0: Bullseye.
1: Imo i-industrialize. Himala, no, wala ka tunga tong mga trolls diri gipaundang yata tong mga igala. Basi wa na maswildo hitong mga hanggaw may. Wa na yung mga wa na ng duty. Oh. Rilin Navarro, basin munaog na siya sir, mo na ipasabog. Alas 8:02 na mga igala, dagnas buntag. Mo to mga igala kong pinakagitimanan, no? Kay kanang uban mga igala na anad naman ta ano eh. Kanang mga sinuod lang kanang ubang mga project diha kanang mga infrastruktura. Build better more man iya build better more BBM katukang digong kay big ato mag wa man tumuoyon si ang pangalan tukang digong no ngano man di pagud siya gusto mga igala ni Duterte ba nga ang mga proyekto no ipangan sa iya ha ang mga proyekto mga igala i-credit sa iya ha nya kay di amay presidente may igala nga hilig og credit mo nang ang iyang infra project mga igsoon. Gingan lang niya BBM. Masama na, build better more. But pasabot, niya ang nakalabay ng administrasyon may galawa ka build og better. Ano man, siya pa may mag-build og better karon. Pero ano yung una ang tanan nga mga gipadayo niya may gala diha ng mga proyekto. Proyekto ng daan may gala sa nakalabay ng administrasyon. Di ba? Proyekto ng mga kapalanitan katong tulay mga igalas bukana nga nagsumpay sa kining coastal road sa Davao. No? Iya ba dayon na? Ka-BBM ba dayon na? Ikaw na siya nagputol sa ribbon. Niya, tawag ko na niya may galag legacy project. Pasig legacy ni Digong, ni niya legacy. Sabi ito nagkaroon, papaspasan ko no mga igala ni Dison ang tulay sa Samal. Nga no, kaya para inig kahuman, yun na pong i-claim. Ilaro na po ninyo mga tao. Kani mga nga na, mga transporte, construction, infrastructure, mga igala, daghan na sa Pilipinas. O, ba'y kakabantay diya? No, nga, kada administrasyon o matag administrasyon, may igala, dagko kay budget sa DPWH. Ang akong gitimanan, may igala, nakaingon ko kani, no? Kanto bang ingon ni BBM sa una, wa pa mga igala ang iyang SONA. No, kanto bang ilang official, may igala nga press conference, after mga igala na ilang mananaog sa eleksyon, no? Nganiingon mga igala sa BBM, imodernisa na to ang agrikultura sa Pilipinas. Ngano man akong gina-visualize sa Dubai. Gina-vision out nako nga ang agriculture sa Pilipinas masusama nag South Korea, no? Ng agriculture mga igala sa Pilipinas masusama nag Vietnam, no? Ang agriculture sa Pilipinas mga igala masusama na og Japan. O kani. No, dili na gyud mga igala ni mauyayot ang ato mga mag-uuma kay imodernisa gud ang pagpanguma. Ambot lang karon mga igala na modernisa ba? Murag gana ra ba siguro na puli mga igala kanang di na ka maggarab kay naanay harvester. Murag mao ra ba siguro na di na ka maghagog tanom kay naanay planters. Tawag ana kanang tigtanong ba nga magdagandagan ra pero di mabog ka mga igala magkakuha na nag ultimo ra ka nga mag-uuma. No. Pero nagpabilin gyapon mga igala nga ipit gyapon ang panudlanan sa mag-uuma. Pabilin gyapon nga pilyor gyapon. Oh. Kaya yung ubang mga mag-uuma di lang yun maka may ganyan ubang ginaalalayan nilag latim gas mga igala ng ilahang kuan. Pananom kay wa pa na may gala di pa na ma-spray ang latim gas na tinuod na eh di ikaw kakatimbang mga igalag bugat-bugat may mga latim gas kay inig-spray ni mo no mo nindot man na may gala ng iyahang kuan ba na ma-maximize kumbaga ang growth mga igala sa tanom niya ito anaba na eh una amang galing abahatag abuno may gala ang gobyerno sa isa ka hektarya hatagang kag isa ka sako sao manin mo na
2: ayaw
1: paigo ba na. Dugangan naman po doon nila karon. Ingo man to si DA Secretary Francisco Laurel Chu. Dugangan na po doon nilang abuno, Megala. Okay, ang isa ka hektarya, hatagan na ni mo, isa ka sako, Megala, isa ka bag na abuno. Oh, kagamay kayo, ana. Alas 8:06 na, Megala, dag na sa tobag para kumanuan. Danny Rex, Kurimatmat, Sir Arnel, basin ka ng subway, iyan na lang ang kunon. Gisugdan na ba yan na wala pa si BBM naglingkod? Iya, natural. Of course, mga igala, alam mo na yan. Ang konon yun na niya. Kanang diri siya, kuan, kining na-address Dabaw? No, paingon, gikag panabo, lahos dito mga igala sa Sirawan? Kanang subway diya kag itrabaho sa mga hapon? No? Aw. Oh. Muna ginaingon, may igala nga, unsa pa, Ping?
2: Ayaw!
1: Yan, pahumanay na ba yan na? No, dako na kay nag-agi may gala kay na-open na good ng ang tunnel ba? Nag-abot na ba? No, ang tunneling nila, nag-abot na. So, gamay na lang mga igso, mga retouchers, ana. Nakanan na lang mga tulay niya gasumpay. O nalang ginapahuman ka ron. Para pag masumpay na may gala, siguro next year. Dako kay nagtabang may gala sa Panabo, no, Davao City. Nga di na mo huot mga igala da sa ilang syudad. No, kay ari naman mo agi sa kilid niya, wa man po kay kan di wa may traffic na kay dire-diretso man. Unless unless siguro dunay ma bara diya may gala sulod. No, ana mga kaligsoon. Bullseye. Oh, si Grace Games, sir, tinuod makauli na si PRR Day sa speech ni BP sa London. Nagpasalamat siya sa tanan makita og makauli si PRR Day. Ang subway nga proyekto ni BBM tong subway sandwich. Sayod ko ana kay katulong ko sa mga hapon shimisu shimisu corporation man ha? Oh. Ang kuno na pud lagi na dugay naman na, no panahon na ng digong yun ang actually gani ang sayang yun kayo bay katong Mindanao Railway katong yun mga igalay pinakasayang ba no nga wa naman gud na punduhan pagka human may igala sa term ni Digong, sayang gito kayo. Kaya kung maotong mga igala ay mahitabo, dool na lang yun kayo. Paminahon mga igala ang ato ang ubang mga lugar. Sa karon, bagay mo yung Cagayan. Ah, layo ako eh. No? Mayroon ka may igalag di pulog, ah, pagkalayo ako. Pero nanay, train unta mga igsoon. Mubiyahe lang ka og duha ka oras. Biyahe lang kag tulog ka oras. Mayroon mo na tulog-tulogan diha. Pero karon mga igala, maabot ka, tagwalo ka oras yung biyahe, santil mo. Alas 8 na yung pinabigalandag na sa itong pagpanagumanuman, Tonton, itong balikan. Itong kwaon ko rin may galang linya sa itong mga kaubanan. Upgrade may galang sugawas nga bahin. Sana ko na mga panghitabo. Alas 8-9 na mga kaigsunan. Ay lang mughawa sa niya. Balik ko man lamang ni Mibilaga mga painumdom. Stand by.
0: Bullseye. Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
11: Exciting!
12: Bullseye!
13: Oras may gala doon kita ay 18 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. Balik may gala sa itong bagpanag manuban sa tulungan ng Bullseye! May buntag diha, Ramon Daddison. Yun siya nga, bisag 15 mga presidente, walay asenso ang Pilipinas tungod sa sobrang pamulitika. Gikan pa na kang kore. Walay gamit ang media. Di katabang, puro one-sided. Kay naamay dapigan nga politiko. Ala sila diya, basta ako ginapigan. Engineero kuryente, subway ni BBM. Yung sa ilalim dumadaan, no? Asya. Isubway ni mo na Manila, may gala nga. Lang, no? Saon lang ng tubig diya. Diyan na gina, may mo ginang submarine gina. Sige. Alas 8:19 na ang atak na mga igalas buntag. May buntag ni mo diya, Romeo Carillo Lobiano. No? Ato sa ni hataga pagtagad ay atong mga kaubanan sa gawas gumikan kaya duna mga igalay gika report nga usa ka patayng lawas o mga igalay unconscious body nga nakaplagan there is my Visayan village area niya itong dakbayan sa Tagum. Ato ni subayon garon kasi nakastandby garon na katropang silar nakastandby garon may galas alas sa Italia sa balita. Katropa mo sa balita, katropang Lars Sanyol.
14: XFM Flash Report. Flash Report.
13: Lar!
15: Yes, ang katropang Arnel, nini mga oras, ano, kasampangan pang di-proseso sa pang otoridad, no? Kining niya patay niya lawas nga napalgan diri sa may kilid sa kalsada sa may Mangga, Bisayan Village, Tagum City. Diin, kining patay niya lawas, katropang Arnel, no? Ang nakagahapa diri sa kanal o na umod. Katropang Arnel, kapaayahang purma diri sa kanal. Oga doon natin makita diri anong drain kaning tubig. Oga diri na po sa crime scene katropang Arnel. Ato na nakita diri karon ang pamilya, kabanay niining maong biktima. Oga sa to ang nahipos ng mga informasyon.
13: Wala pa'y laro, pa'y identity lar.
15: So naana katropang Arnel, nahinapi kanina ang mga residente diri ang nakaila niining maong biktima na si Jerry Climaco Maurilio.
13: Jerry Climaco Maurilio.
15: Yes, sa katropang Arnel, no, 40 kapin ang apangidaron ni ining maong biktima sa tropa. O katuang nahipos na yung mga informasyon di kandiri sa pagpaginabi sa mga nakaila na ilaki nila ilahan si Jerry, no, nga nagainom daw ni Peraminte. Nagainom sa ilim na makahubog Peraminte. O ulahit kining nakita kagabi katropang Arnel diri sa area sa may Bisayan nga nagbatas-baktas kini katropa o matod pa lagi silang gingon, matod pa sa mga residente diri ang halos nagkagabi nila kinimakitaan nga lango sa ilim ng makahubog katropang Arnel.
13: Okay, so ang pamilya nilar?
15: So naana diri ang katropang Arnel, no, sa crime scene. Wala pa man po kuha ang patayng lawas katropa kay gipaabot pa po ang SUPO team. Anong nga mo plaster aning nga pagkuha sa maong nga patayng lawas. O diri ang katropang Arnel, no, ato sa pagawa.
13: Unsi purmaniya ron diha?
15: Nagahapa katropang Arnel.
13: Kulob, nakakulob siya, nakakulob.
15: Na, nagkulob siya, naka-t-shirt, naka-shirt siya, mga katropang. O ato dahil pag-awag sa pagpahimang no, katropang Arnel, sa mga muagi, nini mga orasa diri sa may Bisayan.
13: Oh, traffic.
15: Kaya ang pag-agi. Kahit gabi ka traffic diri sa area sa may mangga, mangga Bisayan bilis, sungod aning nga wapag na, tungod aning na napalagang patenglawag.
13: Asa ni David, asa particularly lar nga na kuan siya?
15: So kung gigan ka sa 7-11, katropang Arnel, Cristo High School, dili pa ka makaabot sa high school katropa, diri asa wala nga bahin.
13: Diri aning, so diha gina sa daghag tao, daghag balay.
15: Yes, dakto katropang Arnel, no? O diri asa yahang medyo na, nahulugan niya nga mga katropang Arnel sa kanal, kilid yun. Tapad gina aning mga poste sa kuryente. Diri asa siya nahulog katropa. O atbang aning Osaka establishment nga nagaparkila diri o kining mga gaon katropang Arnel.
13: Okay. So, unsay kuan karon sa kisay kabanay nga naa diha karon lar?
15: Okay. So, naay mga kabanay katropang Arnel, no? So, wala pa po dato sila mahinabi kay napa sila sa kuan no sila pa ang gitugutan nga maka nasa sulod sa crime scene.
13: Pag-identify.
15: Oh. Okay. So, pero kanina ato ang nahinabi ang mga pipila diri ka mga residente nga nakailagid aning maong biktima ilang ikumpirma nga kaila sila o taga diri ra pud ani sila nagapuyo sa Mangga Bisayan katropang Arnel. Pupunta ang pangalan is si Jerry Climaco Maurilio. Si doon pa sa ato ang mga residente nga nakaila sa mga biktima katropang
13: Arnel. Diyas sa palibot niya laro abay kuan laro abay bato unsa ba something ano nga posibleng makaingunta nga na foul play ang maong kamatayon
15: sa diriya sa babaw sa kalsada katropang Arnel. Ito hamit sa pun ang palibot diriya.
13: Wala makita nga mga kanang tawag ini kanang kahoy baron o sa mga kuan wala.
15: Wala katropang Arnel. So ako lang usbon ang lokasyon katropang Arnel do. No? Kung payong ka sa Mangga, Mangga area, do kay makita diriya nga dakong punuan sa sambag. Sampalok. Diriya atbang din mismo katropang Arnel. Aning nga puno atbang sila. Kapikas nga kalye atbang sa punuan sa Sampalok katropang Arnel na kinaan kining pateng lawas.
13: Asa do? Ah, sige lang, go ahead.
15: Diriya karon katropang Arnel ni abot na no ang mga personal sa suko. Okay, so ilahan ang giproseso kining
13: napagyapon sa kanon panlakuha ah. Napa sa
15: kuhaan ka tropa, napa sa kanal. So karon ilahan na kining kuhaon mga katropa.
13: Ang suot niya lar?
15: Naka t-shirt siya katropang Arnel.
13: Naka short
15: siya no, og kining color orange og ganina to ang pag picture na apa man dito apod ang iyang chinelas.
13: Unsa man siya kay ilado maghanis siya nga muinom gyud. Unsa man ni muinom solo o kanang naay katagay?
15: Sa to ang nahipos nga impormasyon diri sa mga residente na ilakto ni permit nila makita Andrea nga magbitbit ni gilindong makahubog.
13: Solo siya.
15: Katropang Arnel.
13: Siya lang isa.
15: Solo. Ayan. Sakto katropang Arnel. And so ilaki ning nailan doon daw maayo makita ning tao wala ning kalaban diri sa dapit. Wala ni mga gikabingkil diri ang iyalan gidaw katropang Arnel nga nagainom siya piraminte. Pumuna ang mga na nailan sa iyang pagkaila.
13: Minyo ni Larminyo, minyo ni siya.
15: Kana katropang Arnel wala pa nato mahipos no ang di pa pud nila matubag kung minyo ba ang mga nakailan nila matubag kung minyo pa ni si Jerry. Ulitaw sir.
13: Ulitaw.
15: Doon ay nakaila katropang Arnel. Ulitaw.
13: Ulitaw.
15: Ulitaw daw.
13: Oo, litahong guwang ni. Huwag mo agi ka minyo di ay.
15: Ayan, so, diri amang doon sa yahang gitahulugan katropang Arnel, kung imo ang aninaon ang yahang area diri ah, doon ay dakong posibilidad po ang pangagpas sa mga residente, nga possible na ba si nangihi. Nangihi diri ah.
13: Na-outbalance. Na-outbalance.
15: Gitahulugan niya katropang Arnel.
13: Oo.
15: Medyo kuan siya, no? Usa ka metros kwadrado nga bangag ang yang gikahulugan o niya dili siya makapanapo kung ma-balance siya kay dagmay mga na mga sangas kahoy na dagmay so kung makapangahoy dahoy panggaling siya mula po sa ilalom kay dili siya maka dili makapugong ang hawiran kung mga dagmay sangas kahoy kung napananglit mahulog siya katropa.
13: Si ko ang nakita na kay ko si Day Ernie lagi mo na nakatawa mo to si Day Ernie lagi
15: masya doon ako sa tuwag sa area katropa ang Arnel. Okay, so nining kasantangan katropang Arnel do ni
13: so dagampong mga kwandiano dagampong mga usani ususiro
15: Adagan kita bang Arnel.
16: Agoy.
15: Betina kana mo ni hinungdan nga na traffic karon diri ang ato ang dalan diri sa Maymanga. O sa mga boat mo agi diri mga katropa so likay lang usa pangitag laing dalan aron nga dili ka ma-appeal.
16: So sige, so at least kumpirmado ni ang kuan lang ni kung dunay foul play in town yang kamatayon pero identified na nila sa yang kabanay mismo nga siya si Jerry Climaco Maurilio, tama?
15: Dili ang kabanay katropa nila pero ang katong mga nakaila yun.
16: Ah, mga nakaila.
15: Nakaila diri ang mga nakaila o atrapit ilang balay o nakaila kung ginpag ginihang na ilahag yung na kuan nakita nila kung sa buhat aning aong nga biktima katropa.
16: Okay, permanente po siya ng eriyaha magbahis-bahis.
15: Permanente daw katropa nila halos sa gagapinan siya diri maglabay-labay na. O you know, wala mabilan niya gikaaway diri una na itabong sudinti was lay na dunong nga gikaaway aning nga biktima.
16: Alright, sige. Go ahead o kuan lang no para sa dugang pang mga impormasyon katropang lar.
15: Yes, yeah, sa katropang adal gikan diri sa Maymanga Bisayan Village alas sa Pilipino para sa Pilipinas katropang lar sa inyo XFM News.
14: XFM Flash Report. Flash Report.
16: Dengan salamat ka tropang Larson Yol sa to may galang report kalabot nining pateng lawas nga nakuha mga igsoon sa kanal nga bahin daplin mga igala sa dalan sa Mangga Bisayan Village Tagum City identified may gala base sa mga nakaila yas palibot si ang kining pateng lawas karon nga si Jerry Climaco Maurilio more or less 40 years old unya ulitaw kini mga kaigsunan padayon pa sab nga ginasubay karon no padayon pa may gala nga gi imbestigahan unya naapod karon may gala ang scene of the crime operatives sa pagsusi kung waba mga gala ay foul play sa kamatayon may gala sa nasampit nga lalaki mga kaigsunan. Alas 8:29 na ang dagna may gala sa nung bagpanag umanuman. Standby lang og kano lang keep saan itawag ni ini we'll keep you posted no di may gala sa tong page no sa XFM Tagum aron nga masayaran ninyo may gala mga detalye sa dugang pa may gala katikaran. Well floor masaudling may buntag Romeo Carillo Lubiano may buntag Florito Abatayo, kumusta na mga katropa? Labi na gyud ang mga ang membro sa Aguanta Party List. Watching live from Glendale, California. Good morning sa mga taga Cali.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Yung mga Pilipino gyapon karon, Cali na tani. Kalibangon. Alas 8:29. Matod pa mga higala ni Senador Alan Peter Cayetano. Whether or not mga higala, ganahan mo ni BBM. Hinahanglan ko no mga higala nga maminaw ta, no? Maminaw ko no kita mga higala sa SONA, no? Sa atong mahal na pangulo. Okay na na? Atong maminawon mga higala, Senador Alan Peter Cayetano.
14: XFM Katropa.
17: So if you love your nation, you have to be updated. So tomorrow may SONA.
16: Karon ay masabot o karon. Gabi imagunya na video gabi. Sige.
17: Problema, manood po tayo kasi pro Marcos kayo. Doon sa anti Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating pangulo, isa lang ating pangulo. State of the nation, ibig sabihin po ano kalagayan ng ating bansa.
16: Ora to? Wala ni sumpay. Mora dito. So alas 8:31 na may gala Dagnas Muntag. So giauhag ang tanan. Na nga mo syempre na pasabog ko niya di mo mutan aos pasabog. No? Kung mga pro Marcos mo, tanaw gyud mo kay pro good mo. Kung anti Marcos mo, tanaw gyapon mo. Ngano man, wa man tay laing presidente. Mo na ginaingon ako lagi, whether we like it or not, you like it na lang. Musugot man kag sa dili mga higala, sugot ka na lang aron ta madali. Ha? Sugod na ka. Mao man ato presidente. No? Although daghang kay may galagwa na kauyon, kay napay daghang pag nakauyon, positive na unta nang ihang rating. Oh, daghang man gyud may galagwa kauyon mo kaning negatibo.
12: Bullseye.
16: Pero abi nimo may gala. Kita nga mga Pilipino, we do not wish nga mabagsak may gala ang administrasyon. Ngayon man. Pagka napakyas mga igala ang administrasyon, Nagpasabot lamang ka na, Maigsoon, nga apektado kita, Maigalang, ang mga Pilipino. Kita ang luoy eh. No? Pagka ang administrasyon, Maigalang, sa Osaka, presidente, no? Ang iyang pagdumala sa nasyon, Maigalang, malambuon. I mean, kanang inclusive, mga paglambuon, tinudan ay, mga kaigsuunan. Nga mutaas ang rating, but pasabot, Maigalang, nga. Ang iyang gihimo, nabatis tao. Nabatyagans tao. No? Ang mabulahan niya na Maigsoon, ang katawan. Tinood lang, no? Ang mabulahan niya na ang mga Pilipino.
12: Bullseye! Bullseye!
16: That is why, no? Masi mo ingon ni Uban ba? Kailabi na ni mga bashers na doon rin. Agin ni mga... Tingala ko rin wala ka-duty itong mga trolls ba? La Raimundo Ribucas? O sila Coach Jamit? Ha? Basi na ay... kuan ba no? Fundraising, no? Kulang pa ang pundo. Nagpamembro pa mo sa Aguanta Partilis, maayo pa. No? Kaya nga ito, may kailang komentaryo, Hans BBM. No? Nga nung man na, nga nung buhaton man na ito na, para ba nga tanggalon? No, dili man na yan na. Para mga higala, matarong ang Pilipinas. Gano man. Regardless kung iya pa nang butahod pa na siyang Duterte o di, na wakay labot, ana. Ang ato unta, gitarong niya ang iyang administrasyon kay muna yung makapamaayos katawhan. No? Karon, mga kaigsunan, dili ta gusto nga mabagsak siya. Nga mahagba may galang ayang administrasyon. Nga naman, nagpasabot ka na may galang, nga apil ta, damay ta. No? Manalitan. Wa, lagi yun na yung nahimo. No? Puro na lang yun pandaot. Puro na lang yun pamahid sa nakalabay ng administrasyon. Ang mga giingong mga proyekto, taman ras papel, taman ras baba. Wa, mabatis tao. Magpasabot may gala, mubo. No, ang score. No, sa administrasyon. Kisa may makaluluo yan, ha? Sila ba? Di, kabalo mo nga, dili sila. No. Kabalo mo, anak, dili sila makaluluo. Kita may gala mga makaluluo. Mamito na ngayon sila nga. Oo, nang bagsak ng administrasyon. Kasi sige man magpangomentaryo. Sige man magpangaway. Dili man. Kabalo ba mo unsay objective nga no, may galang komentaryo, ha? Para mahimong tarong. No? Para mahimong tarong, mga kaigsuunan. Para masubay kung unsay angay subayon. Hindi na... ingon may gala nga gi tawag ani gi komentaryuhan kay para madaot. Daoton ba bago ni mo nang daot naman na daan may gala.
18: I talk to my
16: tak. Ha? Imo pa nang daoton na daot na. Komentaryuhan na siya mga igsoon. Gumikan kay gusto nato nga ma-rectify. Gusto nato nga matarong may gala. Yan naman. Kapag ka natarong sila, naglampos mga higala ang ilang administrasyon, kinsa may makapahimulos niya na ang katauhan.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Pag nabagsak sila mga higala, o kang ilang nahimo na yun silang paglingkod, mao ang kawat? Kinsa man may higala ang makaluluoy niya na ang katauhan gihapon mga katropa.
12: Bullseye! Bullseye!
16: Kung ayun yung unang-unaan nga, gumikan kay gikomentaryuhan, gikalaban? Dili. Gikomentaryuhan may gala gumikan kay doon natin nakita nga mali. No? Gikomentaryuhan mga kaigsoon gumikan kay gusto nato nga kini nga mga proyekto dili lang unta may gala taman ras ngabil kung dili mabati yun sa katawhan. Blima ron. Sa kadaghan may gala gipangingon. Sa kadaghan giingon may gala kakalambuan nabati ba ninyo? Na-feel ba ninyo mga kaigsoonan? Kamu diha. No? Nga malapit na kunong maging mahirap. But pasabot nga, napa mo'y pagkadato-dato ron gamay. Oh. Kami nga mga hagbayrang naging mahirap. Na-feel ba ni nato? Labi na yun, mga igala, ang pinaka-abini mo, kini mga igalang working people, makaingon ka usahay, ah, may manggod mo, kay doon naman mo'y trabaho. Ayaw ba yung mapagingana ba ya? Kaya para na ko, mga igson, kani sila mao'y angay na itong pangutanon about the economic situations nasun nga naman sila manigigalang igalan gapalit gabayad buhis mga igsoon no everyday galakaw everyday katrabaho kada adlaw may igala masugamak nimo kung iyon sa gyoy realidad sa ekonomiya sa nasun pagmuingon ka dili ang ato bago tanon na kung abagyo kalambuan na tutas purpis dili nga naman kanang uban may igalang membro ana ganahan na sila okay na sa ilang mga igala nga muin ka maginagmay. Muin ka mga igalaw, tuwan lamay, gobernong mualalay. Kami ito nag-ako ang mga kaigsuunan na kontragyod na ko ang ayuda. Ano man? Gawas tingali ba eh kung nabagyuhan ta? Gawas tingali kong nahutdan wad ang dagbalay tanan simba ko unya naata mga igala nagpunsisok sa usa ka lugar sa usa ka evacuation center naturalmente pakanon gyud ta sa gobyerno.
12: Bullseye! Bullseye!
16: O gawas tingali kong simba ko mga igala may linog akusog naguba may igala tong kaptangan naundang ang atong trabaho no ang atong paginabuhi tapos naata sa usa ka lugar mga igala. Kaya naa ilalom sa pagdumala sa gobyerno, natural lang. Pakanoon yun ta may galas government.
12: Bullseye!
16: Pero kung kumpleto ang atong kamot, kumpleto ang atong tiil, pero magsigitag ana may gala, magsigitag huwat unsa itagak sa gobyerno sa atoa. Di na maayo mga kaigsunan.
12: Bullseye!
16: Maunay maka pa samot mga igala sa atong slave mentality. Ah, magkanahan ra pwede ra. Oh, eh, ma, okay na ta ana. Di ba? Mangako lang ika kuanan. Ni mga panahon na wa kay laing madungog. Ayuda, ayuda, ayuda. Bisan sa baba ni Auntie Claire, labi na kay pilpilo ng abil mga igal ang malbalitok. Ayuda, ayuda. Ayuda. Wala ba gyud mo ilaing programa sa gobyerno na siren aside from that?
18: Hawa. Ayuda.
16: Hawa siguro mo diha, oy. Diba? Wala ba mo ilaing programa sa gobyerno na hibawan gawas lamang sa ayuda?
18: Hawa na!
16: Eh kung wala, hawa!
18: Hawa! Ayuda!
16: Kapuya! Sige, tagbalik-balik, mga igala. Di lagi ni makapalambo na to. Ang gusto na to, bagong Pilipinas man kaha. Lambo nga Pilipinas! Oh? Lambo nga Pilipinas, mga kaigsuunan. Kanang sistema sa ayuda, makapainutil na sa tuwa, may galabisa kung sao ni mong ispiling.
12: Bullseye!
16: Okay lang natingali kung kanang nangabahaan ta na nga, namayaman ang ayuda, may galag, pagbaha. Diha dayo na ah. Nya kanang ayuda nga, isa katuig, pagikan, may galag, nakasinatig, baha, maubay pag-abot. Ayuda pa ba'y tawag, ana, may galag na ingana? Ha? Niabot may son sa katuig gikan na nakagikan sa paglunop. Ang ayuda kanang nga panahon nga gigutom ta may gala. Kanang panahon nga wa tay malungag, kanang mga panahon na may gala nga gialalay, ana siguro angay na butang ang ayuda. Pero kinang lang yun na ito, pagawas ang kwarta, billion-billion may gala nga kwarta. Ano man, binaha kasi sila. No? Tanawa ang tao, mga gala. Nahimo na noong ang uban ha, dili man tanan. Bato-bato sa langit, may gala, maigo mo. Bahala mo, masuko mo na ako, problema na ninyo na. Nahimo na noong tang entitled sa anak nga mga butang. Pag di na ka maapil, magbagot-but na ka. Nga naman, nahimo na tang entitled mga kaigsuunan sa ayuda. Nga naman, gianad man ta sa gobyerno mga igsuon. Ano man, gusto ang gobyerno lagi nga pobre rata. Mga ito makaingon ko, sa tanan na sulti ni BBM mga igala, dili pa to sona. Sa tanan na sulti ni BBM, di gina ko ni kalimtan. Although ako mabutara na inyong presidente.
19: I talk to my worthy.
16: Ang ako yung gitimanaan pag ingon niya maigsoon. I don't know if we can retrieve that. No? I-modernisa ang agrikultura kaniko. This is the ano. Mauna ni siguro ang paglaom sa Pilipino. Okay. Kaya at least karon mga igala, pag mag-uuma ka, ang imong anak mga igala, naapay chance nga, mangandoy nga mahimong mag-uuma. Karon, ang mag-uuma mo, pa-eskwilag anak, asa pa-eskwilahon, pa-eskwilahog Dabaw, pa-eskwilahog Cebu mga igala, unsa ipakuha, pag-nurse day? Pag-police dong? Ayaw aning umado kay perting kapuya no.
18: Ayaw.
16: Dito na kayon ko ba nga kani gwapo na ning direksyon sa nasod. No? Gwapo na ning direksyon sa nasod pagka ang mga mag-uuma na gani imong atimanon, mga kaigsoon na naa, pagkaon na to na ha. No? Bahala na di tagkwartahan og porma basta natay bugas. Total, matay naman gyapon ta mga igsoon at least

0: Hindi po lagi mag-maintain ni akong mga kuan lagi. Hindi akong mga katropa po na akong mga kaparentihan. May gala nang wanang. Mga gahe pong mga ulo. Ako mga kagsunan, no, kayong kugdi ko. Lisod kayo eh. Mapildi na kag diabetes. No? Uy, ganahan ako itong mga naka-istorya na ito kagahapon. Mga igalang at taga-Nuibo. Mga kuan. Ay, 74 dito. Katong si Priete. Ah, 30 pa mga igalang bagsika kayo. No? Mura naman noong kaedad nami. Shoutout sa tanong taga-Baba, Prosperidad, Agusan del Sur, Madayaw, Naadlaw, Kamayo, Tanan. Ngaon, Merkado sa Prosperidad. Hello, mga lumon na Kamayo. May buntag niya. Gika ni Rosalie Bagyo Pahaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nalipay na ko at Dubai. Nakadungog ko atong gingon ni BBM. Tanggalan na ng naong ni Alan Dihagab. Kaya mura na nag-terorista ng naong ni Alan Dihagab.
2: Ay, yeah!
0: Nalipay na ko ato mga igsoan nga niingon si BBM, i-modernisa ang agrikultura. Ang gwapo ana bay. Imagine na daw kung ang atong kisina na kaadto Korea, Koreano hilason, naa man kadya, di ba gwapo ang agrikultura diha? Oh. Gwapo di ba? Naa man kadya, Japan, nakaadto na kung Japan, gwapo may igala agrikultura dito. Di ba na nimo nang Japan may igala? Sa isa ka tuig kay isa ra pwede mo tanom. Ngano man? Pag init sobra ka init. Pag tingtog no may igala mag-ice. Once a year ra ang cropping. Pero di ma-short sa kaon. Pilipinas, mga higala. Pwede pagkaupat pa magtanong, may egsyon sa isang kabuwa, sa isang tuwing. Ha? Kumikas kanindot sa klima na to, na may El Nino, may silang El Nino man ron. O, El Nino. Ito nakalabay ng mga adlaw, di ba gilunop ta? Kung kano sa mo deklarang El Nino, mga higala, ng pag-asa, mo po yung paglunop.
2: Pinawa!
0: Kapo kaya itong weather system, kana lang yun natin mga bagyo kana, mga kaigsuunan. No, pero, mapangandaman. Di ba? Mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At itong kasawabang mga nasod, for example, Japan. Sa isa katuig, kaisa lang mo tanong mo humay. Ngayon man, mag-ice na. Magsugod nag-ice, may galag November, October. Mubalik na may galag katunaw ng ice, April pa.
2: Ayaw!
0: Imagina na. Pero nga naman, hindi ba sila mga igala ma-short sa ilang bugas na may sufficient may igala nga pagkaon para sa mga hapon. Apil pa mga Pilipino nga tua dito. Nga naman yung atua, kadag halos tanan na nanom. No? Pati marijuana itanom.
2: Pinawa!
0: Oh, sa Singapore, oh, sa Singapore gani, sir, kay hydroponic ilang fa- tinuod na unsa may tamna nimo Singapore? Ang mga ka, ang mga lobby sa Singapore gipang patong sa building. Ina, di ba? Kasi may nag kini naman ni Singapore si Jijo Itri. Oh, ako nakaadto kog Singapore katong among gitulgan, unsa to nga building gani atong gi, unsa to nga hotel gani? Sultan ba to? Ang gitulugan nga hotel gab. Sultan of Swings. Basta dool na to diyan sa may Mustafa. No? So ako mga amigong mga Indian. Abi ni mo na kanindot aning XFM. Na, mabot giba na hon nga. Makaisgot is good kung laing nasod. Mamay na kanindot na sa XFM tinood lang. No? Kaya makaadumig laing nasod eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At least man lang pag-apot. Di na ta maignoy ba? Nya bang magistorya ta tuuhan ta ngano man naka-abroad gug ka.
2: Pinawa.
0: Ha? Eh ug wa ta kadto pwede man kamayon. Ah, di ko motuo nimo ka kadto eh.
2: Ay.
0: Pero pingon ko nimo nga didto ko gito ko gikan unsa. Eh baloko nga sa fourth floor gibutang ang lobby mga igala sa kuan. Ang punuan sa lubig, itanom sa fourth floor, may gala sa Singapore. May swimming pool sa fourth floor, na ilubi po. Yun sa Manila, pagtirada ni may gala, gida naman na ng yuta dinas building. Nga naman, sa may itanom ni mo, kanang Singapore, mga gala, dagat, mana, gireclaim, no? Itambakan, mana yung gala nga dagat, no? Para mumabaw, no? Nga, mahimo na may galang mala, tam na, matukura ng building. Ya, asa mo siya naman mananong baglain? Ay,

0: Kung ang ilang mga building mga higala green. No? Literal. No? Yan ay mga tanom. Puyolag sa kaog banako, no? Yun na. Sa Marina Bay Sands Hotel, sir, naay na itanom pod. Amot mo sa itong bil... Sa dako po itong hotel ato mo kwan kay... Dito man ko sa ika, 16 ba ko itong... 32 ba itong kuang... Atong layuan ato. Dito ko pinakababaw. Ay mga tanom, ilang kuan. Ato, address Pilipinas, mga igala. Ultimo ka ng mga... Kuan ba? Kanang ultimo ng kalsada. Kalsada na to, no? Atong kuan ba? Mga Center Island. Atong agusan, may igala. Katungo pa ma... na-repair ng mga agusan ron. Salamat. Salamat sa palarong pambansa, no? Pero katong panahon na may galang perting lubaka sa agusan, kanang Center Island ba, gituro ka naghumay? Tambo kayo humay! Muturok mo sa kasa, ilabay ni mo kanang mga gabi bitaw, kanang mga bisul ba? Labay ni mo na diya may gala, nanging ko ang lawas. Pusag di, balik mga dua kabuan. Uy, gawa naman ron, ga... Gabitay! Kaya mga liso, may gala sa sili. Oh. Ipaglabay lang na diha, no? Wala, mga pila ka simana may gala, uy. Wala na, dako na. Oh. Muturok na na, Andres Pilipinas, mga Ikson. And yet, sa pagkaon, short, naunsa na baka istoryaha.
1: XFM, Katropa.
0: Insufficient when it comes to food. Naanaganin na yung programa nga food security. Gipagwardyahan pag yun ng food, may kailang kulang lang yung yapon. Ha? Binuang raman, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung pasabot, mga higala ba nga? Og, resources is guta ni Mubay. Probably, Pilipinas, oy. No? Gikan, mga higala, sa Luzon, Visayas, Mindanao, tanan ay humay na. Di ka pwede mo ingon nga, Mindanao ray dagag humay, dili. At ka, mga higala, Luzon, kanang Nueva Ecija, pagkalapad-lapad nga humayan, mga Ikson. No? Bisag ka na lang tingali ba, able to supply the Philippines mga igala, pero short. Gano man eh. Gano man, sige pasod o import. Kasi gabuhi na ito mga igala pagkaon, Vietnam. No? Muna gabuhi na ito when it comes to bugas, Vietnam. Sige, tagpangaway China. Sige na po, tagangkat mga igala produkto sa China.
2: Secret.
0: Kaya maninood ng China, muingon, di namin muangkat na inyong mga prutas dyan sa Pilipinas, impasta. Muingon ng China karon, we will rather talk to Indonesia, rather than ano man, mas naman po sila durian kaysa ninyo. Masa nga na lang, may gala. Ano yan ang ilang mga bikil-bikil karon? Pag muingon, may gala ang China, panalitan nga, di namin mangangkat na inyong durian. Kaya di nalang sa durian sa Thailand. Oh, katong durian niya gilibang sa elepante. Orange ang color. Di nalang may. Oh. Ipit ta. No? Looy ang Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:51 na mga igala ang tag na sa ito ang pagpanagumanuban. Kantong pag-ingon na igala ni BBM. No? Kantong pag-ingon niya may igala nga i-modernize ang agrikultura. Sa tinuod lang mo ang imuingon ko ninyo, wala ko ni gibutaran pero kung kana iyang buhaton, malipay gyo ko. Ano man, imagine, mga igala, ang trabaho nga ikauaw in town. No? Sa atong mga ginikanan. Kaya di pa mauaw ng atong mga ginikanan, mga higala. No? Paiskwilahon, tagpagka mag-uuma ba? Pag-agricultural engineering do. Ag-eng. Sabi trabaho ro sa mga ag-eng. Lisod po din taong industry nila, mga higala. Tinga, matinga, lagi ka. Ipit kay lang industry ba? Diba man nga na, Gab? Sige, education man na imong asawa, no? Oo. Oh. Nada sa Agusan del Sur, kana Agusan del Sur State College University, mag-ura man na university. Na yung mga agricultural tech, ag-eng. O siya, trabaho ng mga agricultural tech ka. Ikaw tigkuha sa Similias Baboy, imong ipaupa dito sa Laing Baboy.
2: Ayaw!
0: Diba? Gwapo na yung tatong may galaki, i-modernize. Hindi niya hunahunaon. Nga, uy, naanay ang farm sa Pilipino ba eh, naanay sa tawag ani kining si tawag ani ng balay-balay gani nga kuan ka nang limot ko sa kuan ano eh, dili man po na safe house ka. O si tawag ana kanang balay ba nga para sa tanom. Lodging house. Ay! Bulgari man ang lajas. Tawagan na ba? Naitawagan na ba? No, ka nang... Tabagay ko na kung yung search dami, nalimot na magkawin. No? UB House, sabi tawagan na, no? Saan naitawagan na? No? Greenhouse! Ah, muna siya. Oh, greenhouse. Tira, i-search sa mao ba? Oh, i-search kung mao. Greenhouse ang tawag. Imagine naman, ano mong kagbatong naka-greenhouse ka? No? Naanay mga atop ba? No? Puro baya ta made in China? Tinood na. Wala mo yung kutsara o tanggalon sa China ilang mga produkto? Oh, tama si DJ Sitoy Gamura. Greenhouse. Ngayon na. Gituyo na siya, Maygala, para... For example, labi na sa Pilipinas nga direct ang sunlight. No nga dili madaot kayo ang imuhang tanom. Like for example, na kay hydroponics da or kanang mga tawag ana kanang mga kuan gab ginakaon-kaon sa mga gadayet, mga litos mga ngana. Pag adto nimo na sa mga lugar nga direct ang sunlight, daot gyud na siya. Pero kung may greenhouse may ganatas bugnaw ang temperatura, may tubig. Una pinaka the best na. Problema ba ang tubig may gala sa Pilipinas dili oy? Sa ka sobra-sobra nga tubig sa Pilipinas may gala. Naa sa krasada. Dili problema oy. Problema. Abunda tag tubig mao gani na flood control gani. Guapo naman ta natong ingon ni BBM nga iipunin natin ang tubig at ang mga naipon. So man inumo na to ng baha sa ba. Inumo na to na? Okay naman ta na tong idea kung naatay storage mga higala. Pag short sa tubig, pwedeng ikapamisbis, no? Wala. Wala na, nagunun ta. Nagunun mo na akong ginaisip, mo na akong ina-imagine. Pag ingon na yung BBM mga higala nga, imodernisa ang agrikultura. Nakuna-huna. Ah, ninduta siguro, no? Ang farm na mo na greenhouse ba? No? Nga, dili ka direct ang sunlight, no? Tama-tama lang, no? Controlled lang. Wah, stilan. Ah, sa banon. May buntag ni mo diha, Ma'am Biena Hinita. Og sa mga katropa na to diha. Usrak nindot jud ang traditional nga mga tanom kay sukol sa panahon. Nursery ang sa tanom. Nursery kung gapatubo ga seedling ka. Pero naa may tanom, naa may mga farm nga naitabon. Greenhouse ang tawag nila na para ang UV, kanang direct sunlight may gala nga rabi na kataas kayo og kuan dili makadaot dito sa tanom.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Diba? Kuan man ano na man ay kurso ana ag-eng. Agricultural engineering masiguro na may gala odo di kay kusuito ana. Pero naa kabalo ko na ay kuan ana. Nay sa ni. Pero mag-uuma mga higala. No bago ang mag-uuma. Karon, bisag karon ha. Kay pangutan-on nimo mga higala o greenhouse lagi. Greenhouse ingon si Jocelyn Tipo no. Greenhouse kong na congressman na may nuuntaan niya. Mag-uuma, bisag pangutan o nimo, ugma, unya di ay, farmer magitong guest na to unya. Mangutan na tag, sayon bang pagpanguma ron? Umakaingon ba siya sa iyang anak nga sundan eh, ikaw na po dan eh. Dabi? Oh. Ang sona na to unya, ang atong sona kabiris, ang atong kauban diri, dili lawyer. Ang atong kauban diri, may gala sa sona na to, dili mga political expert. Ang atong kauban diri, may gala driver tricycle. Driver tricycle, no? Mag-uuma og mag-uuma kining naa sa agriculture unya naapod sa kining hog racing mga kaigsoonan. Mo na tong kaubanon unya. Kay kini sila may gala may makaingon kun tinuod bang direct sa inyong kinabuhi. Mo nagnaapay gustong mudugang diri bisita panganhi mo unya. Kay magpapansit ko manganhi mo. Because I will ask you. Kanang giingon ni BBM nga mga kalampusan, na-feel na nimo, na-appeal ka ana. Kami diri sa media, ako pa nang litan diri, di na kumula o mga higala nga ma-appeal pa ko diri. No? Ma-appeal. Ma-appeal tag kasaba, hinoon. Kaya kamo may gisgutan, labi na itong mga sektor nga gisgutan, mga higala. Mag-uuma. Natuman ba ng saad, mga higala nga? Ang mag-uuma ba karon makaingon na ba, mga higala, sa iyang anak nga, nak? Pag-iskwilag, kuan? Pag-iskwilag, usao ni akong trabaho. Sagaran yun, rog tarong iskwila na para di ka maparihan ako nga nag-umara. Ubos kaayo. Mga higal ang pananaw sa uma. Mga katropa. No? Kaya nga lang, umas Pilipinas perting lisura. Ang palit may gala perting baratuha.
2: Ay,
0: Uriagaba. Pero dapat maunay pinakagi atiman mga higala nga sektor, industriya sa ato nasun. Nga naman! Imagina, mga untang tanan, may galaw niyang pagkaon na to, pasagda na to. Imagina, may galak kusog kita, mangitkit na ng mga... Pero nga to, may galang industriya sa pagkaon. Siat dili. No? Mag-agad, may galas sa angkat. Mag-agad, mga higala sa exportation.
1: Bullseye.
0: Or importation, sorry. Kana mga kaigsunan kung gitarong lang yun. No? Maunang, katong amahan aning presidente ron, okay man ta to? No? Katong mga masagana bito, mga projects, mga okay man to. Blima lang ato sa iyang panahon, kaya mga sundalo, mga balasubas, mga god. Puyo ka sa uma, makitaan mga higala imuhang manok nga daghan kaayo. Kitaan mga higala imong baboy nga himsog kaayo. Pangayoon. Wala man kagipugos, pero nay armas gi iwit-iwit mga higala. Ah, lang. Kanos sa pamanintaw ni hatagag pagtagad mga kaigsoon, managihangyo na to sa uban mga musunod bang mga pangulo. Huwag man nausap ni Utah sa Pilipinas, mo raman tambok man nagyapon. No? Ang kaon sa tao, asan nausap ni dako pa ganinong kang samutang kaon. Wala na kaayo nag-uma sa atong nasod, Dol. Mahal kaayo ang fertilizer o medisina. Correct. No? Pero ting mahala mga kaigsoonan. Ang gobyerno, manginambog, nakahatag mi, tinuod man. Nakahatag bitaw. Sa isa ka hektarya, hatagang kag-abuno o sa kasakon, sama man mo na.
2: Ayaw!
0: No? Sao ni mo na pagbahin-bahin, mga higala?
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Di naman kita katanom karo kay abuno-abuno. Tinuod lang. Kay grabe na kagastado sa yuta. Pero may mga pamaagi mo. Tanong na ay mga na-science gigamit ba? No? Na-science gigamit para tanawon ang kahimtang sa ang acidity sa imong yuta. Ano ba mga yuta ron? Acid na kayo nga naman. Ano nga, gitugtan mo yung pananom sa yung yuta, mga pamuil.
2: Ay, ah!
0: Na may pamuil, gadi yun mga higala, mubungag di abunuhan. No? Mukhaong yung isa kasako, mga higala nga putas nga abuno, ipang libot niya para mubulak lang. Para lang yung munindot, mga higala, ang kuan. No? Para ang isa ka dawin niya. Kaya mga 8 kilos na mahal lang kuan ron, mahal na pong palm oil ron. Ang uban, buso na po at mananong mong palm oil. Maabta na po ni Mingaw, may gala. Looy na pong Pilipino. Kaya kanta bitaw nakalabay, may gala nga. Kusog ko nung palkata. Halos na nanbukit, gitam ng palkata. Karon may galang palkata, nga tabla na lang pangayo.
2: Ay,
0: di ba? Nakabratos palkata ron. Ang ano man? Si Kabuang ngayong atong nasyon, may gala nga. Nananom og palkata mga Pilipino, pagka daghan ang palkata, tuwa na sa Papua New Guinea na malit og palkata. Pinawa! Pinawa ba na? Palkata, imong palkata karon sa una may gala na kay isa ka hektarya puro palkata. Ay, ahay ko eh! Inigtumba na, inig-harvest na pila na good na, 5 years good na. About 7 years, dagko na. No? Mura na baldi ng uban na mga kaisunan. Deliver, dako na kay imong income. Oh. Maka unsa ni ba ang mga kato mga yuta bitaw nga mga ancestral domain nga imo lang rentahan lang nimo dito sa dato mag royalty lang ka maka harvest mo kay okay na kayo karon sawa na giigo ka sa kaugalingon ni imong gobyerno di na ta ka kuno kahoy kay na, nangangkat na magitugutan mangkon nga moangkat dios Papua New Guinea god oh dinhi sini tabos palkata ron gihimo na lang sugnod. Lain na ba kayo naisugnod kay, kuan? Sigabo. No? Humok manggod. Ano sinahitabo sa mga wala? Pilyor kayo mga higala, mga nagtanong-tanong palkata. Eh. Tagdulo ka ektarya, gipanamnan, may galab. Tagsuhol, pagpahagbas. Pati lang yun, katayan, may galag mga kabirkrap. Paghiman-himan, de, paliton, alam mo ka isang ektarya ni Moro, paliton na lang may galag 30? 30 mil? Puno ng palkata, ha? Sao mamanin mo nang wala naman po eh. Brato mangyo kayo. No. Kisa may nakaingon ana, nganong na ingana man, gobyerno ra man pod. Gobyerno ra sa di dahilan ana. Mo ito nagmananom ta, kanan na lang mga egalang lagot mon. No? Ang kasagaran karon og naamang galing mga egalay ga atiman, private man, mananlitan. Na yung mga gapananom o balanghoy diri mga igala sa Bukidnon area. No, kaya ang ilang mga balanghoy, mga igsoon, paliton yun na dito sa darong. No? Kaya ba na mag-unsaon? Himong beer. feeds, no? Yung mga private mga igala, no? Labi nagnaa sila yung standard nga gusto makuha. Sila yung magbuhi mga igalang mga mag-uuma. No, kaninga klase nga balanghoy ang inyong tanom. Itong makahilo nga balanghoy. Hindi na makahilo nga balanghoy, ginapalit na mga igala. Lahi ang purpose na. Pang pids ni. Pag abot ng stagom, gikawat. Ambot, og buhi pa baka itong nangawat, may galag balanghoy nga makahilo. Ngamura ko nung tagpaa, kadag ko. Muna gusto na akong isingil, may galag BBM. Asa na tingon ninyo nga? Agrikultura himuon ninyong kuan modernize no modernize na bito karong katrobang anal na mga harvester adili na siya mo yung modernization ang na-modernize na gamit ra ang na-modernize na gamit ra ang sistemas pangumamao lang gyapon makautang dito mga igala sa mga loan sharks makautang dito sa mga kapitalista pag ending may igala ulon-ulon na lang mabilin sa mga naghumay na tinuod na mananom kag saging ron ihay buyer nanom ka mga igala og garnaba ron pagdagas garnaba ino na pug ka mga igala ka brato may palit ani ron
2: storya hepot oh.
0: Mananom ka mga igala binangay kay namahal ang binangay pagkasunod pag isa ka tuig pa man na pag ligdas mga igala 1 year brato na pud usa naman ni hagbaso na nako ni tanan ni oy
2: ayo
0: Kay walay klarong sistema ang atong gobyerno. No, walay klarong sistema di kabuot, no? Oh. Pag-agad lang si negosyante, dapat ang gobyerno may gala mo, ay mo pahilo na, ana. No? Kay, aron nga ang mga mag-uma, madasig pag-uma, pagkadasig ni mo pag-uma, ana. Nga, wabang ganit ang kabalog pilagi kilo ng balanghoy. Lain-lain magkilo. Kato mga mamalite, kay sige silag suman, sige silag himog salbaro, sige silang himog banana cake. Banana cake. Kasaba cake. Sige himog bitso-bitso. E para sa kantin sa eskulahan. Amo ito ilang presyo nila. Palito, 15 ang kilo. No? Wala gi buyer ba nga? Institutionalized ba? Wala. No? Ikaw diskarte. Kung mananom ka ane, pangitag buyer. Magkabuang pa yung taong mag-uuma may gala pangitag buyer. Kadugayan? Iyan na lang yun. Siya na lang yung magputo-puto may gala na iyang balanghoy. Madugay. Ipanglungag na lagi, so na lang mga higala o ginamos. Diba? Nga naman, wapang magtabangis, gobyerno. Magtabangis, gobyerno, mga higala nga. Oh, kini, mo ni buyer ninyo. Oh, ikaw. Oh. Ang iya sa gobyerno, na i-buyer dia. Oh, kinalan, registrado. Sige, bayad lang, boys. Dapat hatagan tag equal opportunity, no? Bahala na ka lang magtinapulan ka. Dili kay ang sige nila may gala, naasaw na huna. Mahirap ba yan? Mga ano yan, mga magsasaka? Ayudahan natin yan!
2: Binawa!
0: Bigyan na ang ayuda yan, bigyan! Hala, bigyan! So, unsa ikapamana may gala sa usaka Pilipino nga sa iyahang mga anak? Ayuda! Mag-agad o ayuda! So, unsaon karon mga igala pagkahawas sa atong kahimtang mga higala. Di man tamang gandoy madato siguro pero at least hawas ba? No? Hawas ba? Di man nangyong ka ng hawas, di man na dato. Hawas lang, no? Nga di santa, di santa ignorante, di santa mga higala, bintahaan, no? Magkakaon santa mga higala ang mga butang nga giingon nilang lami?
2: Ayaw!
0: Pero tuyoon man yun. Aron nga, di na ta mangandoy pagdugang. Kaya ang gobyerno, labadan pag naidaghang mangandoy. Talawar ako itong naidaghang daghang madato. May gala, di ba, nanggitukod itong mga regen, mga Iberar, mga kuan.
2: Pinawa!
0: mga investment scheme. Okay, daganay nangandring madato. Oh. Ala, nanggawas sa mga kwarta, suko ng gobyerno kay wala nang butang sa bangko. Oh, wa ba ko maingon nga legal to, illegal man to, pero gisagpa ba kitang realidad ato? Ngano? Unsa nga realidad? Mubutang kag kwarta sa bangko mga igal, hatagan ra kag 1%, dako na kay na. Pero utangon ni mo imong kaugalingon kwarta gibutang sa bangko mga igal, hatagan na siguro singlan kag mga 6% ang kuan. Isang malaking scam yan. Diba? Ano mo nauna? Oh, kini mga igala nga ito ang SSS. Mamutang ta, duty na mga igala ni mga kanahan, no? Wala na farm, farmland, gihimo na ang subdivision ni DDS Camille Villar. Susa na po na ni Digong. Panggabaan, bae mo na inyong kalaki nga si Digong na lang permintin yung kasadoon bisag sa inyong kapubri diya, sa inyong kapitos, gumika kini tuo mong Marcos, si Digong inyong basulon. O mga tapulan gud mong dagko. Asa na kayto akong gisgutan, nakabasa magugwaning. Muni-muni lang kaya objective, ganahan na sila may gala mag-comment kaya para mawatos passing ba? Ganahan sila na.
1: Bullseye!
0: Alas 9:09 na may galang tag na siya to ang pagbanag-ubanuban. Na okay ba ni ato ang pagpanguma karon? Kimo man ni kasagaran nila bang hinambog? Irrigation, no? Si balik-balik ana mga irrigation mga igala, mga pangapod-apod og mga seeds, mga abono. Pero ngano man nagigiyapon nga inigbalita ninyo, o inigbalita namo gikan sa inyo, gikan sa gobyerno, wa man gyapoy pundo. Short man lang gihapon. Inigpangutana namo dito sa mag-uuma, sir, yung sa man ginansyado? Lingo-lingo. Ano man eh?
1: Bullseye!
0: Usika kong kwarta mga higala, sige gasto niyo, may resulta. Alas 9:09 na may galantag na this morning. Sa ato pagbalik, dugang pa mga katikaran, isgutanan. O gimarusap may gala, pulso ng Pilipino. O sa may inyong gusto. Nga madugog, ikaw, Raimundo. O alipuris mangyug ka ni BBM. O sa gusto ni mong madugog. Nga ipamulong ni BBM unya, lito ko niya imong pangan? Sige daw ko, no? Oh, gusto ba niya pasalamatan ang mga trolls? Gusto ba niyo nga pasalamatan ang trolls? Gusto ba niyo nga pasalamatan ni BBM si Auntie Claire? Gusto ba niyo nga pasalamatan ni BBM yung asawa nga budlat? Gusto ba niyo nga pasalamatan ni BBM si Buing Rimulya kay gikasuhan na niya si Martin Romualdez? Ganun ba? Oh, kasi gusto ninyong madungog unya mga igala sa SONA or State of the Nation Address 2026 mga katropa. Alas 9, Jess na. Balik ko man lamang nini. Kansot lang.
1: Bullseye! Bullseye!
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: pagpalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
15: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata

0: Oras pa ito na tayo, 18 minutos na pasado, alas 9 buntag. Balik sa atong bagbanag umanuman sa tulumanong ang Bullseye. Okay.
1: Bullseye.
0: Kung ready na ang atong pulso ng Pilipino, mga katropa, atong ipalusot to doon. Magsadili pa mga igsoon, atong iauhag ang atong mga katropa diha nga medyo problemado sa ilang sugar. Taas mga igala ang ilahang blood sugar. Ayaw mong kumpiyansa. Ayaw yung paabutan may igala nga panahon nga di na ni mo pungan gani nga mapadung na sa stroke simba ko mga igsoon. Pag maintain aning Shanton Plus Gold kaya makatabang ni bay ug ikaw di high blood doon ka no ang may time mo magi tambal ng high blood management ra gyud na tambalan nimo na nga maanad ka nang mga ginainom sana ka nang mga kuan lo sarta no himo kang dependent na alalay nag Shanton Plus Gold mga kaigsoonan kay kanang ahos no dako nagtabang naman guda sa isa maguda sa sangkap mga igala sa Shanton Plus Gold. No, naaman as butika, nag-15 ra na mga higala, affordable kaayo. No, mapalit yun na ito na mga igsoon. No? Ang Shanton Plus Gold, mapalit usab na may higala diri sa itong stasyon. O yung usab, may higala sa itong clinic. Nanay mutang diya may higala sa Ganti Road, doon sa Palengke. Ang itong stasyon, na diri may higala sa Maharlika Highway. No? Di ibabaw aning standard insurance na at pang may higala sa doon sa NCCC. Mga katropa, sa Tagum City. Alas 9:19 na may higala ang tag na sumuntag. Mga mensahe gipadangat diri no si Raimundo. Bahala na talo ako basta hindi ako isa sa masisi sa pagbagsak ng gobyerno. Sa to paki sa may mong gibutaran butaran di ay. Si Ping Lacson. Kaya ako pildi man sa akong presidente si Isko man ako apil di kaya ako presidente. Layo ra kas dinoon. Wa ganyan ni Maho. Si sini GKW lisod pud basahon ani. Basa ingon siya, kung ang ubang country nagtubod ang kurudo, Philippines nagtubod ang Bulawan. Di diri ka na unta lang gi tagad daily unta dayuhan ang nahimulos dol. Sa badi na oy. Si Prior 9753 sa panahon karon wa na gyud mi katilaw og labi. Oh, inig kagabi ira daw. Makatilaw lami og lami kung magtapad ko sa akong asawa. Amo na the best. Yeah, at least asawa ni mo imong gitapad. Og dili mo na idelikado. Gorilla TV tinuod na nga makagawas na si Tatay D. Dili pa na mga katropa, no? Ang pasabot ni Bibi Sara ato, salamat siya sa inyong suporta o inyong mga pag-ampo nga makauli na. O ano ba, mga pasabot niya. Sa inyong mga pag-ampo nga makauli na siya, mga kaigsoonan. Pero pulpugo na ni Donald Trump ng ICC, wala'y mabilin diha. Si DJ Sitoy Gamura, ang ibang nasod katropa, nag-away na sila bahin sa ekonomiya pero ang Pilipinas nag-ungot pas politika. Danilo, maayo padol ikaw na lang ang mapresidente kay Mulambo ay lalala ko yung kapila-pila na. Komentaryo na ta, komentaryo. Halapad tani ang yuta sa mga mag-uuma sa katropa. Kaso, giagaw sa mga kapitalista, gitukuran og mga building. Problema na. Nganong mo basulabi man ang kapitalista kaysa sa gobyerno? Nga dapat mga igala nga itong gobyerno mo, badlong nila. Di man kakwarta ang gobyerno sa ato. Mas magkakwarta ang mga politiko sa ato kung pobrita. Nga naman, magsige man sila himo mga igala programa nga itabang sa pobre. Nga dito sa programa mga igala, mo ito'y ilang anam-anaman o kuha nga hiluhan pag nila itong una-una nga apart from the government o ate mahimo, no? Yung kinanglang kita magsalig sa gobyerno, musamot kay inutil, mga higala. Yeah, kung ganahan sila na, kaya nga no, pobre, no, kabosman, pag hanyag di mo nag 2,000, may higala panahon sa eleksyon, di gina mo balibad. Mo yung nagkalami naman anang 2,000? No? Unya, sa mga hinatagay sa eleksyon, gabay ba yan ang 2,000? Kasagaran ba yan karoon mga higala, pila? 4,000, 5,000, 6,000. So di na ta maningil tingali mga higala kung manaog ng ato mga gibaligya naman ato atong boto. Ganong maningil pa man ta. Robert Atay, boss dili sona ko dili soma state of mastermind address. Oh. Si Danilo wala na kaayo dol ang nag-uma oh. Mahal ang fertilizer o medisina. Okay. Si Pai ni Adre, Gorilla TV tinuod sir. Okay. Shout out ni Ginaline Baak nang laba. Oh. Sona ni Sara, sona sa mga tarong. Ano na ni ka BBM di mga hiwi ni?
1: Ayo.
0: Alas 9:24 na mga katropa ang tagna sa tubag panaguman-uban. Samtang gisugda na karon mga igala ang pag-deploy no sa mga kapulisan nga mo bantay kalabot na mga umuhatag og seguridad sa pangulo atol mga igala sa iyang state of the nation address. Wate may mo dia presidente man mga kigsuunan gisugda na sa QCPD or Quezon City Police District mga katropa ang deployment sa mga police personnel sa nagkadaiyang bahin may galas Quezon City isip pagpangandam sa State of the Nation Address 2026 mga igala ni Pangulong Bongbong Marcos. Samtang may igala nagsugod ang deployment kaganina ang alas 12 sa Kadlaon. Hulyo 27 aron masiguro may galang hugot ang seguridad sa tibuok sa tibuok syudad mga igala sa Quezon. Sumala may igala sa QCPD tumong aron nga ano ini may galang sayo nga pag-deploy aron niya mapabilin ang kahusay galinaw o marusab ang kaluwasan sa mga opisyal sa gobyerno, mga delegado o mga katawhan nga mutambong o makigiusa sa importanteng okasyon nga mao ang State of the Nation Address nga pangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bullseye! Alas 9:25 na mga igalang tagna sa tumbag panaguban-uban. Samtang mga igala sa dugang pa. Katikaran, wapag yapon gab? Ang pulso? Ang katropang lar, isa lang? Ang isa di ay? Pakaabot? Sinding ba, sinding? Sige, last na lang na, ilas. Kaya ba na, may nang madungan, pangit magdi madungan. Good morning, katropang Arnel. Kabalo si Trump nga sabit si Tantoco cocaine overdose asawa ni Bangag. Mauhawak ni Trump ang liog ni Bangag. Kita ron mag-antos sa paksilika. Tanaw na to, no? Makaingon ko. Kanang asa kayo ng paksilika dito naman sa North, no? Luzon? Luzon? Wala man rin sa tuwas, Mindanao? Oh. Murag utok ba sa AI na? Dito na nila Rimundo. Basta nilang butangan dito sa Tostagom ah. Okay. Dugang pa niini mga igala sa atong iskutanan karong buntaga mga katropa. No, giawhag mga kaigsuunan no, sa pipila ka mga grupo si Pangulong Bongbong Marcos nga muhatag o konkreto nga solusyon sa mga problema mga igala sa nasod. Nga naman, puro lagi ayuda ang nasa isip. Kamu daw diabi, kamu may nagadawat. No? Na-appeal mo? Diba, nabay programa aside from ayuda? No? Giawag karon mga higala sa pipila ka mga grupo o sektor mga kaigsuunan. No? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga muhatag o konkreto nga solusyon. No? Mas labaw pa kaysa iyang gisaad. Problema kay ang gisaad mismo gani, wagani makabuot.
1: Istot.
0: Mahimo naman og sobra pa sa gisaad.
1: Ayaw!
0: Yeah, pila na lang ka oy mong sukdon, pila na lang mga igala gyud ka bulan ang nabilin o tuig. Tuig na lang kapin. No? Tuig na lang kapin mga kaigsoonan 2026 man taron. July. Pagka October 2027, filing na. Wala na. Saan pa may mahimo, anak? Oh. Pagka May 2028, election na. Wah, samot. No. humanay ang term. O, giauhag mga higala si Pangulong Bongbong Marcos nga muhimo og konkreto nga solusyon og mga solusyon nga mas sobra pa sayang saad sa ato pa. Kung nagsaad siya may gala gani adto nga 20 ang kilos bugas, dapat ang iyang tumano ni muna niyang 15. Muna ginaingon nga, wagan niya siya katuman atong 20, kanan na pag 15. Dakong binuang na ginang mga kaigsunan. Sumala may gala sa mga mananagat sa Sambales, no? Nga nagaatubang sila may gala sa hagit nga epekto karon may gala sa kining pagtaas sa presyo sa petrolyo. Tensyon sa West Philippine Sea o ang pagprotekta sa ilaha may galang panginabuhian. No? Mga kaigsuunan, nagsugod kini mga igalang agipahugtan ang presensya sa gobyerno sa nasangpit niya kadagatan o ang padayon nga pagtabang. Now, kalabot usab nini may galang giawhag ni Regino Romero, no? Chairman may gala sa Subic Hook and Line Fishermen's Association nga pahugton sa gobyerno o pahugtan pa sa gobyerno ang iyang pagpatrolya aron niya protektahan ang mananagat niya mga Pilipino aron niya mapunggan ang pagpangharas mga higala, no? Ganto kanila, kini may gala nunot usab sa paglugway sa fuel subsidies alang sa mga nangisda dool may gala sa Baho de Masinloc o Scarborosyol, mga katropa. Nan, reklamo usab may gala sa mga public utility drivers. Panalitan, ang padayon nga paggamay sa ilang income, gumikan kay gamay na lamang, may gala usab ang ilang mabitbit sa ilang banimalay. Mikan mga igala sa pagsipa sa presyo sa produktong petrolyo. O sa solusyon, ayuda. Niawag usab karon mga igala ang kilusan para sa tunay na agraryo o reformang agraryo at katarungang panglipunan, no? Si Pangulong Marcos mga igala isip chairman sa Presidential Agrarian Reform Council nga protektahan mga igala ang mga agricultural lands o resolbahon ang dugay ng nakaungong ng mga dispute. O ihunong na usab may gilang pagbaliktad sa mga nakabot ng mga reforma o ihunong ang kriminalisasyon sa mga mag-uuma nga depensa lamang sa ilang kaugalingon o ilang katungod mga kaigsunan. Bullseye! Karon, no, mga panawagan, no, konkretong aksyon kuno may gala para sa tunay na solusyon sa problema, mga kaigsunan. O sa mga gihimo ni BBM, ayuda. Oray, kanunay masood may gala sa
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alimpatakan. Analitok na lang. Auntie Claire Gabon, patuloy po ang ating ayuda. Dayon. Ayuda is life.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makipusta ko karon, di ba nagya po ayuda ron? Karong nga, Sona? Makadungog yan mong kakayuda ron. Siguridad mga igala sa Sona mo ni Karona, ang giandam na. Sige, di na mga igala sa ato ang pulso ng Pilipino. Oh, isa lang yapon. Oh, isa lang ah. Eh, mo extra ko kay naglabad niya hulo.

0: Kasi ato paminahon may gana ni pila ka mga katropa nato, no, nga doon na po sila ipang lantaw o unsa may ilang gusto ng kaigsuunan nga madungog. No? Kalabot na sa zona sa Pangulo mga katropa. Nakaroon sa si katropang Lars Sanyol.
1: XFM Katropa!
2: So mga katropa, live katong diriya sa usaka tindahan no, o bugas. So bugasan diriya sa may Magdom area ang Sian Agri Trading. So ito ang silang hinabiyon, kabay ito ang pulso ng Pilipino kung unsa ilang gusto madungog gikan sa mga pulong sa ito ang Pangulo sa zona niya o niya hapon katropa. So itong mahinabi ka ron diriya, maayong, ay murag diri naman ko sa Castro area. Okay, so maayong buntag, makasabot Tagalog?
3: Apo, apo.
2: Makasabot lang?
3: Apo.
2: Pangalan?
3: Amanda Hernandez po.
2: Kung sa imuhang posisyon diriya sa bugasan?
3: Secretary po.
2: Secretary. Okay. Unyang hapon, suna ni Pangulong Marcos. Isip Pilipino, unsa imong gustong madungog ni Pangulong Marcos unya sa iyang zona?
3: Anong gusto niya sabihin?
2: Oh, anong gusto mong marinig galing sa Pangulo?
0: Galing.
3: Gusto ko marinig na actionan niya yung mga patayan dito sa Pilipinas.
2: Mm. Okay.
3: Og,
2: patayan sa Pilipinas, usa pa?
3: Tsaka pagtaas ng sahod.
2: Sahod. Okay.
3: So,
4: Flood control.
3: Flood control, yung flood mga control. Binabahang lugar dito sa Pilipinas.
2: Okay. Okay, doon ay mga sa flood control, doon ay mga ipang tudlo, doon ay mga nahimong investigasyon sa flood control sa Pilipinas. Sa imo nakita, kulang pa ni?
3: Kulang pa.
2: Kulang pa.
3: Kulang pa sa action.
2: So dapat doon ay mapriso sa imo. Okay. Adria, ta karon ma'am, una ni daog si Pangulong Marcos ang gipasalig sa katawang Pilipino nga sayon ma-avail ang tag 20 pesos nga bugas. Naglaom ba ka nga yaning sibutan unya sa iyang zona?
5: Sana.
2: Ang 20 pesos.
5: Sana may sibutan gyud kay ubay na gikuan sa mga Pilipino sa mga katawhan no nga mubarato ang bugas.
2: Ma'am, naka-avail na ka ana, ma'am?
5: Wala. Oh, wala.
2: So gusto ni mong may sibutan?
5: May sibutan. Ang tag 20 unya.
2: Okay.
5: Okay.
0: Tagbayad ng 1/4
2: sa Pilipinas, although dinis sa Tagum City, doon na tag 20 pesos ng bugas. Pero doon ay pipila ka mga reaction sa mga netizen nga lisod ang ma-avail kay moagi pa online.
5: Tinuon, moagi pa gyud. Lisod. Kinahanglan o actual nga presyo gyud sa bugas nga tag 20.
2: Yan, so dapat anyong giingon is mga patayan sa Pilipinas, ang flood control, sweldo, ug ang 20 pesos nga bugas.
3: Ayan,
2: salamat yung reaction na. So, moto katropa atong nahipos nga reaction no sa mga Tagumenyos matupad nila nga gusto nila madungog sa zona ni Pangulong Marcos unya ang paghatag og aksyon aning patayan sa Pilipinas no o nahitabo sa lain-laing lugar sa nasod Pilipinas so kining clarification aning tag 20 pesos nga bugas ang ikatulo ang kining flood control project. Og ang ikaapat katropang ilang concern is gusto nilang mahatag solusyon ang usbaw minimum nga sweldo sa mga trabahante diri sa nasod Pilipinas. Ikan diri sa Magdom na Tagum City. Alas ko sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Katropa.
0: Salamat katropang Lar. So gusto sa ato mga kaigsuunan, pipila lang nino mahisgutan atong tag 20. Di ba badong? Duty na badong ba yo? Ingos badong, ang totoong mastermind sa korupsyon sa flood control ay si Duterte at ang kanyang mga kaanib. Hala ka niya badong, may extra lang ako badong kay nalipong na ko sa kaigang. Alas 9.36 na, may gala dag na sa buntag. Sa mga nangutana, nabay live unya, yes, natay live unya, may gala alas 3 sa hapon. No, alang sa atoag zona coverage mga kaigsuonan, sambot na kaigang na. Para stress na. No. Magmuntar tag electric pan diri gab palihog. Eh di na gyud madala na gab. Pawisan talaga tayo ng maraming singot niyan. So naatay naatay ini mga igalang coverage sa zona unya. Mga kaigsuonan, at ang ininyo alas 3 sa hapon, hangtod mahuman. Pero di makayag human, may galang 6.30 kaya napakoy klase, bahala ka na BBM. Tama na alas 5 ako. Ay, di mga alas 6 din, tama mga alas 6. Sige, wala ko yung oras, may galang makaaginod pa sa unahan. Naaman pero ako ang medyo ipit na, yung kapoy ko. Salamat kayo kaninyo, alabi na sa mga mga katropa na to sa Nuevo Iloco kagahapon. Salamat kayo mga mga nanay tatay no sa inyo hang pagtambong. Nakapalit man o wala, wala na problema na no. Kanang kana magong pagpalit. Kuan ra man na kanang kumbaga privilege na lang ba nga naami didto nya hatagan mog mas barato nga presyo. Pero og di gyud mo mopalit kay wa ikapalit nya magpa-check up lang mga kaigsuonan. Okay ra kaayo na. At least na naa mo dito kagahapon, nisugat mo, no? Og nagkahimamat kita ninyong tanan mga kaigsunan. So, unya na pod, magkita ta unya. Ah, di, magkita ta sa TV gyapon. Alas coverage mga igala sa Sona. Alright! Sangan, may igala sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all and happy Monday ka natong tanan.
1: Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang kati-kati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyo
11: magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligong pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Mapalit sa mga butika,
13: Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
17: Sunrise Multipurpose Cooperative.
16: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. XFM time, it's 10 o'clock.
9: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
10: Win

0: Hello, the mission live by the Bee Gees. Alright, so bago ausapan ako na, basta bago nabot ang Bee Gees, nakuna ang EGs. Oh, so, nilagyan po muna Mindanao ha, sa ito ang istasyon, nga gikagubdan sa Kabisayan o Mindanao, wala lain ang XFM Tagum City, wala na lain ang iyong paminahon, diri sa may Davao del Norte. O siyempre, kami inyong mga host, karong apo na, o karong buntaga, wala lain, no, ang mga kuan, mga wagi din, way mga kuan, way mga dungog ning mga kuan ani, pero kusog og pangdungog, no? Siyempre, inyong ubos kay Galas Kanginan, ang linyong lingkod nga Sigila Gabarog, Master Ineta nini, og siyempre, wako na ginusara, kaobasan ako ang isang kabigatla, no? Walay lain si Maring Erica.
1: Yes, nako, kamusta mong tanahan diha? Welcome kamong hurot, mga maring, mga pare, ha? Mga pare, nga kapatong kang maring?
0: Oo, kana. Ay mo, kumpiyansa diha, mga maring.
1: Ay, welcome kamong hurot, mga higala sa tuang tulumanuon.
0: Kung ako, ikaw.
1: Live ka live, mga live and kicking.
0: Mm-hmm.
1: Mga maring, diri sa studio sa XFM. Unya, kapilya lang sa mga maring ato ang mga beauty madungog sab o makitaan sa mga nagkadaiya nga mga XFM station sa tibok Mindanao. Labi pa diri sa XFM Mati City.
0: XFM Bukidnon.
1: XFM Jansan.
0: XFM diri sa may manong kas Mati, no? Diri sa may Agusan del Sur.
1: Og sa XFM Bukidnon.
0: Oo, oh, manali to, man na. Balik-balik, walang panit.
1: Sa imong idol.
0: Sa asa? Sa, siyempre sa XFM Pagadi Anna. Si Stanley, ha?
1: O, makitaan po ta mga maring sa ato ang mga Facebook pages.
0: Ha? Uh-huh?
1: XFM 107.1 Taguong.
0: Ay, ba, nangyay ko sa kong outfit. Kaya marakog na ka ng Nutrition Month.
1: Marakog ko ang leader sa...
0: Leader ko sa tribal.
1: Sakto na, mga maring, ha?
0: Hello, Elsa. Good morning.
1: Mga maring, makita sa takaron live sa Facebook page sa XFM Bukidnon, XFM Mati, o sa XFM Jensan.
0: Salamat kayo. Makita sa din sa inyo ang mga Facebook page. O madungan sa din sa Tibuok at Tagum City, o Tibuok at Davao or Di Oro.
1: O ilapag na inyong mga comment, mga maring, sa ito ang Facebook live today. Baka mga maring mag-text ka mo sa toang hotline sa 0966-306-9569.
0: Alright, sa so onya tatag kay mga antami, request mo sa inyo ang mga favoritong kanta. Ay lang po kayo ng tag-as kayo, kaya di na saan may kajutian na pag-augma, ha?
1: Maluag na po itong mga hikot, ano?
0: mga tanggal ang mo ang mga, kuha na mo, mga pitings.
1: Sakto na, maring.
0: Ang mga gasket.
1: Ato ang mga bearing. O mga uring.
0: Mga uring o guban pa.
1: Oh, mga body number?
0: Mga body number nga 359-0647-5. Okay, og ang chassis number sa Rusi.
1: Og syempre mga maring, nako, pilihan lang sa kayo. Unya, taon-taon, doon na nabubod tayo live nga drama. Diri sa ito ang tulungan nun na. Doon na tayo mga pasalida taon-taon mga maring. Syempre, hatod ni kanato sa mga produkto nga gigama sa Yes to Health. Ang Santon Vitamin C
0: Turbo Mel Enhancer,
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule,
0: Santon Gold Coffee Mix,
1: Santon Plus Capsule
0: Premium Day 3.
1: O, siyempre mga maring, ito ang sabon nga Clear Skin Herbal Soap.
0: O, Santon Oil Herbal Santon Herbal Oil.
1: O, ang Cesta Pen.
0: Aka na. Oo.
1: Ako mga maring, mulili ako sa Facebook, basi live na ta siguro mga maring.
0: Sige daw, sige daw.
1: Apo, apansadi pa tamulili mga igala. Ato na mga suki nga namati karon diya sa Nueva Iloco. Hello!
0: Oy, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ato ang mga katropa diya nga grabe ka. Mainiton dito nga gidawat kagahapon maring. Gani na dila. Nagdilaab gina ito ang sampot maring.
0: Yes, gani kaya napan si Ma'am Nita Valderosan. Ato na ni ba?
1: O, nadol-dol pa na si Kuan diya. Kana si... si Joaquin.
0: Oh, Joaquin. Wilma Joaquin, ha?
1: O, dili ba ka si Elrin de Guignon dari sa La Pilipina? Kung nadol-dol, maganda po na si Mawab, sa
0: Okay, siyempre, sa ato ang mga followers, i-greet na itong atong nagwan kapon, katong nagpatimbaya. Nga sila si... sila Langlang, eh. Pangalan itong Langlang, katong
1: si
0: Langlang,
1: si Longlong, si Lingling.
0: Paborito ni mong, kuha, nalito, no? Si, pangalan ito?
1: Itong pasar sa kuan?
0: Pasar sa... criteria for judging?
1: Oh, sa tuan. Ay, si kuan, si Rinaldo Villapaz. Good morning, Rinaldo.
0: Aba, nataka rin 6,000 live viewers, no?
1: Si Nilo Abuncente, mga taga Nuevo Ilocos. Si Primo Priete, si Hilda Lozada.
0: Oo.
1: Si Bernadette Maslog Villapaz. Si... Roland Lozada, si Elizabeth Nasipo.
0: Oo.
1: Si Noli Villegas, si Adelpa Tugunon. Sa mga taga Andili Mawab, si Rinaldo Villapaz, balik-balik. Renato Agayon, si Alfredo Galo, si Rosalinda Lauron, si Nilda Banuac, si Leonito Martinez,
0: uh-huh.
1: O si Honey Luis Martinez.
0: Yes! Oh, grabe, oy.
1: Grabe ka ayo mga maring, ha? O siyempre kang Mama Philip Feliciano, good morning. O thank you very much, ma'am.
0: Oo, og si Ronald Lim Sako. Ako ay nung nandi doon sa... Aba, salamat kayo ni Ronald Lim Sako.
1: O si... sa... si... kasi ito, si... Ismaela.
0: Ismaela.
1: Sabiliana.
0: Asunsyon. Na dito.
1: Thank you kayo sa inyong pag-watching. Mga Marin, kaawa po nito karoon
0: okay.
1: Ito ang... nakulbaan siya Marin. Kaawa Marin, nakukuhan siya. Nakukuhan siya Marin.
0: Nakukuhan siya. Kaya ana pa si... Kuhani, sa poro ka tres kamansi nyo, sambong nyo kurilya. Si Harold Salang, ba, salamat kayo. Mga katropa, present ko dito. Gapon o si Johnny Mulato.
1: Si
0: aba,
1: Salang?
0: Ha?
1: Ano si Gapon?
0: Naalaw siya pa, pero wak matagiduol niya.
1: Kaya si Salang, kay... tigpaminan
0: ako... Muranig siling Salang.
1: Tigpaminan ako na si Salang. Way back 2015.
0: Mm-hmm.
1: Dito pa ako sa RVFM.
0: Aba, dito rin siya tigpaminaw ni
1: Budi. Si Harold Salang, oy.
0: Listener din yung listener.
1: Mga tagamisa, oy, wala sila.
0: Aba, nyo kurilya.
1: Wala lagi ko na mo dito kuhita, Harold Salang, oy.
0: Nailagay ka Harold Salang.
1: Nailagay ka man agad, Harold Salang, oy.
0: Oy, shout out sa kang Ma'am Lea Malalaysay o kang Ma'am February Aquarius. Salamat kayo ninyo dyan.
1: Thank you, ma'am. Og, kaysa pa ito mga kuandi ha, ito ang mga, huy, gahapon mga maring, katong dahanta mga suki nga nakitaan kita nila sa personal din sa Mawab yun.
0: Mm-hmm.
1: Nati isang adako kayo gargada ang forma.
0: Gapapang, ha?
1: Gakuan, gaparel situation.
0: Oo, kanaan, naka-vertical. Naka-vertical position.
1: Murag ka na ang iyahang kargada, murag at checkpoint lang.
0: Oo, kanaan, murag at barikid.
1: Murag barikada lang sa, kuan, D-Pay.
0: Sa D-Pay WF.
1: Nagbarikada ang kuan ang kargada.
0: Pangkalso.
1: Oh, ito ang utroho ng ito ang si Ronald Limsako mo dito, oy.
0: Oh.
1: Si Harold watching from Purok Tres, Kamansin niyo, Sambog, New Curlia, Davao del Lote, si Harold. Salamat kayo ni mo, Harold, ha? watching from Purok Tres, balik-balik mo nga.
0: Oh, dili, basta kaya ba kami parinti niya? Kaya si pare ka ni ang katropang Bungal Gabri nga, pag ato ang asang alungan, dahil mo si parinti.
1: At ito ganyan sa siyang parinti. okay man na, kadi ka mapas mo ko na ang kagparinti.
0: Nakakagparinti yun.
1: Nakakagparinti. Dito ka na mapas mo mga marim.
0: Mm.
1: Anyway mga igalang, ito ang pasiunang awit ka rin. Ano, kagikan kang master. Wala ka nag-request. Ay, mura nakatamay lang.
0: Nakatamay lang din sa toang kuan lagi. Atong ang tingog ron.
1: Sige daw.
0: Be, tagay ko na ko diya o kuan be. Kanang... sakit akong gusto nga kantahon. I apologize. Wala pa? Walang microphone. Ah, sige, magkantahan nato niya.
1: Dol, wala ko kanto gahapon kay ni Simba Mangodmi. Si Johnny Angoy Mulato. Okay ra, John, oy.
0: Okay,
1: salamat, John.
0: Sorry, John.
1: Madam Bibing Mirapuentes sa mga taga Nuevo Ilocos gahapon.
0: Oy, wala ta kanto dito, oy.
1: Gani, no? Kaya wala ma-reply si Kwan. Itong yang umagad nga si Arniel.
0: Oy, si Mitch Yang. Yorong de, Mitch Yorong. Aba. Asa ba? Wala ipakita si Mitch Yorong. Taka, asa ba ni si Mitch Yorong?
1: Si Mitch Yorong?
0: Ha?
1: Mitsuro nga, taga-asa na
0: taga-asa kayo ka, madam. Oh, madun ka lang pag-team ako kapon, madam, ba? Kung asa man kalapit.
1: Ipangita nila ang mikropono mo. Siguro sa Santon Plus Coffee Mix nga box, siguro.
0: Oo, talito siguro to. Nasiguro to. Asa ulit yung ipamutang kapon di ay.
1: Sige, dali-dali. Liya ko
0: na. Anyo bataan? Anyo bataan?
1: Anyo bataan di ay.
0: Sige lang, kayo magkaraban mo din sa anyo bataan, puhon.
1: Kaya maayo ang buhi. Maayo ang law, kinabuhi.
0: Oo, ana.
1: Ay nako mga maring sa mga naapod garon diri sa uy grabe ganina maring dunay fatayng lawas nga nafalgan din sa may Visayan maring
0: na kung ano dito naghapa gid siya
1: sa naghapa sa kanal grabe ganina mga hitabo karon uya ganina po sa kanal dun napod diri sa Puang Bugan sab na
0: napoy na
1: punog na balay
0: sa Puang Bugan
1: sa Puang Bugan
2: Puang Bugan
1: Puang Bugan
0: uy lakim ni itong kaoban lagi na doon din eh.
2: Sa?
1: Sige daw, sige daw.
3: Karoon lang.
2: Saday na.
0: Aba, ala, ay, ala.
2: Saday na.
0: Lalagay ko, Andre, na rin ko. Hoy, Johnny! Badol, magkaraman mo rin sa bingkungan. Puhon, puhon.
1: Ay, sa tag. Dari, ana.
0: Ana. Ay, hindi na mao di al.
3: Ayang, Mike, lagi na yan. Grabe na ko kay... Isaka to dito. What I do?
0: Ana. Ana, oo.
3: Lain ka na yung microphone, kapit dako ang tingo ko eh.
0: Jake,
1: Mike taste.
0: Hello, check. Ako sige, masyura niya kung Mike dito siguro, Marerika.
1: Wala, may gusto ko. Kinik, ana.
0: Kana, hello, check.
3: Di man ko na mao ang mic gigamit diha oy.
1: Lahi man ko na.
3: Hello. Gaman ang sakit kayo.
0: Be tagay ko na ko diha og isa ka music be kadang I apologize by ini piri-piri.
1: I apologize. Apologize di dai ka.
0: I apologize tapi.
1: Kung ako ang imong kuan kana imong rason dili na kanang nukuan dili
0: dili acceptable.
1: Dili acceptable. Kanang ana nga mga linya.
0: Kaya lang mga ayaw mag-apologize, hindi na acceptable. Ikaw sa gini niyo, sorry po.
1: Okay, anong kanta mga maring? Atunin ka na to sa Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
0: Max Santon Vitamin C.
1: Tama to din.
0: Ang tuhod mo.
1: Ano, para na sa... mga senior citizens sa Mawab, Davao de Oro, labi pa sa mga taga Nueva Ilocos. Birahe kita ng kanal.
0: Nawala man, asa man eh.

0: sa'y buto.
1: Ay, agana po. Po. Lunch time.
2: Ayaw naman.

0: One man down, one man down.
1: Thank you guys sa inyong kanta.
0: Kamu na sad.
1: Para to sa mga kuan, sa mga to mga kaigsoonan din ang namati ka rin din na sa may... Hindi na kadalang kayo.
0: Uy, natin bago nga. Uy, excuse ha. Potlan sa ko na inyo nga. I-welcome na to adres si Honey Jane D. This. Shout out Ilalito Itiri Magdob. Aba. Nagal. Si Boss Lito niya ang saya mga canine. Ha? Good morning ni mo niya, boss. Itibayan ninyo. Oy, kamo ba? Gusto rin ba kayo mga dukot?
1: Bugani, kamo rin ba yan?
2: Maulo? Maulo mong gugo, master.
0: Maulo, dahil ganyan.
2: Okay, ikaw rin mong gugugig pangayag dukot.
0: Ay, bongo, tsetay.
1: Niya pakapin naman siya bula-bula.
2: Kaya dala talikod.
0: Alam mo lang, kaya kuhan mo na siya ka ng bayaran mo na ito nagtag-jizz.
1: Mao ba?
2: Tag-jizz-jizz na manggol.
0: Tag-jizz-jizz gani.
1: Kung polo, kung 11.
2: Buyonsi.
0: Buyon, 11. Ala, sige, okay?
3: Ayaw naman.
2: Naman kami siri. Namin siringan buyonsi. Unsa iya tudlo
1: sa may kuan dia ay nag PM sa kuan nag request
0: be sa man be
1: pakantaon no si Tia Daria
0: kana
1: we don't have to see the world
2: ay di mita kabaloan na oy
1: sige lang kay namo kay dos diri
0: sayang kon
2: hologi
1: we don't have to see the world paliw ko operator Mr. Operator good morning sir Gab
0: sorry po sorry po sir Gab. Napalagi kayo ko na patutin si mong aping Sir Gap.
1: Balon. Okay din kanta ha to ni kanato mga maring sa Turbo. Birahit ya Daria kay nakita ng kanal. Oh. Hello, hello sa ni Master Yehe.
0: Thank you Wilma Joaquin.
1: Hello, ako'y Tirabe.

0: Mura na si Mami Ugnaw.
1: Ay, thank you na. Ay, salamat kayo.
2: Ay, salamat kayo.
1: Mura, totoong oras na ng kataha. Oy,
2: we don't have to say the world, ababi.
3: Ah, ano ba si Ronald din sa ako? Katawa lagi ko itong picture nga nakapin.
1: Sige, Bing. Sige, Bing. Doon natin caller, be. Hello?
4: Hello po?
1: Who's this?
2: Kasama na.
4: Erin po. Anong station po to?
1: Gas station.
2: Wala siya. Anong,
3: Fully station.
2: Wala, fire station? XFM. XFM, sir.
4: Andito po kasi ako sa Misamis Oriental.
2: Mm-hmm. Tapos, Tagalog pala mga tao dyan sa Misamis Oriental, sir?
4: Po?
2: Mga Tagalog pala yung mga tao dyan sa Miss Or?
4: Yan na po, may ano po kasi ako dito, may pinsan po, tsaka galing po ako ng Manila.
2: Ah, Manila, okay.
1: Sir Erwin.
3: O, sa radio to? Sa radio?
1: Yes, Sir Erwin, live po tayo ngayon sa ating Facebook page. At sa programa po na mga magagandang dilag dito po sa Tagum City po.
2: Yes!
1: Saan po kayo na... Yes, saan... Saan po kayo nakikinig ng FM station now?
2: Saan ka ngayon? Sa Davao, sa Tagum o sa Misamis Oriental?
4: Ano po, narinig ka na, balik sa simpon niya, 100 sobra, ata.
2: Wala yung sobra, mga 100 ang sobra, mga 107.1, yung mga ganon.
3: Ewa. Subukin doon,
4: subukin doon. Hanggang 50k, hindi. Lapas mo siya ng ano, 100 data.
1: Sir Erwin, sabi mo kanina, galing po kayo ng Manila. Ano po ginagawa niyo dyan sa Miss Orr?
2: Oo.
4: ano po, may pinsan po, may, ano po kami, may ano po, para magkan po mga pamilya po.
1: Ano yun yun?
2: Magkano ka lang dumating dyan? Magkano ka lang dumating?
4: Mga ilan po? Mga dalawin po na
2: ito. Okay. Oo.
1: Kausapin mo si Erwin.
3: Usapin mo, Master. Usaba.
2: So, kailan ka babalik ng ano, Maynila?
4: Mga susunod na linggo po.
2: Mm-mm. Ganun ba?
3: Ano pong pangalan nila, ma'am?
2: Pangalan nyo, sir.
4: Tanong mo lang po, pwede ba kayo marinig sa Manila po?
2: Pwede, sir, kung gusto nyo. sa Facebook po.
1: Sa Facebook lang po, hindi po kami maririnig sa XFM Mega Manila kasi Bisaya, Mangod Miwoy.
2: Oo.
4: Alive din po kayo dun.
1: Yes po.
4: XFM Manila.
1: No, hindi po. Kasi hindi papayag si Erika eh. may ano po kayo, may greetings po kayo ng inyong mga kapamilya, kapuso, karabaw, kanding.
4: Nag-limbatic nga pala yung mga Greenidi family. Tsaka Polareno family po. Yun po. Thank you po.
1: Ayan. Thank you, Sir Erwin, ha? Thank you.
3: Salamat po sa pagtawag.
1: And keep listening. Thank you, Sir Erwin.
3: Aabot yan ang Maynila pag i-union yung page natin.
2: Ba, nagtagalog na. Nagtagalog na yung isang bruma dito.
3: Iba talaga. Iba talaga pag ganito. Mahirapan tayo sa kalisod.
2: Yung buhok mo. Magtagalog tayo kasi sabay mo adjust nga sila. May taga-diri.
3: Huwag kang gano'n. Masamang tao ka.
2: Sabihin mo, kalbo, masamang tao. Uy, huwag naman ganon.
3: Sige, hindi ka masamang tao.
2: Ano?
3: Marama ka.
1: sabi ko na, ano na lang, parang tao ka.
2: Parang...
3: Ay, buti na yung parang tao kasi...
1: Parang tao.
3: Mukhang unggoy lang siya.
2: Aba, tinatabangan. Tinatabangan nyo na ako dito. Makalis na lang ako.
1: May nag-comment dito. Sabi niya, katawa ko atong pic nga naka-pink.
3: Pakiusap niya itong pink nga pink. Picture nga naka-pink daw. Ay, daghan kayo nag-request.
2: Ay, naibagong ko. Sa manisip.
3: Ay, tara!
2: Ah, di ba? Sikap. Hoy, Baby Love Orin. Aba, shout out kay Baby Love Orin. Shout out mga sir. Hindi mo kami mga sir.
3: Masing sipiat siya.
2: Masing nasipiat ka lang.
1: Huwag kayong magsabi
3: Huwag kang magsipiat.
2: Oo.
1: Para naka-insulto na kayo. Nakalalaki na kayo.
5: Ayaw naman.
3: Ay, from Ilalito, Etirie. Ay, makakilan mo rin mo ni Master.
1: Sige, mga maring, istoryahan nyo muna kasi magbutang pa ko na nga.
2: Oo, sige.
3: Si Baby Love. Ay, si Baby Love din, ha?
2: Baby Love!
3: Mona, katong Mona siya katong full boss or ano man to di?
2: Ay, ba ito? Baby Powder man to.
3: Ay, Baby Powder.
2: Baby Powder man to.
3: Dili siya Baby Owell.
2: Dili to Baby Owell. So, shout out tadi, Abi. Okay, kisa man ni.
3: Ay, ana pa si Doy Tauho o si Dahis. Ano siya? Carbonara.
2: Oh, no, no, asa, no, asa?
3: Carbonara.
2: Carbonara.
3: Unsa man ni makaon ni siya?
2: Ay, malay nyo. Carbonara. Dili siya.
3: Ay, makaon man, Master.
2: Dili siya kalbo, yakal?
3: Nara lang
2: tugas, nara lang yun siya. Kay...
3: Nara lang yun.
2: Hoy, lalito na ni si Baby Love Urit. Aba. Aba.
3: Ano pa si Ronaldo? Apo. Wala na, di ba na yun? Lain man?
2: Doon, kaon na, sana eh, alimang o nabayot. Depende.
1: Kaon mo kita glaki.
2: Kaon mo kita keks.
3: Wala mo kunis lay pili. Sa hektra po, di ba dumugon gihapon?
2: Yes.
3: Ano lang na siya?
2: Ana.
3: Mga Tagalog lang
1: po kayo. Na-request tali ganina mga maring.
3: Ay, Ate Josepina, mahirapan tayo sa kalisod nito.
1: Ano yung request niya?
3: Magtagalog ka raw.
1: Kasi, nag-request kasi sa kanina, hindi ko lang na hinumduman.
3: Ay, baka nakalimutan mo.
1: Yun lang, sabi ko, hindi ko na hinumduman.
3: Wag mong kalimutin. Baka malintan.
1: Hey, maring, makuan ko ng Tagalog maring. Kinainay yung mga kuan bang lalaki.
2: Oo, sabi mga kanta ninyo.
3: Matisimis bantahan niya siguro kung may kantahan niya.
2: Aba,
3: oh, hala, kalain.
1: Naistorya na maring.
3: Hala, ay, kalain. Ay, mga gwapa man yung ila...
1: Nagpunta ang...
3: Ilalito itiri, mga gwapa daw sila.
1: Ang Tagalog maring.
3: Amaramay, nag-ingon na na, oy.
1: Ang Tagalog maring, ato sa balay sa Bisaya.
2: Anya?
1: Ingon ang Bisaya nga, bakit? Anong anima ka din nga? Kasi, punta ako dito kasi gusto kong malibang. Isang pa na yun maring, oy.
2: Ano man?
1: Kasi pagtuon naman akong balay, CR?
2: Aba, pero lahi ang yang
1: gat na. Pasabot niya.
2: So, niya. Gusto siya mag-enjoy.
1: Kung mag-enjoy, di.
3: Ganon.
2: Aba, walay laing guwapa ilalito. Aba, pamatunin niyo. Mga guwapa, gitbito ni mga kuwan ni Bus Lito.
3: Ay, guwapo kayo, ay.
2: Oo.
3: Mga guwapa kayo ng mga hamis.
1: One moment and time.
2: Bebe.
3: Mga hamis kanya, ang lipstick abot sa dalongga.
1: Mga taga Bukidnon eh. Sa mga taga Aglayan Bukidnon, sa mga taga Ipasugong, San Fernando. Mm. Kini kanta para kanyo kantahon ni Maring Daria ang pinakagwapa sa Bisayan.
2: Okay, sige, Maring Daria, birahin na diha kay nanganal.
3: Basta siguro kanay, taas mo kayo na.
2: Sige na, sige, reklamo diha, kantahan na na, bida. Kanta, one moment in time from Maring Daria. Pasok.

0: Thank you.
1: Salamat.
2: Oh, lain lagi kayo itong nag-request, ana. Wala lain mo buo, ana.
3: Maragla, ana. Pwede rin, bibi ko. Request ni Johnny Angoy Mulato.
2: Bibi ko?
3: Bibi ko, kanang siguro na kanang Pasko ba?
2: Ang bibi, ako na ba yung bibi ko, kanang gidala na SM.
3: Kanang, ako lang, may alam.
2: Mga hayop siguro tayo, kung kakauna na, uy.
3: Kauna, pangalaan, minasaw pa niya
2: butikinin. Natingala kasi yung SM, kay, wala, dani, kay plastic na lang nabilin.
3: Oh, si bibi ko. Noted, bibi, noted, bibi ko.
2: Kumusta ang imuhang sinina, Sir Morag? Nagkaigit man. Lain na ginin siya, ay.
3: Lain na ginin sila, oh, di ha. Stand anyway, na. Mga
2: ay,
3: Maria.
2: Ay, pasitabi po sa nagkain ngayon, ha.
3: Okay, so kini ato ang laing kanta, mga igala. Ito ni kanato sa Senton Plus Gold Herbal Capsule. Ang Senton Plus Gold Herbal Capsule, mga Maria, doon ay mangustin ang palaya, malunga, garlic, spirulina, nga mapalit na sa mga parmasyag butika o gagani, gipasabot ni Doc CJ, ni Druda kagahapon. The best kainin Senton Plus Gold, yes. Pang panormal sa blood ayoko pressure. Labi, ayoko
2: labi isum gab ang bukton. Hubag gayang bukton gab.
3: So, your song from Bibi ko?
2: Ay, kanyang bahala niya, Bibi ko.
3: Mapa na siya? Di mo, buluan no, eh. Bakit ako agot ka ng...
2: Tirahan mo sa G. Sa G, oh. Sa A, F, niya, B minor.
3: Kaya ka tong, Bibi ko. G niya, D niya, B minor. Mira.
2: Kitagaan pa kang chords, ha? Sige, berahe.

0: Ya manoy. Tama na. Muli ng kantahan di ay. So, first time ko kakantaan ang kantahan mga maring. Nindot pa na siya. Painang guna tatugikan kang bibi ko. Galing ko sa ano yun. Kasi guwapo ganila ganun. Si,
1: Kinsa, kinsa.
0: Si Ronald, mga yot, request kung ka nang wak na iluha. Awa na lagi yun, sige na hila.
1: Sa mga si Will, Mitch yang. Ako ba dyan yung pagkantahon, aning nga, You and I, oy, by Kenny Rogers, be. Ato aning nga tirahon, be, para mapuyo na ni sila. Tuntong nga kung mapagyo daw.
0: Aba. Ah, sige, sige, birahin na na, birahin na.
1: Be.
0: Ah, birahin na, kay, ano, kita na dyan yung kanal. So, si SM Inday Marie is watching.
1: Check, check. Thank you. Aba, kasalanan niya. Aba. Kuya, si kasalanan niya. Kakinsa man ni siya Inday Marie. Okay, so, ani ana? Halos? Basisya naman niya ako mga kauban rin kayo. Kani, wala. Kaya manon ko din sila ako mga premium D3 o Santon na gold coffee mix. Oh. Ang katos ang isa, itong UNI Gab. Katong kamulang duha sa una ba? O niya karon, di na. Ana, UNI man na siya by Kaney. Dagan kay ganahan, no? Julia Isba. Isa ni Julia? Be? Kani nga request, gikan ni Mitch Yorong. Mitch Yorong. Be? Ato na yung testingan. Kaya gitanaw pa sa

0: All right, so thank you.
1: Abonasan mo yung kanta na kalala.
0: Hello? So,
2: thank you sa
0: salamat.
3: Kantahe og Touch by Touch B kay ang taga SSBN tin ID kay Mamina daw.
0: Na
3: sila Sergeant Alvin Liano og Emiliano.
0: Aba!
3: Ay, namino sila, sir. Ay,
2: good morning, mga sir.
0: Hello, good morning, mga sir.
3: Kantahin na diya, Erika, para mupakpak po ilahang pita.
2: Sir, pasalbahe ko, sir.
3: Ay! Request ko, Born for You, gikan kang Johnny Angoy Mulato.
2: Yan na, si Tia Darian. Ladies and gentlemen, Tia Darian, abot na tagbahinti ka, mga viewers. Hello, ako sa IOB. Hello? Wala lagi ni Dri ay. Duet.

0: Oke, so.
1: Thank you.
0: Selamat. Terus sama nih, kayak tuh tirahan itu disko nih ya.
1: Ayan so. Oh. Atau balikan tawad-tawad mga maring ha.
0: Kaya magkata-sata.
1: Mabalintos ito ang mga corner ni ha. Anyway, itong oras, alas 10:55 na sa buntag. O siyempre, kaling oras, natin nga ito mga maring sa tuang santon vitamin C. Dapat malikay ito sa mga balatian kay pait kim panahon. Uy.
0: Ay, grabe kayo eh. Kanang ulan init. Ano ba? Ulan init. Ulan init. Gaulan na sige init.
1: Ulan init niya.
0: Pista sa langit.
1: Ulan landong. Pista sa silong.
0: Marinaria, huwag ka na ka, Marinaria.
2: Nawala naman ito sa mati lagi. Kung isi ko ano.
1: Wala to sa mati. Wala siguro ganahe si...
0: Wala ganahe si Guandia.
1: Wala ganahe si Pikong.
0: Pikong.
1: Sorry, Kon.
2: Wala naman mo sa mati mga XFM mga master. Balik-balik lang ang tukar din eh.
1: Wala to sa mati di ay? Ay, nagtrabaho pa sa mati.
0: Gitrabaho pa.
2: Namati ko sila.
1: Gitrabaho pa ni Roldan.
2: Wala na kalihok. Namati na to naman ko si Roldan sa Kuan Gudoy.
1: Sorry, ma'am.
2: Naana sa kinapawan si Roldan ni Saka.
1: Balik may human lang ang kanta ha, okay. Sa toang live drama kanyang XFM.
0: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga naminaw kong XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw-bi? Pinaganil kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunfall Plus Gold, mas pinalakas.
9: Well, si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sunfall Plus Gold. Tekus-tekus ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na.
5: Sunfall Plus Gold.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ay mga maring, balik na sa ito ang panag-uban diri ang gapon sa XFM. Kung ako ikaw! Siyempre mga igala, o 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa bunta na lagi nakaunde nga mic mo nga lanog.
1: Bebe, naapamalin ni diri ay.
0: Napadiri ah, o.
1: Kana.
0: Ito ang pagbalik mga maring hatod ni kanato sab sa tuang kape nga Santon Gold coffee mix. Ang kape nga dili lamang kape kundi dili ang kape nga dunay sangkap nga glutathione og collagen. Mga maring, mabalit na sa mga parmasya butika og syempre diri asab sa tuang istasyon sa XFM Tagom. Daghan ni mo diri ah, inala nga Erika.
1: kaya kung kauban, wala na, naling ka. Wala na, dili na ko. I-appel na lang sa ko ninyo.
0: Ano siya sa kapalong, nang sulo?
1: Oo, tra, sulo na sa kapalong.
0: Bihay na ka, yung pagdato, bihay na ka.
1: Wala na, wala na, dili na ko magkawa na ito. Magpalit na ito siya o kanang box daw sa loyo.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Kanang kargadira, anak.
1: Kargadira, anak.
0: Yan na lang butangan o kuan sa likod, kanang... Katong
1: nga pala. Kaya kapag ng bukag niya, kaya murang namaligya o ganang kuan, namaligya o ganang kayong durian.
0: Kaya namaligya puding.
1: Murang namaligya panburikat ba? Ala sige.
0: Ang nga maring taon-taon na ito na mapaminawan kini ato ang drama pa sa dili pa. Sa makausap pa, good morning guys sa mga taga Nuevo Iloco. Salamat juga ayon sa inyong mainiton nga pagdawat ka namo kagahapon ha?
2: Yes. Dili na po ka sa Nuevo Iloco maring.
0: Napoy mga kasigbit nga ba nang
2: yes, sama sa Andili.
0: Andili.
2: Panibasan.
0: Panibasan.
2: Yes. O, padulong pasaka na lang sa Elizalde.
0: Tagbaros.
2: O, Manurigao. Ay, layo naman to Manurigao.
0: Layo naman to. Sa Surigao naman to.
2: O, gani. Kuwane, padulong na siya sa mainit.
0: Sa mainit.
2: Yes.
0: Sa Bukal.
2: Yeah, Bukal. Yan, magpawala ka, musaka ka padulong sa New Leyte.
0: Yes.
2: O, mudaritso ka, padulong kang masara.
0: Katong na ibata nga nalumos dito, Maring. Unsa tong lugar ato?
2: Ay, Elizalde to, Maring.
0: Elizalde
2: to. Katong na ay liguanan dito.
0: Elizalde dito?
2: Ay, Elizalde to.
0: Sa mga kausapan, good morning kang Rinaldo Villapaz, Nilo Abonsente, kang Primo Priete, kang Helda Lusada, Bernadette Maslog, Villapaz, Rulan Lusada, Elizabeth Sipo, Noli Villegas, Adelfa Tugunon, Rinaldo Villapaz, Renato Agayon, Alfredo Gato, Rosalinda Laugon, Nilda Banua, kang Leo Martinez, o kang Anilois Martinez.
1: Aba, kailangan kayo limang langga. Kanang kay ganimo maring kay maraka kanangan
2: artista na gitong pangalan na isang maring.
0: Kani kay si Leo Martinez.
2: Leoncito mo kun asa maring.
0: Allah el.
1: Kanang kay kulong basa ni maring kay maraka nagpamisa.
0: Mo gani. Madungog biya po na ako na isa.
2: Taas kayo kong listahan, Maring. Kasi mananam na yung mga utang na, Maring.
0: Madungog na ako na sa pari, Maring.
1: Yes.
0: Una mauman ang misa.
1: Kaya mo Thanksgiving.
0: Oo, nga, mga kalag nga. Ano pa?
1: Oo.
0: Oo, pero...
1: Sige.
0: Kuhaan naman.
1: Ito yung story, Ana. Okay, kaya...
0: Nakuha ko na silang sibot.
1: Ilahapon na.
3: Ayaw, ma.
0: Ilahapon na, Maring.
1: Ilahapon na, Maring. Sige,
0: Sa di pata magsugod, ato sa diing... Doon na pa ba yung
1: Oh, katay sa inyo, kuha sa tubig.
2: Mamili, Tadrik, asa mo itong last day din nag-request?
0: Na may Darwin Dan is watching.
2: Nada, idea. Nag-play naman dito na, eh. No,
0: mga, nag-luod na si Pikong, yung pa si Bebot, ma-yoga, paswal, Bebot.
2: Sana si Bebot, buchikik. Yana po si Johnny, born for you.
0: Aha.
2: Yeah, unsa mo na? Kang Ate Josepina kay We're All Alone.
0: We're All Alone.
2: Ah, sige ka na ang We're All Alone ni Ate Josepina.
0: O naman, anong po tayo color? O, kasi kanya.
2: Kasi mo na, sige daw. We're All Alone daw, operator ni Ate Josepina ni yung request.
0: O, yan na color ha. O, yan na kay, kaan pa, nagkanta pa si Tia Daria kay malagot na ba, masaka na ba na yung high blood, ano ba sa kay madisturbo ni.
2: Lain na ba kayo kumasuko kay maupaw.
0: So, We're All Alone, sa Bisaya pa.
2: We're All Alone na saan? Kasi may Bisaya na, hindi ay.
0: Ano, We're All Alone.
2: Na saan, or?
0: Itong tanan ka,
2: Where? Alone.
0: Ato na nang i-i-i-i-o niya.
2: Ato na nang i-google. Ato na i-google.
0: Nikwaha, wa na iluha. Ana uga.

0: Thank you satu angin.
1: Selamat kayo. Taas mo ang decartor.
0: Bidlak pa di mong ikot, anak.
1: Happy tatanggal ang tali, Maring.
0: Ano pa siya nga?
1: May gani kayo ni Garter.
0: Abutangig ni Garter. Erika, regards ko ni Lolo Jose. Naka-anha ko tanan anak nga lugar kay nagmaligya ako tiya sa una agula. Saan manapit si Lolo Jose?
1: Saan na si Lolo Jose?
0: Si Jose.
1: Kaya mo ang Lolo din si Amado Raman.
0: Basig si...
2: Asa si Lolo Amado?
0: Naman sa gawas.
2: Nasa gawas. Lo! Esa ko din, hindi may pangutana ni Lolo.
0: Na. Lo,
2: ibang mic, Lo. Kumusta ba, Lo? Kumusta mo yung pagpangumalo?
3: Yako ko garbage.
2: Ako ba? Na okay ra?
3: Sino ang daw, jingga siyang bunga.
2: Sige lang, salamat kayo lang, salamat kayo lang.
3: Pero kaya ako itibayaw sa kabayong buntag. Sa kong mga kumari, si Marie Bibig Mirapuentes, si Marie Pilipilisyanog, si Ismael Asuncion. Good morning, I miss you.
1: Alalayan natin si tatay, siya lang. Oh, lakaw, magkalit. Ano na nangin?
0: Okay, batasan ni mga salim sa gubat, no? Lakaw na yun.
1: Nai-request, pwede pa na di ako. Butchikik daw. Si Master niyo yung pagkantahon.
0: Sige.
1: Butchikik?
0: Kinikanta ha, last ni karang adlaw lang.
1: Last na lang ka, ha?
0: Last na lang. O sa kakanta, i-request sa mga taga XFM Jensan. Di ba sabasa ni mga taga XFM Jensan?
1: Kuya ni mga taga Jensan, nag-butchikik kayo.
0: Tagko ni sa mga kargada.
1: Yes.
0: Labi pa ni si Kwan, si si tiga-request na si Kwan.
2: Si Bebat. Ay, si Kwan, membro sa niya sa Kwan na POP party list.
1: Ano pa si
2: Ropao party list?
1: Ano pa si Ronaldo? Ay, idol na ko, si Amado.

0: 지 남보 무치자 지리 콩콩랑 지링 철약 강콩 우업 안보치케 오케이 타바라가야 Tamarangay, mora may budget, mora may ilang budget po.
1: Ito katahan, tutupin na ito sa turbo. Ayaw inang laki ka kung imo din na mugahi. Ayaw sa dapot lang, kaya wala na yung maduadalaan si Missy.
0: Yeah. Yes.
1: Kung may og turbo, aron nga mugahi, gahi pa
0: sa cinder stand.
1: Cinder stand sa baw-baw.
2: Ano? Ano yung cinder stand ang baw-baw?
1: Naawi, gitaguan sa U-Box.
0: Tanggal mo nila.
2: U-Box pa rin.
0: Naawi, wala ka kabaluan na di ay. Luya bata, luya bata.
2: Kaya ang ibawan ako, anong baw-baw ko itong naay atop ka payong-payong.
0: Oo.
1: Baw-baw na?
0: Baw na. Ang saka nang, saan mo nakuha yung mabaw-baw na ay?
2: Ang saka mo na yung baw na ay?
0: Oo, gato na yung payong-payong?
2: Oo. Dili mo na mautong payo. Kato yung mariana, baka mo dagandagan sa taas. Saan mo ito?
0: Di mo na siya baw-baw ko?
1: Saan mo ito?
0: Wala na siya, baing-baing.
2: Ay, baing-baying.
0: Oo, oh, baing-baying na.
1: Dangon ta ni Bing.
0: Dangon na istriyabi. Wailame. Moto, wailame.
1: Si Ronald Jim Sako, salamat ka. Boss Amo. Yan yung idol si Lulu Amado, Boss Amo.
0: Ah, yes, yes.
2: Ano po si Milma, Joaquin o nga, si Luso, kaya ni si Lulu si Oy.
1: Ay, mo ba?
2: Kanaman ko si Amado.
1: Mo ba?
2: Ani kwaha, wat na iluha? Wat na giyon?
1: Wat na iluha, kaya na ugan na.
2: Ako ang request ba sa sa mata makikita? Sige, ugma na lang na.
1: Notin na iyang kanta nga sa mata makikita.
2: Ato na lang ilista para ugma.
1: Ay, nako. So, giingon, diri ang mga marin sa tuang swat tampongan. Onya dal kayo sa ning
0: basod lang sa itong intro na pwede asa ba itong intro na to
2: intro eh ano ang intro
1: asa itong
2: asa itong lagi na download ikaw yung master dalit po ka
0: na naman na di ha sigap ay ma-update ka na sigap
1: sorry sir gab
0: sorry kay sir gab ha
2: sige birahi
1: good morning sir gab magulat lang ka dun
0: magulat lang ka sir gab
2: sir gab to one.
3: Aduna ka bang isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
0: Sugus maayong pamatasan. Muhatag ko kaninyong katahuran o tuguti ako sa pagyukbo kaninyong tulo. Sa akong akong pagtahod, pagsaludo, labi na gyud sa tulo ka mga bayot. Ako si Ami. Nagpuyo din sa may Rosario Agusan del Sur. Mga maring, kani akong suliran karun. Ako nang ipadangat din sa inyong sibyaanan kay kaibaw ko nga kaburagyo na mo'y makahupay ni ako problema karun. Tungod ninyong inyong programa nga makatanggal o problema kay gikagumtan kinis Kabisayan o Mindanao, maunang nisalig yugo ninyong tulo mga maring. Ang ako problema karun, bahin kini sa ko ang lover. Oh! Namahubo'y uyab nga byudo. Nala sa saktong edad, matungtong na po din siya senior. Itago na ito sa pangalang Max. Kinimagunang ako ang amo. Murang nakakwala ko niya siya, baka amo magunang ko niya sa akong pisina din sa mua. Namay pisina din nga ako, nagtrabaho ko din mga maring. Kanya kay Moraga da rito na po ni, kay kaning kuwan po ba, dangas-dangas po upo po. Hiling na ba kanya siya usutsodog sa nina nga pula? Mga maring, para masayaran yun ninyo kung usag yun, pasabot din akong suwat. Yun ano yung mga pangitabo?

0: Angga.
1: Oi, Sir Max.
0: Inat hiyaton nang inat-an nga si Boss Dahon diri bi.
1: Asa ba gyud? Nasa galoto kang opisina man ni.
0: Kay magsabaw ko kay. Sabaw bi kag nakuhaan ko gabi.
1: Ikaw ba kay kwan kayo ka ba? Kanang
0: ay, lain pa ato.
1: Langga kanang kwan ko. Gabi igi grabe jud kay ka makakuhaan ba? Nakainom ka kap. Sige inom nimo turbo.
0: Turbo to siya.
1: Kita mo ko ganang naipakiti dito sa imo nga bulsa. Sa imong slacks.
0: O niya na, lipay ka, lipay. Malipay ka, turbohan na karoon.
1: Ayaw ba, kay, kabalo ka. Naka, sukad lang nga imong ikuha, ano, haruhay na akong pagpangihi, langga.
0: Langga, ilang doon sa mga kauban sa trabaho, ha?
1: Ha?
0: Hindi ka dapat magpahibalo, nga magpahalata, nga giuyab tanaka kay aron nga dili sila magbutang og kining ni ang ati ning gintang sa imong mga kauban bao biya ka ngayon sa teka kamahal.
1: Ay, sus, oy. Ako kay ako kabalo biya ka sa kuan di po ko mag di po ko magsasaba pod lang ka kay mugan. Kabalo biya jud ka sa kuha kay di ba jud pugoy na ana pod
0: sampot
1: ayo na ako ng sampot ba
0: yung sampot mo rek kining 9 months yung bata.
1: Ikaw ha.
0: Ako, kabawa biya kasi.
1: Unyang gabi ba?
0: Ang samay unya di ay.
1: Kuala po kayo. Manasya kung ano dito sa boarding house.
0: Ayaw na sige kalampag di ha. Kay, gusto magkari mo momento yung sildo.
1: Magani. Unya,
0: ako'y bahala sa'yo mo.
1: Ah?
0: Ako'y bahala. Unya.
1: Usap ni mo.
0: Ambot, usap ni na nadiri.
1: Feedback man ni lang. Usap ni siya.
0: Basta-basa niya ha. Matuko niya.
1: Sige, ha?
0: Tiwasan yung mga paperworks, B. Tiwasan na kay...
1: Ano man tayo, ingon ni mo sa kwa? Sa tayo, mong chat ni mo sa kwa nga mag-hire ta? Mag-hire ta o babae?
0: Nakita na ko nga...
1: Sa man?
0: Dili na ni mo matabang imong trabaho.
1: Mula ginalangga. Uy, mo gina akong limahan ba?
0: Sa dili po ko gusto mahago ka. Kaya gusto na ko nga inag... doon na tayo session kung ba't yung gagtaman.
1: Baba, Anya atong guardian si Chipsy Doy. Okay ra ba na siya diha?
0: Okay ra na siya.
1: Tama ka daw. Chip.
0: Si Doy.
1: Chip. Chip Chip kani baliw big tipla dito ko Chip big anang kape Chip.
2: Oy, siya gag kape yung gusto.
1: Santon na gold coffee mix Chip.
2: Anoted mo siya mo.
1: At di ka ganyan kung ano Chipsy Doy, uy.
0: O ya, pag-istampa rin sa gawas, wanted, duha ka babae. Kaya nga mabahin-bahin yung mga paperwork.
1: Sige.
0: Sige, ha?
1: Sige lang ka.
0: Ato ko niya si mong boarding house,
1: ha? Atok ka kung lubot, B. Lalay lang ikaw, eh.
0: O niya, ha?
1: Sige.

0: Ganun lang.
1: Sabi niya, nagtok eh. Ay lang ah.
2: Good morning, ma'am.
1: Hello, good morning.
2: Ma'am, nakakita ko anong gibitay di nga wanted babae.
1: Ah, nangita gid mi miga.
2: Ma-play sa anta ko, ma'am.
1: Ha?
2: Pa na dawat ana.
1: Wala pa gyud.
2: Ma'am, nakoy dala mga requirements stream, ma'am.
1: Dibi pita na Jessa pangalan nimo?
2: Jessa.
1: Jessa. Ah, sige. Jess, sulod sa diri, Jess, kay ipa-interviewin ka na ko. Ihatod ka dito kang, sa tong amo.
2: Sige.
1: Ha?
2: Diri ko agi, ma'am.
1: Diri lang. Sir Lamga? Sir? Sir Max? Sir, datay ko na applicant, sir.
3: Pasunod lang.
1: Dayon. Jessang, ito ang boss, si Boss Max.
2: Good morning, boss.
1: Kami pag sir niya?
3: Okay, paabuta lang mo niya. Please sit down, ladies.
2: Kulbaan niyo eh.
3: Nakapasa na kasi mo mga requirements?
2: Yes po, Boss Max.
3: Taka-dis ah, magang dako, magang gwa. Ano ba ka nang gwapa man ka?
2: Taga mangagoy.
3: No need to explain na tungod kay need man jud kay mang dawli. Urgent man gud ni. So, dawat na ka. Ugma na yon. Pwede na ka magsugod simong trabaho kining ni ang city panganim mo day?
2: Jisa.
3: sige.
1: Pangamaring, nalipay ko kay wako pasagdi ni Max. Kani mga si Max good kay pre kani mo ang relasyon ni Max tago ra man gud ni. Actually, okay ra gud ni siya kay man ni biudo naman ni. Para mo pang gitago ba kay pre di pa siguro anda may ha mga anak siguro ana. Puto na si Jessa nagsugod ang trabaho. Para na ko napansin nila ni Jessa og ni Max kay muraga nawa na magos passing din naman kay kuma. Kuan muraga na ko napansin nila duha ba. Ay, ano yung mga panghitabo?

0: plaza.
1: Ami! Ami! Ay, Rebe. Mangitag isa ka dugang tao, babae gyapon kay dili ko gustog mahago, makita ni si mahago si Jessa kay daghan na kay mga trabaho nimo. Nagpabaya naman kasi mo trabaho gud.
2: Yun na pa, sa mga kanga ng mga nakuha ng mga napukos sa mga gmayo ng Jesus Sir Max.
1: Ami.
2: Wala bang kanga nga, sarili ko diri di ay, wala na ko, anig, wala na ko, pila na ko kasimanan mo, wala na ko ikon mo gipasugo, gitagad ba? Yun pa kung man, dalukan ko ni mong trabaho.
1: So, sugoon tamanggod ka? Maglimpir to si R kay
2: hugaw kayo. Kasi Jesus niya, sige na naglingko niya, sige na chik-chik ang mga papel niya nga. Wala mga naiklaro na yung ginatala-tala niya mga papel.
1: Ayaw na siya buti kay nakita na ko nga.
2: Sige na naglingko niya.
1: Overtime na siya.
2: Sige na lang pa-cute-cute. Wala siya manina niya ay.
1: Tumana na lang akong sugo. Good nga, mangita kag laing bahay. Aron nga di mabahinag trabaho si Jesus o ikaw sa aron nga tunhay ang tuang pagpadagan diri sa mga tuang kumpanya. Kay daghan kayo ba yung mga trabaho diri sa opisina?
2: Ikaw ba, grabe kay ka? Usa naman ka?
1: Ami, tumano
2: ni mo. Bato na kasi ikaw kang chiklit. Nakang ikaw ginagaw chiklit.
1: Ami, tumano ni mo kong sugo? O dili?
2: Sige, kagod na.
1: Nga, hapitik ko to sa kining sa Y28 Pharmacy kay paliti kong turbo, ha?
2: Usa mo yung turbo? Kasi may turbuhan?
1: Sige, minong kapang pagkusog sa kong lawas, papagkusog. Ah, sige na. Sige na, sige na. Sige na, tanaw pa dili.

0: Sedudan kelabi ni juga kayu ni tau Hana bang.
1: Hello mom, good morning. Ma'am.
0: Good morning.
1: Nakita mo kung ako na ipaskill sa gawas.
0: Yes.
1: Nag-hiring mo, ma'am.
0: Nag-hiring me.
1: Mm-mm.
0: Sa Madrid? Saan na nila ka papilis?
1: Nakita mga papilis, ma'am. Naradagang kayo din, ma'am.
0: Sige. Dito
1: ni. Resume ni Gresuyo. Resume Gresuyo.
0: Nag-joke, ha?
1: Dili?
0: Basta mang... Dili ta mang luhot?
1: Ha?
0: Magluhod na kay patay kay mo joke lang ginerita bi ako sapot bi ako joke joke ha.
1: I say sorry mom.
0: Pagay sorry.
1: Sorry mom.
0: Tala.
1: Ay mom.
0: Ay sa pala lang saka ako kon ako er wala no labo.
1: Dira na magportal.
0: Nay na apply diri oh. Nay apply.
1: Hello, sir. Good morning.
2: Good morning to you, beautiful ladies.
1: Yes, thank you, sir.
2: Pwede na kayo makagawas, day. Ka-interviewon ako ni si...
0: Da, wait lang, man.
2: Ay, pangalan ni mo?
1: Isok lang kayo siya, sir.
2: Sagdi lang to siya, kay waray mo gunto.
1: Waray din siya, sir. Ako day si Wilma, sir.
2: Uy, Wilma?
1: Yes, sir.
2: Wilma Joaquin?
1: Nakabalo lagi ka sa mga
3: ayaw, sir.
2: Nagtiaw lang ko. Taga-disa mga kaday nga.
1: Taga-ampay yun, sir.
2: Kahimus ba ni mong klaseng pagkababay?
1: Salamat, sir. Salamat kayo, sir.
2: Muday, huwag ka masayop sa pag-apply sa kumpanya na ko. Kaya dili lang mga paperwork sa imong buhaton.
1: Sir.
2: Pwede tapag kang i-model sa ko ang mga produkto na ko sa ko mga business tungod kay gawas nga sakto kag pamarog. Hituraan kay ka.
1: Mm-hmm. Thank you, kay sir. Wadyo ka na mali pag... Tapat sa kuwa, sir, kaya niyaagi kong model po.
2: Mura kagpamarog ni Jennifer Lopez.
1: Ay, lain na niyo, sir. Maulaw mo tani, sir, oy.
2: Muna akong ipangita.
1: Matalikod ko kumay.
2: Nitalikod, kinuok. Ato bang kunungan ni Hiday?
1: Na, sir.
2: Atalikod ko nun, day. Tuwad, day.
1: Lain lagi kay, sir.
2: Hindi ako lang ko.
1: Mubor pa kayo kung sayal, sir.
2: Ang klaseng babae akong ipangita. Chubby?
1: Yes, sir. Akong trabaho, sir. Unsa man ana lang niya akong trabaho, sir.
2: Taguan ka, kining...
1: Maglakulakaw lang ko. Okay, model lang, ingon mo, sir.
2: Tiga, plansa ka sa kuang mga bestida. Ako, mga suoton ako.
1: Ay, sir.
2: Dawat na ka.
1: Ay, sir, salamat kayo, sir.
2: Sige.
1: Sir, lagi na kikaklawa, sir.
2: Hindi ako sko dyan. Nabangga.
1: Dabay, sorry kayo, sir. Nagkosalamat na lang, sir. Nalipay ko na dawat ko, sir.
2: Day, kanang... gaksa ko utro ba?
3: Ayaw naman.
1: Salamat kayo, sir, ha? Salamat, sir.
2: Kalami, nagahi ako.
0: Moto mga maring. So kala lang abot ni si... kanin si Jessa o si Wilma. Pero nausap na ang tinagdan sa kong uyab. Nga si Max. Sakit lang kayo para sa kuwa ba? Kaya di ko kahunat ba? Kaya naman ko sa opisina, good? Kaya kanin yung opisina na mo, gabi na mo guli kayo niya. Ang kwarto sa kong katuntag iya, nara sa pikas na po nga room niya nga. Murag lahir na yung kayo ba? Di ko katulog. Kaya wala naman ko, wala na yung time na ako. Muto nga, ako siya kikumprunta o kung saan nag-yong status sa mong duha. Okay, na ano yung mga pangitabo?

0: Grabe naman ka. Gusto kay ka mo turjak na ko ba? Nya pa mo man. Karon sa katong ako pa isa dia grabe kay ka nya karon nga daga na kami na alam ka lagi sa ilahan nakapokus lagi.
1: Ami palangga. Imo kong kasaban? Ako ba yung boss dere?
0: Bitaw. Dili ba boss lagi pero uyab man ta.
1: Wala na ko nagibalibad, wala ko nagi-expayan nga uyab mo kita. Gani ka upat na ko ka journey mo.
0: Mag-upat! Pag-abot pa lang wala ng G-Sound ni Wilma. Mura na dyan mga kwan ba? Marang nabuang ba?
1: Ami, ami.
0: Kung saan magiging pagkawin na na?
1: Wala kayo katungon, gimasuko, bawalan ko. Kani ba ta, di man taga-asawa? Ha? Kung saan gusto niyo magpotbulon na ka na kong kumpanya?
0: Kuya, wala ka istorya, no? Abi kay ikaw mo yung kong boss dire, alanaon ako ni mo?
1: Ako ni ka mo, kwan.
0: Kung saan magiging naanan nila ni Wilma o ni G-Sa nga, wasa ko ah. Kaya ko lang ipakita ni mo tanan.
1: Ami,
0: wala kay... Ibuhat lang ko, tanan.
1: Ami, wala kay angay pamatudan tong kay... Okay po kay ka. Pero kinaukihan mas di sa.
0: Unsa?
1: Si Wilma, okay po kayo.
0: So ako di ay?
1: Okay po kay ka.
0: Ginumpong pero... ni mga tulo?
1: Ami.
0: Tungunda na mga bayana nga. So kala pag-abot na rin, naguba ang ato relasyon. Di na magmahis ko ang mga tawanan na. Kwa ang mga bayana di ay?
1: Maghiusan na lang kung tadirik. Di ta magguan, di ta mag-away-away. Para mo lang buo atong kumpanya. Ayaw nagsaba siya nga uyab ta. Kaya ako ang punas lang giingnan nga. Ayaw nagsaba siya mga uyab
0: na. Kuya, huwag mo na ako ka-story ako. Kuya, saan mo no? Malam yan na naon? At ano na ako, bantay lang kami. Gawas ko!
1: Oy, oy! Abi! Mahala ka ba sa ako? Ako ang masunod tungkol kay... inom mo sana ako ni Turbo, bi. Di mo sotos, Jay, Sharon, taon-taon. Inom mo na ako na... Ay, ginawa ko. Ah, uy, migahe na yun. Ah, siya magkaunag shoulder eh. Abugang yun.

0: Wait, we got that.
1: Mom?
0: Usali ka, ha? Usa gyud pagkaon ni kwan sa emoji sa?
1: Mama, ayoko.
0: Usa gyud pagkaon sa emoji ni Max.
1: Buhi ko, buhi ko. Usa day ka.
0: Ha? Kuya kay kano?
1: Usa day ka diri ako na masuko-suko man ka.
0: Ako ay mong senior officer diri.
1: Unya.
0: Ha, unsa man?
1: Unsa imong concern?
0: Ngano mga gyud sa man nimo, ha? Gyud sa man nimo na si Sir Max.
1: Kada ayo na pangutan.
0: Ano lalaki na magana siya kang anuan? Usa gyud pagkaon niya sinyo haday?
1: Ha? Wala siya pagkaon sa.
0: Siguro gyud kana musul kana sa kwarto. Nagturjak siguro mo diyan, no?
1: Hoy, ay pa takag kwanday, ay pa takag istorya kay wakay mga kay ngano kay naka ebidensya.
0: Oh, makita ang lako na tanawa lang. Makakuha kay ko video sa CCTV. Ah, pantalagin mo nako. Ayaw duha? Alang Wilma? Ha? Parihara ba mabubo ka lang Wilma?
1: Ayaw pag kuan-kuan, pag bot-bot, kung sa'yo ako ang kuan diri akay. Sa tinuod lang, di man takaamo. Kunya, kukunsa mi, mupod ka.
0: Ha? Pagkuya ko di mo makastorya ko nako. Ha? Baka na, walang baka respeto nako eh. Ha?
1: Eh nga no.
0: Ha?
1: Sige daw, pasakitin ko nako, di ba katanggalon ni Bus Max?
0: Unsa?
1: Lagi. Sige daw. Okay.
0: Ha?
1: Gisag pa ko. Sumbong ta ang Bus Max, unya.
0: Sumbong na!
1: Mantay ka. Sumbong ta jug ka.
0: Hoy, tambok!
2: Uy, sa man, ma'am? Suko ka ba? Kinagawan lagi, ma'am.
0: Sa man yun, ha? Sa man yung mga...
2: Sa may salaan ako, ma'am.
0: Sa salaan mo? Ha? Sukan pag-abot nyo diri sa kumpanya, no? Grabe na kayo na kung kala si Sir Max, di na kayo namang kukuha sa kuha.
2: Okay, buhutan.
0: Kamu na ipermintig ya, tubang. Sa man yun, sa man yun, sa man, ha?
2: Uy, buhutan.
0: Masampa, kapay mo diri!
2: Uy, isu... Ano, ma'am? Sa may salaan ako, ma'am? Na, nanabaho rin ako diri, ma'am.
0: Nanabaho?
2: Oh. Buotan mo kay Sir Max, di balusan na to, pinuotan
0: sa... Kakuyaw ko di mo, kakuyaw ni mo, no? Kaya nga naman, yun sa mga ni Max. Gipalamian mo tama ni Max.
2: Uy, wala kilabot ang naman mo, eh. Hindi mo abot magkara sa palami.
0: Ha? Nga naman, imong giyak ang tama si Max.
2: Agay! Ang lain lagi ka man... Magsa mo mga trabahante naman tayo rin, ma'am. Nga ikaw po trabahante, ano masukusuko man ka?
0: Oh, trabahante ko rin.
2: Oh, nga, pareha rambat ang swildo.
0: Pero na ko yung special treatment rin. Ha?
2: Sige, sige, sige.
0: Abutin nyo dire. Nawala ko special treatment.
2: Kayo kong apin sa sakita, uy.
0: Wala ko yung maya.
2: Agay! Laki ka sakit, ma'am. Sumbong di ka ni Max. Ni Sir Max!
0: Sumbong dito!
2: Sumbong!

0: Ame! Mereka dere.
1: Nsaman.
0: O sa maning himo ni mo. O sa maning papakaawa sa itong mga tauhan. Imo kung nagpasikitan si Jessa o si Wilma. You have no right.
1: Kaya nga naman. Tuwag kayo na kwa na kalanan, eh, giganahan na kagmayo na nila.
0: Dili na mo hinungan.
1: Tuwag kayo na tagbaw na kasagong pagkababay. Ha? Kanang katre ni mo ba, nagkuha ka gal, nagpalit ka og, nagpa-deliver ka, boom, dali nga kanang kwan. Supabed kay, nga naman.
0: Ami.
1: Silang duha ay mabagdaon niya. Bisa ako itpechapera na.
0: Ami, bisag una ta nagkauya, pero okay, katungod nga, bawalan ko nila. Ang bawalan ko, niya nila.
1: Ayaw po ba na ang Max, ha? Kay sultiyan ta ka, Max, ibig ka gwapo. Nadami nga lang yun, Max, nga ikaw may kwadre. Makikita ka mapasalig sa kung asal ito pang pasalig ni mo.
0: Uli ka gustong buwagan ta ka, dapat dawaton ni mo nga sitwasyon. Di ba di ka mo gusto nga mahapi ko ang imong amo? Malipay ko? Kung na ako'y mga panahon nga, maghuna-huna ako sa kong kinaboy ng problema ko, kung wala ka na si Jessa.
1: Si
0: kung
1: Jessa?
0: Wala si Jessa na si Wilma.
1: Si Jessa? O sa may kikwala na Jessa? Magsigira ba ng lingkod niya? Sira inumog tubig, sira guan, sira sutsuat. Napay Wilma, dako lang ang bag ang ala.
0: Pero doon na si ambag nga nalipay ko.
1: Huna ako?
0: Doon na po kay ambag nga nalipay ko. Pero mas, kuyaw kayo si Jessa, oy. Kana ganihakan ko niya, day ami. Grabe mo tuli, mulipat kita ko mata, day.
1: Kuya kay ka mga istorya, no?
0: Masa may gusto.
1: Pero ay kakilati na istorya ka sa kotobangan, anak.
0: Aron nung pamatundaan ni mo, trisam ta.
2: Ayaw ka.
0: Masa may mong gusto nga, magkapamatuod daw sa kamayos lang naglipay ko. Tapursam na lang ta. Ikaw man akong unahon.
1: Kuya kay ka mga istorya sa pamaks. Wala ka nalipong? Wala nindog mambalahi mo, resulti ka sa kuana. Ang imo mapasalig sa kuha sa unak, anong nag-aabot alam mga doon ka mong babae? Bantog rakay di. Nangita kag doon ka mong babae?
0: Ah, wag po, mura po kagawa ka pahimulos sa usapi.
1: Ah.
0: Ah, ang imong spiral na si mong sildo is 15 mil rambuan, yung himo na kong times to, himo na kang 30 mil.
1: Bisan pag mahimo pa lang 4 mil. Ah, ang imo mapasalig mo, ako ang
0: kaya nga no,
1: gigunitan.
0: Gipasaligan ta kang hinugmaon ta kang minyuan ta ka? Uyan pa man ta.
1: Takuyan mo istorya, no? Inanan na lang ginay kami istorya na ako, day? Inanan na lang yung kabaliwalaan ni mo?
0: Kaya nga, no, tinood nga na ni kupit ka sa kuha tungod na po si kwarta na ko. Hi, sus! Yung mga bayhana mo. Mukabit na mo sa mga laki kung na'y kwarta, pero kung ako'y kwarta, di mo mo...
1: Kuyaw kayo ka mga istorya!
0: Parihan sa mga tunan! Bundak ko ni Portan.
1: Sapa ka!
2: Ayaw naman!
0: Apsan akong apin. Imo kong ipasakitan? Ha?
1: Usap niya!
0: Mahimong pasakitan ko ni mo. Pero ayaw pasakitin si Wilma o si Jessa.
1: Nga naman. Kay nahulong na ang imo ang kasing-kasing lang doon, ha? Pag humalimog pa'y mulos rin ako, ni balhin ka sa doon kabatala.
0: Wala ko huwag ka makaangay-hawa ng rin kong kumpanya. Huwag din lang mo sibat. Bayran ta kag syphilis and fay.
1: Grabe ka ikaw! Grabe ka ikaw! Pag-umani mong palabas-labas akong lawas! Pag-umani mong ilaway-lawayan ang akong timong lawas! Karoon, inaanak ka sa'yon! Huwag kay po agon, tawala ka! Huwag kay po agon!

mga maring! Sakit kayo sa ko kasing-kasing sa kumunduman mga maring, ha? Ginani ko ni Max. Magsigila may away alang yung mga kauban diri. Sakit kayo sa kong buot. Gusto ko mo hawa apan, murang di mo pugong na ako, murang bunga ng ako mga tiil. Mura baga, muingon sila, muingon ang ako mga tiil nga, ayos ang lakaw kung manasan ni mga imong misyon. Usa man nga misyon, nga wako na, wako kasabot mga maring. Oh, tinod, permero. Nabuang ko sa kwarta nga gihatag ni Max na rin ako. Apan nagkadugay, nagkadugay. Nahuog lang ako kasing-kasing diyan niya. Kung sabi ko, buhato lang ni mga maringay, nawadaan magiging gana ni si Max rin ako. Tuwan na magiging ni Jessa o ni Wilma. Enjoy magiging kayo sila. Kung sabi, makita lang ko lang tulad sa opisina. Dito ko sa gawas. Ako makita nga, mag-uyok-uyok ang alarm clock, ang wall clock sa gawas. Kabaludyo ko kung sila ibuhat mga maring. Tabagi ko ninyo sa iku buhaton. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Amen.

0: Alright, mga maring. Matong kaagi nga ito ang gibasa today. Grabe kaagi ni.
1: Yes,
2: grabe naman si Tudor ko, si Max. Oy, si Sir Max ba?
0: Grabe rin si Sir Max.
2: Grabe. Tagpulo makabuo. Okay, hatag siguro sa mga isa-isa niya, sir.
0: Ayos, sige na pag-ano, Sir Max.
3: Okay, Sir Max, ikaw ba makakaba pera, Sir Max, kung sulusuluhon ni mo na?
2: Sana yun.
3: Ay, hatag na ni Kuan, eh.
2: Nama si Rat, bayad na rin. Nagulat ko si Ral.
3: Okay, kasi si Ral, uha po ni Scamil po.
2: Ay, Scamil din na siya?
3: Oo, kaya layo pa rin ba itong Kuan?
2: Kaya yung kugilipante.
3: Layo pa ba itong maring, itong Kuan maring?
2: Ang
3: Danao,
2: oo. Sakay pa rin siya ang mga lansa or kanang bards.
3: Magsakay pa rin siya ang roro.
2: Roro.
3: So, di maginaan ang mga sitwasyon nung kanyang sulod sa usaka kumpanya o di lang kayo sulod sa usaka kumpanya o sa kanina, kaya kailang nga daghan nga ilang kuhan lagi isipirin cookies ang iyang kuhan o iyang mga tino na sa ako, gitalbohan ako sana sa ada kaning adila ko bisulti des dabaw tulungan na kani pa tulungan na kani department store
2: pamatud isa na
3: tulungan na kani department store ang
0: screenshot
3: ano ba mga screenshot ala dito
2: na di ay
3: oh na kani na kani dito nga gibabuntisan ano ba so na mga kinala nga mga factor so dingin na mali dingin na siya mawala pag ang inyo nga amo labi na ganang kwan nga kining sa nganana adariton kayo
0: gani
3: impas patatas gida pero di man tanan
0: na good po uban nga kanang di ka balibad ang babae labi pa kana gani need kay trabaho niya okay ba pud ang sweldo day
3: yes
0: unya, ana hagdon ka kanang krisanta ka unya kanang nganaon ba so ko ako ba masugot la pug oy
3: mo gani
2: kasi ba wala ko jud
0: may krisan pa malamian pa
3: gani Nay, labi na gyud mga maring og kanang gumgum kayo kanang himos kay puting paa.
0: Gani.
3: Na dili ka ganahan ana day.
2: Dapat ko pa mas wildo nya labi pag.
3: Ah, pag mas wildo nya labi malian malamian
2: bitaw ka.
0: Gani. Ah. Ano mo mukan bagid imong mga.
2: Sayon na kayo mo trabaho magtuwa-tuwa.
3: Oh, nay mga ana ba? Pero naman jay mga inana sa pisina. Sa garan na binang iyong amo. Makita ka sa amo oi sa tug baro.
0: Okay.
3: Ada kong mga corporate mga dagong kumpanya.
0: Baro-baro kinani.
2: Oy, mga maribaro. Asam ni dapit sa bayogan ni kaya at sa Rosario.
3: Rosario.
2: Ato siguro ato si Sir Max Port.
0: Ato siguro nang ipasubay ni
3: ni Ale Vicente. Oh, di ba ni Junji Librian. Anak, kay makuan magyuta matingata ba?
2: So,
3: ikaw siguro na sa lugar ni Max, baka kita kag minana siguro mo pakpak po siya mong dungga siguro.
0: Ay, yun sabay di.
3: Ay, di ba? Labina ka nang
2: tingaw pa yun si Max kay motorbo da yun.
3: Oo, labina makakita ni si Maring Erika o kanang mga kanang mga pamuipoy siyang lawas.
0: Ay, labi ka na unsay kay kanang si
2: Malito ka na yan kanang short nga cellphone nasa bulsa.
0: Malito kang Max nga inuman niya na turbo niya basi na dili mo duty ang iyang call absente ay.
3: Oo,
0: kasi yung mapahimungtan.
2: Ay, ano di, ay.

0: ikaw, Biko, ikaw mo ma makuan. Man sa mo ana po. Mo kuan na mo mo kuan ka mo pareha ka ni Max.
1: Lampurnas oi.
0: Lampurnas ang gini mo.
1: Lampurnas.
0: Ikaw maring.
2: Masugot magay pursam daw.
0: Ikaw maring, sugot ka na sa maring. Ikaw may boss. Nanay magin anak ka gwapa para ana nila ni.
2: Ay sarad an amportahan diretso oi. Sarad pa mo play ko black din sa. Ila diretso. Tibay ko kape.
1: Ako nang hulugan og kuan maring, hulugan ako na og kanang panyo niya. Punit tabi mo tuwad man pag punit.
2: Ay, pero maro ay mga marin.
0: Maro na inyo, ano? So,
2: maro ay mga style marin.
0: Kupo-kupo, kinay ka. Ako, ana. Ako yung nakuan. Hindi ko mong kuan, ano eh. Mali ko, sa tanaw na ginan ako na. Pagbaga kita ko, pareha ni Linlin nga, uy, kini, mubugbuho, kunya taso ka. Ilak taning portahan, ha.
1: Ano eh? Ayaw ka sa Lin.
2: Iyasin na.
0: Oo, ano, ilak taning, be. Palitan taning, palitan taning butin.
1: Sige na, tambagay na ni kay...
2: tambagay kay wala na sa iyo, Ross.
1: Ako na tani.
0: Sige, kining pangalan na doon ni Ami. Ams. Di, malanay mo ha, Ams. Masama na ito na, Ams nga. Nakakuha naman yung kadya, Ams. Na suod naman yung kadya. Nagsige magka-stress. Hawa na lang ni Ams. Pangita na lang, balhin na lang ka dito. Tawagan to akong mga kaila dito. Si... Si Ernil, kinangita to si Ernil og Trabante. Diyos ko tabato, nilibutang. At ang mag-apply dito sila ha, masig pwede rin ka. Okay, ayaw na magkawanda na kay para di magka-ma-stress niya, ha? And always remember, kani ginaingon gina ko every day na follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Hunter! Kuya, one day ako maring. Hunter naman po, kita magka-uban sama nga programa, sama nga istasyon. Kiniyato ang tulaman yun!
0: Kung ako ikaw!
1: Ay, naku. Ako si Maring Inday Erika de la Iguapa de la Mesa sa Panay Makapinsaan tungkol gamang ngunay musilingan.
2: Kailan lang yapon yung iyaan sa kanunay panabang kinesitiya. Darya!
0: Masa rin ay tanini!
1: Nagasalamat!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe?
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacanang.
2: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
1: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
2: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, imbestigasyon isinasagawa na.
1: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
2: Sa balitang regional, Antikenyo Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
1: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
2: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
1: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, posibleng abutin ng isang oras at 20 minuto ang panglimang Sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan ay inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na Sona ng Pangulo noong 2025.
0: XFM News Nationwide.
2: Naglaan ang kamara ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa Sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa Sona ni Pangulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalamang State of the Nation Address o Sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa Sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa Sona. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanyang desisyon sa pagdalo sa Sona. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa Sona ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito anya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng Sona. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Sona. Sona. Live. Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handa nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trafiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang mobile command center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigan Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Vega Manila, XFM News.

0: QC PD. Tiniatnaman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Labay na XFM Mega Manila.
1: Zona, Zona Live Report.
2: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Na dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNP EOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jocno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng Zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng Zona.
1: Zona 2026.
0: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang zona ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na mga naunang pangako ng administrasyon.
4: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako na karang zona dun sa maya naman kayo. Hirap na hirap siya. Sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero ito lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran mo kayo campaign kasi daan-daan libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address Osona ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
5: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan at ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
3: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Aprica na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, at mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yung sarilidad, I think sasabog yung sa kanyang mukha. At medyo delikado para sa kanya. Tingin namin kung pagitin niya yun kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
3: Formal nang binuksan ang Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
6: bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang Pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
3: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:19, ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga, at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang, balitang regional.
0: Meron pong Antiqueño Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Ng karangalan sa Pilipinas ang Antiqueño Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K long trail category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atleta Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 90.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpuang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
9: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, na nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Patay ang isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng pasusakan niya nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubhanang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas na isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran hilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang balita international, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng mahakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ng mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanaya, mga dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness, and thank God it's Monday, mga ka-wellness. Ano, welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya ang tabayanan po yan, dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, wini-welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may Sona at napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abalaho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, samahan niyo po kami sa ating pong talakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Isang malusog na pakikinig ha, at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga FM stations at gyan na rin sa mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. I-search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Yan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating pong mga program. As well, yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa atin pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kaagad ang Yes to Health para po sa inyo, mga ka-wellness ha. Sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa atin pong mga products. Ha? At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo ang maswerteng maregaluhan po natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan, na nanonood lang sila, mga Doc. Nakikinig lang sila sa program natin. Pwede na agad silang maregaluhan ng atin pong healthy katropa giveaway ha. Sa mga listener natin sa ating pong mga stations, pwede niyo ring i-text. Yan. Kung gusto yung makisali, ay i-text niyo yung mga good experiences po ninyo ha. Sa atin pong text line number at pipiliin din po natin. Ayan ha. Pipilian natin 'yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Okay? Sa mga nais na masumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa atin pong mga leading drug stores, especially yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix, pwede mong mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's DGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong umorder din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dalhin lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At pag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo hong subukan ang naturopathy. Naturopathy, isa huli holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mungukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon na ating katawan, ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan, puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin, ha? Na gustong makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Na napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yes to Health, mga kaibigan. At tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan natin po, mga ka-wellness. Lalo-lalo na yung nahihirapan sa pag-control ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin. And even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ganito pong problema, ano? Itong tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakakaapekto ha sa atin pong puso at mga ugat, ano? Yung coronary artery, yung pinong ugat sa atin pong sa ating puso, ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes, ha? At marami, ha, sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi ano, hindi nababago, Doc Ron, Doc Algy. Nananatili na number one cause one of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan. Accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, nasa pangatlo mga ka-wellness, ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kumbaga taon-taon yun,
2: sa
0: Dok.
2: Pilipinas.
0: At minsan, lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness, ha. Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
1: Kada taon.
0: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos.

0: bata, kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So common signs is kalimitan is chest pain and also pressure, no? Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg, and also yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also kapag ka nahihilo, and also sumasakit yung kasali yung ano, yung sikmura, sumasakit ang sikmura, at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis. Ang pinagmumula nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag pumutok po yun at naano doon sa ano, sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue, kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
1: Eh hindi lang 'yan, ano? Actually, yung stroke naman, eh alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain eh nagkaroon ng tinatawag na pagbabara, no? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso, maantak. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke, either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo, no? So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Pag nasa left side of the brain, kanan naman.
0: Kanan naman.
1: Oh, although karamihan yata parang kaliwa yung napaparalyze, no? Oh, yun yung pag nagkaroon ng pagbabara, no? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. So medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap, ano? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, yung tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
0: Mild stroke.
1: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang pwedeng ilang araw o pwedeng ilang linggo. Kung sineswerte, mabilisan lang. Kasi temporary blockage lang naman to. Yung iba parang nahirapan sila sa concentration. Yung iba bumagal ang pagsasalita. Yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign. Kapag napansin natin sa isang tao, for example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, ano? F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha. May mga ganun, nagkausap mo pa lang, tapos ako actual, sa clinic may pumuntang pasyente. Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh, hindi naman tayo pang emergency case. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi, tapos tumutulo yung laway. Sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala, hindi dito.
0: Hindi sa clinic.
1: O, hindi sa Yastuel Clinic. So, yung pag-drop ng face, meaning possible nagsisimula yung stroke. Then yung iba, ang gagawin niyo, ipataas niyo yung kamay. So yung pagkamay hindi na itaas, o pag tinaas niyo tapos pag bumabagsak, malamang-lamang na stroke na yun. Tapos yung pagsasalita, yung dila, palabasin mo yung dila. Pag ang dila instead na lumabas, tumaas o hindi may ano, ayun. So yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke. Oo, kasi visible na visible yun yung sa stroke, kasi na makikita nyo yung ganoon sa isang pasyente.
2: Dapat dito, Doc, maagap ka dapat. Kasi life and death situation ito itong problema na ano, cardiovascular disease, ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain or sa heart area natin, kinakailangan na maagapan ka agad. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga risk factors nitong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
0: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan. At sad to say, it is sad to say on one part, it also a positive thing to be looked at, na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin,

0: na modifiable, it can be ano, it can be prevented.
1: Mm-hmm.
0: So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar, ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease.
1: Mm-hmm.
0: So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang ano, kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Mm-hmm. Say for example, pag mataas ang blood pressure o may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga ano, sobrang stress, sobrang taas na pressure, na damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages.
1: Tama, Doc.
0: Kaya ang hypertension, pwede ding ma-prevent. But at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwede magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga merong mataas na cholesterol level. Ang nangyayari kasi kapag mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at merong madaming build up doon sa mga ano, sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain o di kaya doon sa puso. So pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow, pag sobrang mataas na pressure, puputok, posible magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack. It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat doon sa loob, and also nagkukos ng build up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation, kung saan tinatawag, isa itong tinatawag na arrhythmia, kapag ka hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-pump, nagluloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Ang nangyayari, instead na mag-pump siya, shake lang siya. So ang nangyayari is nagkakaroon ng build up, parang nasasakal yung puso, that may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
2: Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor.
1: No.
2: O yung lifestyle, o isa siya sa pinakang ano eh, kaya nga modifiable kasi pwede mong prevent, pwede mong baguhin. Sa lifestyle factor naman ng mga risk, ano, pwede yung smoking kasi laging makikita mo pag tiningnan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke. Laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
0: Pag
2: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals.
0: Yeah.
2: Kaya nga, nakalagay na nga yan sa pakete na sigurilyo, yung mga pananakot eh.
0: Ilalagay na, pero parang
1: wa-effect pa rin.
2: Oh, kung ano-ano ng mga graphic image na eh, wala pa rin. Wala.
0: Ay, hindi na sigarilyo, Doc. Ano, vape na lang.
2: Ay, questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kain lang ng kain, especially pagkain natin, more on fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy, para hindi na katambak sa katawan natin na nagkukos ng possible problem, ano. So kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang ni hindi mo man lang lakarin, di ba? So magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balanse, eh, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman yung fat ang sobrang taas.
0: Sobrang dami.
2: Kaya nga tayo hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Ang kinakailangan, balance.
0: Balance.
2: Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar. And meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon unhealthy diet. Obesity and overweight. So madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang standard body weight? Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Oo. Eh kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms, misa nga 20, 30 kilograms pa excess.
0: Overweight. So,
2: mabigat yun sa ating circulation. So yung isa pa dito, ano, marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak. No? Kasi commonly pag mayroong risk Mm-hmm. Tinitigil na nila yung alcohol.
0: Uh-huh.
2: Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure.
0: Mm-hmm.
2: Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately.
0: Mm-hmm.
2: That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol tapos para kayo nagpa-palpitate, huwag yun ang ituloy next time.
0: Eh, hindi naman ang palpitate ka. Kaya ituloy-tuloy na.
2: Kaya sabi nga, drink moderately. Ginawa, drink moderetso.
0: So,
2: nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness.
1: So kung papansin natin mga ka-wellness, ano, halos parehas mga doc, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack, kung tawagin, ano? At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action.
0: Mm-hmm.
1: Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or papaano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka meron mga ganitong problema? Mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga senaryo, ha? Alam-alam yung mga natural na pamamaraan para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? E mamaya, ipagpapatuloy natin yan mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga doc, ano? Patungkol sa heart attack and stroke na kabilang sa CVD or cardiovascular disease. Doc Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies sa mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack or di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba merong mga ano, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first para hindi mo sa panganib yung kalagayan ng isang tao. So ano yung pwedeng gawin po nila?
0: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila o kumbaga blessed yung mga nakikinig sa atin, kasi ito kuminsan hindi natin napapansin na yung mga bagay na could save someone's life could be your family, part of your family or kapitbahay ninyo or someone dear to you could be saved by simple things. But then hindi ito pang-replace doon sa tinatawag natin na medical response.
1: Yes,
0: kailangan ito ay habang nag-aantay kayo, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay ma-save as much as possible. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga tinatawag natin mga naturopathic practitioner. Meron nga isang pumunta sa retreat ni Dr. Barbara O'Neill na kung saan is nagkaroon siya ng heart attack, bigla na lang bumagsak, meron pala siyang heart attack. At alam nyo ano ang isa sa ginamit or ang ginamit para na mabigyan siya ng first aid habang inaantay yung pagtawag ng ambulansya? Well, ang kagandahan doon, hindi na nga nadala sa nagbalik na yung but then the next day is dinala pa din nila sa ospital. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Ang tawag sa atin dito sa Pilipinas is siling labuyo. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Hindi yung mga maliliit na sili. Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung anghang.
1: Mm-hmm.
0: But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural tinatawag natin blood thinner.
1: Mm-hmm.
0: Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang ano, ang tinatawag natin ang heart attack is caused by clotting of blood. Mm-hmm. So ang trabaho ng kain is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Mm-hmm. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng ano, nagpapabuka ng ugat. At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo, nakahiligan niyo kumain nitong ano nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat or sa mga wall ng ating ugat para hindi siya prone sa pagputok na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng edi kaya ng stroke. So kaya ang pag-consume nito ng regular would greatly help. Paano gagawin? So say for example, merong nagkaroon ng stroke, pag meron kayong siling labuyo, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang mas maganda yung ano, yung powder. Yung powder naman is isang kutsara doon sa isang baso ng warm water, yun ang gamitin. Mm-hmm. And also, doon naman sa ano, doon sa, let's say for example, merong na-stroke. Ito naman as a mga na-stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100% yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at maibalik yung movement ng ano. Though hindi masasabi natin na 100%, is itong ginger bath. Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub na kung saan is pwedeng malublob yung ano, yung parte ng katawan or yung buong katawan ng ano ng taong may na stroke, is maggadgad po kayo ng ano ng ginger na kung saan is ma-feel niyo yung init. Hindi naman yung sobrang init, baka mapaso yung ano, mapaso yung tinatawag na skin. So tama lang na ano yung init, and also pwede niyo yung tinatawag na hot foot bath. Pwede niyo yung hot foot bath, yung mainit na ano, mainit na tubig, ilagay niyo sa ano, sa paa, and then lagyan niyo ng mustard, kung meron kayong mustard o di kaya cayenne pepper. Ito ay nagpapaganda ng circulation ng dugo para doon sa mga nagka-problema ng stroke.
1: Namagit mo kanina, Doc Ron, ano, about cayenne. Meron itong active compound na capsaicin, ano, as blood thinner blood properties. Thinner. Ano? Ang ano natin, yung Santong Plus Gold natin, meron naman siyang allicin, which is also a blood thinner. Meron din siyang blood thinner properties. Makakatulong din ba ito, Doc Algie, sa mga kaubayan natin na merong cardiovascular disease, either heart problem or sa brain area?
2: Yes, makakatulong, pero wag sa emergency cases. Kasi pag emergency, tama si Doc Ron kanina, kailangan mong itampo sa ospital. Kasi it's beyond the capacity ng isang naturopath. Hindi yun yung task natin sa healthcare industry. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dinala sa atin, iniisip nila siguro, hindi naman naatakihin kasi maayos pa naman. Kaya lang at the middle of conversation,
0: nandun, inatake.
2: So yun yung point. Ano, pag emergency cases, hindi natin siya sasabihin na ito yung first aid mo. Yung sinabi mo kanina na capsaicin or cayenne, popular yan sa US at saka sa Europe. Totoo yun. Nilalagay sa underneath the tongue. Pag halimbawa hindi na siya makalunok, ilalagay mo lang sa ilalim ng dila. Totoo po yun. It's a popular first aid for having yung nasa ambulansya na eh. Yung mga nurses na nagdadala or paramedics na may alam, nilalagyan nila yan. So sa Santon Plus Gold naman, preventive ang approach. Ibig sabihin, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, nakakatulong to since meron siyang mga phytochemicals na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Particularly, yung allicin. Ang allicin nandun sa garlic extract na nandun sa Santon Plus Gold. Meron din tayong quercetin. Tanda natin, ang quercetin is not only nature's natural antihistamine. Maganda rin ito sa pagpapababa ng inflammation at maganda rin ito sa daloy ng dugo. Tapos, meron pang mga essential fatty acids and essential nutrients like yung mga amino acids na nandun sa Santon Plus Gold na nakakatulong naman sa pagpapatibay ng mga ugat. So, preventive, ibig sabihin, bago pa ine-expect natin na heart attack, kasi pag may high blood ka, lagi mong i-anticipate na yan ay pwede dumating sa'yo yung heart attack. Especially kung hypertension mo, maabot na ng 140, 150.
0: Sigurado.
2: Alam mo naman, ang heart attack saka stroke, ang pinakang ingredients dyan, unang-una, hypertension. Yeah. Diba? Oh. So, kinakailangan handa ka doon. So, from now on, halimbawa, natuklasan mo, binigyan ka ng doktor ng maintenance, mag-take ka na ng Santon Plus Gold kasi, malaking bagay 'yon sa prevention, ano, kasi lalo na kung may kasabay ng vitamin C kasi vitamin C nagpapabilis ng absorption. Mm-hmm. Ayan, para tumibay yung ating kasi vitamin C is everything eh. Yung ating mga cells is pinatitibay ng vitamin C in a terms na yung ating pong production ng collagen
0: yeah,
2: is ini-enhance ng vitamin C. So, ang nagpapatibay sa structure ng ating buong katawan, alam natin, collagen. So, if you have vitamin C, titibay yung mga endothelial wall. Mm-hmm. Oo. And, kumbaga, kahit nagkaroon ng chances na matindi yung pressure, mm-hmm, hindi ganun katindi yung risk na paputok yung ugat mo. Katulad ng common na nangyayari sa mga nai-stroke, na saka yung pagbabara kasi sa daluyan ng dugo, pag hindi elastic yung blood vessel mo, mangyayari talaga yun eh. Kumbaga, parang stiff na siya eh. Mm-hmm. So, pag bumara, wala na. Barado na. Hindi na siya nag-expand. So, ganun ang nagagawa ng mga produkto like Santon Plus Gold as a preventive approach. Mm-hmm. Kasi tandaan natin na kahit sinong doktor nagsasabi, prevention is better than cure. Oh, wag mo nang hintayin na tumirik yung mata bago mo pa puntahan yung Santon Plus Gold para inumin. Wala na. Hindi na yung makakatulong sa ganung senaryo. Kailangan may emergency care.
1: Yun. Sa mga ka-wellness natin, napakainam talaga yung proactive approach, ano? Especially sa ganitong problema, ano? Itong cardiovascular disease. At maliban po sa pag-inom ng mga suplemento, mga nutrients, pagkapasok ng mga sustansya sa ating pangangatawan to help our internal organs, isa sa napakagandang gawain, Doc, is yung physical activity.
0: Yeah.
1: Kumbaga, walang makakapagpalit dyan ng mga gamot o inumin mga suplemento. Mm-hmm. Walang pwedeng pumalit dyan na inom na lang ako Santon Plus Gold. Even wala ng physical activity, ay okay na. Napakahalaga po mga ka-wellness ng exercise. Yung regular exercise basis natin, napakalaki ng tulong nito. Una-una sa daloy ng dugo sa ating pangangatawan as well as doon sa mga organs na gumagawa ng gampanin lalo na pag tayo ay nag-physical activity. Napapatibay nito yung heart muscle natin. Mm-hmm. And even yung blood vessels, yung daluyan mismo ng dugo, ay nagiging maganda. Kaya nga, di ba, may sinasabi sila, galaw-galaw para hindi ma-stroke.
2: Alam mo, galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Totoo yun, mga ka-wellness. Kasi every time na nag-move tayo, na-exercise po natin dyan ang iba't ibang parte ng ating pong cardiovascular system. Mm-hmm. Yung mga ugat natin, yung puso natin. Well, ang puso naman natin is nagpa-pump naman yun siya. Magkilos man tayo o hindi. Mm-hmm. Pero iba pag tayo po ay nag-exercise. Mm-hmm. Kasi mas maganda yung rhythm niya. Mm-hmm. Mas nagiging maganda yung tibok ng atin pong puso, mga ka-wellness. Of course, tigilan natin yung mga gawain na nakakapagbigay ng mas matinding pressure sa atin pong heart area. Nandiyan na yung mga bisyo, lahat ng mga bisyo. Ayan na nakakasira yan sa atin pong cardiovascular area kasi yung mga chemical na nakukuha po natin doon. Yung mga processed foods, yan da isa pa sa malaking malaking factor kung bakit nahihirapan ng husto ng ating pong cardiovascular area, Mga pagkain, mga matatabang pagkain, mga meat, yan nga, 'di ba? Very common na ipinapaiwas sa isang tao na meron pong cardiovascular problem is yung mga meat na mga pagkain. Mm-hmm. Kasi yung mga taba na nandun at yung mga
0: Hormones,
1: lalo kung poultry, that's poultry products, so yung mga cultured na mga hayop, hindi po maganda sa ating sistema. At syempre, iwasan din po natin yung mga matatamis na mga inumin. Pagkain o inumin kasi malaki ang impact niyan sa atin pong ugat at ganoon rin sa atin pong dugo, mga kaibigan. I think, isa sa mga common na nag-i-impure ng dugo natin, nagpapadumi ng dugo natin, yung mga highly sugary drinks po na iyan, mga ka-wellness. Kaya iwasan natin, ha? As well as mga caffeinated drinks or food. Mm-hmm. Yung mga pagkain na mayroong caffeine. Kasi yun naman sila is highly stimulant. Mm-hmm. So, hindi natin totally pinagbabawal yan kasi mayroong mga instances na kinakailangan mo talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: For example, nag-drive ka. Mm-hmm. Eh, sa halip naman madiskrasya ka dahil sa antok mo. Mm-hmm. So, mayroong mga ganong instances.
2: Oh, depende pero, lang yan sa kondisyon. May mga talagang sensitive sa caffeine.
1: Tama, Dok.
2: Saka ngayon, ang caffeine, hindi lang naman sa kape.
1: Tama, Dok.
2: Sa mga energy drinks, sa soft drinks. Kasi yan ay, ang caffeine kasi is pang-stimulate. At once you are using a stimulant, nakaka-addict din yun.
1: Tama.
2: Hinahanap-hanap ng utak ng yun. Kasi parang it's for the brain eh. Parang wow.
0: Boost ng dopamine. Dopamine boost.
1: Euphoria, sabi ng brain. Kaya hahanap-hanapin lagi niya yun. Ano? Kaya kung gagamitin mo yun in a daily basis, imaginein mo yung katawan mo na siya lagi. Sabi pa dyan, break the limits. Parang magandang pakinggan, pero pag yung katawan mo na nagsasuffer because of that pwersado ng husto yung katawan natin, mga ka-wellness. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga products na meron pong caffeine, mas maganda, iwasan nyo na muna yan sila. Alisin na muna, mga ka-wellness. O kung ma-coffee lover ka, tapos mahilig ka sa mga caffeinated coffee, palitan mo ng mga uncaffeinated. Ang problema lang ngayon sa mga yung mga decaf ng mga coffee, yung mga hidden caffeine pa rin. Nadadaya pa rin tayo, mga ka-wellness.
0: And also yung mga chemicals.
1: Mm-hmm.
0: Yung chemicals lang to decaffeinate the coffee itself. Of course, pag alam nating chemicals, that is very destructive sa ating sa ating katawan.
1: So pili na lang kayo ng kape mismo na wala talagang caffeine or very small amount lang yung caffeine niya, mga ka-wellness. Kung gusto nyo subukan yung Santon Gold coffee mix natin, napakagandang alternative para dun sa mga caffeinated coffee na iniinom po ninyo, yung mga highly caffeinated coffee na nakasanayan po ninyo, pwede nyo ipamalit yung atin pong Santon Gold coffee mix. Magugulat pa kayo sa mga benefits nito, mga katropa, mga ka-wellness. Since meron siyang 5 kinds of herbs na nandyan sa Santon Gold coffee natin, dinagdagan pa siya ng glutathione and yung collagen, yung mga master antioxidant na sinasabi po natin. So, hindi ka lang basta nagkakape, hindi mo lang nag-gratify yung sarili mo of having a coffee, pero yung siksik na benefits na nandun ay na i-enjoy pa po ninyo, mga ka-wellness. Dok Ron, ano pa yung pwede mong maidagdag sa mga ka-wellness natin para maiwasan yung heart attack na nakakadismaya at nakakatakot din for some reason.
0: Ito din, isa sa napakaganda na prevent ng clotting is itong bromelain. Ang bromelain kasi is nagdi-dissolve ng clots or clotting sa ating ugat. So, saan ba natin makukuha yan bromelain? Yung pineapple o sa pinya. Yeah. So, pag iinom po ng pineapple juice, hindi po yung hindi po
1: yung nakalata.
0: Nakalata kasi kung minsan kalimitan is may nakalagay na mga added sugar doon sa doon sa pineapple juice.
1: Plus maganda. Sodium pa.
0: Yeah, sodium.
1: Tingnan nyo lagi yan.
0: And mas maganda is kayo mismo ang magpiga. Gadgarin ninyo, di kaya i-juicer ninyo, and then pigain ninyo, and then inumin ninyo. Also, flaxseed oil and chia seeds is napakataas sa ALA. Napakataas yan sa ALA. ALA, ang function naman ng ALA is nagpapababa ng inflammation and oxidation sa ating mga blood vessels. Also, taking vitamin C to prevent pag putok ng mga ugat. Up to 3,000 milligram per day. So, if you want yung vitamin C na maabot nyo yung 3,000 milligram na hindi aasim yung sikmura ninyo, Santon vitamin C. Kasi alkaline base. It also, hindi lamang na nagpapaganda ng nagpuproduce ng collagen, also nagpapatibay ng ating ugat. Also, it reduces inflammation sa ating ugat. Coconut oil. Ito, isa sa mga controversy na palaging is itong coconut oil. Pero yung coconut oil at saka or di kaya ang virgin coconut oil ay nagpapaganda ng insulin sensitivity. As we have mentioned na isa sa mga causes nitong cardiovascular disease is ang pagtaas na blood sugar level and also insulin resistance. So, isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng insulin sensitivity is itong MCT na meron po ang ati ang coconut oil. Kung gusto po niyo na ano mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan eh masagwa naman mantika. Hindi kaya gata okay naman pag magata also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo yung mas mabilis and also mas ano siya mas kumbaga mas madali yung i-take. Ito pong ang premium D3 po yeah, natin. No. Taking premium D3 meron po yung MCT, hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil. Mm-hmm. Napakaganda po 'yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics ano, microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function and also tumutulong din na mag-reduce ng calcification doon sa ating mga ugat. Mm-hmm. Lalo-lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mm-hmm. mga ka-wellness.
1: 'Yun oh. Sa mga kababayan natin diyan ha, mga ka-wellness natin diyan, kung gusto yung maiwasan etong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito pati sa ibang bansa ay ganito rin ang nagdudulot ng sufferings ano, mm-hmm. Sa mga tao ay baguhin natin yung ating lifestyle kasi highly preventable naman talaga ito siya.
0: Yeah.
1: Nasa sa kamay na lang natin eh yung yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito, gusto natin mag-suffer from the results of this problem o kung gusto natin na maiwasan ito ano at hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito pong problema mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga Dok ha, sa mga napaka-informative talakayan ha. At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga impormasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mga po ay tutugunan na natin ng live ang inyong mga katanungan. Totoo lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Good morning po. Kumusta yung kaping na inapin nyo ngayon?
8: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
7: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
8: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo, maiba sa ano sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
7: Sir, thank you ha sa pagtangkilik sa kape namin.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mabulika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.

0: sakit. Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. At sex line sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masalang yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: Siyempre, ang programa natin, laging handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ang humanyang Yes to Hell. Katuwang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
0: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan, ha, sa mga parmasya na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit, dahil marami na nagsilabasan ngayon, mga ka-wellness, ha? Para hindi natin ma-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon, ha? Pwede rin umorder, ha, sa ating online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health clinic natin, ha? Ay na mabibili po yan ang ating po mga produkto. And speaking of Yes to Health clinic, announcement natin, itong darating po na Linggo sa August 2, mga ka-wellness, ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa atin pong Yes to Health na Balibago branch. Santa Rosa Balibago branch natin. So puntahan po ang ating Yes to Health wellness clinic diyan, ano? Matatagpuan po 'yan sa commercial complex ng Balibago.
1: Mga Super 8 building.
0: Yan. Harap 'yan ng Max Restaurant. So mabilis sila matutunton ang atin pong Yes to Health center diyan sa Balibago, ha. Alam, darating na Linggo na po 'yan, mga ka-wellness, okay?
1: Batiin natin yung ating mga viewers sa Facebook. Ayan, si Sir Romeo Aguda, sabi niya, good afternoon po, the secret, hashtag the secret of health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas family, salamat po. Ayan, si Ma'am Josephine Abrugar, Australia, gandang hapon mga katropa, nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Ayan, nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po mga katropa. Ayan.
0: Ito rin, Doc. May texter tayo. Happy listening daw. At, happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
1: Welcome po.
0: Galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
1: Ayan, si Sir Ding Strelia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha. At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
0: Yes,
1: oo. Ayan, all over the Philippines. Kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, pwede nyo i-follow yung Yes to Health Inc. Ayan, sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
0: Ayan. Doc, mayroong mga katanungan po dito, ano, ng ating pong mga listeners. Eto, Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya ngayon. Dito po kami sa Westcom Road, sa Puerto Princesa ito.
1: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Oh, kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na naitala sa Pilipinas.
0: Isa sa napakahirap gamutin.
1: So, pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga, medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient. Na yung ang cancer mo mismo yung target, parang gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mostly ang kinamamatay ng cancer patients, nutritional deficiency. Kasi una, ang cancer can hack your system. Kumbaga, kumakain ka pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. So lumalaki siya while ikaw nanghihina ka. So yun yung mga consideration diyan. Sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga eradicate totally by surgery, by radiation or by chemotherapy. So hindi naman natin kinokontra yon. Pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patient, yung nutrition.
2: Nutrition, yeah.
1: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas bumibilis. Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patient. So, kaya hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin. Pero mas maganda po talaga makipag-ugnayan sa Yes to Health Wellness Clinic for personal advice.
2: So kung sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
1: Meron.
0: Diyan sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center diyan sa DCRM Plus.
1: Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga mag-take ng supplement, especially yung mga functional food like Santon Plus Gold.
0: In terms of nutrition, Doc.
1: Kung hindi makakapag-consult doon sa Yes to Health Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement. Okay, napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation. They follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman mga early stage. Doon magiging kapaki-pakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo, na stage 4 na yan, end stage cancer. Medyo nahihirapan na talaga even yung pasyente. So nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong pwede sabihin, ito, gamot to sa cancer. Ito, gamot to sa cancer. Wala hong ganun. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
0: Okay yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ganito pong problema, napakahirap talaga at nakakalungkot na even yung mga mayayaman, ha, mga maraming pera na kaya nilang magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan or madalas hindi nagiging successful.
1: Yes. Kasi nga, pag late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
0: Yes.
2: Sa si late President Cory Aquino nga.
1: Maraming mga maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
0: Kasi, lalo yung Doc, lalo yung colon cancer. Kasi ang problema sa colon cancer, daanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-handle sa kanya, pag-treat sa kanya.
1: Saka hindi siya madaling makita. Kumbaga, napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer
0: kumalat.
1: Kumalat. Tapos poor nutrition ka pa. Kung sa colon, kung constipated ka pa, kulang ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa kaya kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasing mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Ang problema yung mga deadly na sakit kasi hindi siya nagpaparamdam ng maaga. Kaya nga, kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know basically kung ano yung isang sakit. For example, hypertension or heart disease. Di ba nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it. So, meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga, itong programa natin, lagi nating sinasabi na dito, pakinggan nyo lang. Somehow matututo po tayo pakunti-kunti.
0: Yan mga ka-wellness, ha. So mga kababayan natin na nakakaranas ng itong problema or meron kayong mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan. Ay mas mainam, ano, ay samahan po ninyo or kung kayo mismo ay magbisita sa ating po mga Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayo ng holistic assessment sa inyong po mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan, at mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede nyong gawin, mga kababayan.
1: Pero bigyan natin tayo siya ng konting idea. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Number one, you need to remove everything in your diet na merong harsh chemical that also contribute sa cancer. Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar.
2: Sugar, yeah.
1: Pero namamatay siya in the process of antioxidant. Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables. Then, kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress. Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet. O, may protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source. O, kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pwedeng may cancer ka na nga tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba dinedieta eh. Di ba? Uy, may cancer, kailangan kumain lang ganito. Meron namang sobra, pinakain na ng masasarap kasi baka daw
2: para
1: ano matikman na.
2: Para matikman na lahat.
1: So, you need to be balanced pagdating sa cancer.
0: Oo. Okay. I think maganda na paraan para maka-cope up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart. Parang wala nga yata, ano? Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
1: Kasi active yung heart
0: kasi
1: mo.
0: Kasi always siya na-oxygenate yung heart area natin. Pero yung pansin niyo yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka
2: layo,
0: kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers. So, we need more oxygen in our body. Kaya ngayon, physical exercise, nakakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Especially sa pag-combat ng cancer cells. Mga ka-wellness. So, we need exercise, physical activities para kahit pa paano makalaban yung katawan natin. Siyempre kasama ng gamutan at mga suplemento. Okay? Paano po? Napakabilis ng oras natin, mga doc. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng atin pong mga avid listeners. Baka may pahabol pa kayong mensahe, mga doc.
2: Well, maraming salamat, and I hope nakapagbigay po kaming ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malusog araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
1: Maraming salamat ka Wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makabuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na inyong naibahagi sa ating mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan na lagi nakaantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO Dr. Remilito Uy, ito po yung ikaw Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.

0: X-Rated.
1: Nagkalain-lain sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
0: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Visayas, lagip ng Mindanao. Na makalaing laing parte nining nasud Pilipinas nga nagatang sa umaabot nga sona. Panuna ang tanan. Sa ibiti sa kadali ang atong programa. E kung why maminaw, para sa asa pa maninga mo ang drama. Kinahanglan po na ako ang inyong mga tambahan. Sabi na kay daghang problema ang gipadahan din hini ato programa. Problema nga, waman na tayo labo sa sinugdanan, apan kita ang muhuman sa katapusan. Ambot bagid ninyo? O nga nung sa kadaghang pilio ninyo? Ano man ka ng dalana? Nga naman ka na ang inyong giagian nga pwede mamumuagi sa laing agianan. Kaoban na po ninyo ang inyohang bantugang mantatambag na utro pong tambaganan. Ulang nag-tibi-tibi kay hapit naman mo resign. Muna, resign-resign niya. Muhilat mag-iag. Muragta. Dili ka na ang atong hisgutan karong hapon na. Hisgutan nato kining kinabuhi sa laing tao na sad. Kadiha man ta maayong, ang hisgutan ang kinabuhi sa laing tao. Kumatinga mo o ganong ga-sunglass o naka-black ko tanay. Ngayon na-comment nga, muski sa rin namatay. Why namatay? Gilubong ko lang ang gugma kong gipugos ko sa pagpatay. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Mayong hapon diha sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Gensai, XFM Mati, XFM Bukidnon. Hu, kahangak mo di ayo eh. Inaot ko nga nakamo sa kapis kayo ugmaing panglawas sa ato mga suking tipa minaw sa nakalang-laing dapit diha sa Mindanao. Kamu din ha sa Mindanao. Inaot ko nga ako mga katropa din ha sa may Davao. Labi na itong naapektuhan sa baha nga nahitabo tungkol sa kusog nga ulan dala sa bagyo. Inaot ko nga why de kong damage nga inyong nahiaguman. Una, resulta na sa mga flood control. Kaniad to mga politiko nga nigunit ni ana mga proyekto ha. Ay nako. Paunsa na lang kining gibati ko. Ani ang sulot sugilanon sa atong suking tigpaminaw. Nga nakahigayon nagigsuwat. Og siya yung napilian nga atong basahon og taga-agkinabuhi ang iyang sugilanon. Kining usa ka lalaki nga taga-General Santos City nga atong itago sa pangalang Luel. 25 anyos. Ang iyang problema mahitungod sa nitabo sa iyang iyang kaugalingon. Murag di man siya silingan. Bahin kini sa iyang mga desisyon sa kinabuhi nga hinungdan karon. Kamakaingon siya oga. Paunsa na lamang. Pero pag masabtan na to, araw masabtan kining tanan, isa-isay ni dili sa katapusan sa sinugdanan gid ni magsugod. Nga atong giuluhan og padre di pamilya. Ani ah?

0: unsa? Magpare ka?
1: Ubay?
0: Kawagay angay.
1: Huh?
0: Kawagay angay. Uy, unsa? Kaanugo na ng dagway ni mo niya magpare lang ka?
1: Di ba nitiaw nga ako ba? Gusto ko magpare ko. Gusto ko mo services kinuha.
0: Uy, sure good ka?
1: Ubay, sure good ko.

0: pod akong lipay nga mao ka nang imong gusto, Luel. Nga moalagad ka sa Ginoo o pinaagi sa pagpare.
1: Dugin ako nang andoy nga moalagad sa Ginoo, ma.
0: Oh, kanindot ka nga doon na ako'y anak ka, pare.
1: Basta, ma, magpare ko. Magpare ko.
2: Kung mao ka na ang imong desisyon, anak, musuporta ko nimo. Una, magpare ka niya.
1: Salamat ka pa.
2: Wa ko'y pagsupag. Kami si mama nimo.
1: Salamat ka ninyo pa. Ina-graduate ako din sa high school. Kung makakita na si mama og mo-sponsor nako ang mga paeskulahan ko sa pagkapare, magpare ko.
3: Uy! Sigun, ano pag din na mawa ang imong tinguha na magpare ka?
1: No, bay?
3: Stila, laaya. Ayaw kayo pagpare-pare. Uy, nausamang ka, eh.
1: Hugot ang kong desisyon. Magpare ko.
3: Bay!

0: anak.
1: Ma?
0: Anak, dito kugi ka ni Padre Rico. Nga pare nga nagkasalugklo sa imong magwa nga si Danny. Anak, may pasalig siya nga siya ang mugasto ni mo aron sa pagpa-eskwela sa pagkapare.
1: Tinuod ka, ma?
0: O anak, ugma, paatuon ka nga to niya. Oh, kitang duha magkuyog ta nga to niya. Kay gusto siyang makigsulti ni mo.
1: Mo ba, ma? Mainon, ma?
0: Anak, wa na yun tay problema na ining imong tinguha nga mo alagad sa Diyos.
1: Ma!

0: Pagbalik gud ka bay?
1: Nagtuo gud kang nagbinuang ko.
0: Mausa na man taon ka eh.
1: Pasensya na bay.
0: Ay. Nala. Na ko mao man ganit na. Sige sige sige sige. Ubad na nako. Ngita tag chicks.
1: Oh?
0: Oo! Pahimos og maayo samtang wa ka pa mo eskwela sa pagkapari.
1: Pasensya na bay. Pero dili ko maghugaw-hugaw sa akong pagkatao.
0: Oh.
1: Magtinarong ko bay. Dili ko magpasipa og mga babae.

0: gayu ayu banyak dito sa suda.
1: Ma. Adak. Ay, ganun mo paghilagod. May magmularga ko sa layo. Nga di na tayo magkita.
2: Nakuntua ka na sa suod. Limitado na ang among pagkakita ni mo.
1: Nalam gihapon tas Pilipinas pa ba?
2: Oo lang eh, pero layo ka na namo. Ato ka na sa Cebu.
1: Pa.
0: Pag-ayo-ayo bayag yun dito, anak ha? Pag-ayo-ayo bayag yun. Huwag manghinaot ko nga. Matuman yun ang imong gipangandoy.
1: Tabangin lang kong ampo, ma, pa. Nga, makalahong tayo ko.
0: Makalaong ka, anak. Makalaong ka.

0: Bay, inigas lang ko niya, ha? Sa mga cheese ka mo, duaw nga to sa seminaryo.
1: Ikaw ba? Abay na ko, mo seryoso kas panamilit na ko. Magkinulok ko yung maghihapon kag sulti.
0: Ikaw, di ay, siya ay. Ikaw ba? Di nilang ko ta magseryoso, good. Kaya anong dili ta sakitan?
1: Bay,
0: kita na ba yung suod kayo, bay? Unya, ikaw ang nagloib. Mapalayo ka. Diyan malang ko nimo.
1: Saan ta man, bay? Mamagini ang tawag sa Ginoo na ko.
0: Lala. Kung saan ka masaya, diyan ako suporta sa'yo. Pero katong akong giingon ba? Ha? Ilgas ko good. Sabi siya, ay ilgas mga chicks ito ba ako mad to?
1: Ay kasi binuang liha good.
0: Ikaw ba? Di man na binuang good. Ano saman ka? Tinarong man ko. Og tinood man ang akong gisulti. Base sa ako nadunggan, kana ako nung seminaryo, na ako nun yung mga chicks nga mag-anaan ko, no? Ah, naamang gani kung yung ubang seminarista nga mugawas kay natintas, babay?
1: Di na mahitabo na ko, bay. Imposible ka nang mahitabo na ko.

tipatip ko kamingaw din sa seminaryo eh. Gimingaw ka kasama. Nila ni Mama. Ni Papa. Sa kumayigsoon. So, pagkikamingaw kong kipate. Pero dili, pagsuway lang ni ako. Pagsuway lang eh. Mga ako na yung pakikbatukan ng tanan. Pagsuway lang eh. Nabaghuan lagi ko din eh. Nabaghuan lagi

0: Wala na ko damhanga. Tulon ako katuwid din sa seminaryo. Kamusta na kasi sa mga magpapa dito, no? Taon-taon naman nga wala sila makapisita na ko din eh. Ah, gusto. Sunod si Mana Day. Fiesta man din sa seminaryo. O doon ay mga programa nga giandam. Maaligri na sab din eh kay fiesta man. Ayun na kong uuwi. Magpahaway sa ko. Mato ko sa kwarto.
1: Hi!
0: Hi!
1: Tagagawas ka? Or niya ka din eh? Kuan mangkod? Asa ni dapat ang CR din eh? Katultol ka?
0: Ha?
1: Hey!
0: Si Arto, no? Nara di ho. Kaya ka na. Mauna di ha.
1: Thank you.

0: kumusta na?
1: Okay lang.
0: Wa lagi kay bisita, no? Ang uban nga seminaryan, nalagi ang ilang mga parents. Ang ikaw, wa lagi.
1: Busy na siguro sila sa mga magpapa. Nyalayo mo ko sila. Okay na sab kay niyaman ka. Idoa mo ko nimo. Thank you, ha? Thank you, kaayo.

ati. Ngayon, naingon mo ko ini. Huwag ko mangandoy nga mo ni Mahitabo. God, tuloy ko sa akin ako buhatan. Naglibugi ko. Sabi ako buhatan. Sabi akong himuunan eh. Lord, tuloy ko sa kondisyon na.

0: Nganong ni aka?
1: Ma.
0: Nganong ni amang ka ha? O kinsa man ang babae nga imong kuyog?
2: May buntag nang Noy?
1: Luel? Pasab tamien.
0: Luel, onsa ni ha? O kinsa siya? Mabdus ni siya? Maklaro na ang iyang tiyan nga. Mabdus siya. Kinsa man ni siya? Luel? Nga nun eh?
1: Masuri.
0: Unsay?
1: Pagkis ko sa kutinguha, ma. Sorry kayo. Natintal ko.
0: Oh, Luel!
1: Siya si Sarah. Akong uyap. Huwag mamahimo ng inahansa kong anak.
0: Unsa?
1: Pero dahil kag sorry.
2: Nagubang imong pangandoy tungod na ako. Huwag hangtod ka ron. Huwag gitaro nga tinagdan si mama ni mo na to.
1: Ayaw ka balaka. Makadawat na sila sa kadugayan. Ang importante alang na ako, mao ikaw. Ikaw, Sarah.
2: Luel.
1: Mahal ko kay ikaw, Sarah. Mahal ko kayo ikaw.

wala kaayo magtingog sila mama o papa dirin ako sukad sa among pag-abot. Tungod kay wa nila nadawat ay nahitabo din hinako. Taas kayo sila expectation ng hinako DJ RC. Daghag mga pangutana sa akong huna-huna. Sa akong ambisyon nga magpare o karon migawas sa seminaryo, kay nakamamabdus ko. Dako ba ning sala? Hangtod karon wala pa kaayo makadawat sila mama o papa. Di ginatinggan si Sarah. Sa may among himuon. Angay pa ba nga? Maglain na lang ni magpuyo. Aron dili mahasol sila mama og si papa namo. Palihog hatagi ko og tambak DJ RC.

Luwel. Okay ni si Luwel. Dini na lang ko to bang akong sulat sugilanon. Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Wala yung mapaminaw na ko pagbasa. Mauna akong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: FM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulialigay ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Salton Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Salton Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog nimong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa kasayquiz, firm gid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement from it.
5: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod, kita alipin ng salapi. And that is... There is nothing wrong with that. Kinahanglan na itong kwarta. But of course, even though kinahanglan na itong kwarta, we have to make sure nga itong lawas ay naahim. So, pirmi, kay lawas ang kapital, mga katropa. Ha? Health is wealth and prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipagchikahan at mag-eyeglass ko kay naman. Ako mata kay silaw kayo. Just, it's because probably ka nang kuan. Pati na kong tuluga siguro. Ay, di nakatuog man ko. Tuog ko kuan. Maulaw sa kumuing kung ako'y tulog nung nga. Naabdan ako sa akong station manager nga tulog. Diba? Mahiya naman ako doon. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Buyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Na ng level mo. Nang bilis ako mo yung kulang kong tulog, kinaabtan ako sa akong station manager, gahagok pa ako. Mahiya naman tayo dyan. But anyways, open na nga itong linya. Confirm na Doc JJ nga ka ng atong 6868, naging siya mugan. Oo, ingon na expire. Tama agad ay si Miss M, nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga expire na among si. Ayan, alright. So, open na nga itong linya sa 0928 55 08 727. Ayan, ibalik sana ko kung antiparabi. Nga kung antsuhos sana. The effect yun ng haifu ay... Kaya nga naman, nakita na ako kung jolay nga nowhere to be found itong mga niaging bulan. Ganahan ko mag-anaan na ron. Lami kaayo o panga. Dapat lang effective. Nabuin. Sagot na may ikunin bayan o haifu. Bahala ko yan ako'y kanon sunod si Manny. Anyway, open na itong linya bahay sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano o pangandoy nga mahimong pari apan sa dalan nga iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ayon nga mga challenges. Diba, hagit sa iyahang sundon nga pagkapalaray o dito niya natagbo ayon ang iyahang karong hinigugma. Oo. Hinigugma niya nga muna hinong dahil karong nga wala siya ginatinggan sa iyang pamilya. I'm not joking about that, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ay, sa seryoso nga hisgutanan. Nakapamabdo sa nga to ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahita mo ang kanyang iyang mga plano. Tumulog ang alam. Kay nakatilaw siya o langit din sa yuta. Problema niya karon eh. Dili man siya tinggan sa ginikana. Nangutana siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Uun sa bagyo in tao ng iyang mga plano. Akong ako daw, hawa na lang sa amodiha. Pero di lang sa kumutambag karon. Ato sa tagaanong oras ang ato mga letter. Ay ang ato ang mga tigpaminawan. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero 0928-55-08727. Mga katroba, tawag na yun. Kay kog sa puton ko, aw-aw tag sa'yo. Oo. Ay na, kaning DJ sa XFM ba? Padung nalang gaya mo resign, di pa magsigsay po sa put. Anyway, ako sa basahon na itong pipila ka mga messages here. Facebook Live. Ano si Rodrigo Antopuesto Enopia. Hello po, may hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan? Salamat. Ha? Salamat po sa pagpaminaw diri. Parayon. Ganahan sa tali ng mga lalo pa sa pagpaminaw na ito. Liam Nilsson. DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang nga dili na gid nako kayang idungan. Sama ra na sa laki o gumma. Siya ra gid ang dili sa kong kat. Ay! Pero wala tayo nana. Bitaw, Liam Nilsson, adunay lagi mga desisyon sa kinabuhi. I am not resigning because I give up being a radio DJ. I am resigning. It's because life asked me to choose. Period. Yes. Riza Alcantara Parcon, good afternoon DJ Reyna Chinita watching from CQ Macupa Barangay Doa. Macupa Dos, Barangay Maglahos, Villa Hermoso. Ayan po, sa Negros Orient, Negros ba ni? John Daryl Bilonoak. Shoutout ko sa tanang taga na kung mga ex-DJ nga naasa lang laing nasod. Wow, Mr. International. Attack, Canadian Daryl. Hello, may hapon mo. Charmian. Ayan. Panawag na mo eh. Karoon na ganda na akong istorya tanang. Matuloy ang manawag. Apa ba music na nagitaan ni Roy? May katambag, no? Ako sa loob na nasa kong tambag. Ang saan mo na hindi ko manambag. Kamura may kugihan kayo nga maghimantay sa kinabuhi aning uba na itong kuwet. Hindi akong bakakon. Agarit yung kadichi. Ay, imuadjit minimum mga palabi ninyo. Lili sa duhin na Didi ba di ay? Matod ni na. Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason De La Cruz, maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon? Sa mag-Jason. ano siya, Ma'am Shinit, gipiskat ka. Wako gipiskat. Uy, ayaw! Wako gipiskat. Uy, wako itulog ko. Ay, John, saan yung si Kapangit po? Hindi mong pangalan. May nasa hinawayan kayo sa Chinita. Ano lang? May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby. Tawagan na takag baby joke. Ay, unsa ba ni? Oy, unsa ni joke? Unsa ba ni? Oy! Kanang, ano mo reklamo ko, no? Kaya ako mangoy mo istorya, mo reklamo. Kung wala utag ka mo istorya niya, ako may mo istorya. Diba? Makasabot ra mo kung kamo nasa kong sitwasyon. Kung di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayaw na lang gigil sa akin. O nang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiaga Zantisas, hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez, Neo Antonio. Ayan. Ano siya, usari problema sa inyong letter sender DJ. Ang problema ra gid niya in town, hindi naman gid siya tinggan sa iyang ginikanan. Ano yung ginikanan kay Mitilaw man diri sa langit sa yuta. O man gipaabot ang maadto sa langit. Una karon niya kapamabdos kaning nagplano nga magpari. Namrog na hiubos yung ginikanan. Ako di ko kakuan nimo kabaso sa sa imong mga kuan desisyon sa kinabuhi dong. Kay kita mga tao aduna gitay mga peak of our life, especially when it comes sa at mga desisyon. Kinsa man inanaw, wag mo sa may tuyo. Hello, Malacanang.
9: Hi, dili na ikaw busy, Daisy.
8: Say dili busy?
9: Nag-try lang kung miss call kung busy ba?
8: Ah, na. Dili ka busy ka? O, amang ginanawag, sukad-sukad, ganito. Ay, ano?
9: Basig na haray mo, sunod ang tawag.
8: Ayan. So, may matambog ni mo, ani Miss M? Sa atong...
9: Ani na lang?
8: Letter sender.
9: O, hindi na itong mga kuhaan ang prestation sa mga ginikanan. Murag na prestation sila ba nga? Ang mga pangandoy, wa matuman. Ano na lang ha? Kani manggod kong magpadol ta sa Ginoo, dool sa ta sa tentasyon.
8: Yes, tinuod na siya.
9: Tao lang ta.
8: So, kung si pasabot yung palayo?
9: Pero may pinagin na ta. Pwede na lang ta mga lagad sa Ginoo. Pinagi sa pag-tale minister. Pwede raman. Kung saan man nga nahinay ka, naalangan masag-i mo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
8: Na naman yun yan, nilutaw. Nililtaw naman na.
9: Saan naman na? Iwan na lang yun. Naragi hapoy dagang pamagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dilit lang kay ang pagpari mo ay gikinahanglan. Sabta lang sa naimong ginikaran karon kung pwede. Paglain na sa amo paglikay sa amo pa. Kadawat na ba na? Nainulong magkita na silang apo.
8: Bito, no?
9: Maulan na.
8: Palabiya lang, good.
9: Oh, pala biyan lang mo sa agot.
8: Anong love dun pa manguna? Bitaw, eh. Listen,
9: wow, dili, guys. Si DJ Ren at Kineta. Ang guwapong superstar.
8: Ayan. Oy, Morisay.
9: Ay, na DJ.
8: Morisay na baya ko, ha? Puhoy.
9: Galing na nawag ko. Sige, magkabing Morisay.
8: Yes. Last na ako karong si Manaha. Magbabay d'yo ko. Karong di ba masipangutana sa mga musunod ng mutingong ba?
9: Nag-miss ko lang ko. Try lang ko ba? Ay, why na inisod? Ako rani.
8: Oh, kana imuhan niya good. Salamat kasi sa imong tambag sa itong letter sender, ha? Ang
9: kwan, baka itong awit sa babae ba?
8: Ansa-ansa?
9: Ikwisan dito na ako katong ito.
8: Ah, sugid ni Maria. Sige, pag wala ganyan manawag ro, patugtugo na ito, turon, ha? Patugtugo na
9: ito. Wawa, naraba ko.
8: Oh, atay, may mo ay na, inagin ang kinabuhi. Sige ra, uy. Yeah, mas mapay mas lingaw puhon. Muna atangin ninyo. Salamat ka ayo Miss M. Eh,
9: okay.
8: Pag walay manawag Miss M, play na to yung song request, okay? Miss M, katropa mo.
10: Exciting.
8: Ito ko so kinting paminawan gid na ko to siya. Ito pinakalami o na po samdang wala pa'y naminaw, ako i-play ang iyang song request. Sugid ni Maria. Ay, naadi, ay! Wala! Hindi ko na nakapindot, Dok JJ. Hello, may hapon, Malacanang.
11: Maayong hapon, DDRC.
8: Ayan, kinsa ni?
11: Si Fatima ni from
8: Uy,
11: Mako.
8: Ayan, Fatima, maayong hapon. Gaulan din, ha?
11: Ay, wala man gaulan dili, DJ.
8: Sige raman, may kabasa diri sa Cebu. Oy. Ay, ayaw. Ano na
9: yung lugar?
8: Grabe naman, Sandy. Actually, naganang ganingawas nga ka ng picture nga. Hapit na mga musbasig ang kukalyong na nasulod diri sa may kuan, Metro. Metro Cebu. Metro Cebu. Diri sa syudad kay... Grabe naman yun ni. Anyway, hatagi in tawag tambag niya itong letter sender karon kung ano na kay ikahatag.
9: Ay, naman ko ikahatag gamay kaya na nakuha naman sa katong first caller. Tama ko ito yung diingon na kuan. Niya na doon na mag-alagad sa Ginoo tapos na, nakuha naman siya sa ating pasyon. Ang ako alang ma-advise niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha. Ay, mabot lamang yan po na ang panahon kung magkaapo na ang iyang anak ay ang iyang lagi, ang ginikanan, dili man yun mag-blame kay taon nga.
8: Yes, yeah. Kung baga dili ma-blame ang ilang ipang bati, kay normal lang nga may ma-disappoint.
9: Oo, Jud.
8: Kung ikaw ba, may tabo na nimo ma Fatima, adunay anak nimo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang apan wala na tuman tungod kay nakahimo og mga desisyon nga dili angay untang mahitabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
9: Ay ako na lang siyang tambagan pod.
8: Imo na lang i-guide, ana.
9: I-guide na lang nako siya.
8: Baka na namang gid din ha.
9: Oh, kay na naman na diha.
8: Alam mo mga tunang tang ato nang magdilit di man. Diba?
9: Ang tayo mahimo kung ingon ana ang panghitabo.
8: Tinood. Tinood. Salamat kayo, Fatima, sa imong tambag. Ano na kayo shout out diha, Fatima?
9: Shout out ka lang nako sa mga friends. Tanan. Sa tanan lang mga friends. Nako.
8: Ayan. Tanan ng friends
9: ang
8: niya.
9: Ang tapuan pala na di ay na naminaw po ka ron. Si Chris.
8: Ayos. Gura, gito na kami ko. Salamat ka, Ayo Fatima. All the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo.
10: Exciting.
8: And hello, shout out to Sienla. Hello, DJ. Mayong hapon, still listening from Barangay Montenil, Montilla. Amping DJ, katropa mo. Exciting. Mayong hapon, DJ Luwen Arnado. Shout out ko sa amua konsihal, sila Lorvik Maranga. Maranga, og si konsihal Joey Peñas. Love you. Hello. Love you na muna ako, ha? Lapo. Or Yel Upon, lami man go DJ, alang nga man po, ibilingkaran man siya. O ba ning istorya niya nga, ang lalaki pag vlogan mo to. Grabe naman sad mo, oy. Tao, ha? Open na tong linya. Kung ano na patay caller diha, Doc JJ. Ay, wala, okay. Si, agoy, kuratan ako eh.
11: Yes, hello. Isang
8: magandang
11: patay na.
8: Ayan. Go.
11: Para sa kundi JRC, no? Sa ingana mo kong nakuhan, sa seminaryo yung mangod, ay napakyas mong good siya. So, napa mo siguro posible na ni JRC nga mo. Pwede pa man siguro. Kaya na may kasigaran pare diyan nga na minyo. Diba?
8: Pare? Minyo?
11: Oo, na ko yung nakuhan ba nga na pare nga?
8: Di na, pare.
11: Di na pare.
8: Oh, nag-servisyo gyapon sa simbahan pero dili na sila pare, ha?
11: Pero sa unta man gid nga kuan siguro madawat na gyapon na sa ginikanan ni JRC nga. Sa unta man nga ang bata wa mo gyud sala sa ilahan
8: ng tabo. Sige,
11: isa pa. Oh, ya isa pa. Kuan man pod. Nga kanang natintal na gyud siya. So,
8: tintala gyud.
11: Tintal gyud kay kiliburot man tiyan.
8: Mao. Wa man to ingon natutuan lang.
11: Ito di bumbahan sa bumbas ng sikleta na. Nidako, may good nga, nagpamatuan ng good po. Basing kuha na lang siguro ni Chesney. Luwel. Magpalayo na lang po siguro, maglayo na lang siguro magpuyo kaya ron makakuhan tayo mong inahan. Pag-abot may apon sa panahon na na, madawat may apon na sa iyong inahan kaya siyempre apo man niya.
8: Daka-mention ka nga, adunay mga pari nga kanang naminyo ha, ang mga Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pari nga minyo, o, kada na mga wala pag-iordinahan, muna siguro mong pasabot. Dapat masabtan sa itong mga tigpaminawan nga adunay lahi-lahi ha. So nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan mga katropa. Na may mga namalahi pa, bigla lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, ana, mga pari kasagaran diligid na minyo kay magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag ng celibacy. Oo. Wala siya ha.
11: Gidaya po kay mo ko to kung nakuanan ko kay abi na ko kanang ang pare ba na bisag asawa po hindi gihapon sila hindi dai na sila
8: yes oo mo na upat na kaklase I think aduna tay ginatawag nga Orthodox Church na tay sa Protestant churches sama ng Anglican, Lutheran, Methodist ug uban pa nga nagitugutan ang mga pastor o pari nga o pari nga magminyo aglipay na sa ato pod independente kana alalahi na ha basig may muso nga kadami ko pari lagi kaila dito nga nagminyo man lagi to na magito lima ka buok as asawa I mean anak ha tawa ra ba
11: ang sao to magud nga natintal magud sa tentasyon
8: natawsa
11: iya punto
8: ayan. Ana kita kanya-kanya man tagi tawag na to mga hagit sa kinabuhi og natungnan man nga wa niya nalabangan.
11: Oh, ana lang yun ang sa ang iya na lang di JC maglain na lang nagbuyo nga kuha na lang yun kanang madawat ra gyapon sa imong inahan unsa may naa ninyo ron nga apo man ani sa imong inahan madawat ra gyapon na pag-abot sa panahon.
8: Yes. Corrected by.
11: Hey, ikalipay naman po niya sa inginan ni Jaycee kung mataw na yun na. Mawana na ilhang kasuko sa iyang anak pag-abot sa panahon ng mugawas na yun na. Mawana na yun, wana na. Maabot na yun na. Malipay yun na. Kaya wak may apuhan nga. Wak malipay sa ilang apo.
8: True. Madawat na apuhan. Maying lawas.
11: Oh, yun. Yeah. Oh, shoutout. Pwede mo shoutout ni Jarcy?
8: Oh, go na. Shoutout niya, laban. Na, go.
11: Shoutout na lang sa akong mga friends dahil katulad niya, si Tatima, Miss Gina, yung always po naka-tune in. Then, kayang Kim, kung nakalimut kong asa, dapit na ilang malay.
8: Ibalhin na ako, eh.
11: Upo. Kanada ni Jarcy.
8: Kanada. Ha, salamat sa imo, ha. All the way from Davao City. Katropa mo, ha.
10: Exciting!
8: Exciting! Ayan na. Sa mga namina din ha. Malamang. Sa pamandi ay lahat po magtanaw mo. Nga na ako sa radyo rin nagtingaw. Pero kung nagtanaw mo sa live, oh, namina ko naglantaw. Ano? Pamandi ay. It's 2:33 in the afternoon. As per requested, I'll be playing this song. Singer, I forgot her name, pero ang songwriter nini, si Joseph Gara. A song that once competed sa 40th Cebu Pop Finalist. Sugid ni Maria, The Story of Mary.

0: Sugi Di Maria by, actually that was sung by Joseph Gara. Bohalano artist. I just do not know honestly kung sa ang singer na ni-perform ani during the 40th Cebu Puff Pop finalist. Anyway, we have a caller on the other line. Hello, mayong hapon. Katropa, taga-asa ni?
1: Asa ni na ni Crush?
0: Si Chinita man eh, di ba ni si Crush?
1: Ay, na.
0: Ah, wag gatuman sa akong mga pangalan. Naghimo pa kong pangalan na sa Radio DJ. Uspo na dahil ni Kuan. Leonard.
2: Ay,
0: muna mo resign na lang ko eh, kay usbon-usbon ninyo akong pangalan.
2: Ay,
1: mausab?
0: Unsa-unsa?
1: Di na ganyan mausab?
0: Di na mausab kay may mag huwag kira inyo kung panangpungan niya inyong gastuan na akong gastuon nun.
2: Ay,
0: pero kung wa, okay, ay na lang, oy. Storya na lang sa
1: kanutuin. Mali nga, mangod sila ni mo na. Aka kami, pagbingangan pag minimo.
0: Ano? Saan tama? Inayawang, muna yung realidad sa kinabuhi, Leonard.
1: Kaya kung starting Monday, marag tubok adlaw na kong matulog, ani.
0: Ganon tulog adlaw man?
1: Marag tubok adlaw na kong matulog, ani, everyday.
0: Kay?
1: Kaya wala naman ka.
0: Alam. Sado, eh, aduna may mga lingaw niya kung mga kauban din, he. Ayaw mo kalimot nga, aduna pa yung mas lingaw. Actually, mo petition ng tagani ko nga si Doc JJ ang muling ko din, he. Ayaw mo kabuot ko doon. Power good. Power, ana. Musabot ako yung musugot si Doc JJ. Gamitong nga tingong katong binabae, good ba ka? Wa pa ka tingog, nigahi ng tagpumanong. Anyway,
1: ang dami mong makatunan mo kay kanang mga mismong pangasaba ba?
0: Ah, tanawa na ilan ang gyud si pangasaba Doc JJ.
1: Pero bisan ko ang gusto kong mga pangasaba ka pero doon na may makatunan.
0: Salamat pero karon kinahanglan nato tambagan ni atong letter sender unsa may matambag nimo kay Lowell.
1: So, kwan bro, ako lang matambag nimo. Normal lang normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pangandoy sa nganak na mapakis. Normal lang nga mahiubos pero muna kingo sa Tagalog nga walang magulang na namatitiis ang anak. So, sakso itong kingo ni bro, taga Davao o ni Miss M nga laylo lang una kay sa ngadong-ngadong mama. Usap rin na imong mga ginikanan kay mahuna-huna nila nga doon na tayong mga pangandoy nga abi na to kanang ihatagit sa Ginoo sa to pero naagi butang kanang delegate para sa to pero kana kay nahitabo man na sa mga wala po na nagpasabot nga kanang gaba na imo no kana kay gusto ta kang magalangan sa Ginoo pero gitinta lang ka so bisag na kon man ka sa tinta so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay panong God kanang kita na nobody's perfect walay lawas ng perfecto. Kuhan si Crush lang ang perfecto niya.
0: Why? Baba! Kulatan ko! Kaday lang! Oo. Salamat pita ko an Leonard sa imong tambag. Ginaot ko nga naminaw ka karon Lowell ha. Oo. Actually, agree ko dito. At the end of the day, we're still human beings. Sinners, yes, pero dilibot pa sabot ha nga, being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also.
1: To be seen, hilak na mi ani.
0: Ha?
1: Starting Monday, maghilak na mi ani.
0: Ayaw sa doon, mara magunamatay ani. Ayaw, oy. Ayaw in tawon. Anyway, tagay salamat, Leonard, all the way from... Asa ka, Leonard?
1: Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu.
1: Sa doon ako ni Kone, paring boots.
0: Ayan, paring boots. Ayan. Thank you so much, Leonard. Katropa mo!
2: Ay, exciting!
3: Exciting!
0: Sabi. Ano, yung naipit nga manok si Leonard, taga mo siya agit. Alas dos, kurantay dos niya. Pipila na lang kami nito. Mahuma na itong programa ang X-Rated. Anahaw na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, ito bago na ito. Needed. So, tambag. Hello, mayong hapon. Kinsa ni?
2: Ay!
0: Ayan, 3 minutes for you. Dito tambag.
4: Okay. Adi ni mo, tara na ako. Dili mag-una siya tentasyon kanina ay tabo ni mo. Tara na ako. Na ay plano ang Ginoo. Tara ni mo. Oo. ayaw dito makaingon na tentasyon kay matakot. Sumanggit ka na to na ay plano ang kay pasan. Ang ako lang, talayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sa nga to asar man na bukod makakitag bata, makatao, makadao din man siya. Kana lang din dyan, madali ang nalakay. Sana sa imong gikaingon training sila. Pwede pa kumuhabulog grade lang ga?
0: So, ano sa to?
4: Pwede pa kumuhabulog grade.
0: Mag-grade o go pag-grade?
4: Hi, Patima. Kumusta naman ka? O sa kanang mga namino sa XFM. Mabilisan na lang to, ha? Magandang hapon sa lahat. At greetings coming from Dato Kali. So, I'm Jensen. Katropa mo. Exciting.
0: Ayan. Thank you so much. Pati may makachika pa unta ako niya. Pero wala naman kita yung oras. Anyway, ana siya. Ako na may matingog aning bahay na ng iskutanan. Basi pa siya kay wine, kay Luel. Wala na daw siya tingog isi ang ginikanan sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel o wala na itabo ang iyang pagkapare. Nakagawa si Luel sa seminaryo. Karoon na pangutanan niya, makasasala ba siya? Kaya nakapamabdo siya o nigawa sa seminaryo. Sa tinod na, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawag ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ng pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni Muluel, na daka.

sa disiplina, sa simbahan, o adunay seryosong canonical nga sangputanan. Ang simbahan ay kinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search niyo unsay celibate, dila na kung ano ay muna, isa dali pa nga pag-istorya, ang pagbiya sa seminaryo aron magminyo, dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ila sa mga, nga ang usa ka tao, mahimong makaila, nga ang ilang bukasyon, dili ang pagkapari. Muna nga, dili ang kaminyoon, ang importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampo. At pasabot na ko dihanong kung nga imong desisyon na naman na sa pag-ampo. Kung nakahuman, kung nahitabo niya na imong giampo niya, imong nangayo kagka ng guidance, I would say, it's okay. May dili man kita mo desisyon na ana ang ginuura ginakaybaw sa moral, ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw. Dili ka na sala. Okay. Kimati ka man kagugma. Nag-naordinahan na ka, murag ka na yun ang simbahan ng imo istorya na dili kami yun. Balik ko na to ganiya ha, nato niingon nga base sa inyo nga na yung mga pari nga na minyo. Sa Eastern Catholic Churches, adunay mga pari nga magminyo. Una sila mga wala pag-iordinahan. Sa Orthodox Church, mga Protestant Churches, mga pastor, i-allow na sila nga magminyo. Alright. Ang giyong pangutana ni mo last, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaning angay pa ba nga maglain? Alay, angay ba nga maglain? Ni Sarah sa pagpuyo. Karoon di na mahasol. Sa pagkaroon, aniha, this is for you. Sa pagkaroon, di yung baso limang ginikanan. Hatagi sila panahon o oras nga madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, aduna sila expectation nga to ni mo. Sakit ang nahitabo tungod kay naglaom sila. Aduna sila pangandoy para sa ilang anak. Masabta lang na ni mo, kaya ikaw umaabot naman nga ginikanan, makabalo na ka o nganong gibati na nila ngadto sa imo ha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili ka nila pinangga. Gibati na nila kay pinangga ka nila. Sa imo ha pong asawa karon si Sarah, dili na tinggan, di na tumalikayan nga aduna ginang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan, nga to kang Sarah. Walay sala si Sarah, di na to gusto pagkasado ng tao. Nga no, magibangita at agbikil para pagkasado ng tao. Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong hatagan o panahon karon ka ng inyong anak. Hatagi o time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayog pa sa ilo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan o dismaya. Panangga ni mo imong ginikanan, tagai silag panahon. Pero ayaw lubye, as tawag ni sa Bisaya, laing pang term, ayaw sila pasagdi nga magpabili ng kalagot diha, ha? Isa pa maniingon ko din, nga tagay silag panahon, di mo pasag pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga muduol nila, sampiton sila, kaya maabot rin yung panahon nga madawat, anak kagihapon nila. Balibalihon man nato ng kalibutan, umulan man nato ng kanang chlorine, ginikanan gihapon ni muna. Sa karon, Lowell, ang imong hatagag panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila kami. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili nimo sala tanan. Dili dakong sala ang nahitapo. Na ha? O kung kulang pagid ni ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko, kito bago na ako. 249, o gano'n na pwede hang tao nga anda mo tambag ninyo, no? Tuwal mo sa simbahan, tuwal mo ikaw kay nagika mong ikag seminaryo, doon sa mga pare nga nagtudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo, ha? Sa mga ninong ninang, sila mo hatag ni mo og pagtambag. Gawa naman ko igong oras, mga katropa mo, biya na ko sa programa nga X-Rated. Karong adlawang Lunes, og mapuhon, malalas na po, sa lain na pong hugna, lain kinabuhi nga atong hisgutan ng hilabtan. Mga katingin niyo, mga katropa, og unsa na sa dangato ang salusanuhay. Og atong tabangan sa pagtambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang
X-rated.

0: Camino Ca sa XFM.
1: Sau na! Ha! Wala ko yung brief-brief! Oh! Sukal nga na mina ako ng XFM, nag-brief na ko!
2: Wow!
1: Pero, wala ko yung short-short! Patabay, pick-pick short pa rin ako suot, oy! Mura na mong si Tara Salani! Exciting!
3: Exciting!

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Batogol taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras mga katropa, doon na tayo 15 minutos na pasado, alas 3 sa hapon. Gampaki-change daw sa akong color. Kamurag nag-action ako o kuwanda. Kamurag action ko violet. Alas 3, 15 na sa hapon mga katropa. Welcome sa tuwang special coverage sa State of the Nation Address 2026 o SONA 2026. Mga katropa ni Pangulong Bongbong Marcos. Atong mga paminawan karon mga katropa, ang mga accomplishments, no? May mga accomplishments, ang mga plano, mga nahuman o ang mga plano pa, no, sa tuang kini mga higalang presidente. Sabay iyahang plano sa nahibilin nga isa ka tuig kapin, no, sa iyahang mga higalang pagpangatungdanan isip pangulo sa Republika sa Pilipinas mga katropa. Ang State of the Nation Address kun SONA mga igsuon mao ni ang usa ka importante kaayo nga higayon aron mga higala nga ma-address kumbaga sa term pa lang daan dinhi mga igsuon mahibaw-an nimo kung unsa ang estado sa nasod, unsa ang kasamtangang kahimtang sa nasod mga katropa, no? State of the Nation, and then it should be addressed mga higala, no? Baka word do ka meaning diri, no? Ay address mga kaigsoonan, meaning hatagang solusyon. O address also as well, mga katropa, nga mupaabot usab o mensahe ngadto sa matag Pilipino mga kaigsoonan. So usa kini ka mahinungdanon nga yugto, no, sa kasaysayan sa matag nasod, labi na sa igala sa tuang nasod Pilipinas mga kaigsoonan. Unya karon mga puna, no, ubanan ta mga higala sa kung naanad ta nga ang kauban sa mga susama ni ining mga event are people, for example mga higala nga mga anaa sa nakadaiyang mga field or mga na field of expertise, mga lawyers, political analyst, mga igsoon or political experts, ang ato makauban karon mga yanong lungsuranon, no, mga yanong tao mga katropa, kay mo ni sila mga higala ay sukdanan, no, mo ni sila mga higala ay atong pangutanon, no, kung kiniba mga igsoong iingong kalambuan sa gobyerno, nabati ba kahani silang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, no? Kining ibang butyag unya mga higala sa atong presidente nga mga kalampusan, mga accomplishments, no, sa iyang administrasyon, kaniba konkreto ba nga na-feel mga igsoon sa imong kinabuhi as Filipino mga igsoon? So ato nang hatagag pagtaga din higyapon sa tubag panagwanuban. And of course mga igala kining ato ang special coverage sa tud ganinyo sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity mga kaigsoonan. Matag tumar ninyo ni ini, no? Ubos mga higala ng imuhang blood sugar, kana imuhang mga higala ng hypertension diha mga igsoon, mukunhod kana mga katropa, no? Sige, padayon ta. Now, sa pipila ka mga kasayuran mga igsoon, galabot na sa SONA, ang State of the Nation address na to bay, no? Since niyadto mga higalang 1935 up to the present mga kaigsuunan, doon na ay nikabat na mga higalang 87 ka State of the Nation's address or SONA mga higala ang na-deliver since 1935 mga igsoon, no, by pila na ka president mga kaigsuunan ang nanglabay. Now, as a bit of history ni ini mga katropa,

Prior to the introduction of Sona mga katropa, the then President Emilio Aguinaldo officially recognized, no, gi-recognize as the first president sa atong republika sa Pilipinas, no, nagapahigayon og State of Revolutionary Nation Address niadtong September 15, 1898 mga katropa, no, human kini sa opening Malolos Congress nga giuluhan mga katropa nga mensahe liedo por el presidente del gobierno revolucionario para el Congreso mga katropa. Pagka 1936, on June 16, 1936 kini makita niyo sa larawan karon. Was Manuel L. Quezon nga nagpahigayon mga higala og State of the Commonwealth Government Affairs atol may gala sa inaugural session sa National Assembly. The first SONA, ang pinakaunang SONA yun nga nahimo og ipahigayon, it was made by Manuel L. Quezon in 1935 mga katropa before the National Assembly, no. Ang naa dito mga higala nga among those who made SONA, no, is President Ferdinand Marcos made 20 SONA. O si amahan, no, amahan mga higala ni BBM. Ngano mang 20 man? Kay dugay kay siya mga katropa nga naghupot sa gahom, no. 20 SONA ang iyang nahimo. The largest number made by a single president kini, no. Samtang si Sergio Osmeña, no, in contrast mga higala, kausara yun siya nakasona, no, President Sergio Osmeña. Among the officially recognized president, no, duha ka presidente mga higala ang wala makapahigayon og iyang inang official nga State of the Nation address. Una din he si President Emilio Aguinaldo. Wala na siya kapahigayon mga katropa kay revolusyonaryo maguna. During the revolutionary time magunang iyaha mga higalang pagka-presidente. And si Jose P. Laurel, no? President Jose P. Laurel, wapasal siya mga katropa magkapahigayon o State of the Nation address. Marcos was the only one who did not deliver a SONA before the Congress. 1973, 1974, 1975, 1976, and 1977 mga kaigsunan, no? Samtang ay naandan man good, no, kapag magsona man good, mag joint session ang Senate o House of Representatives, and then ilang mga higalang ablihan ang ining session o i-call out mga higala ang sona kung nang naadhi ang presidente. Sa panahon sa amahan ni BBM, no, siya ra ang presidente ba nga nakahimo og SONA, wa nag-deliver og SONA mga higala diha sa Kongreso, meaning naa siya separate mga higala nga kuan, no? No, during that time is martial law mampun mga kaigsunan, no? Samtang si Elpidio Quirino, ang iyang speech niya tong 1950 was delivered through radio broadcast when he was confined at John Hopkins Hospital in Baltimore, Maryland, may gala dito sa Amerika. No? So, siya magahigala ang isa sa itong presidente nga nag-deliver sa iyang SONA pinaagi sa radio broadcast. Kung pakaini ka ng grabe pa ka golden era, no, sa radio broadcast that time, mga kaigsunan. Ang SONA is traditionally ginahimo matag tuig. Sa kini mga higala ka presidential speech nga gina-deliver in English. Kinsa man giuna naka-break ani mga katropa nga gi-deliver ni siya into Tagalog na. It was the late President Benigno Aquino III or si President Noynoy Aquino. He was the first president to deliver the presidential speech in Filipino or Tagalog. He used Filipino in all of his 6 speeches from 2010 to 2015 mga katropa. Dino tayo paminaw, no? Pagka Tagalog ang kininga SONA. The longest speech was made by pinaka kinsa may pinakataas og SONA diri.
kanang isa ka sona lang ba nga ni dungtan mga higala og dugay-dugay unya number of words no kay ihapon man na. No? The longest speech was made by Ferdinand Marcos no ang amahan no in 1969 with a total of 29,335 words. Asa no? In contrast, Gloria Macapagal Arroyo's speech made in 2005 was the shortest with 1,551 words lang mga kaigsunan. Mubo ra kay no? So karon, no? Atong masaksihan karon taod-taod mga katropa ang SONA, no? Upcoming na. Ang SONA magahigala ni BBM 5th State of the Nation address niya mga kaigsunan. Last year is dong first niya actually is July 25, 2022, no? And amigo pa sila aning Sara mga igsuon. And last is July 24, 2023 mao ni ang the last SONA nga naa pa si BP Sara ni Tambong. Then subsequently wala na, no? Ang pinakala nagsugod nga wala na is 2024, no? July 22, 2024 mga katropa. And then the other year, last year lang mga kaigsunan is July 28, 2025, no? Wala na si Kuanana, no? Diha na niya nagisulti itong mahiya naman kayo. And then the fifth SONA mga kaigsunan is today, no? July 27, 2026. So mo na ni mga higala iyahang kuan ika lima no nga SONA expected may ang last mga higala is on July 2028 no next year pero karon crucial mga higala kay kanabang money ang mag-define karon mga kaigsuonan sa iyahang administrasyon no kumbaga pwede pang makabawi-bawi kung tinud-on mga kaigsuonan. Alas 3.27 na ang tag na sa hapon. O baka ito, short background mga katropa sa itong SONA, State of the Nation address. Itong usap ka ninyo sa Sandtown Plus Gold. Sa itong pagbalik, no? Ito na mga ikalang makauban ang itong mga guest, no? Ang itong mga ining mga bisita karon hapon. No? Ito sila silang pangutanon mga higala kung doon na ba'y epekto, no? Sa ilaha. Live ta na gab, no? Live ta sa page o sa Facebook, YouTube. Nana? Live na? Alas 3.27 na may galang dagda sa hapon. Commercial break usata. And then after that, mga katropa, no, sa itong magbalik, taod-taod, bibilangan ka minuto at sa makauban na itong mga guest din sa studio, mga kaigsunan. Oras, alas 3.27 na.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang? Okay, ikaw ang tawag pa. Lagot ba yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po kabulan, wala ka kabayan?
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Kay mangutana ni mo ni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: This is 107.1 XFL Tagum.
9: Exciting!
10: Oras mga katropa, doon kita ay 35 minutos na pasado, alas 3 hapon. Balik sa itong special coverage, alang sa ito ang State of the Nation Address 2026, karon taon-taon. At na babati mga katropa ang Pangulo sa Pilipinas. But apan sa dili pa, natin mga kauban rin sa itong studio mga katropa. No, gikan siya nagkadaiyang sektor sa itong dakbayan sa Tagum. Una-unahon natin sila o isa-isaw natin sila o paila-ila. Magsugod. Ladies first siguro ta. Asa dito ta sugod? Sige kang sir ta sugod. No? Ayong hapon sir, pakicheck na sa microphone kung mutingog na na.
11: Hello.
10: Okay na, okay na. Sige. May hapon.
11: May hapon sa tanan.
10: Mm-hmm.
11: Ako dahil si Limuel Aguinaldo sa transport sector.
10: Transport sector. Limuel Aguinaldo sa transport sector. Salamat kayo, sir, sa pag-anay, sir. Okay. Sunod sa dali kang atong katropa. Palayog na ko, Ana. Okay na.
12: Soundcheck.
10: Gab ka itong iyang microphone, Gab. Okay.
12: Soundcheck.
10: Okay na.
12: Good afternoon sa tanan. Ako dai si Dexter P. Piralta. Gi-represent ko sa agriculture o sa farming.
10: Farming. Mga mag-uuma na to. Unsa particularly hog raising?
12: Hog raising and gamay sa coconut.
10: No. Oh, sige. Arita kang ma'am, no? Mayong hapon.
13: Ako si Mary Jean de la Cruz.
10: Sa nga sektor, ma'am? Negosyante. Negosyante sa syudad. Oh. Sige, so welcome sa ito ang mga bisita karong hapon, mga katropa. Si Ma'am Mary Jane de la Cruz, unahon na to, ma'am. Ikaw may last, ikaw akong unahon. Unsay gusto ni mong madungog karon sa zona ni Pangulong Marcos?
13: Bahin na lang sa bugas, gani, sir.
10: Mm.
13: Kanang dapat pudunta nga kanang parehan ng tag-20. Kanang naapodong tayo kanang dili lang dito sa NFP lang magpila. Dapat naa sa mga tinda-tindahan.
10: Kay, nakasulay kagpalit na sa karong lapa.
13: Dili man pod ko kakuan kay ang priority nila PWD, senior citizen. Nya og manghiram og kanang mga ID. Dili man pod ko tagaan.
10: Pero gusto ka nga naana kanang, I mean, di imo pasabot dili lang dito sa NFA ta makapalit ana uninot nag naapot sa palengke ba
13: naapot sa palengke
10: anang okay. Kuan dako magtabang panang litan sa inyong sa imuhang kuan pila income nimo ron
13: karo depende ra man
10: depende di. Depende
13: dili man pod pareha kay naman po adlaw nga mingaw kaayo para karon mingaw
10: Okay, alas 3:38 na ang tagna sa hapon. So, nagbutar ka ni BBM, ma'am?
13: Wala.
10: Wala ka ni butar niya sa una yun?
13: Wala.
10: Pero sa katong saan niya nga himuong 20 ang bugas? Nilaom ka ato?
13: Ninglaom.
10: Ninglaom po. Pero murag pareha de tani mo mabuntar ni BBM de. No. Sige lang bitaw. No, pero kay siya mangod atong presidente bisag musugot tag sa dili. Wa man mahimo. Pangulo man ato siya sa kuan. So sa panahon karon, no, sa iyahang pagpangatungdanan ni si presidente. Na feel ba ninyo ang ginaingon ni daghan murag himo? Na feel ba sa inyong sektor ba panalitan ang daghan nga gihimo kuno sa presidente?
13: Pero wala man. Pero sa amo ah, kay kanang mga ayuda-ayuda.
10: Ayuda, o.
13: Oh. Ayuda. Mm. Pero dili po tanan.
10: Dili po tanan. Oh.
13: Dapat po tunta, pantay-pantay lang po tunta. Nga, og maghatag manggaling o kanang ayuda, tanan ba, dili ko ah.

0: Alas 3:40 na ang tag na sapon. Sige, salamat kayo, Ma'am Mary Jane. Arita ni katropang Dexter, no? Pwede na nimo, pwede naman siguro ni kana predict ka makuan. Pwede na nimo ma-move nang i-move na lang ang microphone. Sige. So say microphone, sige. May hapon.
1: May hapon, sir.
0: May hapon. Welcome sa ato ang coverage, no, sa State of the Nation address. Unsa imong gi-expect nga isulti ni BBM karong hapon?
1: Ano, about sa ano, sa hog racing unta. Limited na ang not limited ganang ato lang ano ang pag-import og karne gikan sa gawas. Oo. Kay maumanggon na ano, sir, sa among sa tan-aw sa katong mga farmer, especially katong mga hog racer, mao nay nag kumbaga kompetensya, sir, kay dili naman kay matangkilik ang karne nga atoa. Ya, isa pud ana sa mga consumer, mas mumahal lang palalito nga karne. Then ano pud, sir, sa coconut industry, kay ang ano magud sa farmer karon, sir, is dali lang magbaba ang presyo sa kupras or sa kanang bikir, kanang tibok lubi. Then hinay kay siya pa sa kaon nya ang kilo, so, sa
0: kumbaga, pag kung muubos ang presyo, pating taas kayo ang iyang ikuan niya, pagsaka hinahinay.
1: Gusto madunggan sa ano ron, is kumbaga at least ma-lesser gamay ang abono, ang ugang feeds, kay diya pareha ron sa hag, sa kuan mangud pod sa mga hog racers, nagkababa ang karne kay na ASF. I don't know if affected ba na. Kay ni baba ang kilo mo sa ano, sa live weight niya, mahal gya po ng karne sa
0: karne sa palingke.
1: So luoy ang gan. Mole gusto nang makuan ko nga at least man lang mabalance. Kaya ron dili po mapughok ang tama ng farmers.
0: Sige, salamat kayo. Marita sa kang Sir Limwell, gikan sa transport sector, sir, maayong hapon pag-usab.
2: Maayong hapon, sir.
0: Sige, sir. Unsay gusto niyo, gikan sa inyo sa transport sector, ikaw kay ubay-ubay raman ng ibuhang membro dahil, no? 700 kabuok din, sir, kapin, no?
2: 746.
0: To be exact. Unsay gusto ninyo, representing the transport sector dari sa atong dakbayan sa Tagum, unsay gusto ninyo, somehow nga, madungog na to sa atong Pangulo, kay, although, makumpara na to siya ba sa una kang digong? Pero ano naman tayo mahimo kasi siya may atong presidente ron, di naman si Digong. ano siya kasimple. So, bisang pag di taganahan niya, somehow, nag-expect gihapon ta nga, kaniman lang nabilin unta nga tuig sa iyang administration, ha, napoy nindot mabuhat ba kay, kung mahagba siya, pasabot mo na nakita po, nahagba po tagapil kay tao man sa Pilipinas. Now, inyuha, sir, no, sa coming from the transport sector, unsa inyuhang gina-expect nga iyang buhian karon ng mga pamahayag?
2: Sir, ang amuag yung gina-expect nga kuan, bahin yun aning sa gasolina.
0: Gasolina.
2: Tungod kay ang gasolina.
0: Padol-dol gamay sa mic, sir.
2: Tungod kay ang gasolina, mungod pagtaas ang tanan nga palaliton, taas po. Sa mua nga transport sector, nagtanaw mi sa among panginabuhi, maglisod mi. Tungod kay ilabi na ko, na ko'y tulog ka buka estudyante nga college.
0: Ang
2: gisaligan is, sa una mag-gusir sa mabu pa ang gasolina, kung ginansya ko, 500, 600.
0: Sa usa ka adlaw?
2: Sa usa ka adlaw. Yeah. But now, lisod kay pangitaon, tungod sa kamahal, o niya, inigpalit ni mo, sa mo ang panimalay among gibudget, yun, sa matagadlaw. Lima may kabuok, tag-20 ragyod amo ang per mil, ang among budget.
0: Paigo na, sir?
2: Ang amor, kung gikuhan, sir, nga, kanang 300 pesos a day nga among ginagasto sa matagadlaw. Maglisod naman ko og savings ng 300. Kaya probably ang akong ginahimo, yun, taga-adlaw mo save kong 300. Sa pagkakaroon, dili na nakuha siya makuha.
0: Di na makuha.
2: Tungod kay ang palaliton mahal, dili siya balance ba? Unta, ang kuan, most probably sa mga pasahero, ang ilang reklamo, ang minimum wage, kay dili pantay. Kay barato ang sweldo, o niya, mahal ang pamasahe, diha sila pildihon. Mauna nga, ang amo ang kuan, unta, among madunggan karon sa iyang suna nga ang gasolina nagira naman po. Kunya nagtaas to po ang gasolina, nalipay mi kay niabot nagsitinta karon nagsitintay-tingko na po. Ugma mo tubo na po. Mo na nga among kuan unta dili na siya mo taas ang iyahang presyo sa gasolina nga maamong makuha na nga mo ang goal matag adlaw sa mong panginabuhi.
0: Sir, na iayuda nga gihatag sa transport sector. Bago lang itong unang tranche atong pagtaas sa presyo sa petrolyo, gasolina o krudo. Nakatabang ba ni sa inyo ha? O tanan ba mo na tanan ba mo nakadawat sa imong 700 ka miyembro sa transport sector nakadawat ba ta?
2: Sa ako ang miyembro sir nakadawat sila tanan.
0: Mm.
2: Pero kulang siya sir para sa mua tungod sa pagbigla sa taas sa gasolina. Naglisod yun mi kuan ang amo kong tubil sir sa isa kadlaw mugawas ko sa balay alas 6 muli ko alas 5:30 mutubil ko dati 280 to 70 karon more than 300 na nagtaas na siya ang iyang kuan mauna nga ang makatabang man siya pero dili gyud siya ingon nga kanang
0: mulahutay
2: mulahutay kumbaga karon lang
0: karon lang.
2: Oo. Pagkaugma, wala na. What is 5,000? Ang palaliton karon palitag isa ka, anong 25 kilos, kay 1,320 ang 25 kilos. Kuhaan pa ni mo o gasolina. Mabit ang pagkadawat na mo ato, sir, gitagaan yun mi o kuhaan ni Mayor Oy, nga kani siya is intended for gasoline. Dili ni siya pang inom, dili pang...
0: Dili ni pang palitog.
2: Dili, kani siya ikuan gyud siya nga para gyud sa panggasolina sa mga pedicaber. Mao lagi na sir tungod sa kalisod daghan man pug utang nga

0: Awak pamugawa si BBM, no? Awak pamugawa si balikan na to, direta ka nga, balik na punta kay nga Dexter. Sa imuhang kabahin karon Dex, no? Isip kining batan-on unya kuan. Labi na sa pagtan-on na to, sa hisgutanan nga kining peace and order ba sa Pilipinas. Tan-on nimo, asa nagkulang ang administrasyon karon? Labi na kay I believe criminology graduate ka, di ba?
1: Yes, sir.
0: So tan-on nimo, asa nagkulang? Unsay kalainan sa law enforcement kaniadto karon?
1: Ano, sir, ang kalainan sa past administration is stricto kanang kung unsay order sa babaw buhaton diyon. Chef, ano, ginabuhat mo lang unsay order sa babaw pero naman joy kalahian gud. Kay once mag-warning to si former President Duterte, tinud-on jud niya, for example, katong sa kuan, no, sa naiya, katong nga tanimbala. I don't know if nabalik na karon pero sa akong ano, nagkulang siguro ano sa strict siguro
0: sa implementation.
1: Lahi ra mangud si former president pag mo ano kay tinud-on yun niya gid.
0: So diha siya medyo ko ano, di po nato madunggan magud ang president ba nga kanang, you know, dili man gyud nato mapareha, tama na, di nato madunggan siya ba nga katong bantay lang mo, bantay ra gyud mo sa ako, murag di nato na madunggan ba, no? Unlike sa una nga mura og direct na ay touch ang presidente ngadto sa katong pinakaubos gyud sa katilingban, so somehow pati mga kriminal makasabot, no? Kay sige, gikaingon palagi kanang mga tawhana, ang ilang language nga masabtan kanang ra pong language nga pareha sa ila. Muna akong amutog sa inyong makasabot ba mo ni Pangulong Bongbong Marcos kung mo istorya?
2: Wala.
0: Oh, wala mo yung masabtan di ay. Dungan man ganun tulo. Sige. Granuhan na to. Naanam ang gikadex. So, ikaw ang masugda na to. No? Pila na katuig. Ikalima man ron, di ba? Ikalima nga zona karon. So, mga 4 years kapin na si BBM. In a scale of 1 to 10, pila'y mahatag ni mo sa iya?
1: Siguro, sa ako lang ni.
0: Sa imuha na siya. Based man na sa imuhang, naman po yung mga tao nga, mayroon sila dili, oy, nindot si BBM, labi na nagkabinipisyo ka. Oh, mayroon dyan ka, kanindot ni BBM, kumpara kang Duterte sa una. No? Kini mga pabahay pa nanglitan ka ron, no? Kusog man yung mga pabahay ron, ilaman nang gireinforce ni mga pabahay. Pag nakadawat kag balay kang BBM, mayroon dyan ka, og, mga 8 siguro. No, depende sa sector, no. Depende sa sector. Sige, ikaw Dex.
1: Ano sa mga first of all sa mga viewers aning ano, this is my own ano ha. Kanang ako lang ni nga pag-rate. Ayaw lang pag-uyo bash kay mo po ni ko ang ano mo po ni akong view.
0: Lahi po ila ha.
1: Oh, lahi po na inyo ha. But I respect also your ano ratings. For me, manggor, dili ko makaingon nga wala siya ibuhat. Kay naman siya nabuhat pod. Pero sa expectation, wala lang siya nag-meet. Kung baga wala lang na-meet ang expectation. But again, na siya nabuhat.
0: So mga sa 1 to 10 ka, pila ka imong ma... Sa imo ha, pila yung mahatag ni mo?
1: Mahatag na ko is... Sa ako lang na 6. Kay dili, muingon ko og kanang 8, 9, 10. Dili man good ingon nga satisfied kay mga tao. Ambot lang ka sa laing lugar. Dili po kong makaingon ng 4 below or 5 below kay ano man, singan aning naman po siya buhat. Which is, dili lang kayo ma-feel. Muna 6 na lang. 6.
0: Sige, si Sir Limuel. Pila, Sir? Huwag ato nang pablitihon, Sir. Pila yung i-charge sa ng BBM. Pila i-charge na to, Sir, kang BBM.
3: kung ang driver ang pakuan nun, Sir.
0: Sa inyo nga sektor, Sir?
3: Sa muang sektor. Kung kami ang patagon sa iyang rin para sa kuha, sir, 5 po.
0: 5. Nga nung 5, sir? Kung imong ma-justify, ma-explain.
3: Sa amo, mag-sir, wala na mo na-feel ang iyang

0: pagtagad sa mga transport sector na kuan. Ang amoray yung nakita is kung magtanaw mi sa social media, magtanaw mi sa television, is ang malitar yun. Wa na mo nakita ang pagtanaw niya, paghatag og maayo para sa transport. Kay sa pagkakaroon, murami o ka ng naglisod-lisod, labi na karon nga gipa-implement na ang kuan, kanang ato ang kuan karon sa Matag City, nga kinahanglan na nanay modernization. So ang sa muang mga tricycle driver, dili pa apan ang kanang mga multi-cab, nagsugod na sila o kabalaka. Kay mo palo magyud ang order ana. So ang kami nga kuan nibati na pud mi og kabalaka sa pagkakaron. Pero nindot siya ang palantaw, sir, sa tinuod. Nindot. Apan ang wala na mo nakuanan karon kay sa transport sector nga sa among kabahin nga among ginatan-aw. Unta ma kanang pantay siya. Pantay siya. Anong di moingon nga dili pantay, sir? Sa pagkakaroon, apiktado magutanan.
1: Yes, yes.
0: Apiktado tanan, dili magyudingon na kanang sa transport sector nga matanawan. Pero sa amua, nagkalisod mi kay tungod anang pagtaas sa gasolina. Isa gina siya nga among natanawan mo. Ito nga naingon ko, kung sa transport lang nga kanang kuan, among asakwa lang. Wa ko kabalo sa uban, basta sa kuha lang. 5 ragyo na nga kong rate nga ihatag siya.
1: 5. Sige, salamat, sir. Oh, dalita kang ma'am, pila i-grado ni mo, ma'am?
2: 6.
1: 6 ra. Actually, dagko mo mga grado. Sa iya ha, no? Anong 6 man, ma'am?
2: 6 kay nakahatag mo po siya ka ng ayuda ng may.
1: Ah, nakahatag. Nakadawat po ka.
2: Nakadawat po ko.
1: Oo. Actually, mga dagko mo grado tanan kay og Davao City, panimurag 0-0 siguro yata. Di ba? Kay realistic man god. Ako di man ko moingon gyud nga walay nahimo. No, kay ang gobyerno nato nag-function baya. No, pero depende lagi na sa sector nga kanabang recipient. Karon, unsay inyong ikasulti sa isyu sa corruption? No, kay mao mo ni para nako mo ni pinaka weak points karon mga panahon ay. Para sa ako ah, I don't know sa inyo ha. Unsay inyong masulti sa corruption nga kanabang bisag kita di lagi kinahanglan magpa-bright bright pa ta. Tanaw na nato ang kuan ba ang dagan nga kung ang mga senador o mga kongresista tuang sara murag mo ito'y birahan pag ayo samantala gatong naa sa ilang side murag kung kulang na lang maabsuelto sa ilang mga kaso, no? Para sa ako amo ni isa pinakadako nga weak points karon, no, sa iyang administrasyon kay kining accountability, no, kay ilang gitarget kalaban lang sa politika bisag unsaon nila giingon may imong pa si Claire Castro nga dili daw ni targeted pero makita man ko nato sa TV. Ma-identify man nato ang mga tao nga ma-identify nato ang mga tao nga nakasuhan. No? Basin og tuloy-tuloy na ni kay giapas naman nila nakasuhan naman nila si Martin Romualdez atong Biyernes. So basin og maapil siya karon sa zona. Anyway, unsa inyo masulti kalabot na sa korupsyon, no, karong panahon sa atong gobyerno? Dito ta sugod na pod, ikaw na pod, sir. Korupsyon, no. Eh di naman lang gini ang korupsyon na turon, dili naman gud milyon.
0: Sir, mutukag sa dili.
1: Trilyon na. Oh.
0: Sa paragyod sa kuha ang kaning korupsyon, klaro na mo kayo. Kumbaga ba nga, ang nagbuhat og tarong, maoy pailan o kaso. Ang nag-istorya og tinuod, makita guni mo nga, nagyod sila kaso. Pero katong ilaang mga kalinya, gawas nung ragyod. Bisan gipanganla na wala gyoy kanang gitawag ba nga imbestigasyon na itabo sila. Whereas kaning nagbuhat og maayo, grabe imbestigasyon. Balikan pa ang nangaging nga mga tuig, ang pas og unsa to nga bisan ang ato ang nasod Pilipinas is nag number one siya, pero pangitaan gyud nila nga madutlan gyud ang kalinya ni Sara. Mao ginang ang akong nakita. Mao na nga, sa ako alang, dili na ko ganan mo tanaw sa TV, di na ko ganan sa social media. Kay magsakit ang akong dugan.
1: Nakabito, di na mo tanaw balita ron, di na.
0: Kay, kanang imong mabati ba nga, ang ilahang kuan karon bias, Maugin na nga kung nakuha na.
1: Tanaw ni mo, sir, na ba'y selective justice karon?
0: Naagyod, sir. Makana ko nga naagyod.
1: Sige, so balikan na ito na unyo, Todd, kay pagawas na no si Pangulong Marcos. No, ato nang i-switch ni no, mga katropa. No, salamat kayo, Sir Lemuel. Mubalik na unyo, mga katropa. I-kwansa na ito ni, no? I-turnover na ito sa itong technical side para sa SONA 2026.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasahero sa sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. 10 buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So, to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network
consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST.
Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at manging isda.
Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito.
Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history.

ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot

kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng
ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors.
we must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academy, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan, ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro.
To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids, such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo.
Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends.
The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the International Free Trade Network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-SILICA initiative, the PAC-SILICA Industrial Hub, will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events.
The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and plow our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamala sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
1: Oras mga katropa, doon natin 31 minutos na pasado alas 5 sa hapon. Narami ha, wapaminang hawa dre. Yan ato mga partner, diretso na tayo para makauli na. No? Unahon na to si Sir Limuel. Sir, nadungog ba niyo ang angay ni mong mabati? Sa Sona? Wala ni mo nadungog? So, maulang gihapon?
2: Oo, maulang gihapon. Ang isa rang akong naganaan ito.
1: Sa man?
2: Ang katong loose system.
1: Ah, systems loss?
2: Oo, maulang ito. Ang ako ang nakonan, pero ang the rest nga, gusto na kong madungog siya suna ang bayan sa kuan sa bugas.
1: Oh, bugas. Oh.
2: Nagpabili nga mahal ang gilgaman.
1: Mahal ang gilgaman.
2: Hindi yun mabot ang 20. Hindi yun mabot ang 20. Dili kita katilaw niya na.
1: So, tanaw ni mo, mora gyapon ang kinabuhi? Lisod gyapon?
2: Lisod gyapon.
1: Sige, padayon nanta. Agwanta nanta. Sige, sila kang Dexter. Sige, sa imuha Dex, unsa may imong masulti.
3: Okay tong ano, katuyang ingon nga to sa systems loss. So, okay to siya. And then, about naman sa farming, siguro na ano rito sila ha. Kay Andrea sa na-observe nako kasigaran sa parintin ako kay naga-farman. Wala pa man kayo sila na feeling na kabaguhan. Pero siguro basin. Day lang po na ito i-bash kay basin day in the future mo abot. Gulat lang ta.
1: Okay. Sige, salamat kayo si ma'am.
4: Japon, katuragyapong system loss.
1: So ito ay sa tanan niya speech ha? Isa ka oras siguro itong kapin niyang speech. Yeah. Isa ka oras ito nga, no? Mga ana, no? Mautoy mong nauyunan.
4: Maura, yun. Pero maura gyapon, magantos ra gyapon.
1: Sige, so salamat kayo sa inyo hang kinigituyo na ito ning naandan mang good, no? Sa uban, pag mga ingani nga coverage, mga abogado, mga kuha na nga itong inaimbitan. Eh. No, mas maayo ng mga yanong tao kay kamo may makafeel. No? Sa tinuod ba nga, kung kanang giingo nila nga kalambuan, nabati, bagyan na. Eh, kita good ang mga constituents, kita good ang katawhan. Sige, so salamat kayo, no? Sa inyong panahon. Og mo mga katropa ang naglangkob sa itong pagpanagumanuban sa State of the Nation Address or Sona 2026. Sa ngalan may galas, kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako inyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat may hapon. Dalay ko ng Diyos. God bless mga katropa. X-

0: Super exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
8: DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
2: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Xantown Plus Gold o Xantown Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Xantown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Xantown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xantown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xantown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan.

0: yan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mo na nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum.
5: FDMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Wednesday!

0: mamino ka sa XFM.
1: Usay mga tirada na to ni Apar. Pakuratir ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ? Macam mana, Kapitan?
3: Tago-tago kay, naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
2: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
3: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Mamawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Tanggal ang kati-kati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo
5: magaan.
6: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O gili dyan pa dyan din.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Santon Vitamin C.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Ayaw sa darling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
2: Bisan ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayaran na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

0: Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Sanzone Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sanzone Plus Gold og Sanzone Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Sanzone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Sanzone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Sanzone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Sanzone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Sanzone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Sanzone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Sanzone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Sanzone Plus Coffee Mix. Palita og Sanzone Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Sanzone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Sanzone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Sanzone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Sanzone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sanzone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Sanzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Halagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
8: Wednesday!

0: Alright, time check is now 1 minute past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Tagum. And of course, XFM Mati, maraming salamat po sa pakikinig right now. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, yes, for your greetings, dedication request. You can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay, so mamayang alas 7:30. Okay, 7:30 guys. O yan, entertain tag mga caller online, no? Sa mga gusto magpagawa sa ilahang mga gipang bati. Ayun. Sa mga gusto mo kanang share sa ilahang kabugaton. Alright, so I'm willing to listen. I'm here, your deja love, ang makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. Ayun, so maraming salamat. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron healthy because health is wealth. Alright, and of course, special thanks po sa atong former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Attorney Lingling Estabilio, Honorable Esther Angoy, maraming salamat, Honorable Nickel Suway Baguio, and the PNP Tagum, thank you po. And sa lahat ng mga kapulisan nakikinig right now, sa atong mga staff nga mga gwapo daw kaayo, ay kalami ano oy. No, kanang while nagtapok-tapok, nag-inom, unya na minaw kay DJ Love naman. And syempre naman ang atong mga astig and ayan, di pod palupig ng mga gahing sundalo sa 10th Division, sir. See you karong Friday sa lahat ng mga kasundaluhan nato din, ano. Thank you kaayo sa inyo ha, pagsalig sa ako. Salamat kaayo nga makasulod ta din ha, makashare sa ayan, kamaayo ni Lord. Okay, salamat kaayo. And syempre naman, nakakakilig din naman ang ating mga pulisan. Nakikinig right now. Thank you po sa lahat ng mga avid listeners natin tonight. To Sir Bahan, ang atong gwapong Chief of Police, and to palaging nag-a-advise, nakikinig. Ayan, sa atong head officer sa barracks, no? Ang head sa operation, mga operating troops, maraming salamat. While bisan-bisi ay on kaayo ang radyo sa ilahang mga sakyanan. Nakakilig naman, talaga ha, sige.
1: Istorya hepot, ginagmay.
2: Okay kayo.
0: Okay, kilig ko ginagmay, sige. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin na in love, feeling in love, and yes, feeling broken-hearted, love of a lifetime. Yes, this is your day to love, right here, right now. Love is in the air.

And now, for a love life stories with me, your Deji Love, right here at 107.1 XFM. Dear Deji Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Langlang ng Visayan Village, 28 years old at may isang anak. Single mom po ako dahil napakaagang nagmahal ng totoo. Ibinigay ang lahat-lahat at ipinagkatiwala ang buong puso't kaluluwa sa maling lalaki. Did you love, mahal na mahal namin ang isa't isa noon. At talagang enjoy na enjoy kami sa sex life namin, sa date rides at kung saan-saan. At dahil pareho kaming active sa sex life, ay nabuntis ako, Did you love. Nalaman po ng aking mga magulang noong 3 months na po akong buntis. Kasi DJ di naman maitatago na lumalaki ang tiyan ko. Sobrang lungkot ng aking mga magulang sa nalaman nila, dahil nag-aaral pa ako at malaki ang pangarap nila para sa akin, lalo pat scholar ako, DJ Love. Did you love na pagdesisyon na nila na pagsamahin kami ng boyfriend ko as live-in partner? Kasi nga di pa pwedeng ikasal dahil 17 years old pa lang ako noon. Nagsama kami ng boyfriend ko hanggang ipinanganak ko ang aming anak. Ang saya ko, sobrang saya. Dahil sa wakas, nakikita ko na ang aking anak ay maayos, malusog at walang karamdaman. To cut the story short, Did you love? Sa aming pagsasama, isang araw, nagmamadali ang aking partner na umalis dahil may gagawin daw sila sa opisina. Pinatawag daw agad sila ng amo nila. Sa kakamadali, DJ Love, naiwan niya ang cellphone sa bahay na siyang dahilan ng aking natuklasan. Yes, ang buong katotohanan, DJ Love. May tumawag na babae sa akin at akin ngang sinagot. Sabi ko, DJ Love, hello? Sino sila? Sorry po ha, hiniram ko kasi ang cellphone ni kuya at may tatawagan lang. Sino po sila? Sabi ko, DJ Love. Ang sagot ng babae, sabi niya, GF po niya ito. Ipapaalam ko lang na sana dumaan siya sa bahay ngayong araw kasi pag-uusapan daw namin ang aming kasal. DJ, parang bumagsak. Bumagsak ang langit sa akin sa mga katagang nabanggit ng babae. Nanikip ang dibdib ko, DJ Love, at nanghihina ako.

Deji, sa oras na iyon pinatay ko ang cellphone at kinapa ko ang aking dibdib at dahan-dahan kong pinuntahan ang aking anak na nasa duyan. Tinitigan ko siya at binuhat, niyakap ng mahigpit at umiyak ako. Umiyak ako, Deji love. Deji love, makalipas ang ilang oras, umuwi na siya sa bahay. Umuwi na sa bahay ang aking live-in partner o asawa na nadatnan akong umiiyak. At hawak-hawak ko pa rin ang cellphone niya.

Binaba ko ang aking anak at hinarap ko ang aking asawa. At nagpakatatag ako, DJ Love, na nagtanong nilakasan ng loob upang alamin ang katotohanan. DJ, tinanong ko siya kung sino ang babaeng iyon, kailan ang kasal, at kailan pa niya ako niloloko. DJ, di niya ako sinagot, pilit siyang lumapit sa akin. At sinisikap niya akong yakapin pero umiiwas ako. Ang gusto ko lang ay malinaw na kasagutan. DJ, di ko siya naiwasan at niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya sa akin, sorry lang, sorry. Sorry, di ko sinasadya. Mahal kita pero mas mahal ko siya. DJ, nanlambot ako sa salitang yun. Bibigay na yata ako at napaupo na lang ako sa upuan na katabi ko. Tinanong kong DJ kung kailan at bakit. Bakit di siya nagsabi sa akin ng katotohanan? Sagot niya, DJ Love, matagal na simula nung naipanganak ko daw ang aming anak. Nasampal ko siya, DJ Love. Sabi ko, bakit? Bakit? Bakit ka pa nakipag-sex sa akin samantalang may iba ka rin ka-sex na babae? Bakit? Umiyak na lang ako, DJ Love. Pinaalis siya. Umalis naman siya at sabi niya sa akin, babalikan daw niya kami ng anak ko at huwag daw kaming aalis ng bahay. DJ, pag-alis niya sa harapan ko ay tinawagan ko ang aking mga magulang upang sunduin nila kami ng anak ko. Nagtanong sila kung bakit. Sinabi ko na saka ko na lang sasabihin kapag nasundo na nila kami. DJ, umalis kami ng bahay nang hindi nalalaman ng partner ko. At nalaman ko, DJ Love, na sa pag-alis niya sa araw na iyon ay pinuntahan niya ang babaeng pakakasalan niya. Nabalitaan ko rin, DJ Love, na magpakasal na daw sila at nagpaplano na, nakaplano na ang lahat. DJ, napakasakit, sobrang sakit, kumikirot ang aking puso sa bawat araw-araw na nagdaan sa akin. Di ako makamove on, damang-dama ko ang sakit, ang ginawang panluloko ko sa akin. DJ Love, pinarusahan ko ang sarili ko at nagmukmuk ako. Minsan sinabihan ako ng aking mga magulang na mag-ibang bansa para makalimot. Nag-oo ako, DJ Love. At yes, napadpad ako dito sa Singapore ngayon. Pero DJ, di ganun kadali ang makalimot. Bumabalik at bumabalik pa rin ang mga alaala. Hanggang sa nalibang ako at tinatagan ang aking sarili para sa anak ko. DJ, sa ngayon, I'm broken and hoping na sana makamove on at makalimutan ang sakit dito sa puso ko. DJ Love, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ako nga pala si Lang Lang at ito ang aking Love Life Stories. Alright, Lang Lang, maraming salamat sa pakikinig right now. Mamaya, 8 PM, yeah, magbibigay ako ng advice, 8 PM or 8:30 PM after the caller. Alright, maraming salamat and thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Attorney Lingling Estabilio, Honorable Nicholas Way Baguio, Honorable Yes Esther Angoy, maraming salamat, and the Tagong Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, maraming salamat. Love is in the air.

0: Kak Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Kap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, asa man ka, Kap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayod lang ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong kabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is galona. Senyoro CDC. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
13: Mga katupa, exciting?

0: Thank you.
1: Alright, 41 minutes past the hour of 7 in this evening. And salamat po, mag-ingat ang lahat dahil sobrang lakas ng ulan na yon. Malakas ang ulan, di ko maramdaman dito sa loob. Pero wow, maraming salamat sa pag-update. Oh, amping sa pag-uli, DJ ha, kay kusog ang ulan. Kinsa imo musundo, ay magkabala ka na ako kay na ako'y musundo. Oo, na ako'y nami masakyan din he. So walay musundo. Alright. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang at nakinig ngayong gabi. Special thanks po sa ating kapulisan, the Tagum Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police. And the special thanks din po sa ating former Mayor, Mayor Alan Lopez Relion, Attorney Lingling Estabillo, Honorable Yes Nichols Way Baguio, and Honorable Esther Angoy. Maraming salamat po. Kusog gihapon, super duper, gusto ko manawag. Okay, thank you caller, oo. Pwede naman siguro mga manawag ka. Bisan kusog kaayo. Okay, for greetings na ta. Ayun, maraming salamat sa mga nag-text kahit maulan. Okay, yan. Hi daw sa pharmacist nga si Madam Gina Damasco. Ate og iyahang kauban si Christy Castanias, Mian Paho, Jessica og Mian Ripuela. Okay, ang iyahang self nga si Roxanne Lagidong nga naminaw karon sa Bataan. Maraming salamat. Alright.
2: Lame kayo!
1: And greet myself, DJ Love, nga broken hearted. And hi nga kay Trisha Sambroso, nga crush ka ayun nako. Paplay ng song, I'll keep on loving you. Ayun, grabe no, nga crush ka ayun. Hopefully, crush po ka niya. Ay, di ba?
2: Lame kayo!
1: Sarap naman kapag crush ka rin ng crush mo.
3: Sana all!
2: Lame kayo!
1: Yes, good morning! Ano ba to? And hi nga pala, taga-Bisayan nga nag-inom. Kay Pulumok, sige naman mag-inom din ha, oy. And dyan kay Miggy. And hi DJ Love. Hi sa lahat ng mga M5. Ayun, sa lahat ng Magic 5 Fraternity, nakikinig right now. Ayan, the Crime Buster, Pilam de Epsilon, Delta Sigma P, Alpha Rho Omicron, and Delta Sigma Family. Ayun, Enter Fraternity ng Tagum City. Maraming salamat po. And hi sa lahat ng mga guardians. Ayun, nakikinig right now. At sa lahat ng mga kasundaluhan natin dyan sa 10th Division, to Sir Ronald. Maraming salamat po, sir. Sa lahat ng mga kapulisan, especially sa mga staff, nga gwapo kaayo. Ay, wow.
4: Waka kuya.
2: Lame kayo.
1: Asa gwapo.
2: Lame kayo.
1: Wow. And sa lahat ng mga taga, wow, sa SU, nakikinig karon bisan ulan. Lami igakos-gakos, DJ Love. Ay.
4: Waka kuya.
2: Lame kayo.
3: Sana all. Sana all.
1: Okay. And mga tropang habulin ng babae, DJ Love. Na si Makoy, Harold, Plungkoy, Noel, nga nag-inom, well naminaw sa imo ha, pa-play ng songs, All or Nothing.
3: Sana o...
1: Yes, and hi sa mga riders ng Terminal Kamandag, maayong pagpamina.
4: Secret.
1: Okay, so hinahanap ko ang songs dahil mahal na mahal mo naman siya, di ba? Oo, tunay na pag-ibig. May tunay ba na pag-ibig? Napaday, tinuod nga gumma karon. Salamat ka ayo ha, nga bisan ulan. Amping baya mo ha? Ay, magkabala ka na ako. Naay mo sundo. Saan? Anong mo sundo man mo na ako? Ayoko niyo sundo ah. Hoy, ayaw pagsundo. Bad na bad, bad. Dili po ko pwede mo sa kay bisan on sa kay nami masakyan din eh. Okay? Salamat sa concern. Pwede na ko actually dire ko nagatulog. Oo. Okay. Human sa akong program, dire ko matulog usahay. Ayun. So, labi na og ulan, dire ko matulog. Salamat. Kuya Pan ng all. Ano unsa mo?
4: Secret.
1: Istorya
4: po. Waka kuya pe.
1: Alright, so you can text me up once again. Our text line is 0985-594-7179. Oh, amping yun mo ha? Sobra na, dalugdog pag yun. Did you love dalugdog? Oh, so? Good evening, did you love? Ngita gihapon ng textmate, single gihapon ko. Walay uyaw. Bayon, taga Compostela, di ay ko, did you love? Okay, akong text line is 098... text line, sorry. Dili na text line. Iyahang number. Nangita siyang textmate. 0985-4677-990. Again, 0985-4677-990. Alright. Okay, sa lahat ng mga in love dyan, lalong-lalo na sa mga nag-inom karon nga broken-hearted... Grabe na nga gugmaoy.
4: Istorya eh, po, sirak may.
1: Okay kayo. Okay, sa mga guardians nga nagtapok, wow sis, maayong pagpaminaw. Okay, so may tunay nga ba na pag-ibig? Naramdaman mo na ba yun? nakahilak mo sa ako nang hilak ko no wala ko ka relate pero murag ma-relate nimo ayahang pagka broken hearted. Alright, so sa lahat ng mga avid listeners nakikinig right now, love is in the air. Ayan po, ako pa rin po ang DJ. Ayan ang DJ na makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. Ayun, malakas na ulan. Okay, sa lahat ng mga in love, naghahanap ng tunay na pag-ibig. Ayon. Amping ha. Lami daw igakos-gakos karon. Hoy, kuya panta ni Ron.
4: Istorya eh po. Waka kuya pe.
2: Okay kayo.
1: Nangurog ang akong mga tuhod sa inyo ha, mga text o sa inyo hang ipang send. Hindi ko na alam kung saan ako mapupunta nito. Okay, maraming salamat. Ayon. Mura mag-unsa matigulang na ba ko? Or nangurog lang dyan ko anong inyo hang ipang text din eh. Salamat, sana all kaayo mo din ha.
4: Waka ko.
3: Sana all
1: kaayo. Sige, love is in the air. Right here, right now. This is your day, you love.

0: Ay.
1: Para sa na yung birthday cup?
0: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup?
0: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y
0: exciting.

0: Alright, 9 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much po sa pakikinig right now. And special thanks po sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Sway Baguio, Attorney Lingling Estabilio. Maraming salamat po ang Datagong Police Station, sa atong Chief of Police, Sir Bahan. Maraming salamat po. Alright, and meron po tayong caller online. Hello? Hello, ma'am?
1: Hello,
0: ma'am. Kumusta po?
1: Hello.
0: Yes, sino po sila?
1: Irish po.
0: Irish? Sobrang lakas ng ulan, Irish. San ka tumawag? San banda?
1: Dito po sa Tagum. Tagum lang po.
0: Okay, Tagum. Hi, Irish. Broken-hearted ka ba? In love? Or what?
1: Ewan ko, Daisy love. Ano lang po? Naguguluhan lang po.
0: Okay, may problema ka. So, anong problema mo lang ga? Oo. My dear, anong problema mo? Bakit ka naguguluhan?
1: Ano po kasi ako, single. Single mom ako, single mom.
0: Single mom. Tapos?
1: Tapos, may kasintahan ako, may boyfriend ako, tapos separated for 15 years na sila.
0: Single mom ka, tapos ngayon may karelasyon ka, may boyfriend ka na separated sa kanyang asawa.
1: 15 years
0: tapos, na.
1: Mm-hmm. Tapos Christian po ako, DJ Love.
0: Christian ka.
1: One of my ministry is sa music team po ako, sa music team.
0: Music team. Okay.
1: No.
0: Oo. So,
1: ano?
0: Sige, share it. Makikinig ako.
1: Ano pa lang, 18 years old pa lang ako. Kilala ko na yung lalaki. Kaibigan na kami.
0: Mm-mm.
1: Tapos, ano lang kasi, may 21 years old, baling napikot siya sa isa ka babae.
0: Mm-mm.
1: Tapos, wala siya nagawa, napakasla na lang niya yung babae. Tapos,
0: oo, dahil nabuntis. Oo,
1: nabuntis.
0: Tapos,
1: hindi na kami nagkita mga almost 20 years. Then after 20 years, nagtagpo ulit kami.
0: Mm-mm.
1: Yun, nag-share. Tapos, single mama ko. Tapos, siya din, sabi niya, separated. So, kasi friend kami, close kami noon pa lang.
0: Mm-mm.
1: Tapos, hanggang sa nagigaw, nag-ibigan. Kasi 15 years, kasi yung asawa niya, siya yung nag-chit-chat. Sinaya ng kaibigan ko. Kaibigan ko rin siya.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sinaya niya yung kwento niya.
0: Mm-mm.
1: Nag-cheat yung babae for how many times.
0: Mm.
1: Kaya naawa ako sa kanya hanggang sa kami na nga.
0: Mm-mm.
1: Pero, dumating nang ang mga tao nang narinig ng asawa na may kami na,
0: mm-mm,
1: medyo nagsamok siya.
0: Mm, nagsamok yung babae.
1: Nagsamok siya. Yeah. Mm-hmm. Pero may ano din siya. May ano din kalibin siya. May yung asawa niya. Pero ewan ko nang nalaman niya na kami na sa asawa niya. Ano, ginugulo niya yung asawa niya. Tapos
0: ginugulo kayo niya ngayon?
1: Oo. Ginugulo. Pero hindi naman po kami nagsasama ng boyfriend ko kasi I'm very conservative woman po.
0: Mm-mm.
1: Kasi nag-grow po ako sa Christian life.
0: Mm-mm.
1: Ayoko pong magkasala. Kasi ang problema lang po, Baby Love, kasi gusto ko na sana, ang daming pagkataon na kasi ayoko kasi sa gulo na relasyon. So mabait, sobrang bait ng lalaki.
0: Mm-mm.
1: Kasi kaibigan ko yan, naawa lang ako. Mm-mm. Kasi nag-chit-chat siya ng asawa niya. Kaya naguguluhan ako, gusto ko siyang iwan kasi mm-hmm ayaw ko sa magulo. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na i-let go na lang niya ako. Tapos mm-hmm kung ano, balik na lang siya sa kanya asawa, pero ayaw na niya. Sabi niya ayaw na kasi may iniibigin na din yung babae.
0: Okay.
1: Tapos nag-usap naman sila sa barangay. Pero iwan ko, binagulo pa rin siya ng babae. Naguguluhan din ako kasi ayaw ko kasi baka madama yung, kasi may anak din ako. Baka, alam ng anak ko yung ano namin, relasyon, pero ayaw ko kasi na umabot sa punto na kapituhan yung pag-serve ko kay God.
0: Mm-hmm.
1: E sinabi ko na lang sa boyfriend ko na, iwalay na lang kami, pero ayaw niya talaga eh.
0: Mm-hmm.
1: Yan, naguguluhan ako kasi ang daming pagkataon gusto ko na siya. I-block. Pero naawa ko kasi mabait siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman siya ang nag-chat una yung asawa niya. Tapos, ano, ewan ko ko ba, paano ko i-explain? Kasi ayaw ko talaga na mag-live-in. Ito yung problema. Kami na, tapos sabi ko sa kanya, ayaw ko kasi yung live-in. Kasi, nandito ako sa music team, pangit, I'm very conservative woman. Tapos, ayoko yung madamay yung church. So, sabi ko sa kanya, maghanap ka na lang ng babae. Ayaw niya. So, sabi niya, mag-antay na lang daw siya kung kailan daw ipagkaloob ni Lord kami. Tapos, kasi naawa ko sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, maghanap na lang siya ng ibang babae kasi ano eh, pero naawa ako, sabi niya kahit hindi na lang daw kami magkita kasi ayoko kasi magkasala, did you love? Ito yung ano ko talaga.
0: Kumbaga, mahal mo yung lalaki pero natatakot na kay Lord.
1: Natakot ako kasi sabi ko sa kanya kasi sa music ministry ako, tapos ko sabi niya antayin na lang daw niya. Antayin na lang daw siya sa tamang panahon. So, sabi ko, takot din ako makikita sa kanya. Baka makita kami na asawa niya. Tapos, sinabi ko na lang sa kanya, ano na lang kami, stop na lang kami. Pero ayaw niya. Sabi na lang niya, kahit na lang daw sa phone, mag-usap na daw kami, okay na daw sa kanya. Yun, kahit hindi daw kami magkita. Sabi ko sa kanya, okay ka lang, hindi tayo magkita sa phone. Tapos sabi niya, basta hindi ko na lang daw siya hiwalay yun. Tapos, ano, naawa ko sa kanya, DJ Love. Kasi sabi ko, balikan mo na lang yung asawa. Ayaw niya niya, ayaw niya. Tapos, so na lang niya sa akin, mag-antay na lang daw siya. Sabi ko, ano eh, ayokong matig-live-in, ayokong live-in. Tapos sabi niya, si Lord na daw ang bahala, antayin lang daw niya ako kahit alam ilang taon.
0: Ah, okay. So, mahal na mahal niyo yung isa't isa. Kaso lang, yun nga, yung asawa niya gumugulo, tapos ayun, si Lord pa, natatakot na kay Lord. So, kumbaga, conflict.
1: Kaya nga, sabi ko, ayaw ko kasi mahal ko siya, pero sabi ko sa kanya, mahal kita, pero ayaw ko magkasala kay Lord eh. Kasi sa music team ako, sinabi niya, ayaw ko maging bad testimony sa church. Tapos ako pa naman ang nag-lead sa music team. So, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, antayin lang doon niya ang panahon at darating na ipagkaloob ni Lord na magsama kami. Tapos sabi ko sa kanya, hanggang kailan ka mag-antay? Hindi ko alam. Hindi ako nababago sa kanya kasi hindi ko alam. Sabi niya, antayin na lang doon niya na si Lord na magbigay sa panahon. Kasi naawa ko sa kanya. Sorry po, mahal.
0: Talagang pag alam, Yeah. Naiintindihan kita sa part na yun ba yung dahil kay Lord, dahil kay Lord, kaya ayaw mo magkasala.
1: Sinabi ko sa kanya, ayoko. Takot ako magkasala kasi ayoko maging bad testimony sa church kasi pangit. Tapos sinabi ko sa kanya, ano na lang, maghanap ka na lang ng babae. Tapos sabi niya, kahit hindi na daw kami magkita, okay na lang daw kahit sa phone lang kami mag-usap. Kasi takot ako makikita sa kanya kasi baka magkita kami ng asawa. Tapos, ayawan ko, nalilito ako, tapos naaawa sa kanya.
0: Yun,
1: nagmamakawa siya sa akin. Sabi niya, huwag siyang i-block. Okay lang daw. Araw-araw, tatawag siya sa akin. Okay na lang daw sa kanya yun, kahit hindi kami magkita.
0: Yeah. That feeling na naiintindihan kita sa part na yan, no? Na mahal na mahal mo yung lalaki, mahal na mahal niyo yung isa't isa, pero yun nga, mas kumbaga nasa sitwasyon ka na natatakot kay Lord, kaya ayaw mong, Lord, mahal ko siya pero mahal din kita at naguguluhan ako, tulungan mo ako. Ano bang gagawin ko, Lord? Yung magandang ano, no? Yung mga, Lord, please help me. Ano, nasa na ba ako? Alam mo, sender, alam mo, to caller, kahit ako, minsan sa buhay ko, ngayon, you know what, gusto ko, first time hawag siya, broken din naman ako. Kaya, may gusto rin akong gawin sa buhay. Di ko magawa, dahil kay Lord. Ano ba? Uy, ba tayo umiiyak? Ang lakas ng ulan.
1: Kaya, ako sa kanya, kasi I grow up. As a Christian talaga. I grew up as a Christian. Magkaibigan kami noon pa. Tapos, 18 years old pa lang, crush namin ng isa't isa. 18 pa lang. Tapos, 21 yung edad.

0: Alright, 27 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much po sa pakikinig right now. Salamat po. And ayan, caller online, padayon tanong. Sorry ka, ayun, nahimo ming emotional bisan ako. Naghilak na hinoon. And salamat ka, ayo caller. Oh, ikaw radyo, nakapahilak na ako din. I love you. Caller, hello.
1: Hello.
0: Yes, hello. Yes, hello. Ah, kumusta? Okay na yung debate?
1: Okay, okay na po.
0: Okay, so caller, kasabot ko sa imuhang gibati nga kanaganing nasakitan, naglibog kay bisan gani ako. I just want to share with you that I'm a Christian also. And naapo ko'y gusto buhaton sa akong kinabuhi nga gusto nako buhaton nga kanaganing gusto ko mangimalos. Gusto nako buhaton ang mga butang nga kanaganing gusto ko mag-enjoy, but you know, tungod ni Lord, dili nako mabuhat. Tungod sa akong mga anak, dili nako mabuhat ang mga butang nga kanang tan-aw nako dili healthy. So, kung nakita nimo ang sitwasyon nga dili healthy ang sitwasyon, labi na nagsinamok ang asawa, labi na nga kanang kasal di ay sila, so
1: yeah.
0: Bisan love ni mo siya,
1: yan, tapos may libinalong po yung asawa niya, may, pero iwan ko ba, ba't ginugulo pa kami?
0: Kasi nga as mag-asawa sila, after all kasal din sila. So for me, kung ako ang nasa imong sitwasyon, maybe I want to move on. Maghahanap ako ng binata, lalo pat, yes, you're single mom. Pero kung talagang mahal niyo ang isa't isa, talagang gusto niyo talagang ipaglaban, well, pwede naman, no? Nasa sa'yo yan. Kasi decision mo yan eh. But make sure that your decision now is talagang healthy siya, no? Okay siya in the future. So pag-isipan mo, for now, ang magandang dapat mong gawin is that make time, no? Mag-prayer, make time nga makipag-usap kay Lord. Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Lord, help me. No, kailangan mo ng tulong ni Lord, kasi ito hindi to mahirap, hindi to madali, mahirap to. Napakabigat ng problema mo, and that's why ask for guidance, ask for help, mag-pray ka. So prayer is a powerful, okay? Okay, I love you lang, I love you dear, and alam kong makaka-move on ka, pero for now, siguro, yun nga, mag-pray ka muna, pag-isipan mo muna, and pwede kang bumalik, tumawag, no? Anytime, pwede next week, next day.
1: Kaya nga ano, ako sa kanya, kasi nagmamakaawa siya na hindi ko na lang, hindi na pwede putulin yung relasyon. Tapos, yun lang na minsan lang matouch ako sa kanya, kasi okay lang, hindi lang daw kami magkita. Okay lang daw, basta marinig lang daw niya yung boses ko, okay lang daw. Tapos, kaya nga sabi ko sa kanya, hanggang kailan siya maghintay? Buhay pa yung asawa niya. Tapos, siya, basta may gagawin lang daw si Lord. Sabi ko sa kanya, maghanap na lang. Tapos sabi niya, ayaw niya. Ayaw niya umiiyak siya, ayaw niya. Kahit cellphone na lang daw, mag-usap ng okay lang daw, hindi kami magkita. Sabi niya, sapat na daw yun. Basta, ano lang daw, hintayin daw niya yung oras na bibigay ni Lord. Kasi mabait, talagang mabait siya, Daddy Love.
0: Mahal na mahal ka.
1: Kilala ko yan, kasi kaibigan, magkaibigan kami. Kaso lang, niloko ng asawa.
0: Tapos ngayon, masasaktan na naman siya dahil sa'yo.
1: Hindi talaga sila, hindi sila girlfriend, hindi niya girlfriend yung asawa niya. Kasi pinasok, pag natutulog siya, pinasok siya sa kwarto. Yun na. Tapos, wala na napikot, so kailangan pakasalan niya yung babae. Tapos noon na, hindi na kami nagkita noon after 20 years, more than 20 years. Tapos, ano na ako, pumunta ako sa Visayas. Tapos, pagbalik ko, yun na, nagkita kami. Tapos, nalaman ko na iniwan siya ng babae. Ay, yung girl talaga nag-iwan. Tapos, mga ilang taon bumalik. Tapos, may kasama. Tapos, nang nalaman ng wife nila kami na, nagulo niya kami. Kaya sabi ko, unfair siya kasi siya yung unang nag-chit-chit sa husband niya for how many times. Tapos yung husband niya na nakikita kami, tapos nalaman niya, galit siya sa husband niya, kaya nag-ano sila sa barangay.
0: Okay, I understand you lang ha. Alam kong mahirap talagang i-give up ang taong mahal na mahal natin. Pero ito ha, kunan mo na lang ako ng leksyon. I am a Christian actually. I just want to share with you that I am a Christian. Takot ako kay Lord. And you know, may mga bagay na gusto kong gawin. Gustong-gusto kong gawin talaga. You know what? Gusto kong gumawa ng mga bagay-bagay na gusto kong magpasaya sa akin, pero dahil kay Lord, alam mo, pinipigilan ko yung sarili kong ayaw gawin yun dahil kay Lord. So yun nga, no, wala na akong ibang ma-advise is that pag-isipan mong mabuti. Alam kong mahirap i-give up ang taong mahal na mahal natin. Alam kong mahirap piliin ang taong madali. Siyempre, madaling piliin ang taong mahal natin kasi mahal natin sila. Pero mahirap dahil sapagkat ang sitwasyon ay hindi healthy. Lalo pat may asawa na, kasal sila at nanggugulo pa. Oh, so, kahit na mahal mo pa, my dear, kailangan mong piliin ang tama. You know what? What is your decision right now? That is your future. Okay? So, be wise. Be wise to choose na yan talaga ang decision mo.
1: Okay. Salamat po.
0: Sweetheart, maraming salamat sa pagtawag. And praying for you. And please take time to spend prayer and fasting, of course. Prayer and fasting. Makakatulong yan lang ga, okay? Prayer and fasting and ask God for help. Kasi ang hirap ng sitwasyon. Kasi mahal mo yung tao. Mahal mo siya. Ang hirap yun. Alam ko. Oh yeah, nararamdaman kita. But please, ask God for help. Si Lord lang talaga makakatulong sa lahat-lahat ng mga problemang pinagdadaanan natin. Si Lord lang ang nakakaalam, nakakarinig ng puso mo, ang bawat pag-iyak mo. Ay, hindi kita pwedeng i-judge. Ayoko mag-judge. Kasi nung mga araw na umiiyak ka, nasasaktan ka, durog ka, wala ako noon. Ngayon lang. So, naiintindihan kita, gusto kitang mahalin, gusto kitang yakapin, at alam kong naramdaman ka ni Lord. At alam ko na tutulungan ka ni Lord. Okay?
1: Salamat po.
0: Okay. I love you, sweetheart. Right here, right now. Love is in the air. This is your Deji Love.

Alright, 42 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now. Sa lahat ng mga avid listeners, maraming salamat po. Special thanks po sa ating kapulisan, the Tagum Police Station, sa atong Chief of Police. Dagang salamat, Sir Bahan. And our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Attorney Lingling Estabilio, daghang salamat. Honorable Esther Angoy and Honorable Nicole Suway Bagyo, daghang salamat po. And hi nga pala kay Harold Salang, watching from Porok Tres, Camansin, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. And Ma'am Violeta Sambinigan Morden, shout out na ako akong mga anak nga nagtanaw pod sa Imuha program. Ria Sambinigan Makapobre, Jovelyn Mordin, Cyril James and Sambinigan Mordin. And iyang mga anak, daghang salamat Makapobre family, Mordin family and Makapobre family, daghang salamat. And to Sir Teorol, Joe Caps, makahilak mong punta DJ Love. Oh, yan. Oh, talagang, ang hirap mamili. Ang hirap pumili. Ang hirap gawin yung tama. Lalo pat ka ng, yung gustong-gusto mo. Lalo pat mahal mo. Talagang, ayun. Mahihirapan ka talaga. Masasaktan ka. Alright, this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender kanina. Ayun, kanina pa lang, ano, napaiyak na rin ako sa problema ng ating sender. Talagang wow. Okay, lang, payakap naman. Hi sa mga kasamahan mo dyan sa abroad. Lang, talagang ang sakit-sakit naman. Ang sakit ng kwento mo. Ramdam ko yung gulat mo nung sinagot mo yung tawag. Yung GF, sabi, GF po niya ito. Pag-usapan na namin ang aming kasal. Nako, parang sinaksak, di ba? Tapos yung mas masakit pa, mahal kita pero mas mahal ko siya. Oo. Hindi biro yung pinagdadaanan mo. 17 years old ka pa lang noon. Binigay mo ang tiwala mo, hindi lang yung tiwala, katawan mo. Pangarap, tapos ganun yung sinukli sa'yo. Langga, ngayong OFW ka na sa Singapore, gawin mo lahat para sa anak mo. Bilib ako sa iyo at ang tapang-tapang mo, Langga. Ito may advice. Unang-una, valid lahat ng nararamdaman mo ngayon. Galit, sakit, pagod, paghihinayang, normal lang yan. It's okay, normal na mapagod, magalit, magtampo, oo, parang gusto mong magwala, normal lang yan. Huwag mong pipiliin na move on agad. Oh, talaga DJ Love, huwag piliin na mag-move on agad, yes. Feel mo muna yung sakit. Ang pag-move on, hindi sprint marathon yan. May araw na okay ka, may araw na iiyak ka ulit. Okay lang yun, it's normal. Siya na yung nawala, huwag na pati sarili mo mawala. So, enjoy the pain, relax, kalma lang. You know, pinili niya yung iba. Masakit tanggapin yun, masakit tanggapin, pero yun ang katotohanan. Ikaw, nandyan ka pa, buhay ka pa. May anak na umaasa sa'yo. Yung lakas na ginagamit mo para magtrabaho sa Singapore para sa anak mo, ibigay mo rin konti para sa sarili mo. You know what? What's the best na gagawin mo is that putulin mo yung pag-stock sa buhay niya. Block mo siya sa FB kung pwede, kung maaari. Kahit may anak pa kayo, para, di ba? Alam kong masakit, pero nakaka-reopen ng sugat yung pag-update kung kasal na ba sila, kumusta na sila. Kaya block mo na lang, okay? Block mo na lang kung kailangan. Kaya, at mag-focus ka sa sarili mo, ikaw, sa anak mo. Para sa anak mo at para sa'yo, okay? Nasa Singapore ka ngayon, ginagawa mo to para sa kinabukasan nyo.
every padala mo, every puyat mo, yun yung pagmamahal, hindi nasayang. Ikaw yung nanay na hindi iniwan, ikaw yung tumatayo. So, mag-ipon ka dyan. Mag-aral ka ng skills online. Alam mo, may mga online skills. Lalo, sabi mo, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. So, mag-aral ka dyan ng skills online pag may time ka. Para pag-uwi mo, mas matatag ka na. Wow, hindi na basta-basta. Iba kasi pag professional talaga. Pag may alam ka sa buhay. And, Langga, isa din sana na makakatulong sa'yo, pag-usapan mo yung sakit. Kung may kaibigan ka dyan sa Singapore, okay, na mapagkakatiwalaan, ilabas mo. Kung wala, try mo mag-prayer and fasting. Try mo mag-prayer. Nakatry mo na mo, ana. O, try nyo mag-prayer and fasting, Langga. Hindi mo kasalanan na niloko ka. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka mahalaga. Ibig sabihin lang nun, hindi siya yung para sa'yo. Kapag sinaktan ka, niloko ka ng paulit-ulit ng taong minahal mo at mamahalin mo, ibig sabihin nun, hindi siya tamang tao para sa iyo. Yung lalaking tunay na hindi magsisinungaling habang kasama ka, hindi niya hahayaang ibuhat mo mag-isa yung anak niyo. Langga, isang araw, gigising ka at hindi nasasakit pag naaalala mo siya. Praying na isang araw, tatawa ka na lang at sasabihin mo buti na lang hindi siya. Isang araw matatagpuan mo yung tamang lalaki, yung tamang tao na magpapasaya sa'yo, yung tamang tao na mamahalin ka at yayakapin ka kung sino ka talaga. Langga, for now kaya mo yan para sa anak mo, para sa sarili mo. Okay? I love you, Langga. Salamat sa pagsalig. Ingat ka dyan. And alagaan mo yung sarili mo para sa anak mo. At higit sa lahat, para sa future mo. Future na mamahalin mo. I love you. Love is in the air. Right here, right now.

Alright, 56 minutes past the hour of 8 and this evening, and magbabay-bay na po ako. And yes po, salamat sa mga nag-text. Once again, ugma na po, no? Our text line 09855947179. And sorry ka, ayun, nadala ko sa akong gibati kanina, naghilak ko.

0: No, it's my first time talaga nga ano, lisod man gud no, lisod na nga siyang sitwasyon. But praying for our sender, our caller kanina. And right, maraming salamat po sa lahat ng mga kapulisan na nakikinig right now. Sir, saludo kaayo ko sa inyo ha. Yes, we love you po. And salamat sa ating mga ayan tricycle driver. Wow, talagang nakaka-inlove nga naman kapag lanog-lanog while nag-drive si Manoy. Ayun. Anyway, if you want nga mulig-on ang inyohang mga tuhod, mag-turbo. Ayun, turbo po, ano, para mulig-on ang mga tuhod, makakamang pa, makakamras pa, makatungas pa. Turbo na. And of course, mag-Santon Plus Gold, okay? Para healthy ang lawas. And salamat nga pala, of course, sa ato mga, ayan, sa mga bumubuhay ng ating programa, former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Attorney Lingling Estabillo. Yes, Honorable Esther Angoy, Honorable... Yes, Nickel Sway Baguio and the Tagong Police Station, Sir Bahan. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapulisan right now. And bukas na naman. And bukas. And padayon gihapon mo, no? Continue lang sa pag-send yung mga love story. Kahit Bisaya yan, no? Ako lay bahala mag-Tagalog. And pwede ko yung tumawag. And ako na bahala, okay? And salamat once again. Lagi niyong tatandaan. Mas pipiliin natin ang tama kaysa sa mali. Alam kong mahirap piliin ang isang bagay na alam nating hindi magpapasaya sa atin. Alam kong mahirap piliin ang isang bagay na alam kong, na alam mong hindi ka mag-e-enjoy. Pero mas piliin mo yung tama. Kasi yung tama ang magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa iyong buhay. What is your decision now? That is your future. Okay, Jesus loves you. Good night mga langga. See you tomorrow at same time, same station, right here, right now. This is your Deji Love. Love is in the air.
1: Kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Ni kinsa?
2: Alangan kinsa pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko palagi. Okay.

FM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran. City

0: Nakatulog. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani. Mura lang giyok. Asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal. Bawal rin, bawal rin to. Nya nga, no? Exciting?
0: Exciting!

0: option man urak.
1: Labing kay kay lula ba?
2: Ah.
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni exciting? Exciting!
3: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasagi. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay paggabi man ang duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Bastion. Magbuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pagkawin na sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palimturahon. Kaya sukat nga gatumbar na ko Premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme na itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa DNMS?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gis.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Stone, nagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na

0: halah, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arina para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang

0: Kan Ludi.
1: Umitla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, igsa.

0: जो बताएगा तब पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो उन जगगरों आया उन कुंग दवांगा ग्लोला हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: mga katrupa, exciting!
3: Santo Basol!
4: Ako si Andrew, ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghanak ay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon na wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Santon Plus Gold. Akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani-ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kuya Pagani, mura nagyuk, asawa ang inastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Dan Lodi.
1: Oh, metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Baso.
3: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Baso, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Baso.
4: Santo Baso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey Osara, konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Baso. Simili sa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Baso Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Baso Gold.
4: Santo Baso Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.

0: ใจดี
1: คุ้งมัมมี่โนคาสะ XFM
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sukay kumainom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya, wala pag-initukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo akong paminaw. Jubertenicer, tagamatan.
9: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa niya. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga naaka ninyo, huwag ilabi na magatanggal gayon sa inyong mga balatian. And then, kung gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message yan sa ito ang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message yan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agay yung hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Ilabi na gayon sa ato agay yung mga avid listeners, no? Ninigayod sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. Sa ka-avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsug ug Kapiskay sa Panglawas. Og sa dinagayd sumawab no, kadaghan putag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. No, maayong buntag Mama Nida. No, kaumat gayud sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters no, tungod kay Adventist no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usap kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio, bago na ito nga pasyente mga katropa, noong panahon o noong adlaw nga di nag-duty tas Davao, from Turil, ayan, naka-visit sila sa tuwang clinic, and then naka-avail gayon sa tuwang free services, tungod na sa pagpaminaw sa tuwa gayong mga programa, sa Yes to Health, and then hilabi na, sa mataga programa gayon no nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni nanay and tatay Tulibas no dinha gayon sa Turila Davao City. And sa mga taga Mati no labi na din sa Baywalk, kami taga dagan tag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog gayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Magidaw na ilang ginapa gitawag niini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Kanta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Sa asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati, and dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong, ayan, sa San Frans, no? Tagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa, and have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayon sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o gani sa so, walay mga pang text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa na diin makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. O ga pwede niyo usab search niyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, ilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
0: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Gold.
1: Daghan ang nangutan ng mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, hilabi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba kamo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kini usab makadaot gayud sa atuang pancreas og hilabi na sa matag selula ni ini. Kay ngano man aduna dakong connection mga katropa ha, o kining cafe nga diin mo'y modaot sa pankreas. Kung mga daot ang atong pankreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So, unsaon na lang, no? Pag-abri sa mataga cellula para makaproduce o energy. O dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So, inanausag, kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So, bisan pag stick-stick, for us nga din nagatun sa natural diligid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Huh? So abri ka na matag Domingo hangtod the Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes ug adlaw Domingo, no? Alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita na. Agwag pangita ang atong pasyente aso daw ang klinik. Nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok. May ganyan na sila service, na? Medyo lisod-lisod. Makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, ha? Dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa Pikas nga bahin, na? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha? Hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man, ha? Ubus rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo. Kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. Ako na din, kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to well, clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic your excellent choice if na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton but most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig na nag-indicate sa imong kidney area na and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman dai nato o din nato padugayon ay kung padugayon ta basig mo abot pa noon sa dakong problema ano so kinahanglan take a general cleansing or detoxification no sa atwa gayon texter nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan, mas maayo mahatagan dahil na og pagtagad. Kung dol ka man sa atong klinika, nagtuwi ang Yes Well Clinic. Kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napaka din na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuwan kay gadalis trabaho. Anong pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Akong problema, mga katropa, tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abots tina, di na kayo mapagawas. Tungkol kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal radyutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ang pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kinin-kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O, lima kapalwa sa kinchay, o banis o sa kapipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then dua kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Wala tayong ipiling edad, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Monegi ngon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika, no? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo, no? Para makasuway usab sa itong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, para gayon, no? Sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling. Libre ka na mga katropa, na? And then kanindot ka, doon na pa tayo dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin niya nang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mao nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo, no, ang serbisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no, usa ka texter. Ano niya itong programa mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isang pag-ainom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni si Kahibalos tanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom ka Santon Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamu. Inahanglan nagainom kag Santon Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna yung pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na jud na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, baguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, nga din sunda to akong gipang tudlo. Unya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Unya, likay jukas bawal, na? Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag-inom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag nini kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas nga na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites water, na? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. Kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gihapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gihapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinan and God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:35 na mga katropa! Exciting Pilipinas!
2: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
0: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Ay, mayroon gala. Good morning, mga katrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Maramag utong mga tropa nga gikan mga kaigsoonan ga exercise mga katropa nga wa man tak exercise karon ga buntaga bay. Oh yeah. Ay nako. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Bangon mo din na mga kaigsoonan, gumika kay buntag na bay. Yeah. Ang ayan mga katropa nga mamangon na ta aron mga kaigsoonan mag manikay sikay. Matupas kong kauban sa buhat kaniadto mga katropa, maningkay singkay mga katropa. Ningkay singkay gyud ha. Kita kumusta man mga kaigsoonan ning like adlaw na sab karon nga Martes atong pagparaguban, pit sa 28 ni kabulan mga katropa. Apit sa 28 sa bulan sa tuig bulan sa Hulyo tuig 2026 na. Uy, matay no. Nahuman ra gyud mga katropa ang ika-unom nga ikalima nga tuig sa report sa presidente kagapong adlaw bay. Kumusta man ni pangbati? So ako an ba kanang kampante ba mo si ang report o kampante mo mga katropa? Ay nako, kumusta man maayong buntag kanin tanan, ibot ay nako. Kumusta bitaw mga katropa ding laing adlaw na sab karon sa atong pagpanaguban mga kaigsoonan. Alas 4:40 na bay regapon sa atong tuluman og inyong programa. Ala bago na pudin na mga katropa gumika kay buntag na mga kaigsoonan. O live na live kita karon kay inyong madugog inyong makita mga katropa dinhi sa atong mga nag-unang nag-unang radio station sa Davao del Norte o Mati City, Davao Oriental. Makita kita mga katropa karon diri sa ito ka Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City. O sa katropa exciting, katropa exciting. O siyempre mga katropa, sa katropang Arnel Cortez. O ingon man mga kaigsoonan, dinhi usab mga katropa, makita usab kitag madugog sa ato mga katropag YouTube ang XFM Tagum City. Ayan mga kaigsoonan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Buntag na Elrin de Ginyon. Ibot na Elrin! Mato pa Elrin. Ganihan ako gaibot din, he. Si Master Inyatanini palagwa kaibot. Mamliya manalaya sa'yo. Good morning. Dato Jerry Sisbino. Good morning. Diri karon sa bay. Braulio Duhali, good morning, Dato. Oga, pareho rin edad ni Dato. No, na, oga nang ganang magwala ko siya baga katropa baga kuha siya. Baga, magwala ko siya baga 10 months. 10 months mga katropa. Gumikan kay siya, December man na tao. Ako mga katropa, Enero bago mga gisoon. Pero pareho may 1972. Mga Marcialo nga o adlaw tuig. Pagdeklara mga tropa ni Makoy mga tropa senior o Marcialo kana siya mga katropa. Ako anang ma Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Mag 8 months ko ana pagdeklara mga tropa og March sa September 21. Marcialo mga tropa. 1972. 8 months pa ko rin na, wa pa ko'y buot. Karoon ay bong, nanay kay buot. Nanay buot. Kita, kumusta bitaw mo karoon mga katropa? Grabe inita man rin katropang bro gabs. Grabe kainit rin napita, no? Marawag ka ng naatas pugon napita karoon ka panahon na mga katropa. Kadlaon pa gani, purti ng inita rin sulod. Good morning sa mga katropa kay Ma'am Nita Baldirosa. Good morning Tago, matod pa niya. O dire sa mga katropa kang kinsa pa ba ni? Dire sa mga katropa kay Ma'am Lia Manalaysay. Si Roselina Mamak. Ay, taga Mamak. Mura mo rin taga Davao del Sur mga Mamak. Andre Napitas Labon sa Sulop. May mga Mamak dire. Oy, kita-kita ta Sulop niyang gabi mga kaparentihan. Last vigil niyang gabi ni Tia Yoyo at Tio Otoy nga Ricafort.
Las Bejel Unia Risporok Otso Poblasyon Sulop Davao del Sur sa lugar ni Mayor Sagarino. Hello, good morning kanino yung tanan. Adri Dapita baga trop Mayor Sagarino bagi apuron. Man may ilisi. Mayor siya gyapon. 2020 pa mang eleksyon mga katropa. Ikaw, may buntag yung tanan rin mga katropa. Kaya kataw, last Bejel Unia. Last Bejel Unia ang gabi mga katropa sa haya ni Tio Otoy Ricafort, so, ang bana ni Manding Miguela Labuca Algabre Ricafort, manghon sa kong papa. Kahapon po, 5th year anniversary po, mga katropa, 5th anniversary po sa among pinalanggang amahan kang Tatay Antolin Tulin Labuca Algabre, mga katropa. So, abot pi kagahapon, muraga, unom rami dito managsuon kagahapon. So, kahit ama sa Manila, uban. So, duha ang sa Manila, sa Buanga, Usa. So, niya nang inabuhi. Niya Dabaw, duha, mga katropang wakadto. Kay Tingklase po. O, ato, panoon to, Domingo, o, kuan mga katropa, Sabado, marag matapok yun, mga katropa, ang naalan rin sa dool. Niya dito sa Taraguna, Usa. Rin sa Taraguna, si Manding Ami, Algabre Vergara, dre. Wakaabot. At least, naami mga pag-umangkod, mga apo, kagahapon katapok mga tropa gato sa public cemetery. So salamat sa ato mga sa ako mga igsoon, salamat diha kag lang Celia lang Arnold kang Edu kay kuan kay Adil Lily diha may buntag mo dali. Wala ko mo ku ano pagdain ako lakaw li ku ano ko mo at balik diha sa inyo ha kay kuan magod nagturguntok ng adlaw out kawanangan. So abot San Miguel mga katropa wa na gyud. Ya sa Gas Island mga igsunan dali ko pahipi. Bundak bitaw ng ulan nga perting kusuga mo ragi buhos mga katropa. Basta kusuga sa ulan taud-taud mga katropa ni baha ang dapit sa Kapitol. Mga motor gipangguyod mga adunay mga auto nga mugbo mga katropa nga wa na di na kaandar may pa akong motor mo andar gyapon. Grabe yun na style mga tropa. Bitaw. Mato pa mga tropa ni Rosa Lina Mamak. Watching for Doha, Qatar. Ah, sa Doha, Qatar ni Karon Mamak. Taga-asam yun ka? At taga-Sibo, Gapon. Sibo, manggapon ni mga kuan. Sibo, manggapon ni mga Mamak gikan. Mga Algabre, gikam ng Sibo. Abot og Davao del Sur. Abot og Davao Region. Region 11, Mindanao. Pa-shout out sa Santander, Sibo. Kang idol, ka-idol. Pa-shout out ko sa mama. Mama ni mama. Mama ko and papa ko. Nga naa sa Santander, Cebu. Si Cebu, anak ni Nia. Naa sa Doha, Qatar. Thanks. Salamat ni Mordia, Ma'am Rosalina. Mamak. Sa mama, mga mamak manggod mga katropa nga gikan sa Cebu nga naabot pud ri sa Mindanao, particular na adri mga katropa sa Davao Region, sa Davao del Sur, na kuapod nagkaliwat-kaliwat pud sa mga Algabre. Kay managsilingan unya mga anak mga katropa nagminyuay di na Algabre na pud ang uban nga mga mamak. Di ba? Mga adapter, kaliwat-kaliwat lang yun mga katropa diri dapita mga katropa sa Davao Region. Ingon po tong ingon po ni si Dato Jiri Sisbino umabot nga barangay Kagawas po sa kuan Braulio Duhali mga katropa ingon din siya bisag asa bung no na mga Algabre no na sa Salvacion Panabo na asa kuan Tagum na asa tanang lugar halos na kuan gyud kana bisag asa pud kining mga Algabre na apoy mga liwat po tropang ibilin puning uban. Apoy liwat ibilin sa Algabre beta oy. Kita kumusta ba mo diha? Sa gamon kayo, mga Algabre, simon kayo. Why pa rin tihay na basta mga Algabre. Lang Edwin, Daidre, mga katropa, Gasilia Ricto, Lagingging, Gambebe. O nga to sa mga katropa nilang Husilito. O sa kong mga pag-ubang kundri, mga katropa, nga naakaroon rin si Kuan. Si Rio, good morning, Rio. Dilan G. Dilan G. Algabre, Bangga. May buntag, Bangga man eh. Di man ni Bangga. Kaya to si Atty. Bangga. Walahin po to. Pero Bangga, pareho rag spelling pag pronunciation lang naman yung managlahi. Pero Bangga, magunigid ang ilang kuanis akong pag-umangkon. Kay Bangga, matulang amahan ng apelido. Taga Davao Oriental po. Yan.
maayo nga buntag yung tanan niya. Alright, padayon tari mga katropa sa atong pagpadaguban. Paki-follow lang sa ato ang Facebook page mga katropa, ang XFM 107.1 Tagum City. O ingon man mga katropa sa ato ang XFM 99.1 Tagum City. O ang ato mga katropa, exciting Pilipinas katropa. Katropa exciting. Yan, napunta mga tropa sa ato ang personal mga kaigsunan ha, Alexander Umaki Algabre. Alright, padayon ka punta mga tropa sa ato ang panaguban mga kaigsunan. Exciting Pilipinas. Alright mga katropa, kadiyot lang mga kaigsunan, mag-ampo sa tabay. Mag-ampo ta kay hinungdanon kayo mga tropa ang pag-ampo. Diba? Maunay pinaka-importante mga tropa sa tanang kuan ang pagpasalamat sa atong labaw makagagahom.

0: mga tropa, sa ato pagpanag-upad, mga kaigsoonan, si Master Inday Tanini, mga tropa, kay nagatimpla pag yun, mga kaigsoonan, ng Santon Gold Coffee Mix. Ligi na siya, mga tropa, mahimutang, basta ligin siya katimpla, mga tropa. Ambot na nakuan man si Master Inday, mga tropa, na in love ang pag-ayo sa amo, mga tropang coffee, kay matupan niya, kining kapihag yun, mga katropa, makahatag yun, ikasinaw, mga kaigsoonan, sa akong adli. Si Master Inday Tanini. Mauna, mga tropa, nga, nagdali-dali ang tawang siya pangkuan. Di man na siya makuntinto, mga tropa, kadibitawang water dispenser na mo. Di gina siya mo kuha niya sa mga init niya sa water dispenser, kaya di siya ganahan sa init din na, mga tropa, kaya di daw kay perting inita. So mag-init din sa didali, mga tropa, sa iyang kuan diya, iyang takuri, mga kaigsoonan. Haling na siya dali-dali kayo. Oh, iyan ang inito, mga tropa, iyang takuri. Mga lagom na raba kaayo, bay.
1: Pinoam!
0: Paring bong itor, may butang niya, pre. Good morning, niya, pre. Paring bong itor. Oh, kanayang takuri, mga tropa. Gaparti na rin laguma. Ay, nako. Init yung sigdadali, mga tropa. Iyaniya. Pagbuka lang ba ayo, diha na niya ibutang mga eksunan. Unya, digya po niya imnon dayon. Kaya parti pa na inita, pabugnaon pag yun mga katropa. Pandamay.
1: Pinawa!
0: Gusto bukal kayo, niya, pabugnaon ng Japon.
1: Pinawa!
0: Wah, Japanese master, ba? Ay, nako. Bitaw, good morning, niya, master. Onya, sige lang, paabot ako ni Ari Master. Kutawa nagmaayo din ha, nga mawa naging manglutaw din ha. Okay, basta ganun na ipaibay manglutaw ni anak kay magsala-sala niya.
1: Pinawa!
0: Nagawa nagmay, kay basta yung mga lamigas na Master ka ng imuhang takuri niya. Basta yung mga lamigas niya, kay niitom na rabana. Gaya isa ga, haling ukayo ga, init siyang takuri mga patropa, ga purti ng laguma.
1: Pinawa!
0: Itom pa mga tropa sa buga ni Lula. Grabe. Oh, di gina sa mahimutang mga tropa. Basta ako nag-ingon, di gina sa buka og tubig mga tropa, gikan sa water dispenser. Kaya di siya kampantis kainit mga tropa niya. Pabukalo nagmayo. Pagbukal po niya mga tropa, iya po papugdown. O sa imnon.
1: Pinoy!
0: Pinoy, no? Ano niya, Pinoy, no? Init na kayo, papugdown. Kaya di pa imnon, kaya papugdown. Kaya purti pang inita.
1: Pinoy!
0: Ay, master, mara na akong ipugon, remaster. Oh, so good akong pawis og singot. Murag unya pa daw ni. Unya pa daw ni arang kadahon, master. Oh, unya pa daw.
2: Sila bong kuha na maanadra daw kuno tani.
0: Ano ako so good, oy?
2: Oh. Ako, ano, naroon na natin kung galingon na ni Bong.
0: Anak mo ginding life.
2: Ano mo ginding life na ito, Bong. Sa'yo,
0: Bong. Kinabuhi.
2: Marang kinabuhi ba? Maagwanta ta, Bong. Gawas nga maagwanta tas nung kagwapo, maagwanta tas kainit.
0: Magwanta po sila. Agwanta lang mo dito kay mag-antos ni Dere.
2: Alangan, member mo ta sa agwanta party list.
0: Mga gani.
2: Agwanta kita.
0: Magpasip-sip ta sa founder sa agwanta party list.
2: Correct. Oo.
0: Nanay, mga ayuda po hon sa malita-malita. Madamay ta. Diba?
2: Anak, kanino ta niya itong agwanta party list? Kay mag-agwanta sa taguan. Mag-agwanta sa taong gani sa itong ka... Kining sa itong kahimsog, kay...
0: Agwanta minsan ka, mukha gwapo.
2: Kagwapo, kay... Kuhan mangon mga katropa, bisa kung amon ang otana.
0: Mistisuhon, magigit-migit.
2: Ay, di ko kayo ko. Makita naman ano ninyo sa screen ninyo.
0: Mga gano'n. Oo.
2: Amo ani para gini nga katropa amo tininood ra gini nga magagwanta mi sa kagwapo sa katisoy sa kahimsog kay anong himsog man kay nakasandon plus gold na mi
0: sa ko nagingo ganiya si master di ko na mosunod basta di siya makapabukal siyang takuri
2: amo ninyo
0: master kanay mo takuri ba anang hinuhiloy po na gamay ba nga mawa ng mga takuling ba?
2: Kahoy mo gigamit
0: ako. Dahil po kaghaling niya, basa-basa kay ni Ulan, basa-basa ang kahoy.
2: Kapag tayhop.
0: Yes, oy!
2: Kapag tayhop kay ang, kung ko.
0: Lahit man ang pagtayhop, master, kinasluboti ko sa
2: kahoy. Wala makukuha tong kuhan, katong kawayan, ganit gamay kayo. Tayhop.
0: Nada, kabalo na kato, master. Manigamit sa bukin na mo sa muna?
2: Manigamit na mo sa amuang probinsya sa Puerto Rico, sa...
0: sa Nederland?
2: Dine, sa barangay Matuog, Puerto Rico, de Gros Oriental, dito.
0: Tibaghak ka, gano'n. Ito, hinomdom ka na, Kwan Master, hinomdom ka na tayo, Master, kaya magmutol matukong tatay na yun ka ng bagakay o kawayan. At tumoy sa kawayan nga gamay-gamay. At himuon yung tayo.
2: Dipinsa man sana swak-wak.
0: O, tagtulog ka po. Tagtulog ka po kayong buhaton. Kaya padunganon may tayo.
2: Para di mo mag-away. Mag-away.
0: Mag-binunalay, mag-tayhop.
2: Muna-lisod kayo. Dapat isa-isa. Gid mo, di ba ako kung kita na-dress dabo? Ano ko kita na-dress?
0: Wala.

0: Ay, sa Ronda Master, no? Alas 4 pa sa Ronda, no?
1: Sa'yo kayo.
0: Sa Ronda Marvin? Alas 4 pa rin, ha?
1: Si?
0: Ronda Marvin?
1: Sabi rin.
0: Katropang Marvin, alas 4 rin, ha? Mukaw na rin, ha?
1: O, sa'yo, malas siya sa... Siya na yung buntag?
0: Gutob, alas 4 media.
1: Wala ko ka bantay.
0: Wala, wala. Ako ganiha, pag anak ko, pag alas 4 na, ako ang gig ko, ni patak mo na rin ang gatong...
1: Ni, kung ang gina yung,
0: yung live, pero dili, yung... Oy, si Marvin man eh.
1: Aba.
0: Oy, Ronda man eh ka Marvin. Abi daw kung si Yes to Hills magkakatropa, di man eh, si Ronda Marvin man eh.
1: Si Ronda Marvin. Mara na siya ka, uy, ang mga, ato mga suki, mga constituents na to ka parimbong.
0: Oh, mga constituents.
1: Oh, ka si Rosalina Mamak, mag-ubag-o si Rune.
0: Oh, taga, paano, naani sa Duha Katar?
1: Duha Katar, so oh. Di ini sa pwede
0: taga Cebu, og... Taga Cebu, taga
1: Cebu. Di ini pwede og isa lang, duha gini sila. Oh,
0: naapod si, kuan rin, naapod si Dato Jiri Sisbino.
1: Mm-hmm.
0: Oh, oy, Dato Jiri.
1: Mamlia po, mamlia.
0: Oh, no? Naapod Mamlia Manalaysay. Mm-hmm. Ako na birthday sa bunso nila ni Kamanghuran, nung managsoon nila ni Dato Jiri kagapon, babae. Nga nag-edad o 35.
1: Mama? Yawa mo na na eh.
0: Birthday. So, happy birthday belated ya, ma'am. Kagahapon nga nag-birthday ka, ma'am. Kalimot ko sa pangalan na to, Dato. Kalimot sa pangalan. I-chat lang po, Dato. Pag-usap, Dato. Kaya nakalimot ko, Dato. Yawat na lang. Matimbaya po, Dato. Bahalag. Humanagod.
1: Happy birthday! Ate, nag-birthday.
0: Ana, mag-inauban. Mag-greet mo nag-birthday. Basta human na. Kaya wak po lagi handa. Bahalag wak handa, basta may lang lawas.
1: Oh, bangin, bagyan.
0: Master. Okay, oras na to karon Master, sa ito pagpanag-uban, Master!
1: Oy! Disibok-sibok yun, bong. Alas 4.49 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og

0: Bisonix Plus. Ang Bisonix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Bisonix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Bisonix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
1: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo, Master. Kaya ba matamang undang?
6: Oo, oh, siyempre, mang undang.
5: Ang rapor na matagsingot, Master. Ang rapor na matagsingot.
6: Diyan, sound na Batman eh. Sound na Batman eh. Sound na auto ni Bong. Sound na Batman.
5: Kung saan ang bat?
6: Bat ka lang ba? Sound na bat ba? Sound na bat.
5: Bat na lang.
6: Ano ba?
5: Master, naman yung mga bag-on ni Master niya, no?
6: Na yung mga bago na itong mga followers.
5: Kasi kana si Francisco Hubert.
6: Oh, kana. Morning mo dyan.
5: Mga bago rin sa ako ang panan Audrey.
6: Oh, si, kung ano
5: si... Si Camilo. Taw-taw na si Taga-Sawata ni. Taga-Sawata. Pero imbitahon tayo sa Sawata. Umuato kita, Master.
6: Si Inday Muli.
5: Balik na, balik bayan.
6: Balik bayan si Inday Muli. Good morning mo dyan.
5: Si Irlinda nga Lariosa Kelio Verga. Adri, katunin ni Sugat sa ito, Adri si Kwan. Sugat so, resto at sa na, nag-unag isto ah.
6: Si Ma'am Roslyn na amigo lang sa sakuang presa sa Facebook din ni Kwan eh.
5: Pariyamig lugar.
6: Pariyamig lugar. Di ba lang di man yun. Ako yung mga parinti na sa Tander. Mga nagkulos family. Pero okay na kayo na. Kay, mga kuwara na. Mga baog. Rapag kayo mga tingog ni sila. Mga taga sa Tander. Mga alam na. Mga ang jeep nga. Pag ang jeep kikan dito sa Kwan. Kaning Cebu ang busina kaya tidi.
5: Oh, unya.
6: Pag abot na Santander Uslob dia sa Uslob Santander dia sa kaning sa pamumulan ng lugar Buloon. Dia ana na no tidet. Tidet.
5: Sabah
6: ka langit, das na langit.
5: Sabah ka Master.
6: Sabah dia. Bapo pa tigre, bapo pa tigre. Dindin ko bulong tuar na idus bungon. Hoy, good morning nyo dyan.
5: Taga Santander, oh. Mabagbaw na ganyan yung kilay.
6: Taga mainit.
5: Yan, taga mainit. Yan, okay, master. Di tabaglangan, master.
6: Sige.
5: Nanate mga kuan rin. Nanate mga... Oy, si paring John Jampon. Brother. Good morning, brother. Don Jampon, pati katawan John Jampon. Oh, siya, ha, ha, ha. Nga naman, katong kinataw, katong pag-abot sa... Kuan pag-abot dire unsa na to sulti.
6: Katawa si kada si John Jampong dugay na ako ni amigo ni si John Jampong mo yeah, no. Amigo John morning bala John
5: dili ta
6: motila og
5: patila
6: kita may ako ni patilaon John kanang imong style John makita na John kinalama imong agyong malupigan ang imong abilidad si Migsoon John kay nagchat-chat si Migsoon John kinanglan na librihon man John Minaya o ka na maroya man to maroya ay ba bingka o kape makita na John kinanglan librihon ko ni muna sa Angels o Angels Pizza John ha bantay yung kasakwa John kinanglan kabalo ba John ko ni mo John nga ay sos tinanin mo John ha pabili ba po ko John
5: good morning Alexa Alexander Algabri kuyaway Alexa Ander
6: Alexander Algabri.
5: Ika ni Beltran Hapayan, Mabini, Dabaw di Oro, Kabalikat, Sibikom, Toto 101. Amor po gagawa ko Toto 102 ako.
6: Kuyawa ko dano.
5: Ito, may buntag nyo dyan, mga Kabalikat, Sibikom. Good morning, ganito na. Masama, magkuan na, roll call na. Okay, Master, dirita sa report, Katropa Master, gumikan kay si Katropang Larsanyol, humanas siya o pangapi. Nahurot na daw iyang usaka, sasi karon sa Santon Gold.
6: Mau ba?
5: Basig makatimpran po sa usap. Basig mabunalan na sa luwag ni...
6: Ganggang. Okay, kabalo ka. Matun pa ni Ganggang. Ala, ganganing paring lar. Ingon pa siyang report nga patayang lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Gito ang aksidenteng nahulog tungod sa kahubog. Aba! Uy! Kamu ay mo si
5: Bugdansa. May gani, Master Rook. Wa na kagainom-inom, Master.
6: Wala na taana. Oh. Wow, dili ta mang inom ta, pero dili ta.
5: Taon-taon na kang nibiya, Master. Murag kagabi,
6: hubog,
5: Master.
6: Hubog, lang tama. Manghubog pante. Manghubog pante.
5: Kada.
6: Lar sa nyo, pasok, Lar.
5: Lar, go ahead sa imong report, Lar.
0: Live report. Gituhan sa mga netizen nga disgrasya na hulog sa kanal tungod sa kahubog ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka lalaki. Kini human na diskubrehan sa mga residente ang pating lawas nga naghapa sa kanal sa Mangga Barangay Bisayan Village Tagum City niadtong Hulyo 27 sa buntag. Sumala pa sa mga residente, gilang bitima nga si Jerry Climaco Maurilio, hingkod ang pagidaron, ulitao, og lumad nga lumulupyo sa mga Bisayan Village ning siyudad. Napalgansab sa crime scene, tapat sa pating lawas, ang usa ka silupain, nga doon isulod nga usa ka putos nga biskwit, og kwarta, nga gituwang iya sa biktima. Sigun pa sa mga nakaila, walay nahimong kaaway ang biktima sa ilhang lugar, og ang pagtagay lamang ini adlaw-adlaw ang iyang gikalingawan. Dugang pa sa mga residente, walay nakita ang biktima ni atong Hulyo 26 sa gabi. Mimo na karon dugang pagpanubay ang kapulisan, aron masayran kung aduna ay foul play sa kamatayon sa biktima. Para malami ang isi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Yun, mag-inom ta, mag-bilin-bilin po ta.
6: Ayaw na gin mo.
5: Magkaulit tagbalay ba?
6: Ayaw na mo palabig inom. Ayaw na mo palabig inom. Kay matod pa ni John Jampong.
5: Ang naiinom nga makaayo sa lawas, na pag-inom makadaot.
6: Ingon pa si John Jampong, hindi mo palabig inom. Kay magkita mini, magkita alam yan eh. Okay kayo,
5: Pakita agin mig tinuod nga moari ka dre.
6: Eh kada si Jun Jampong kabalo ka bong. Kada si Jun Jampong mura po ni katong mga style ba kada nga kuala ba kada nga maayo ko bijante po di siya. Pero buta ni siya sa di ko magkita man ni personal kay magwan man tani, mamalibre man siya ang gamit sa. John, morning ni bida John.
5: Oi, diri kang kuan kang Wilma Di Soyo mato pa siya. Good morning sa tanan og sa tanang agwanta, nag-agwanta.
6: Agwanta. Agwanta partilis.
5: Naapo ni dito sa Kuwaite.
6: Kuwaite.
5: Yan, sa Kuwaite.
6: Yes.
5: Okay, Master, lain pang report, Master. Atong hataga pagtagad, ni akaroy report si Annalyn Borja mo yung nauna
6: rin. Bebe.
5: Atong dawato ni report, gikan ni Annalyn Borja, kay mato pa din hi, rally og mass action atol kini sa Suna 2026 sa Davao City. Nagmalampuson og malinaon. Katropas balita si Katropang Annalyn Borja, mga katropa. Katropa Annalyn!
0: Live report!
7: Nagmalampuson ug malinawon nga nahuman ang sona ng bayan rally ug mass action nga gipahigayon sa Freedom Park sa Davao City isip kabayan sa mga kalihukan atol sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlaw. Gitambungan kini sa mga miyembro sa bagong alyansang makabayan, kabataan party list, youth groups, women's organizations ug uban pang sektor aron ipaabot ang ilang mga panawagan ug kritisismo batok sa kasamtangang administrasyon. Lakip sa mga naisgutan sa programa ang mga isyu sa korupsyon, political prisoners, kahimtang sa ekonomiya o epekto sa mga polisiya sa gobyerno ngadto sa ordinaryong Pilipino. Nahimong hapsay ang kinatibuk ang kahimtang sa lugar tungod sa presensya sa mga kapulisan o mga security personnel nga gideploy aron masiguro ang kalinaw sa tibuok kalihukan. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
5: Hey, salamat katropang master. Matay
6: lang. Oh, salamat kayo. Nagpadiri ko na pasalamat sa kabong. Ako ingon ni Annalie Borja nga. Nagpasalamat ka.
5: Sige, ingon na palihok.
6: Aling, nagpasalamat tao na to amigo, ling. Okay, ingon pa rin muli. Ayaw na gigigabong balita. Nasunoy na lang gina, no? Nga itong naitabo na sa suna na igapon. Wala nga... Wala gina yung mga... Kwan, wala gina yung mga inanang nga mga paghitabo, no?
5: Dili man bastos ang... Kuangod ang mga bisa pagkritiko ni PBBM di bastos. Pero makritiko kaniadto sa panahon ni Digong usay bastos. Sobraan.
6: Sobra kayo.
5: Katoto mga human rights kunuhay.
6: Okay, yung mga
5: karon ang human rights, wala ang human rights karon sa mga bata pa matyon. Wala ang human rights.
6: Wala na hilom na ko ani kay. Hilom sila.
5: Ambot ta kabitbit makabyon.
6: Pasi na kay bad di malita dili na kay malita baglasa.
5: Lagi ni tanini tagay tag bahalina. Ha, bahalina daw. Sukot ka bahalina.
6: Guwapo lang bahalina nga. Ay lang ito nga, kalang pure. Halilin ito nga, kuwan lang 12-in-1 ha. Kanang isa at 5-in-1. Kanang isa kabaso niya. Kalima ka, magbalik-balik ka silyas. Ayaw na, John.
5: Yan. Napasi Bro Milan Ulog po, Dre. May butang niya Bro Milan Ulog. Ganagpaminaw karon rin sa Asuncion.
6: Yes!
5: Alright, dito maglangan si Jubit Espanyol. Naka-stand by po?
6: Mag-stand by na si Jubit Espanyol. Kay DSW11 na nagpasaka o reklamo sa Ombudsman.
5: Tarungag dito.
6: Okay. Nagpasaka kaso sa Ombudsman may kalabutan sa government project. Aba, B, Jubit Espanyol! Live report!
8: Formal nga nagpasaka og reklamo ang Department of Social Welfare and Development kan DSWD Field Office 11 ngadto sa Office of the Ombudsman for Mindanao may kalabutan sa implementasyon sa usa ka proyekto nga gipunduhan sa gobyerno. Gipanguluhan ang maong lakang ni DSWD 11 Regional Director Ruelo D. Aradanas uban sa mga miyembro sa legal unit sa ahensya isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagpaligon sa transparency ingon man accountability sa serbisyo publiko. Matod sa DSWD, nagpakita kini sa ilang baruganan sa pagpanalipod sa pondo sa katawhan og pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno mapatuman subay sa balaod og sa hustong proseso. Sa pagkakaroon, wala pa nagpagawas og dugang detalye ang opisina mahitungod sa maong reklamo samtang nagpadayon pa ang legal nga proseso. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system adlaw sa paginomang xanthon vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol. XFM News.
6: Alright, nakasalamat, Jovet Espanyol.
5: Okay, thank you so much, Jovet Espanyol. Sa baog balita, katogabahin sa balita, magkatrop, hatul ka na itong ito sa Premium D3 magkakaigsunan para sa Instant Energy. Energy naman ni. Mag-Premium D3 magkatrop para baskog perme magkakaigsunan.
6: Alright, sige. Bunal mo.
5: Bunal, kinanganal, magkatrop, samtang sa Pinas, bahin ka ron sa itong mga balita.
1: Exciting Pilipinas!
5: Nagpagawas mga kaigsunan og pahinumdom karon ang Department of Health og ang Panabo City Health Office nga giawhag ang tanan matupang panabuan nga magpabilin kining alerto og andamon og magandam kini tungod sa posible usab nga epekto kini sa bagyo nga Quiapo. Kuwat ang bagyo karon Quiapo din. Bagyong Quiapo og sa kusog usab nga hanging habagat gani base usab kini sa pinaka bag-o karon nga weather advisory sa DOST Pag-asa. Gilauman nga ang pag-ulan o gakusog mga katropa o gahangin nga makapaepekto kini sa nagkadaiya usab nga bahin sa Luzon, Visayas o Mindanao. Tungod nini, posible usab ang pagdala o gapagbaha usab sa mga ubos usab nga mga lugar o gakomunidad nga duo lamang sa suba o gakabaybayunan nga bahin samtang aduna usab kini hulga sa mga pagdahili usab sa yuta ngadto sa mga kabukiran nga bahin o gabakilid usab nga lugar. Gani gipahinumduman usab sa CHO Panabo aga publiko nga kanunayon kiniga paminaon ang opisyal usab nga mga pahibalo gikan usab sa DUST Pag-asa CDR Arimo Davao del Norte o sa lokal usab nga kagamhanan aron nga masayran ang pinakabag-o karon nga kahimtang sa panahon o ang gipatuman usab nga rainfall warning system, warming system nga tutpag iawag usab ang mga tagsa-tagsa kapanimalay nga andamon usab daan ang ilahang mga emergency go bag nga adunay mga importante gamit sama ra mas pagkaon, tubig, tambal, flashlight, baterya o mga importanteng mga dokumento aron nga andam sa posible usab sa pagbalhin ini paghiklin ngadto sa mga evacuation center mga katropa. So aduna magoy mga kining nahitabo karon sa ato ang Mindanao epekto kini sa baha.
6: Mm-hmm.
5: O kining bagyo mga kining low pressure area into bagyo na gyud nga tawag na to Quiapo.
6: Ang Quiapo, Quiawa na no nga taga sa Quiapo bitak sa sus. Murag bata Quiapo. Murag ina na.
5: Lahi mga Quiapo kay kuan man siya Kiway man, Kiway. Kiway A. Nya PO Quiapo. Quiapo na.
6: Quiapo.
5: Kauban sa Piu Plabos.
6: Piu Plabos.
5: Piu Plabos, Piu Plapi.
6: Ana.
5: Good morning sa inyong tanan. All right, mga tropa, samtang sa pikas bahin karon sa ato mga balita may buntag sa ring mga katropa kay Ma'am kisani si Ma'am kuan. Na ampon ng tanaw rin master.
6: Ang kisa man si
5: Taga Kapalong. Si Ma'am Palconete, Josephine Palconete og si Bro. Bro Agaw, Alfredo Hikali. Agaw Bong og In Santanini. Adi basta-basta ni.
6: Nagbangag,
5: nagbangag na po si BBM gahapon sa Suna. Nagbangag, nagbangag. Siyempre, kay ihamang mikropono.
6: Okay. Oy, alam pa si John Jampong, sir. Mm. Tatanang DJ nga gara-garaon. Idol John Dako. Nisit, aba! Salamat ka naman na John Jampong on the mix!
5: On the mix. Okay, samtang sa Pigas Bahin, alas 5.23 na. Sa lain pagbahin sa itong mga balita, padayon karon ang Caravan of Government Services sa Barangay Limaw, Sawata, Kapalong, Sawata, Davao del Norte. Diin na nagkahiusa-usap ang mga nagkadaiyag ahinsya sa gobyerno aron labang maduulan o matabangan o hapsay-usap nga serbisyo ang mga residente na nakatilaw sa nahisgutan nga serbisyo sa barangay. Gani ang kalihukan nagtumong usap kini sa pagdala o nagkalinlaig ang libre nga serbisyo sa gobyerno nga tumismo sa komunidad aron labang dili kinahanglan na nga mubiyahe pa ang mga lumulupyo aron nga makabenepisyo sa mga programa o serbisyo sa gobyerno. Gani sumala usab sa lokal nga panggamahanan sa Sawata kabahin usab kini sa padayon nga paningkamot sa kasamtangang administrasyon sa pagpalig-on sa paghatag usab og serbisyo publiko nga mas dali, mas epesyente ug mas duol sa katawhan. Giawag usab ang tanan nga mga residente nga matag aduna ingon ani nga sitwasyon ilang pahimuslan ang maong kahigayunan mga katropa. So kagahapon ubay-ubay ang napahimuslan kagahapon nakapahimulos kagahapon. Adunay mga payout nga hitabo.
6: Uy.
5: So bato nga kagahapon ba kun namatikdan nga tuwa pud dito gakaraban si kuan si Kidong.
6: Nalay si Kidong na.
5: Murag dala siya kapi kagahapon. Kay kagahapon nagmotor ko naikusog kayo nga auto nga nagsigsunod-sunod sa kuha. Medyo aksyon kong kabalaka. Aksyon takilid kay mubuylo ko. Mubuylo po na sila. Pag taon-taon na nibuylo ko abot na dool na sa Purinares Kapalong. Murag lahi naman eh. Ubay-ubay ng tao. Dito ko panapin ko hinahinay. Kinidaga kong dubinta. Mudagan po sa dubinta.
6: Aba.
5: Palubot-lubot lang ba? Pagkuan ang pagkuan na pandamay ang upaw di ay.
6: Ay, si asalak ba pag istorya si Kidlibunaw
5: yung kaba. Si Kidlibunaw
6: di. Ah, okay, so
5: naa di dito nagsunod-sunod so kay paingon na sila sa wata.
6: Baka di ba?
5: Di ba hakal?
6: Masaktir na si Kidlibunaw mo kaya total gwapo naman lang siya. Kita pa panuong pamantaga gwapo. Okay, sa pikas bahin mong, birahe mong.
5: Sa pikas bahin kay nanganal na mga tropa sa lahing pagbahin sa itong mga balita. Nadakpan usab sa niusag a bypass operation sa kapulisan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang usa ka 34 anyos nga lalaki giila usab sa Santo Tomas Municipal Police Station nga usa ka big boy nga gilangkob kini sa usa ka street level individual atol kini sa gipaygayon nga operasyon sa purok sa 10-B, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte alas 10:55 sa buntag. Nyatong nakalabay usab nga adlaw. Gani gipahigayon ang mga operasyon sa mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station uban usab kini sa mga Provincial Intelligence Unit personnel o gasikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ubo usab kini sa kasayuran sa PDIA Davao del Norte. Gani na recover gikan usab sa suspitsado aga duha ka pakete sa gidudahang siyabo. Gikan ngadto sab sa suspect ang usa ka pakete ug lain pang usa ka pakete nga nakuha usab gikan ngadto kaniya. Nakuha usab ang mark money nga gigamit sa mga operasyon. Ang suspitado sa kasamtangan naghimas rihas na naghinuktok tulod mismo sa kulungan ug nagatubag kini sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa.
6: Pilipinas! Oras, oras! Alas 5:26!
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
9: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
10: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
9: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves. Nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Kadaadlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
17: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo. Ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
0: ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: butikan nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakuisulti di mo par. Pakuratin ako di mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Fighting! Yes.
7: Alright, palitan rin mga katropa sa ato magkanugban 35 minutos sa bilabay goras ganto sa alas 5 sa buntag mga katropa.
8: Aba? At
7: pagyapong ganato, mga kaisuran ganto sa mga produkto, mga tabang ganato. Ayaw kalimti ha, ang ato mga produkto mga katropa kung ikaw senior citizen, loya na imong lawas.
8: Mm-mm.
7: Loya na imong armas.
8: Ayaw lang kumpiyansa niya kaya masig malukot na ang side study mo. So, kinanglan imunan mo nagsanto na turbo male enhancer kay. Okay, ang turbo mo ngayon ang pangpatoskig niya na mong. Sugod ka sa
7: dili. Tingala ko itong 77 years old ba? Katong nito. Nagsikatawa kay nabalay turbo.
8: Ah, nakatilagi siya turbo.
7: Basta-basta.
8: Turbo ginaman sa mga katropa niya, sa mga di laki, walay kasarang, imni na nyo nagturbo kay kabalo mo para di mo magmahay na si misis.
7: Ingon po si Antonio, Navarez sa senior, pwede din ang turbo. Tingnan natin po si Antonio Navarez, pareho na tagi dadoy.
8: Karihara na ako ganina. So, dirita sa ito ang XFM, minanong report mo, kaya 5.35 na. Okay. Okay, 31 anyo sa Gitigbas Atol sa Piesta. Ani ang paminawang report gikan sa XFM Bukidnon na Jao Pagutayaw.
7: Jao sa report.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Nisugat ang dugo ang trahedya sa tinuig nga selebrasyon sa festa sa sitio Kauswagan, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon, human gitigbas ang usa ka 31 anyos nga biktima sa usa ka kauban sa inom niadtong Hulyo 25, 2026. Base sa imbestigasyon sa Malitbog Police, nag-inom ang biktima ug ang suspect 32 anyos kauban ang pipila ka mga individual isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang dapit apan tungod sa kaubog. Nagkainitay ang biktima ug ang suspect hantud nga ni resulta sa sinumbagay. Taliwala sa ilang Maragaway. Kalit kanibunot og sundang ang suspect o gitigmas nini ang biktima. Din naigo ang walang bahin sa tiil nini. Gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod o gikataho ang anana sa luwas nga kaimtang. Sa pag-abot sa kapulisan sa crime scene, nasairan gikan sa mga saksi nga ang suspect daling ngikyas paingon sa kabukiran human sa krimen. Sa karon, nagpaigayo na og hot pursuit operation na ang kapulisan naron pagsikop sa suspect. Mga katropa, kape nga makapahamis sa imong pamanit. Ano yan ang bagong kape nga gigamasa Yes to Hold Incorporated nga dunay glutathione og collagen, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukod, Drisa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
8: Alright, nagasalamat Jao Pagutayaw, andrita sa sunod abong gikan sa General XFM Chensan, rank 9 nga regional most wanted person arrestado sa General Sino City, adyala si Lovely Tokero.
7: Lovely Tokero, go ahead.
1: XFM Mindanao Reports.
0: Hemas Rihas sa Pesuhan, ang dinakpang lalaki nga nalista isip rank 9 regional level most wanted person o rank 1 city level most wanted person sa General Santos City atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ning nakalaybayng adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Danny, 46 anyos nga residente sa Maong Barangay. Gipangunahan ang operasyon sa hiniusang pwersa sa Police Station 10 sa General Santos City Police Office o sa General Santos City Highway Patrol Group. Nag-atubang ang akusado o mga kaso nga rape, bisexual assault, statutory rape o acts of lasciviousness subay sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamtangan siyang anaa sa kustudiya sa Police Station 10 samtang nag-agi sa tukmang proseso sa balaod. Mga katropa, panalipdi ang imong lawas matagadlaw pinaagi sa Santon Vitamin C. Kini usa ka food supplement nga adunay vitamin C ug makatabang sa pagsuporta sa imong immune system. Tumar na sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
8: Yes, nagasalamat. Salamat. Lovely Tokero.
7: Lovely Tokero, yan. Salamat, Lovely. Oy, kang Casterol, ganagtanaw karon og iguban si Melchor Milot Espinosa sa Valencia City, Bukidnon. Good morning, diha kanimo Milot uban sibog members pamilya.
8: Yes, direta sa pikas bahay na katrabang bong usa ka street level individual drug personality dakpan sa drug raid 40 mil nga siyabo na recover sa BCPS 5. John J. Librias, pasok.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Nadakpan sa gipahigayong by-bust operation ng usa ka lalaki human kini nakuhaan og illegal nga druga sa Barangay Manila di Bugabos, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang sospitsado nga si John Lloyd Nalam Anaa sa hustong edad. Ulitaw, walay trabaho og residente sa Barangay 1, lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Base sa record sa kapulisan, nalakip si Nalam sa kategoryang street level individual drug personality. Sumala sa taho, nakuha gikan sa posisyon sa suspitsado ang 6 ka gramo sa gituhang syabo nga mukantidad sa 40,800 kapisos. Lakip na nga nakuha usab ang 500 nga by-bust money. Gibutyag ni Police Captain John Aurelian ang hipi sa Butuan City Police Station 5 nga dugay na nilang gimonitor ang lihok sa suspitsado tungod sa pagpamaligya ni ini og illegal nga druga sa Purok 14 sa Maong Barangay. Nagmalampu Puson ang operasyon pinagi usab sa hiniusang pwersa sa Station Drug Enforcement Unit o GATIM sa Butuan City Police Station 5. Taliwala sa pagka-aresto kaniya, nagpagawas pa o gaiyang katarungan ang suspitsado matod pa niini. Rason na nga dili kayo siya magpakita sa iyahang naong tungod kay allergy matod pa siya sa kamera. Gidugang pa niini nga ang iyahang pagkapriso o sa lamang kalakang aron mas musikat pa siya isip usa ka sikat nga aktor. Tungod niini, nanawagan si Police Captain Aurelian ngadto sa mga individual nga nalambigit gihapon sa mga daotang buhat nga muundang na. Giawhag usab sa opisyal ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programas gobyerno sa batok sa illegal nga druga aron mapanilipdan ang pamilya og komunidad. Mga katrupa, aron usab mapanilipdan nato ang itong panglawas nga dili matakbuyan sa nagkadaiyang balatian, mag Xanton Plus Gold og Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
8: Yes, dagang salamat.
7: Buena Vista, no? Buena Vista, Agusan. Sa lungsod,
8: sa Buena
7: Vista. Sa Buena Vista.
8: Yes, sikong 41 na pong dinabri lugayon mo. Ay, ayaw kaya. LGBT member brutal nga gipatay sa Balay-Balay City, LGBTQ. IA Plus Community hugot nga gikondina anga na itabo Rostom Villafranca pasok
1: XFM Mindanao Reports.
11: Nakaplagang wala na kinabuhi ang usa ka LGBT member dool sa folk arts nga nahimutang sa Buruk 7 Barangay 1 Malaybalay City Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag adlong Lunes, Hulyo 27, 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Nilbert Dunggo Benito alias Betty, usa ka office administration student sa Mindanao Arts and Technological Institute Kun Mate o residente sa Buruk 10 Barangay Sumpong ning syudad. Subay sa report sa Malaybalay City Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka CSU personnel. Alas 7:45 sa buntag, kabahin sa nakaplagan niya patayang lawas. Pag-abot sa mga kapulisan sa dapit, napalgan ang biktima nga naghigda sa yuta o nakaangkon o grabing kadaot sa ulo nga gituohang gibunalan o gahing nga butang o abli na ang zipper sa pantalon. Halos nakababa na ang shorts ni ini o nakita na usab ang iyang kinatawo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gituohang aron na kini nakatagbo nga wala pa mailhing suspect sa wala pa mahitabo ang krimen. Sa pagpaningkamot sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang biktima, gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpatay. Naghangi usab ang awtoridad si kinsaman nga adunay impormasyon kabahin sa nahitabo nga makig-alayon gilayon sa ilang buhatan sa pikas bahin. Hugot karon nga gikondina sa LGBTQIA+ community sa Malaybalay City ang linuog og brutal nga pagpatay kang Betty, kinsa usa ka Miss Q&A Malaybalay 2026 candidate. So mala sa opisyal nga pamahayag sa Miss Q&A Malaybalay, dili makatarunganon nga kutloan sa kinabuhi ang usa ka tawo tungod sa kung kinsa sila. Ang kapintasan pagdumot og diskriminasyon no malay lugar sa usa ka komunidad nga nagahatag og bili sa dignidad, equality og respeto sa usa ka tawo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca. XFM News.
8: Yes, salamat Rostom Villafranca. Alas 5:44 na bong, no? So, direta sa pikas bahin, lalaki nga ni Sulay og kawat sa motorsiklo gidakop sa Topi South Cotabato, Philip Olegario. Pasok.
1: XFM Mindanao Reports.
12: Balhog sa selda ang usa ka lalaki nga naaksyonan nga misulay og kawat sa motorsiklo sa barangay Bolol Mala, Tupi South Cotabato ning nakalabayng alas 11 sa gabii. Giilang dinakpan nga si alias Archie, 20 anyos nga residente sa barangay Bunaw, Tupi South Cotabato. Samtang tag-iya sa motor, mao si alias JR, 36 anyos nga lumulupyo sa barangay Bolol Mala sa Rasampit, Kaprobinsya. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, nakaparada lamang ang itom nga badya motor sa biktima at tubangan sa ilang balay sa dihang naaktuhan na suspek nga gituklod palayo o gisulayan nga paandaro na makina. Miandar lang matud pa ang makina apan wala midagan. Duha ka residente ang nakabantay nga nawala ang motorsiklo. Gipangita nila kini sa palibot o gisundan ang tingog sa makina hangtod sa nakitaan og daabta ng suspek. Dali nga nakatawag og kapulisan sa insidente dayon gitugyan sa Tupi Municipal Police Station. Diin siya gipaubos sa medical nga examinasyon una gibutang sa kustudiya sa kapulisan. Sa kasamtangan, ginaandam na ang mga kaso batok sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act No. 10883 o ang New Anti-Carnapping Law of 2016. Padayon ng kapulisan sa pagpahinumdum sa publiko nga siguraduhong luwas o sigurado ang pagpark sa ilang mga sakyanan. Mga katropa, natagam na baka sa mga baritian tungod sa pagbasagan sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Cold Herbal Capsule na. Aron matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
8: Yes, salamat. Thank you so much, Philip Olegario. No? So, kayo magkumpiyansa diyan kay inyong mga wadya, ha? Inyong mga motor diyan, basta ng mga XRM. Mga XRM diyan, ganang mga scooter, ayaw kumpiyansa niya.
7: Scooter ni Sir, may mga erox-erox niya.
8: Erox niya, kaya mga taklang mga motor. Ako, okay rin ako, kaya taklam lang ko. So, ayun niyo, kaya mga original man ninyo. Sobre. Dito, speak us mind, 48 mil nga siya bobong, ugbala sakmit sa red sa barobo. Aba, Ale Vicente.
7: Tapos ang report, pagkakatropa ni Ale.
1: XFM Mindanao Reports.
13: Nasakmit sa mga otoridad ang gituang ilegal nga droga nga nagkantidad og 48,988 pesos. Human gisilbi ang usa ka search warrant sa barangay Mamis, lungsod sa Barubo, Surigao del Sur. Gipahigayon ang maong operasyon pinagi sa search warrant number 2026-16 sa may alas 3 sa hapon. Ubos sa pagpanguna ni Police Major Andrew G. Lupian, ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station. Nagkaiusa sa maong malamposong raid ang mga operatiba sa 14th Special Action Company, 1st Special Action Battalion og uban pang mga unit sa kapulisan. Atol sa paggarikisa, na-recover sa mga otoridad ang daghang heat cell plastic sachet nga adunay sud sa puti nga gituhuang shabu. Gawas nini, nakuha usab ang mga nagkariyang drug paraphernalia og usa ka basiyo sa bala nga gituhuang iya sa kalibre .38 nga pistola. Gihimo gilayon ang pagmarka og pag-inventory sa mga nasakmit nga binisya diha mismo sa dapit sa operasyon. Gisaksi kini sa usa ka representante gikan sa media og sa barangay kapitan sa barangay Mamis. Ang tanang nakumpiskang ebidensya gidala ngadto sa buhatan sa Barubo Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon, samtang gihikay na usab sa kapulisan ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa sospitsado nga responsable sa mga illegal nga binuhatan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
8: Alright, tagasalamat, Ale Vicente.
7: Tapos ang report. Oy, dari sa nagtanaw karon di sa katropa, Arnel Cortez, mga katropa, naadri karon si Intel Oges Parakan. Shout out po, watching from Bohol.
8: Aba, oh, mga taga Bohol, salamat kayo na.
7: Napod si Rodel nga unok, shout out dol, watching from Magpit, North Cotabato.
8: Mm.
7: Napod rin si Josephine Sibunga Palconete, taga Kapalong, Davao City. Good morning, Davao del Norte, Kapalong. Mm. Si Sienna Dwayne Candulada, gikan kini sa watching from KSA Daman. Og igman si Roger, good morning sir, watching from Surigao City. Yon, master.
8: Alright, so warte oras mo, no? Kaya ito oras alas 5:50 na yun niya. Sampak na yun na ito.
7: Sampak na
8: oh, so it's bye-bye time. For the meantime, ta mga katropa,
7: musunod na.
8: Musunod na ang express balita. Kaubalan nyo si katropang Lars Anyol. Mm. Okay, siyempre ka rin yung ubos kay Galas Kanginan. Ugman abot po, nungugdungog ta sa samang programang Exciting Pilipinas.
7: Oy, master! Ako, wala ko, ugma.
8: Ah, sige. Ako ugma.
7: Wala ko ugma. Wala
8: ni,
7: atanila si Master ugma.
8: Sama na yung ugma. Sama na siya. Wala sa dayo na yun. Mabalik pa.
7: Ano, Master? Isura na, Master.
8: Dali, dali. Isura
7: na. Karawa na. Atong pahimus lang atong usaka leave.
8: Yes, yes.
7: Muli.
8: So, na yung mga importante yung lakaw niya, partner.
7: Lubog siya. Ugma. Kato mga parente na to. Magkita-kita ito, ugma. O, last vigil unang gabi. Sa ni Tio, kuan, Tio Otoy nga Rica Ford, diri sa Puruk Otso Sulop, Davao del Sur.
8: Alright.
7: Kita-kita ta mga katropa. Alright, warta yung kongoras mga katropa. Pagpanahon, pagpanahon sa unahan ng tabil sa Tupong Rigoban. Sangalang karon sa Network Philippines, mga katropa sa XFM. Kaong atong CEO President, Doc Revilito, sa atong Vice President, Mga Ulupain. O kasimpre, mga katropa sa atong General Manager, Sir Edwin Gary. Itimon kita sa ato Station Manager, katropang Arnel Cortez. Musunod na mga kaigsunan ang atong programa, kaprogramang Larsanyol, ang Express Balita, mga katropa sa buntag, mga kaigsunan. Kaabag sa Master Control, si katropang Gabalas. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Omakel Gabre. Nagasalamat, exciting Pilipinas!

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natubangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Win!

0: to health, yes to life.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni silas to. Exciting?
3: Exciting!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Hores que tropes a XFM a les AIS 1. Express, pelites abundant. Express, pelites abundant. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa pateng lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Ito ang aksidente na hulog tungod sa kahubog. Headlines. Headlines. Overload sa appliances, gituuhang hinungdan sa pagkasunog sa unom ka mga balay sa barangay Kombugan ng Tagum City. Headlines. Headlines. Sa balitang regional, witness sa pagpatay sa LGBT member sa Malaybalay City, gisaysay ang panghitabo. Headlines. Headlines. Sa balitang international, Saudi naglusad og airstrike batok sa Houthis. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, Team Kun nasubo sa poor effort sa Hinebra batok rin or shine. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, mga katropa, rapper nga si Sian D.D. Combs gibutang sa solitary confinement. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Good morning! May buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 28, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gituhan sa mga silingan nga disgrasya na hulog sa kanal tungod sa kahubog. Ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka lalaki human kini na diskubrehan sa mga residente sa pataing lawas nga naghapa sa kanal sa may barangay o Mangga Bisayan Village ning siyudad ni adtong Hulyo 27, 2026 sa Buntag. Sumalapas sa mga residente kay ilang biktima nga si Jerry Climaco Maurilio hingkod ang pagidaron ulitaw og lumad nga lumulupyo sa Mangga Bisayan Village napalgan sa

0: Simsin ang natapat sa pating lawas sa biktima. Ang silupin nga doon ay sulod nga usa ka putos nga biskwit o kwarta nga gituwang iya sa biktima. Sigun pa sa mga nakailaw, walay nahimong kaaway ang biktima sa lugar. O pag-inom lamang ni ini adlaw-adlaw ang kalingawan, walay kining nakita ang matod pa ni atong Hulyo 26 sa gabi. Mahimo na sabag karon og dugang pagpanubay ang kapulisan aron masayran kung aduna ba'y foul play ang kamatayon sa biktima.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
0: Sa Pikas Bayan, katropa overloads appliances gituuhang hinungdan sa pagkasunog sa unom ka mga balay sa Dakbayan Sagom o patularmente sa Barangay Kambugan. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
2: Gituuhan sa otoridad nga overloaded sa appliances ang hinungdan sa pagkasunog sa mga panimalay sa Purok Liwa-Liwa, Barangay Kuambugan, Tagum City, Hulyo 26, 2025 sa Kadlaon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Bureau of Fire Protection, Tagum Central Fire Station, Chief Intelligence and Investigation Section, si SFO1 Romel Valencia, migula sa ilang investigasyon nga pagsugod sa kalayo sa usa ka balay nga adunay internetan. Di nabantayan matud pa sa mga gamit sa computer nga adunay napakapaka o nag-spark ang mga wiring sa kuryente. Matod de SFO1 Valencia, adunay posibilidad samtang nagdungag og mga appliances ang maong balay, wala niini gi-upgrade ang ilang wirings hinungdan nga nag-short sa kuryente og miulbo ang kalayo. Sumala sa nagpadayon nga imbestigasyon sa bombero, gibanag man ang mukabat sa 150,000 kapin ang damyo sa maong sunog. Kini base sa structural damage sa nasunog nga panimalay. Diin lima ang gideklarang totally damage og usa ka partially damage. Giklaro usab ni Valencia nga alauna 30 ang takna sa kadlawon, ilang nadawat ang report og alauna 40 ang takna ni sa area. Ang ilang fire team sa La Filipina substation panpaspas nga naugnaw ang mga balay sanglit kasagaran gama sa light materials. Sa pagkakaroon, subling nagpahimangno ang bombero sa komunidad na kung magdungag og mga appliances sa panimalay, mahimong i-upgrade usab ang mga wires og batasunon ang pag-rewiring matag na pulo ka tuig aron malikayan ang sunog og ang mga kadaot nga hatod sa trahedya. Aron maligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo may linanser matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundan.
3: Express, balita sa bundan.
0: Samtang kadunay 24 anyos nga lalaki na dakpan sa Baybas Operation sa lungsod sa Carmen. Siya buog pistola na sakmit. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Al-Gabre.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga ilalamang sa usa ka alias Bro atol sa Baybast operasyon sa Purok 17, Barangay Ising Carmen, Davao del Norte alas 12:20 kadlawon, Hulyo 27, 2025. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Carmen Municipal Police Station ubos sa kasayuran sa PDIA Davao del Norte, din gidakop ang sospetsado nga gilang usa ka street level individual o residente sa Barangay Tuganay Carmen, Davao del Norte, nasakmit gikan sa iyang posisyon aga duha ka sasi. Sa gituang syabo nga adunay gibanabana nga timbaan nga 1 gramo og standard drug price nga 6,800 ka pesos, lakip usab ang mark money nga gigamit sa operasyon. Gawas illegal nga droga na recover sab gikan sa suspect ang 1 government model cord automatic caliber .45 pistol, 3 buhing bala, 1 magasin sa kalibre .45 og 1 shoulder bag. Ang suspetsado nakatubang og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pagkakaroon, ang sospechado anana sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station uban sa mga ebidensya alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa angayang mga kaso ngadto sa korte. Katropa, siguruhan nga baskong kanunang atong kalawasan, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon perme. Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
0: Alas 8 na itong oras, mga katropa, sa pagpatayon sa ito ang balitang lokal. Nagpagawas o pahinumdom ang Department of Health kung DOH o ang Panabo City Health Office nga giyawag ang tanang panabuan nga magpabiling alerto o andama tungod sa posibleng epekto sa bagyong Quiapo o sa kusog nga hangin sa habagat. Base sa pinakabag-ong weather advisory sa DOST Pag-asa, gilawaman ang pag-ulan sa kusog nga hangin nga makapekto matod pa sa nagkadaiyang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Tungod niini, posible ang pagbaha sa mga ubos nga lugar o komunidad nga duol sa suba o baybayon. Samtang aduna usab hulga sa pagdahili sa yuta sa mga bukirong bahin o bakilid nga lugar. Gipahinumduman usab sa CHO Panabo ang publiko nga kanunay nga mapaminawon. ang opisyal nga mga pahibalo gikan sa DOST Pag-asa, CDRRMO, Davao del Norte og ang lokal nga kagamhanan aron masayran ang pinakabag-ong kahimtang sa panahon og ang ipatuman nga rainfall warning system. Giyawag usab ang matag panimalay nga andamon ang daan. Andamon na ilang mga emergency go nga adunay mga importanteng gamit sa manalaman sa pagkaon, tubig, tambala, flashlight, baterya og mga importanteng dokumento aron andam sa posibleng pagbalhin o paglikay kung adunay mga evacuation. Sumalapas sa Sitso Panabo, ang sayong pagpangandam o pagsunod sa mga pahimangno sa mga awtoridad mao'y labing epektibo nga paagi aron malikayan ang peligro o mapanalipdan ang kinabuhi sa panahon sa kalamidad.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 9 na sa buntag. Dugang pagdetalye sa balitang lokal. CSWDO Davao gipaniguro nga patas ang hinabang alang sa mga linibo ka mga nabahaan sa Dakbayan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Padayon ang gihimong assessment sa Davao City Social Welfare and Development Office aron masiguro nga tukma ang assistance nga mahatag ngadto sa mga residente nga labing naapektuhan sa miigo nga grabing baha dili pa lamang dugay. Sa interview sa XFM Davao kang CSWDO head Julie Dayaday, sa initial nga datos adunay 12,700 ka mga residente sa Talomo District ang apektado ug padayong gi-assess ug gina-finalize sab ang ihap sa mga nabahaan sa Tugbok District uban ang paningkamot nga mahatagan kini og patas nga hinabang.
6: Karon we are preparing nga makahatag ni og food packs sa ilaha and then i-assess tong kinsa gyud na totally damage, kinsa tong partially damage kay dili man pud yuta nan maka-extend ang financial assistance because sa ato ang guidelines katong manggihapong totally damage or katong naanod na mga balay and then katong partially damage, partly sa ilang balay nga na dala pod sa baha no. So ang City Government of Davao through CSWDO ga preparar pataan na final sa data gyud na para pod walay ma-left behind o na-equal ba nga pagtanaw po sa assessment nato.
5: Gipasaligsab nga mahatag ang burial assistance o uban pa alang sa biniling pamilya ni adtong namatay tungod sa kalamidad. Sa karon, gikumpirma ni Dayaday nga adunanay mga residente ang hinay-hinay ng namalik sa ilang nabahaang panimalay samtang padayon nga nakadeploy ang mobile kitchen sa CSWDO ngadto sa upat ka mga evacuation sites partikular sa Talomo District kung asa adunapay nagpabiling mga evacuees. Gilauman sab ni ini nga magpadayon na ang malinaw panahon aron makarecover ang mga apektadong pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 12 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang atong pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasag butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Witness sa pagpatay sa LGBT member sa Malabalay City, gisaysay ang mga panghitabo. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
7: Gisaysay sa usa ka witness ang panghitabo sa linuog nga krimen kung diin namatay ang usa ka LGBT member nga si Nilbert Dunggo Benito alias Betty, usa ka college student. Sa eksklusibong pagkiginabi sa XFM News team sa witness nga si alias Jay, usa ka tambay, gibutyag niini nga mga launa sa kadlawon Hulyo 27 niadto ang biktima sa May Capitol aron makigtagbo. Gani iya pang gibadlong ang lalaki sa gihimo nga milagro niini sa biktima.
8: Sa kawarang maingon kagabi mga launa sa banda sa kagabion mga kadlawon nyan hito diri ang bayot diri ni pungko diha nya katotto di ang gikuha yang gipahigda diha nya hubog to ang bayot.
7: Kinala dayon sa lalaki ang biktima duol sa May Kawayanan og gisundan pa ni alias J ang duha og nibalik ra dayon sa Capitol aron matulog. Apan pipila ka minuto ang nilabay, gipukaw kini sa lalaki og gibutyaga nga iyang napatay ang biktima. Apan wala kini nito o dayon
8: bibiya ko natug ko diha natulog ko sa tong kauban diri natulog pod sus pagkatawtaw diha tinga ko nga nya ana mo siya nga pimatapri napatay na ko ang bayot. Hey, patay si binuang dia diwa ko dito okay ana ragot sus niya amsen more than luspad siya bang kahilak ko ni istorya ko ah ngab napatay gina kong bayot pre ko na napatay gini mo nung gipatay man imo sa misala atong bayot nga nagkuan ron mo dua ya ulay napatay na hinaikan ako kay ni alsa kong dugo ba more na init akong ulo siya
7: mga alas 2 sa kadlawon iyang nakita ang suspect sa parka ug nadugan pa ni ini nga gipanabi sa suspect sa usa ka tawo ang krimen nga iyang nabuhata hinungdan nga dinhi na siya ni sumbong sa usa ka personahe sa CSU ug ilang giadtuan ang lugar sa krimen apan wala sila nakaplagan nga patayng lawas sa biktima.
8: Nibiya ko, natulog ko diya, natulog ko. Sabi to kong kauban diya, natulog po. Sus, pagkatawad diya, tinga ko nga, niya na mo siya nga, pimata pri, napatay na ko ang bayot. Hey, patay, si binuang diya, diwa ko dito, okay. Ah, naragod. Sus, niya mo siya, more than loose pad siya bang, kahilak ko ni istoryas ko ah. Nga, napatay gina kong bayot pri, ko, na napatay gini mo? Nung ipatay man mo, sumisa lahat ng bayot. Nga nagkuan naman mo doon. Ya, ulay, napatay na, hinaikan ako, kay ni alsa akong dugo ba, more na init akong ulo siya.
7: Mga alas 6 sa buntaga, nibalik sa lugar sa krimen ang CSU personnel, ug dito nakaplagan ang patayng lawas sa LGBT member.
8: Ang namatay ba ang bayot ay ang giatawa dito ay ang gipangita. So sa manakitan sa CCO dito naghayang ang bayot ay naghubo na tanan. Ya nang CCO confirm. Ah man to ang nagpatay. Tubalik ni CCO ni dagan dito siya ni dagan ni Peng ni Sibat na Mauro Toy kon Mauro to tanan ni dagan ni siya.
7: Sa karon na ilan na sa kapulisan ang suspect nga si Rene Boy Sandulog nga adunay kasong robbery sa Kadilangan Bukidon samtang ni taniag na og ganting nga 30,000 pesos si Maraybalay City Councilor Jason Chad Ayala alang ngadto sa makatug-an sa naimutangan sa suspect. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
0: Kapin 500,000 pesos nga salapi sa magdiayon natangag sa hold upper sa Corundal City. Alang sa kompleto detalye, Chris Ligaspi.
1: XFM Report.
9: Gipalawman sa Corundal City Police Station ang imbestigasyon bahin sa pagpangawat nga nahitabo ning niaging alas 11:10 ang takna sa gabi sa Barangay San Dorino, Corundal City. Sumala sa mga taho na kadawat og tawag ang kapulisan bahin sa insidente, hinungdan nga daling girespondihan aron susihon ang maong taho. Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga samtang pulos sakay sa tricycle ang mga biktima nga silang alias Kevin 38 anyos og alias Camille 35 anyos, parehong residente sa nasampit nga lugar. Kalit silang giduol sa duha, kawala mailing lalaki gikan sa daplin sa dalan. Usa sa mga sospek ang mihulga kanila gamit ang armas sa wala matino nga kalibre og pugsanong gikuha ang bag ni alias Camille nga dunay sulod nga 585,000. Human sa insidente, daling misibat ang mga sospek padulong sa wala matinong direksyon. Samtang, positibong nailhan ni alias Kevin ang usa sa mga sospek nga giilang si alias Ron. Gilusa dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation aron pangitaon og masikop ang mga sospek. Giandam na usab sa Corundal City Police Station ang mga gikinahanglan dokumento aron mapasakaan og tukmang kaso ang mga gitumbok ng mga sospek sa Office of the City Prosecutor. Ang mga otoridad nagpadayon sa imbestigasyon aron mahibawan ang pagkatawo sa laing sospek ug mabawi ang kinawat nga kantidad. Paniguruha nga kanunay himsog ug ligon ang imong immune system pagtumar kanunay og Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report.
0: Tagasalamat katropang Chris Ligaspi na nukad gikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Samtang adunay upat ka mga individual dakpan sa CIDG tungod sa illegal nga pagmina sa Surigao City. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
10: Nadakpan ang upat ka individual human masakpi sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga nagpahigayon og illegal nga pagmina dito sa Barangay Mabini, Surigao City. Sumala sa taho, naaktuhan sila nga nag-operate og minahan nga walay igong permit og legal nga mga dokumento gikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR. Na-recover gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang nagkadaiyang kagamitan sa pagmina nga naglakip sa duha ka unit sa bakho, walo ka sako sa gold ore or ato nga dunay bulawan, sluice matting, metal hose o slurry pipe, water pump o guban pang kahimanan. Gibana-bana sa mga otoridad nga maabot nga to sa 9.5 million pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga nakumpiskang ebidensya o gikwepo sa maong dapit sa kasamtangan. Giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan nga mao ang paglapas sa Republic Act number 7942 or ang Philippine Mining Act of 1995. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: X
11: FM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Limuel Ukay sa detalye sa report.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 19 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nahatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung grabe kataas imong blood sugar level, tuldo ka na pinagi sa adlo-adlo ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay sangkap ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mong paalim sa nagkadaiyang balatian sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayron katropa, ang mga nagunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
11: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Mga katropa, inilarawan ng Philippine National Police o PNP bilang generally peaceful and orderly ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong matapos ng walang naitalang seryosong insidente. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartantes Jr., naging matagumpay ang pagpapatupad ng seguridad dahil sa mahigpit na koordinasyon ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan kabilang ang AFP, MMDA, PCG, BFP at Quezon City Government. May mahigit 20,000 na polis din ang ipinakalad sa Metro Manila upang magbantay sa mga pangunahing lansangan, mahahalagang pasilidad ng pamahalaan at tumulong sa pagpapanatili ng kayusan at daloy ng trapiko. Samantala, kinilala rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng mga grupong nagsagawa ng mga protesta sa pagsunod sa umiiral na mga alituntunin.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Arestado ang 51 katao dahil sa iba't ibang paglabag habang nakikilahok sa mga kilos protesta bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartantes Jr., karamihan sa mga naaresto ay nasangkot sa vandalism at iba pang paglabag sa Republic Act 9003, Batas Pambansa 880 at mga lokal na ordinansa. Sinabi ng PNP na isinagawa ang mga pag-aresto upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan habang isinasagawa ang mga rally.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang kaso laban sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunoy irregularidad sa mga flood control project. Sa kanyang ikalabang State of the Nation address o SONA, sinabi ng Pangulo na isinagawa ng pamahalaan ang malawakang investigasyon at sinundan ng lahat ng ebidensya ng walang kinikilingan. Binigyan din ni Pangulong Marcos na walang sino man ang exempted sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon kahit pa miyembro ng kanyang sariling pamilya.
14: Aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
13: Dagdag pa ni Pangulong Marcos na masakit man ang sitwasyon sa kanilang pamilya, kailangan manaig ang batas at ebidensya sa pag-usa ng mga kaso. Ipauubayan niya rin sa Office of the Ombudsman at iba pang kinaukulang ahensya ang pag-uusig sa mga kasong inihahanda laban kay Romualdez.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Samantala, sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na iginagalag niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng planong pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Ayon kay Romualdez, bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo, hindi siya kailanman humingi ng espesyal na pagtrato at handa siyang sumunod sa legal na proseso. Iginit din ng dating House Speaker na wala siyang nilabag na batas at nakahanda siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa tamang hukuman. Ang pahayag ni Romualdez ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na malapit nang maisampa ang mga kaso laban sa dating House Speaker kaugnay ng imbestigasyon sa umunay irregularidad sa mga flood control projects.
12: Express Balita.
11: Balita sa international. Balita sa international.
0: Oras mga katropa, alas 23 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ka na ito sa Vision X Plus Half Gel Capsule. Katropa, araw makita o maabot ang mga ambisyon, dapat tinobermin din itong vision. Inom na adlo-adlo ang Vision X Plus Half Gel Capsule.
11: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Naglulusad o airstrike ang Saudi Arabia batok sa Houthi rebels sa port city sa Hodeida sa Yemen o sa kasikbit nga isla. Naitabo ang maong airstrike human nagpahibalo ang grupo sa Maritime Blockade sa pag-atake sa mga barko sa Saudi. Ikatawang nagresulta ang missile airstrike gikan sa Yemen og sunog sa Saudi Arabia o Saudi City o sa Zizan. Matod pa sa US military, ilang gibuthan o gipabuthan o sa na-disable ang usa ka tanker sa Gulf sa Oman nga misulay paglikay sa US blockade sa Iranian ports. Nahimong ikaduhang o ikaduhang commercial ship ang maong barko nga na-disable sukal gagibalik ang blockade sa unang bahin sa bulan sa Hulyo.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:24 na sa Buntag.
11: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: O karon sa detalye katropa sa Balitang Sports, sa Tudorato kini sa Turbo. Ang Turbo, dili lang siya pang kama, kundi pang sports pa. Mga mister nga di na makahatag, kalipay ka misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Siguradong mo gahi ang imong pagkaikaw. Malipay si misis kung nakaturbo si mister. Palit na katropa, mapalit ni kini sa mga parmasyang butika nga dulis mo sa inyong mga lugar.
11: Balita sa Sports. Balita sa Sports.
0: Katropa, dismayado si Barangay Hinebra Head Coach Team Kun human sa ilang kapildihan batok sa rain or shine ni Last of Pinters sa PBA Season 50 Governor's Cup. Matod pa sa veteranong mentor, dili kakulang sa estratehiya ang hinungdan sa kapildihan kundi ang kakulang sa kusog, determinasyon o urgency sa iyahang mga magdudula. Sumalapak ang Kun, ang rain or shine maoy mas agresibo gikan pa sa pagsugod sa hangtod sa katapusan sa dua. Dino niya ang Hinebra wala makahatag og hustong enerhiya o paningkamot nga gikinahanglan aron na mapugan ang kusog sa opensiba o depensa sa Elasto Pinters. Ang iyang pinagkakusgan nga komentaryo mao ang poor effort ang iya nakita sa iyang kupunan. Samtang ipaymuslan sa rain or shine ang ilang mas paspas nga dagan sa dua, di nanguna ang import nga si John Fuller o ga lokal nga bituon nga si Kailan Tiongson aron malubong ang Hinebra. Dili makatubag ang Jenkins sa ilang depensa o daghang higayon nga napildi sa hustle plays o rebounds. Alang Kangkon ang maong kapildihan o saka leksyon sa iyang team. Gina niya ang iyang mga magdudula nga kikinahanglan nilang ipakita ang mas dakong intensity o determinasyon sa sunod nilang dua kung gusto nilang makigkompetisyon o kompetensya sa mga ligon nga kupunan sa conference. Bisan pa sa kapildihan, nagpabilin nga positibo ang Hinebra o Hinebra Coach sa makabangon o makabangon sa iyang team apan nga gipasabot niya nga dili kini nahitabo kon dili usab ang ilang effort o urgency sulod sa court.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:26 na sa Buntag. O karon dito maglangat itong siren ng detalye sa balitang showbiz.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang detalye, hatod ka na ito kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, mga palangga nga namati karon ha. Nagko kundi na kakomportable si pamanit. Ilisi na ka na katropa ang imong sabon, pulihi ka na o Clear Skin Herbal Soap nga gihimo sa Yes to Health nga kumpanya. O mapalit na sa mga parmasang butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa headline, katropa sa rapper nga si Sian Didi Combs gibutang sa solitary confinement. Isa na siyang rapper. Anyway, ito ni Siren, pinagay sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
11: Showbiz News. Showbiz Balita. Good morning.
15: Yes, good morning mga Marien. Ay nako, mainit-init nga balita today. Gibutang sa solitary confinement ang rapper nga si Sian Didi Combs human nakig-away sa usa ka kapwa pinari susulod sa federal prison sa New Jersey. Base sa investigasyon mga Marien, nasugod ang panaglali sa duruha ka mga pinariso hangtod nga miabot kini sa sinumbagay. Wala pa ipagawas nga dugang impormasyon ang mga representante sa Federal Bureau of Prison kalabot sa maong insidente. Sa pagkakaroon mga maring giservisyuhan sa rapper ang iyahang 50 kabuan nga silot human siya napamatudan sa daan sa kasong may kalabutan sa prostitusyon nakakuling subsidy o nakakulong si Didi sukad paniadtong Setyembre 2024 og gilauman nga makagawas kini sa prisuan sa tuig 2028. Gapo lagi siya ay. Mura sa si kuan ni ako magtiloy. Ano may mga mari matuto ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inda Erica de Ligua pa de Lemestesa. Apan ayaw ko piyan sa basig mapon maako na kadang hanging salamat. Bye.
16: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Medyo bully si Maring Runay. Migani kay wa kisa ka to yang ikumpara unta mura kuno gusi. Ay nako Maring ha. Oras mga katropa alas 29 na sa buntag.
16: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 28, 2026. Mga balita nga hatugan nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ikaw mong hawa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
16: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
17: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudad, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, sa duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santod Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
9: Santod Plus Coffee Mix user.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santod Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
7: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Amo, magpakiloko sa Humaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
14: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Hi.
0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: uban si katropang Armel Cortez.
1: Good morning, friends. Sige lang kumusta ang maing buntag kini ninyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome. Welcome. Welcome mga igalas nung pagbarago manuman sa tulaman ng Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon may igalang Martes, pizza 28 na. Sa bulan bagay galas, Hulyo 2026. Sa ngans, kinatibok ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Ako daw sabi niyo magkauban inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Aguyog tahang ton mga higala, alas 10, ag takdas buntag. Alas pagtunol ninyo may galas, labas ka mga katikaran, mga balita, isyo gisgutanan, diri ikaw ka kuig sana, dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa mga higalas, pagkaginod sa unahan, tugtitas pagtunol. Sa ato mainiton nga pagpanimbaya, sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan, hilabi na gyud sa 23 ka mga barangay na naglangkob ni atong dakbayan sa Tagum. Kering ninyong tanan, good morning!
3: Good morning!
1: Mayang buntag, mayang pagbalik kay Sikay sa ato mga katropa din hey, mga higala syudad. No, kumusta labi na mga katropa na ito sa mga rural areas?
3: Good morning!
1: O, mga barangay, mga higala diha sa medyo hilit-hilit nga mga lugar, no? Mayong pagpanikay sikay ninyo. Kumusta man, mga katropa, ang morning. Hinaot ko nga nakapangapina. Kay 4 minutos na lang ang nabilin, mga igsoon. Mag-alas 7 na, no? Kumusta man inyong kinabuhi? Among tanang naminaw karon. Kay matag human sa zona bay, no? Kining State of the Nation Address. Kay moingon mangutag, State of the Nation Address, mga igsoon, kahimtang na sa atong nasod ang gisgutan diha, estado sa atong kinabuhi. State of the Nation, but pasabot mga higala, kahimtang sa nasod. Nan, ikaw karon, kabahin mangkas nasod, kumusta man ang imong kahimtang? Has your life become better? No? Ang imong kinabuhi ba mga higala, nahimong mas arang-arang kaysa kaniadto?
2: Bullseye!
1: Kaya ugwa gani mga igsoon, ang tanan nga istorya kagahapon, istorya ra tong way resibo. I don't know if you agree with me mga kahigalaan. Pero kung ang gireport kagahapon mga kaigsoonan, it's all about the nation, no? Ang gisgutan dito ang atong nasod, kahimtang sa nasod, kinabuhi sa matag Pilipino, and then wa mausap imong kinabuhi. Why epekto sa imong life? No? Kay membro gyapon ka mga higala as always sa Aguanta Party List. But pasabot nga katong giistorya kagahapon, but dayto mga igsoon. Oh, mao siya. Kaya naman, kay kung tinuod to nga nakapausab sa kinabuhi, dapat nadamay ka. Dapat naapil ka. Pero kung baliktan may ganay mong nabati, naglisod na noon ta, unya inipangutanan ni mo si mong silingan, galisod sad kamaring.
4: Ayaw!
1: Nagmayong ni mong silingan, unsay lisod, perting lisuda. So, how did it affect the life of every Filipino? Nga guna mga igala in every zona. No? In every after zona bay, the proper question would be, has my life become better as a Filipino? Ang ako bang kinabuhi, bang arang-arang mga higala kung sa una magsud-an ko usa ra kabukbulad karon may gala duha na kabukbulad. Ana ba kapangutana ba, has your life become better as a Filipino? Ngano man your president is bragging about a million of people nga natabangan may gala sa AX tupad etc. Uy, ikaw adyo kay natitibisag singkong libat diha.

0: Roy Albaro gikan ni Randy Santisas.
1: Good morning.
0: Oh. Si Eugene Uyangguren, good morning boss. Excited nako sa rocket launch sa Pilipinas. Magpapawaw tayo nito. Laking tulong ito sa Pilipinas. Murag bawat mesa ay magkakaroon ng ulam. Tarawa. Murag gigamyan na siguro ng Pilipinas sa kwarta magaigsoon diri sa kalibutan kay pati Planet Nimic gusto naman may galang sa kupon.
2: Pinawa!
0: Anang, kulba-kulbaan na karoon mga higala sila San Goku? Ha? Gano'n yan? Gano'n man, Ralph? Kabalo ka? Si Prisa, si Cell, sila Majinbo? O ganang planeta ni Piccolo? Ikulbaan na karoon kay ang mga buhay ang muadto na mga higala sa space?
2: Pinawa! Na?
0: Delikado, di ba? Muna yung ginaingon, may galang, Lord, panglak lang sa daan o gate sa langit.
2: Ayaw!
0: Panglak lang sa Lord, kay, basing, delikado, magpa-deliver, umalita niya sa, kuwan, pambayaran ng mga gwardya niya sa langit. Ha? Delikado niya. Kay, wala tayo makontento, may gala. Mga na makontento. Mga ito kita gawas sa nasa. I mean, gawas sa kalibutan. Kuya, sana. Sige. Okay naman na. Kung naan natin pagkaon. Kana mga Amerikano. Wala sila problema. Naamo ko sila isa ka. Naman ito ano, hinuunan na. Pero, dili pa panahon, mga gala para sa ato. Kung mismo sa pagpa-eskwilas, mga bata, problemado pa ta. Mismo mga higalas pagtungha, pagkaon, no? Bisag sa kanang batakang panginahanglan nun pa ba? Basic needs, kumbaga, problemado pa ta. Maganto ba ta may higalag outer space na yabag ta? Kada kong binuang! Sino ni muna? Sinago na. Ito halos makamaana, oh. Am-am na to, kuwang. No, pag anan mo sa kwarta, may gala, why Dutch? No? Pag anan mo sa listahan, utang pa imo, haska na gana. Tanan mo sa palingki, may gala, bugas, perting mahala. Di ba pa niliparahon sa itong gobyerno, may gala, nga mo at nagitag outer space? Mas magkusaman ta dito.
2: Ayaw!
0: Tuna na to, ano sa mo abot ang bagyo? Ato man ang kaalyado ka ng Amerika, sila nalang ipaprovide ah. Ano man mo man pulos sa alliance, no? Man pulos sa alliance of countries kay na kay mahimo kadi naan sila mahimo kadi di mo mahimo binipisyo na lang diha. Diba? Pag binipisyo na lang diha. Gusto ka nga malibre ka sa I mean malikay ka sa linog. Makabantay sa linog ang mga tao. Palitik mga android tanan mga tao.
2: Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw na ng iPhone kay di ka masalbar sa linog kay di mo di igyon mo abiso. May itong sabag ni Android kay mo taging-ting.
3: Oh.
0: Ting-ting-ting. Pag mo taging-ting na kayo makulbaan ko lagi. Makadagan. Napaka makay isa ka minuto para makadagan. Sige. Kay mga ito magkatag lain na kuan, lain kalibutan. Oh, agwanta kita ng gobyerno. Si Eugene Uyangguren may buntag, Nathaniel Cudera. Ay buntag, og sa tanang Aguanta Party List member, og sa kang Boss Boyet Dalanan. Good morning.
1: Good morning.
0: Filipino community in South Korea, ikaw na jud the Pilipinas, kay magpalupad naman ta og racket. Ani, partner na ta sa North Korea, pagpalupad sa din. Lagi? Okay naman ang China, may gala. Palupad na sila, North Korea, sa din na sila, kay muna ilang. Kita din yung mga ison, katawan ta sa Indonesia. Katawan ta sa Indonesia ba naunsa naman yung mga Pilipino mo na may giuna na di makaon. Vietnam. Oh. Kasi katawan ta sa Vietnam, karon sa giuna sa Vietnam. Oh, nagdevelop mga igalang mga sakyanan nga ang mga EV, no, e-vehicle. Daghan kaayo. O mo nagiuna nila, kun palupad ba sila, gihilabtan ba nila na may igala sila cookie dito sa babaw? Wala. No, kun ginatuwa may igala sobra na. John Jampon, may buntag, Ismaela Sabiliano, Asuncion, maayong morning.
1: Good morning.
0: Raymond Dave Manuta Ramos, maayong buntag.
1: Good morning.
0: Evan Moreno, si Dong Charles Darwin Agilion.

0: Luison. Basta-basta niya akong classmate. Classmate! Oh. Watch out me ni Auntie Jelmer ng mga membro sa Aguanta Party List. Kana mo na pinaka-very good. Membro na yun sa Aguanta Party List ni. Gusto ni mo ni Padayon Ondong Charles, muundang ka sa pagka-maestro. Niya ikaw na yung mag-congressman aning Aguanta. Pwede na giyapon. John Jampon, katong naadidto sulod, mga pakpak, si pakpak daw. Tanang ka live ng media, puro bad comment pa ita. Johnny Anggoy Mulato, sakay kas racket dol. Ako, sakay ko dol, may nalang kadto tag Mars. Sa dagay mo ato dito. Unsa man ta dito. Lisel Acaso Pueblo, good morning. Shout out po Midris, bagong baryo, Bulacan, San Ildefonso. Good morning.
1: Good morning.
0: Sanggalaka, Edward Lara, Maing Buntag.
1: Good morning.
0: Galicano Timtim, good morning. Katropa Garnel, John Catch Williamor.
1: Good morning.
0: Ikan May Galas, Lapu-Lapu, Cebu, Maing Buntag. Robert Camiging, Maing Buntag. Mayong Buntag, Boss Ariel, ang speech sa presidente gahapon, tinuod to? O pero atik na di ay? Yeah, well floor masa ato nang isgutan no niya. Well floor masaudling, masakit man sa aking kalooban. Oh, sige na. Ato nang hataga pagtaga dron. Louis de la Cuesta, Maing Buntag. Good morning daw ni Matthew og ni Matea. Yung mga anak siguro ni. Si Tonton Asis Tolentino, Maing Buntag. Naghigop-higop og kape. Karon mga balos ra ko ni Moton, higop kog kape ton. Hey, nakainom naman kog kausa. Kung hindi magsilbi ni akong morning og tag isa lang kabaso nga kape. Kailan na tagduha mang yun? Rode di Masirang, assalamu alaikum, Gadrobang Arnel, viewing from Butuan City. Oy, tanawa, wag ipalibak ako ang kuano, expect shaking. Naginilinog na ig, gab. Ayan eh, ingon man ako kuadri. Oy. Oh, di ba? Wapa si Piat, mga katropa. Ako ang, manupalong noong kurinti. So, padayon ta. No? Oh, kumusta mo, diha? Oh. Ha? Nayabong baso? Oo. Muna, pangapi pa mo, permi. Ha? Awa ka nira na yung makatabang. Dahil, anong madupat ang outer space na? Palitan na lang Android ng mga tao. Kaya mo, muyamar lagi ng Android. May galabas na mulinog. Maing Buntag. Nga nang isgutan ng linag. Pila to mga 5, almost 6 siguro to. Sige, to. Sumaya daw ko dolar. Sumaya daw diyan. Pila to ka magnitude. Kumusta man mo diha? Mga katropa, gitayo og midiri, bagulang. Wa ako kadagan, kaya di man kayo siya. Sakto raman. Eh, kusog-kusog na gito. Muna, og nigil ko. Ay, daha pa ba ng cover on hold? Mahugno ng building? Sige, padayon ta. Napay mga aftershocks, ana ha? Bantay mo. No, mga taga-tagom karon ron. Nakasinati, magahigala. Og medyo kusog-kusog. No? Inyong hadi, kumusta? No? Kumusta ang, kuan? Lain na sa pagtayog. Bongbong Marcos, gilinog ka after, kuan ni mo ha? No? BBM, gilinog ka after, saan eh? Sona ni mo, Maragway, delikado ni. Di ni mayong tilimad on bong.
2: Pino ah!
0: Oh. Mura, di gini mayong tilimad on Pilipinas, bong ba? Lain na sa pagsulay. Pangitado ninyo, Lar, pangitado asa epicenter ato. Oh, katong hibawon o kumusta niya mga lugar. Dili gito diri sa ato kay, dahil sa tingin diri sa, kuan? Earthquake alert na ko, be. Disasa naman to. Be ready. Expect 72 miles away. Asa man dapit na 72 miles away ko, no, be. Sige daw. Naanapoy na nga yung bahin sa YouTube. Revenue sharing in your video. Pastilan. katong suna. Sige na, yun ang ilahaman to. Hutda ninyong kuha. Tawa, no? Ngayong gobyerno, mga higala. Katong suna gapon, kaya itong gipasalida na ngayong gobyerno. Boy. Kumusta mo dyan sa inyong nahimutangan, mga katropa? No? Mga taga Davao de Oro, Davao, you may have felt shaking. Dugay na nalangan man isa ka Android, kining isa ka Android. Galinog sir kay puro bakak iyang suna.
2: Pinawa.
0: Diya, mo ni ang ingon ako sa, di na ako naga-promote aning Android ha. Pero kung naa mo yung iPhone, you should have Android as well. You should have one. No, kay at least mo tingog. Oh, makadagan pa kalagi. No, makadagan pa ka mga higala kay og hinahinay lang di siya mo tingog pero kanang magnitude 5 kapin, mga higala mo bagting gyud siya. Oh, makadagan pa ka bag mo bagting gani, ayaw naglangan-langan. Sibat na. Agad mga naka iPhone karon tanawas si Kenneth naka iPhone naka wa ka mata.
2: Pinawa.
0: Ayaw. Oh, Francisco Madiloso Loyola Junior, good morning, Dol from Makilala, may buntag ya. Anyway, mayo nga pagbani kay Sikay kaninyo tanan, may gala. Dusang ang tabukan nila kay YouTube, kay wala na ko ni malili ni mga katropa, no? 7:11 pa man ang oras na to. O, oh, wapata, pwede pa. Kay taon-taon na tabagisgot, mga igalag mga katikaran, alas 7, imidya, mga katropa. Manimbaya sa ta, check attendance sa ta, kumusta mo, no? Ambing mo kanunay, katong mga... kini mga higalang linugan karon. No, asa man dapitan ning sa inyo ba nato ni asa ning epicenter? Palihog ko no ko diag search me. Asa ang kuan nato? Epicenter?

0: Alas 7:12 na may galandag na sa Dubag para kumanuman. May buntag, Merlita Argilies. Kumusta mo? Shaira, good morning. Sir Arnel, watching from KSA.
1: Good morning.
0: Shirley Liagas, nasa may Taiwan.
1: Good morning.
0: Ayong buntag niya, Florespina Cabalfin, good morning.
1: Good morning.
0: Si Amunina Bulanon, nasa may Surigao.
1: Good morning.
0: Si Jocelyn Tipon, mayong morning. Arturo Canoy, good morning. JR, uy, TV. Basta-basta niya.
1: Good morning.
0: Sir, good morning. Gisug ba na dyan? Si Tamba. Ako na itong challenge may gala kang former speaker nga. Kung dili man lang ikaw mo siya daanan eh, huwag tinuod niya na ilabot ani mong igagaw, wala na eh. Kaalaman na, laglaga na kay. Ihulog na ka, alang mag-unsa ka. Musugot na ikaw nga, ikaw ray kuan, ikaw ray unsa ni, ikaw ray sadan. Sugot na ikaw na. JR Oy, no? Abil Manlangit, good morning. Watching from Dipolog City. Pangsona rato. Ang labas, ana, lack of evidence. Koreanong Hilason, excited na daw sa racket. Ako na ato, baby racket, no? Tony Hualo. Sadya, ani mo, sir. Oy, morning, dala, morning, di ay. Sarangani. Sarangani na po. Uy. Kulba-kulbaan atong mga... Tawagin daw taga Jensan. 1.9? Di na mao. Basig, atras gamay. Hinayagod na ng 1.9. Di na mabati ng 1.9 sa tao, oy. Atras gamay. Kaya katong, basig aftershock na na. Naman ay listahan. Naman ay listahan diya. Binabe. Magnitude 1.9? Yan niabot dire. Kita kong binuang. Dili na ma. Di ara dire. Ama itong 1 hour. 19 minutes ago. Di apa. 4 minutes. 1.9 gyapon. Basi na namali niyo eh. Imposible kayo 1.9 mo abot diri. Di na mabati ng 1.9. Di ma feel sa tao na tres gani di kayo. Mura ra kag ganang kuan na. Mura kag lipong-lipong gamay. Alas 7:14 na may galang Dagnas buntag. Jeffrey Biolango mayong buntag. Si Relene Navarro, Rodel Pascua. Good morning, sir. Gitagalog ni Pangulong Bongbong ang sona para di magtuktuak-tuktuak. Si Romy Sal, good morning Dol. Katrobang Arnel Cortez, Aguanta Party List, good morning. Good morning sa mga Aguanta. Robert Atay, dias may Ronda Cebu. Aguanta Ronda Chapter. Nadet Sabareta, maying buntag. Danny Barosa, maying morning. Si Badiha, no? Narabay vlogger ni BBM Boss nga murag dagway ni Cookie. Abasin mga to sila sa ilang planeta. Okay. Isaray klaro gahapon sa sona. Grabe kabut-buton si BBM. Ingos J promising. Come on, sa may reaction ninyo mga higala, no? Hey, kaya ako, mga good. Mito gahapon, huwag na na mo gahapon si live na mo. Kay baw mo nga, ang akong gikuha ng mga guest mga higala, naa sa transport sector, naa sa mag-uuma, o naa sa gagmay negosyante. Yan naman, para na ako, mauni mga higala ang directly affected. Oh, wag ko nagkuha kabugado kay... magsigira man naghisgot og teorya. Di man mga higala mapubre kay naman ay mapughok ba din ang abogado kawas wa kay kliyente. Wasa kumukuha political analyst kay usually mga political analyst mga igsoon narbaho man nagbaga university. No narbaho man ng university nagdami man kay mga trabaho bay. Tukod di kuha may galas kadto mga yanong lungsuranon nga maminaw ka BBM no unta naluin akong lagapon kay kaulion na tungusa. Kauliun nga na masada gutong tricycle niya ako may galang gipug na ilag pa masada ako lay bahala ni mo. Si Sir Limwell no? Na masahiro gud in tao to niya gihold na ko diri kun diri lang siya ka tan-aw lang sa kagsona tan-aw na to nga ang imong gustong mahitabo isi Pilipino madungog ba nimo karon sa imong presidente lingo-lingo man siya sa wagi hapon sir ang bugas ng tatuba. Kaya naman magkapangutan na ka kung Pilipino ka, naapektuhan ba akong kinabuhi? Nausab ba ni akong kinabuhi? No? Nahimo ba ning better akong kinabuhi kaysa itandi na ko sa panahon sa kang Duterte? Ako moingon gani ko ba? Tinuod lang ha. Moingon gani ko. Katong pandemic kapoy ba pero may kwarta ta. O kabante to katong pandemic ba kapoy ba yun? Pero may sapi ba yun ta? May kwarta ba yun? Tinuod lang. Di ba siyang kamay galgasto? Kasi ka siya magsigig lakaw. Dinod gani may galag. Sa kalibutan usahay ba? Pakaingon tag mamahong sa siguro ta mga galas kalibutan. Mga isa kasimana lang, may mang lihok. Magpuyo lag balay, no? Dugay mang mata. Buti may kwasa COVID sa una. Mayo mo pugos niyo. Pagtanan mo sa kalsada, may galapas ka mingawa. No? Kuwanta usay, mingawon ta. Pero tandi na ko ron. May kwarta man ron, mga gala. Pero inigato niyo magpalingki, di yung kabalos. Pinood yun na. No? May kwarta man, pero iadto kayo mo, ipalit kayo mo palaliton mga igala, di yun kay baos. Di yun kay baos. Yan naman, ang mahal kaayo ang mga palaliton. Mo ni epekto mga igala sa inflation. Mawadaan mo rin mga igala silbi, mawad ag bili, ang imong kwarta gumikan kay, ang presyo mga igala, grabe. So, ang imong isa kalibo, because of inflation, ang iyang valor, na nalang sa mga 700, 600, mga kaigsunan. Iyan ka na, dili na banak-banak na ko. Mo na mga igala, sulti sa mga kanang eksperto sa ekonomiya.
1: Bullseye.
0: Di ba ni mo ikalimod, may galang aparting taas sa magiging sa inflation. O niya, kanang inflation nga pinulungan, di ba na ito na masabtan? Kita nga mga yanong lungsuranon. Ang dali na ito masabtan, may galang, inigbit-bit na ito sa kwarta, inigda na ito sa palingki. Pag ato na ito, may galang, gamay ratag madala. Muna inflation. Muna ito inflation. Pero noon ka, nga mag-explain ka, may galang mga graph diha, mga nag-ana-ana sa kasaka, we don't care about that. Ang ato, unsay direct effect ani mga higala sa imong kinabuhi. Inigdala ni mo sa kwarta, pila pa ba imong mabit-bit, mga igsoon? Makabalos pa ba imong 1,000? O mauaw na mo bangon, may galang makaantog palingki?
2: Ayaw!
0: Na siya. Oh. Muna, para sa ato ah. Muna nga, inighuman sa sona, kay gisgutan diri, kahimtang sa nasod man. State of the nation. Nakabahin man ko sa naso, di makaingon ko, has my life become better? No, ang akong kinabuhi, banahin mo bang BBM? Ha? Build better more? Nahin mo bang mas maayo, mas lindot, mas piskay? No? Ya kung sa una, gasunan ko may gala, usara ka buok bulad, ngilaw-law niya, karon duha na ka buok. Oh. No matter how small, ang imong improvement kung naaman lang. Pero kung tanaw ni mo karon mga higala, alaos man. Be, asa daw ni be? Location. Salamat kayo Raymond Dave Manuta ha. 5.6. Oh, di lagi maugab. Naibago na rin sendo. Earthquake, Davao Oriental. 5.6 location, Baganga, Davao Oriental intensity. Nabati, kusog-kusog sa Digos. Then instrumental intensity, Davao City, Nabunturan, Davao de Oro, Malungon, Sarangani, Tupi, South Cotabato, San Fernando, Bukidnon. Ano yung mga higala karon pinakabagong ipagawas sa P-Box. Kajaming, Robin Kajaming, mas maayo niya akong CP, Bisandili, Android. Saan eh? Ni dili ni Android piti ni kay mo piti ni kay Mongoloid ni murag si ah aday Mongoloid nga cellphone may buntag ni tanan dia si kasama ni kusog-kusog ang linog boss kusog medyo ni Lilia Alinya Arisa good morning sa all from Ronda Cebu Nomhar katropa watching live from Tituan Sambuanga City Buenos dias morning Sir Arnel Ellen Johnson from Davao Yo Prasinya Babael, good morning. Katropang Arnel, pa shout out to Cecilia Cardrosa, Bing Pineda. Pa Glenn Ongoria, may buntag ni mo di Glenn.
1: Good morning.
0: Si Aldre Arlene Villafuerte.
1: Good morning.
0: From Cebu mayong buntag. Og si Prince Jonas Iniego from Mariano Alvarez, Cavite. Mayong buntag dia Merlita Argilies, Wilma Flores, si Rilin Navarro. Wanto og di Oro Carlos BBM, yes. Oh, mas maayog maminaw siya ron. Ganun man na maminaw na to. Oh, si Wilma Di Soyo, Nilo Hila, mayong buntag, sir. Nagpalupad daw siya og racket. Mutuo pa ako nga sige lang sila og pang racket para makakwarta. Nagdamgo man ang suna, kadaghang gisulti pero wa mabuhat. Oh, kukuri mayong buntag. Okay na mo, di ako naning padayonon na itong programa. Alas 7:22 na may galantag na sa atong bagba na gumanuban. Ma'am Feli Feliciano, good morning. Grace Tagupa, Maing Buntag. Noel Lilieses, no? La, di sa may Surigao. Erlinda Lariosa Kilio Vega. Verga de, Maing Buntag. Bro Milan Olog, na imbag na bigat ka na kayo. Fernando Alinapon, Maing Buntag. Charlie Rimadabia, Khalil Banga, o Banga. O, Maing Buntag from North Cotabato. Marso 2, Maing Buntag dia. O sa ato, bagay galang mga kainina ni abot na ni 100 kabuok ni atong viewers, mga kaigsunan. Rayon lang ta, mga katropa, sa ato magpanagubanuman. O, dirita ka ron, maigala sa ato, mga kainina. Rimundo, nagbaha, bahangtod ka ron sa Dabaw. Pasuyupon, hinuon, kagbunas ka na. O, saan naman po'y problemang mundo? Nanas mundo, day? Naka-comment na si Rimundo? O, wala pa? Mudagan man daw si kuan, mudagan man daw si padaganon man daw pagka mayor mga higala si General Tori may higala sa Davao. Mudaog ka ha. Wa magani mudaog to mga nugralis may higala nga kraas Davao.
2: Pinoa.
0: Ha? Munay munay hinuklogan ni Monik. Ah, kung mo maguna-una ka nga, mo apil-apil ka ng politika sa Dabaw, ayaw na lang yun. Ilubong yung ang buhi niya. Klaro lang istorya. Ang toon mo, nasuko ang mga taga-Dabaw anang ilang baha. Oh, si Turi ramay nasuko. Yan o. Kay dilila na sila karon pag-ibaha, mga kaigsunan diha. Oh. Anang baha lang, kabahin na siya ng kinabuhi niya. Mubaha, bagay nabi sa kway uwan. Yan o man. Tuwa man, agikas babaw. No, gikan man na may galas babaw. Unya na usahay di may gala masugat na saan. Ayaw na mo. No, ribukas. Mundo na anak ka mundo. Sige. Welcome. 7:24 may kalandag na sa tubag para kubarban sa itong mga kaigsunan Bisaya mayong buntang ninyong tanan. Sa itong mga kasimanua, kauturan mayad nga aga. Sa itong mga kaigsunan nga mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin. Mga kakabsat. Sa mga kaigsunan ni mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ito mga kaigsunan di ang mga mansaka mandaya kamayo. Madayaw na kamdag, madayaw na buntag kamayo bus lumon. Salamatay kayo sa magpaningag mayo ni kanilang programa. Sa ito mga kaigsunan di ang mga manubo di babaon at manubo. Madadyaw ni Edo, yung tiba mga suon dat na minagkundaan sa ita programa. Sa ito mga katropa niya. Mga Tagalog, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating palatuntunan, ang Bullseye. Araw po ngayon ang Martes at tatalakayin natin ngayon ang nangyaring kabutbutan. Sabi, kabutbutan ng Tagalog, mga igala. Mga kasinungalingan na pinagsasabi ng inyong mahal na Pangulo kahapon, mga katropa. Pati mga alipuris niya, kapuyo nagpakpak eh. Hindi man mo mamakpak. Bantay mo na, bantay na ako ito. Hindi mamakpak mga igala yung mga alipuris.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Welcome, mga igalas Bullseye! Oh, i-wave sa na itong ampo lang sa mug inyo niya. I-wave sa na itong ampo kay 7:25 na. Oh. Ang inaota, mga igala, ang rasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagaho. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Inglaing adlo na usap, laing panid na usap sa itong pagpagabuhi. Ibabaw niyong madanlog tang kalibutan. Of course, mga igala, una sa tanan. Magpasalamat kita sa Dios. Ining adlo, ihatag ka na ito. Og imanusab megala kining higayon ya kita mga higala magpadayon sa unahan og mangayo tag grasya mangayo tag kusog mga higala nga kita magkapadayon sa atong panginabuhi mga kaigsunan oh mura gyud na kayang sa tanang panahon Dios lamang ang atong dalangpanan unsa man imong naabot unsa man imong nakabuot karon una sa tanan pasalamati siya og yaha mga katropa ang tanan dungog og himaya ana na siya mga kaigsunan.
4: Tropang Arnel Cortez.
0: Inabdami kanunay mga igala na ang dautan mo sana inining katilingban gumikan kay mga tao nga doon ay mahimo o kabatarong ng iugpus lamang.
4: Tropang Arnel Cortez.
0: Sa mga kausay igala, kumusta og maing buntag karin yung tanan. Welcome sa ato may kalampag panagumunuban nining Martes nga edisyon ang Bullseye. Dong Charles Luison may buntag, was out patendan si Auntie Jilmer, Mimbros Aguanta Party List. Good morning ni mo di Auntie Jilmer.
5: Good morning.
0: Nga kanunay may gala nga nag-aguanta. No? Si pare Renato ako niya pre, kumusta naman ka di pre? Magpanikay sikay ni mo di pre puhon, ako na kang Murag ako kang hayron pre pag ma-okay na ni akong kuan pre. Mga house and lot. House and lot. Ako ra kang tawagan pre pag okay na. Libakira himantayon, mino minimo karon sa timog. Wala gyud ko ni believe sa sona gahapon. Eh naaman. Ayaw po mo pagingana. Naapoy maayo mga igala. Ato nang hataga pagtagad. Ato nang isgutan para makayon sila nga live na mo ingon sila nga grabe. Away naman lang yun mo tanan ka BBM. Murag wa naman yun nahimo. Naasya nasulti niya gahapon nga giganahan ko. Mga katropa. 727 mga igalantag na sa buntag. Si Evangeline Francia Remigio. Mayong buntag. Taga-asya man mo. No? Shout out sa NCCC Mall. Sa Roca Security Agency. Pa-member miya sa Aguanta Party List. Uy, welcome kayo mo! Oh, welcome kayo mo sa Aguanta Party List. Si Giselle May Quaresma Ani. Ang pasabog ni BBM, hapit na daw ang sampahan ng kaso si Agaw. Malapit na pero malayo pa. Kana, upay sure na. Oh. Kanaon lagi na ito, may gala. Kenneth Pacho, mayong buntag diya sa may waling-waling, Bisayan Village. Oh, si Kalibanga. Oh, basta-basta na. Kalibanga na. Kalibanga na ni mga igala. Analin Cortez, mayong buntag. Rodilo Pinaldo, mayong buntag. Tech King, sa Tingasin, mayong buntag. Naadyod di ay pasabog sa Sona. Gahapon, magpabuto og racket. Baby racket. Nadit sa Marita, sir, diha lang si Raimundo kay Alegre. Diha rin, di ba namuhawa si Mundo? No, di na siya muhawa. Di ba ako naawayon po si Mundo? No? Ay, nag-awayan ng... Kung dito magaigala sa ubang mga live nga kalingawan ni silang away ng mga trolls ni BBM, ato, adit na to sila. Tubaga lang ninyo. Tubaga lang ninyo sa maayong pagkatubag. Anara na mo na kung hangyong ito. Tubaga lang sa maayong pagkatubag, mga igala. Kusog kayo sa kasatagong palengke, Sir Arnel, na malengke ko gahapon. Uy, may buntag rin sa nanan, mga taga-palengke. Karong kumusta? Ay, pagpanikay si Kabe daw, kung anda, bikini bang pamatod ininyo? Screenshot. Screen record. I-send ko no diribe. Amora ng suyo, suruyo na muna. Ipaluso bro na ko na puhon kay... Ang masakpan na mong maminaw diya, bro, makakapig yun. Pakusgin ninyo na daan diya kay... Masakpan ganing naminaw, mga higala sa XFM. Makatilag yung kaning Santon Gold Coffee.
3: Pulsa!
0: Hala din na tamaglangan kay 729 na. Atong unahon, mga katropa, gini mga nagunang hiskutana na to kagahapon, mga higala. No? Ang kining State of the Nation Address, ikalima na to niya. Unia, last na lang dayon sa 2027, no? Sa July. Last na lang to niya. Dili, second to the last pa to, mga katropa. Kaning karon, nag-expect mangunta nga dunay mga, well, something may gala nga bag-o sa atong pandungog. No? Kana bang makaingunta nga, wow ka na. No, mga murag, naa na gyud chance ang Pilipinas, bag-o na gyud ang Pilipinas, naa man tay na dungog. Pero, naay pero, mga kaigsuunan, no? Duha man gud ning suona. No? Ang imong kalampusan sa nakalabay nga tuig o ang imong plano sa nabilin nga tuig. No, mo na bahino na to ang suona. Ang imong nahimo kung naa man, no? Sa nakalabay nga tuig, asa ba ka magsugod? Gikan dito sa imong last suona. No, niadtong 2025. So, gikan dito, mag-ihap ka, usabay agi atong August 2025, paingon may gala sa July 2026, ma-appeal to siya, mga kaigsuunan. Unya, usabay plano, gikan karong adlawa, paingon dito sa may gala sa another one year na pod, no?
3: Bullseye!
0: Maunay unod sa sona kung imong bahinon, ang nahimo, kuno, o ang himuunon pa, mga higala. Oh. Muna nga, kay naghisgot man o naay nahimo, ikaw Pilipino, mga kaigsuunan nga naminaw, makaingon jog ka nga, kung tinuod na, dapat na, makita na ang rin ako. No? Visible na ang rin sa akong kinabuhi, dili pwede, nga tinuod lang na diya sa giingon ni BBM, tinuod lang na sa script, mga kaigsuunan, pero di na makita, di man ako ma-feel as Filipino, mga kaigsuunan. No? Ang sona kagahapon, gigraduhan may gala ni Auntie Claire 100. Himuon ba minimong hanggaw?
2: Ayaw!
0: Kinipon si Auntie Claire mga gala. Wapun ni siya ay sentido kumun. What do we expect from you? Bisang pag 100, 150 pa, ihatagin ni mo na ka-BBM, imo na gunang amo. Lain pod. kini pong ubang mga media, mga igala, luslusun po kayo nila si Claire. Kaya balogin na sila, mga igala, nga muhatag yung nagpasiti. Dapat nangutana sa ato mga tao nga, nag-atang ba, mga kaigsunan, sa gikaingon ko na lagi kagahapon, whether we like it or not, ganahan man kaudili ni BBM, wa kay mahimo nga naman siya atong presidente karon.
3: Bullseye!
0: No? Nibutar man kaniya o wala, o nibutar man kaniya o wala, wa kay mahimo mga igala kay siya ang atong presidente. Sa ato pa, we can only hope for the best sa iyang administration. Kaya nga no, kung mahitabo ng the best sa iyang administration, madamay man ta, magabinipisyo man ta kay kita may constituent.
3: Bullseye!
0: Ang pangutan na gani, daghan magkaayuhan gisgutan, naabot ba sa inyo? Nakabinipisyo ba mo? Wa magyapon to gisgutan ito, mga ayuda raman gyapon to. So wa tay lain mga igalang solusyon himuon na ni gawas mga igalas pag-apod-apod sa ayuda.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pangmumudmud ng ayuda? Jesse May Quarisma ani, 1,000 over 100 daw sir, ingon si... Oh. Eh, si Auntie Claire pag-iimong pangutan, o oh, natural. Of course. Amag buhatag na may galag mo ingon na si Auntie Claire negative. Awa na siya trabaho pagkaugma.
2: Aya!
0: Diba? Sige na muhatag may galaan ng gamay ng grado. Dako, gina. Pero ato pangutan on mga igala, kaning ato ang mga yanong lungsuranon mga kaigsunan. Mao na to bangutan-on. Kamong naminaw, pangutan na inyong kagalingon, apektado ba mo? No? Sa kanang giingon may galang kaayuhan, naaba mo'y nakuhang binipisyo ni ana? Kay kung wa, gani mga igala, mag-uli ta eh, maglana tag putot, may pa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: 724 mga igalang tag na sa tumbag, panag-umanuban. Una, oh, kinimunig ipangita sa mga tao kagahapon. Oo. Oh. Kini mga igalang tag 20 pesos per kilo nga bugas. Gibida gihapon mga higala ni PBBM. Ato ni paminawon mga katropa.
4: XFM katropa.
5: Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasakat manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin.
0: Tama na bang kay... At sa mga... Ako 100 ka viewers, ni 98 na lang. So, nagkapalit na ba mo? Sige nga na. Patuloy man kaha ang BBM Rice. Muna BBM Rice ba? No, Benteng Bigas. Meron na. BBM Rice na siya. Benteng Bigas. Meron na. BBM na. Oh. Benteng Bigas. Meron na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Abangutana, kinsa man ninyo diri mga higala ang nakapalit na og tag-20. Nabay tag-20s palengke? Ako si kung balik-balik aning palengke sa tagom. Huwag may tag-20 ay. Hindi ba na mabaligya di ha? Ito naman kunos kadiwa. No? Apo ba'y kadiwa ron? Ato na po ka sa NFA. Unya, di ba po ka makapalit dihag di ka senior citizen? No? Ah, kinahanglan pa ka mag-online. So asa man ni mapalit na ito ng BBM? Kapoy man kayo sigpaminaw kung ana Mr. President nga. Sige ni mo ipanghinambog na anay tag-20 nga bugas unya. Kanabang hugaw ras kuko bitaw ang nakapalit gani? No, kung ipanghinambog ni mo na dapat, no? Kami pod, no, nga mga yanong mga unsad baya min taon. 'Di ba? Dako naman ang tabang although kami nga mga middle income earner kung tawagon. Di magyud mi maabot og ayuda sa tinuod lang. No, kamo di ang mga kamong mga ako andi mga nindot nga mga dili man kwartahan pero di sa dingana may gala ka uyayot ba. Di man jud mo maapil og ayuda. Ay mo ga expect. No, kay pagtan-aw ay nganong imo man ang apilo ng si kuan? Si Josephine nga naa man na sila abroad. Paglistas barangay pwede gid mong lipasan kay pagtan-aw. Tiles man ang balay ni Josephine. Naa man na sila mga allotment madawat gikas abroad. Ay na nag-i-appeal na. Pero, tinuod mga higala, nang inahanglan ba ta? Nang inahanglan ta. So, sabisan unsa, sabisan kana na lang unta gani, nga, mga on man yun ta mga higala, ako, gawas na ako, kaya di naman yun kumukaon o kanon. May mahadlok na kuha ng diabetes in taon. Degyo ko, musugot, may higala nga, muunag kaluya ni ako ah. Una maning kamot yung ko mga higalag inom og Santon plus gold. Kini food supplement mga higala aron nga di tama maapil sa media. Na media. Media bitis. Oh, di gyud ko musugot mga higala nga ma Dalag ako sang tanawon tong akong gipabukal og nibukal na.
5: Magsasakat manging isla.

Alas 7:41 na. Pasensya na kay ako'y masugo. Nagpa-kapi ko. Duhara mong gubing gab di ripod karun. Alas 7:41 na. Magaigalan tag na sa tubag pa nag-uban-uban. Ano nita? Magaigala sa parayon ta. So, kana ba? Mga katropa, no? Mangandri mang tao, ana. Kayawat na lang. Baka ng word kayawat na lang gani. Kasi may di malipay. No, kay hunahuna o ni mo mga kaigsunan. Sa tanan siguro may galang promises ni BBM. Kanigod sigurong 20 mga galang bugas mo ay nakaingon. Ganong, bisan ka to mga galang, di unta mo buto niya ba? Diba kay natagam sa una sa ilang apelido. Pero gumikan sa gisaaran na ginga, naalagi 20 bigas. No? Naalagi tag 20 pesos per kilo nga bugas. May tabo, yun na. Ha? Nya. Karon mangita. No? Na, asa man ka mo palit? Mato kag palengke, wa na. Mato ka may galag NFA, maglinya ka. Nya pag mulinya ka, wa sa ka may enroll may galas online, di man sa kakapalit. Ya mo. Ingon na lang may galan ng uban sus mo, wa man dai gyapoy ayo ni. Nya nganong sigihan man ipanghinambog may galag way, wa man dai ni, di man dai ni tinuod. Kung tinuod man galing mga igala, ha? Ang imong kahago, bayaran na, di pa bayaran og bali 100. Ang kilo. O niya, ang imong mapalit, tag 20. Pero ang imong kahago, may gala, sobra pas 100 per kilo. Ang kahago, lang ni mo. Kaya imong gunang linyahan, taman o to na. O niya, murag 100 raman siguro na mga igala katao ang pwede, makadawat, mga kaigsuunan, no? Sa, niya, kaysa rabog kasi sa kabuan, ana. Bullseye! Alas 7:43 na. So, paunay inyong susihon. Kung kanunay mga igalang ipanghinambog ng gibida ng 20 pesos per kilo, una, nakapalit ba mo? No, kung wala gani mga kaigsunan, well, huwag mo ilabot, ana. Ako, mga igala, sukad ako palit, ana. Siguro, kato mga nakabinipisyo, mga igala, magpasalamat mo. Good for you. Kaya nakabinipisyo mo. Pero kaning wala in taon, makaingon jog bakak man na may gala, eh. Oh. Alas 7:44 na mga igala, dag na sa itong bagpanagumanuman. So, on sa mani? Tinood ni o bakak ni? Baka muna diha mga igala mo yung magkapamatoon. 7:44, samta may gala, dugang pa sa itong mga katikaran. Kabahin nga pong gini mga igala sa Sona Kani. Manang ato pong baylo-baylohon. Good morning, Dol. Kanang 20 pesos per kilo. Taho, prana. Kilo. Shout out sa Purok Abaka, Mangkilam, Tagum City. Baha kaayo, Dol. Oh, lagi. Kagahapon, gumikan may galas makusog nga uwan. No? Kagahapon sa hapon. Rani Tadanon Vlog, Bakbaki, Dol. Romeo Carillo Lubiano. Good morning, Kadrobang Arnel. Walay lami ang Sona ni BBM. Pamation, muraga, sirang plaka, balik-balik ang tugtog. Mau gani pod. Grabe, gahapon sa tanan live sa station, puro jud batikos ang comment. Asa nga station gahapon ang comment na gahapon? Asa nga station gahapon mga comments puro batikos? Mau lagi kay bisan og dito sa kini mismo na mga higalang RTBM. Puro man batikos. Oh, ingos John Jampon diri nga YAWA. Kapamalikas na. Nang 20 kilo nga bugas, muadto kag palingki tag 58 man ang kilo, asa man ang bugas sa? Bugas sa naong. Ana tingali. Bugas bugas dagway. Si Albert Adubas, sa una mamalingki ka, naa kalay bas naa kay dalang basket. Inig uli ni mo bugat na imong basket, gaan imong naong. Karon mamalingki ka, bugat imong naong, gaan imong basket. Punay inflation mga higala, no? Punay ginaingon nga. Mag-unsa man ang mingunta, giumintuhan na baya ang sweldo, no? Actually, mura ra nagwala. Mura ra nagwa mga igsoon nga naman. No, nga naman. Umintuhan nimo mga higala ang sweldo sa tao. Nya, gitimes to pud nimo ang pamaliton, unsa ba inaana? Di ba? Ni dako ba tuod ba higala ang sweldo, pero ni apas man pug times to ang palaliton. So, unsa pa man mabilin na?
mga kaigsuunan. 746 ang dagna, may galas nung bagbarag uban-uban. Di na tama, gaigala. Aduna man po hinooy kaniha, wala pa ni mahitabo. Plano pa lang ni. No, plano pa man ni, pero muingon ko, guwapo ni nga plano. Dire mga gaigala, muuyon kong BBM. Ang pangutan na ka, madayon ba ni? Yan na, yun lang. Oh, yun lang. No? Kining ginatawag mga gaigala nga systems loss. With all due respect mga gaigala, kinsa may na ay billing ninyo tanan diha. Oh. Sa may na ay billing niyo, gab, palihog ra ko kuwas billing dito gab, palihog sa kanang bulletin gab. Tanaw na ko pila systems loss diha. Dili lang ko magbanha og duha man ni among billing diri, Nordeco ba ni o Davao Life. Alas 7:47 na mga gaigala ang tagna sa tumbag barago manuban. O kaha sa tubig. Naana mga gaigala ay

0: lang sa bagong sa ding provider kay ma ano din ato ipakita nila. Okay, masuko. Masuko si Nord kung mahibaw siyang iyan eh.
1: Pinawa.
0: Ali man ni Nordic ko, dili oh. Systems loss. Asa mo kayo lapit? Wala nga. Paita ni nag-antipara naman. Adira. Systems loss generation. At ako agod. Sa generation man eh. Lahi ang systems loss sa kining distribution. Gen na ay VAT. Kita ba'y kibabayad og VAT oh? Ang systems loss generation 200 ang atua kay dako-dako man nga billing, depende man as billing. 218 ang systems loss generation, ang amount katong bayron noon is 2327. Grabe. Oh. Una mga igala ang amuana no nga billing. Sila ako lang sanding nga widawiran gab. Oh, tanawan ang inyong mga billing diha no. Manordeco, Mana o Davao Light. Tanawan ninyo ang systems loss generation og ang systems loss generation VAT. So, kanang systems loss gibutangan pag yung nag-VAT, ikaw pag yung ipabayad. Ha? Lahi sa tong generation VAT, ikaw pag yung ipabayad, ana. Oh. Lifeline subsidy, government revenues, UC missionary NPC, no kani mga kuan man eh. Kining mga Byrononymous gobyerno nga giapil sa imong billing kay kining kwartaha gamiton para anang ilang mga project, mga igala kana mga sitio electrification program. No, nga ilang ipanghinambog mga igalang ila. Di ay paghiman-himan, gikan ra gyapon sa billing sa tao mga kaigsuonan. Oh. Just for the sake of this program mga higala. Kining bilingan eh, no? Di lang di mo sure ani ka kinsa niya. Di ko mo ingon og ka kinsa ni. Dili ni Nordico di po di Davao Light. No, bahala na mo diha. Oh, kining bilingan eh, more or less 20,000, no? Oh, so sa more or less 20,000 kung imong tan-awon mga higala ang mga description of transaction diha. Mabahin-bahin na naadya may gala ang imong bayronon. Nan pila may systems loss generation nga among ang generation system charge namo bayronon ani naa sa 13,561. Pila ang generation charge? I mean systems loss generation charge. Pila? 2,327.50. Oh. So imagine mga higala kung wala unta na kanang systems loss generation charge. Imagine kung wala na. So ang among billing may higala nga nabutang talang 20, 18 ra unta. Diba? Imaginos daw na mga kaigsunan. May VAT pa na. O pila yung VAT niya gibutang mga kaigsunan. 200 kapin. Pila ba yung VAT ani? Systems loss generation VAT. 218 pesos. Tama na siya mga katropa. Ang nakapait pagod ani no nga butanga no. Maglagot ka ba? Ngano kitay pabayron anang systems loss? Nga dili man kitay gamin tinar anang ilang kurinte. Ano ya? This is para sa tanan. Dili lang ni kang Nordico whatever. Wa koy labot na ilang kuan. No dirita sa tubig na mangyapo na sa mga tanan may gala mo man gina-apply sa tibok Pilipinas good no pag may mga surge dito sa power no dunay problema mga gala ang ihap ana i-appeal sa inyo tanan ibahin-bahin nga na imo man pabayron ang tao sa kapalpakan ecosystem loss sa kapalpakan mga gala nga wa in town niya mga gala wa in town siya kalabutan no. Ngayon, imo man siya pabayron, mga higala nga, di man siya dahilan. No? Ngayon, naingana na. No? Panalitan ka na, mga higala nga, dahon sa lubi nga musaghid dito sa wire. Sala, pabagod ang tao na sa tao. Oh. Kana, mga higala, na imo surge kay, gumikan na mga higala ng mga naimo say mga butike bitin mangatkat mga igala ng poste mapaingon dia sa linya baga kay sunan mo sila o na may mga surge sa kuryente yun sila nga di pa na tinuod nga maihap sa inyo kay wala man na sa inyong kwintador no gila drami ninyo ana be og tinuod pa be tanggala daw yun ng systems loss be be ganun na amay systems loss anang amu ang balay nga inyo naman ang gitaro man yung check na ganun na amay systems loss kunuhay ana nasunog daw unta nagdana systems loss diya. Di ba na pwede mag-spark-spark na dyan sa balay kay mga sunog, mamiana?
1: Bullseye! No. Bullseye!
0: Karon, no? I-charge sa tanan, ipakang sa tanan, mga kaigsunan. Kani, nakauyon ko ani mga higala sa giingon ni BBM. Sige, paminaw na to siya. Ang pangutan na lagi karon, tinuod ba kahan eh? No? Matinuod ba sa kahan eh, mga kaigsunan? Kaya at least man lang, no? Mga katropa natin, madumduman ni BBM. Wala siya. Akong pasabot ba? Ala na may galagwan, at least natay may hinumduman nga. Ay, ingato na to ba, tok-tuak to, tok-tuak, pero...
2: I talk to my...
0: Raimundo, yung si Raimundo ba nga? Kasalanan sa mga DDS ang bagsak sa gobyerno kasi binoto nyo ang unity team.
3: Istorya, hepot, gay.
0: Ayaw! Asa man yung kadapig, Mundo? Pero di naman yung kai... Di na kaiyan ni BBM ba? Di, tinuod man pod. Mga igala, naamang yung kasaypanan si BP, pero yan na nang gibasulan eh. Naamang yung isala siya. Yan naman, wapas siya patuo siyang amahan bitaw. Kaya nagpatuo pa siya mga igala sa unang, ayan na lagi pag vice president, luoy kay kadiha. No? Pag presidente na lang, kay mudaog man ka. You have all the machinery, mudaog man yung ka. Wala man yung kay gigibwe man, gihatag man may igala kang ngag-ngag. Ha? So mga ninaitabo ka ron. Diba? Mone, naitabo ka rin na ito mga egal. Ang sona na ito, Taman Restibi. Pagkabots, kinabuhi sumatag Pilipino mga egal. Ambot lang, kung nakalibinipisyo mo, well, maayo para sa inyo. Pero sa uban ng mga tao na minaw ron, may egal nga naglurat rin taong mata nga, ambot. Ambot sa langaw. Lini, guro na siya, sir. Base, no? Basig pink lawan ni si... Kuan? Pero dati, mulaban na siya kang BBM. Kadugayan lang, sige, paminaw niya na ako, nausap na yung kulor. Tinuod na mga igala. Sige, paminaw na ito si BBM, eh. Paminaw na ito ni mga igala si PBBM. Kalabot ni ning systems loss, mga igsoon.
1: XFM Katropa.
4: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
0: Good gamay gab. Balik ka na good gamay. Makatawa ko sa reaction ni BBM. Murag bata gani nga. Hey, pagpag yun sila ba? Ano ba? Sige daw be.
4: Oh. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
0: Oh, di ano, imuot din siya yung kat... Pakpakan siya ba? Ah. Lipay kay mga buaya, bay. Pakpak, mga binairan. Oh.
4: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax.
0: Op. Tama man siya, no? Kana nga punto, dito siya, dito na tama si BBM diha, mga igala. No? Systems loss, gipatong sa bill, systems loss generation, diri amua is 2,327. Ang among gibutangan pagyugbat, ang bat na mo, 218 in taon, mga higala. Tako na ni unta, mga higala. Kini ba, sa bato akong billing. Na, di lang ako ni pakita sa inyo. Ana lang, ha? Ay, itong atubangan, likod lang, likod. Likod. Para way malain. Kay malain nun yun yung duhara ba ni atong provider din may galas di Orog del Norte. Sige. Tara yun, Mr. President.
4: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
0: Tama.
4: Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Okay. So, amendment, mga higala. Mahuna na, Gabno? Amendment sa EPIRA para, mga higala, nga mawa na tong systems loss. So, asa ni mo, agi? Dito kaya po sa Kongreso, mga higala. Kaya ang amendment, no? Mga katropa, no? Ang amendment, muagi magyun na sa ato ang balay balauranan o sa atong Kongreso, mga higala, sa Pilipinas. So, pangunta na! Di ina sa gawas sa mag-istorya bi kay kuan si or si Radin na bahalag igang kay musud gyud sa akong dalungan. Alas sa 7:59 na mga katropa ang dagna sa atong pagbanag-banuban.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Parayon ta mga kaigsuonan. Nindot na ang pangutan na mga higala kanusa. No? Ang pangutan na dayunon magyugha kay dako man ni mga higala nga palasunon. No? Alas unon magyud ni magkaigsuonan sa tig distribute og kuryente or mga electric cooperative. Imagine na, pila milyon mawala ni ay. No? Milyon sad ang mawaan ni mga kaigsuonan.